0: kundi kung nano kita ka preparado sa raya karang kalamidad, mga katrupa. Kasi ro, maurang nga kalamidad bukont anaton it kontrolado ra. Pero ro aton nga pagpupahaom, una sa aton nga alit. Agkon may eleksyon nga dapat nga mabuo kita or matunan sa nagakaganabo makaron, maurahay rong importansya it paghiliusa ag disiplina nga ginatawag. Agrong timprano nga paghugag, agod nga maiguwas. Rumaabo nga mga Pilipino, mga katropa. Pusa! Pusa! Ato nga oras, mga katropa, sa ato magkaroon nga pagpropadayon, alas 8.04 na. Pusa! O dayang porsyon ato nakaton, ita Santon plus coffee mix. O Santon plus coffee mix, ha, kape-kape nga nikita. Una, sa milong nga kape, nga abo nga binipisyo man nga mabura ato nga karang gawas. Pampabugtaw kita sa agahon da. Ha? Morning energy, dapat may aton nga kape. Good morning! Santon plus coffee mix. Umpisahan taro aton karon nga gaon, bukon niyang ita basta-basta nga magkape ang kamuna. Dapat rong kape nga may binipisyo. Santon plus coffee mix. Sa sustansya, may mangustin doon. May malunggay ag soya beans. Ang ginatawaan kita kara it natural nga kabaskog rugawas naton nga magabuhay it bilog nga adlaw. Ngunit kung maabo, tari imong mainom nga kape nga Santon plus coffee mix, ha, grabe tayong resistensya karon. Kasi bukod niyang it manami nga kape, kargado para sa vitamina, mga katropa. Santon plus coffee mix, ha? O, namiton kita karon kung kape mainit-init kita. No? So, abong binipisyo yung mabura ton karon nga gawas. Santon plus coffee mix, produkto ra it Yes to Health Incorporated. Mabakal na sa mga butika, iya sa aton sa Banway, sa Mercury Drug, available Santon plus coffee mix. Ang siba pa nga mga lokal na ton nga parmasya, mga katropa, iya sa aton sa probinsya karay. Okay? So dapat mag Santon plus coffee mix every day. Yan. May ina maron, may Santon na gold coffee mix. Kasi naman namin pagkita ito, may gluta tayo ito, mga katropa. Pero sambilo nga ito nga kape. Tao manit manami sa aton karon nga gawas. No, sa aton makaron nga pagpropadayon. Haraan ay tawan tayo dagan dahil kahapon kung tagi na basyada o tanaton da. O galing, medyo nabot-abutang kita itay karangalinog nga natabo kahapon na mga katropa. Pero pagpahayag ni SB member Ronald Marte. No? Harangang, kasi abo kararong nagaka-interes. Especially sa aton nga mga rider, sa aton nga mga motorista, mga katropa, dayang conflict nga natabo. Between ordinance ag aton karang national law it LTO. Mambat naton nga may conflict. Royal Geo nagambag what at conflict pero may conflict eh. Nga nagtuhaw. Sa raya karang ordinance sa pag-abot sa maplera, ag pag-abot sa daya nga ranga layi itaton ka ranga ito. Kasi rong motorsiklo, hindi tara pag-ibaligya it mga kasa kung may mga violation. Diba? What na ron? No? Kasi gina-consider, gin-verify naton ro motorsiklo, bukunta na it ng gin-retoke, wata na gin-bailuhan ro maplet. Pero sa part itaton karang nga LGU Kalibo, sa anda karang nga mga cop, violation ako no sa municipal ordinance, sa MAPLER ordinance. Pero sa kamatuoran, uwa tagin bailuhan. Rumapler mga katropa, that's why nga nagakonflik ka. Ha? Kasi dayang motorsiklo, kung national law, saan at LTO, sugod na eh. Pero hamaan, saan na it munisipyo, it Kalibo mga katropa. May kwan, may question. No? That's why, ro question, makaron, hay bukon it kung dapat baga nga tapnaon na ito nung masangag karang mapler. Of course, tapnaon gilat aron. Ha? Number one dun, kasi may ordinansa. Tanan kita, nagapabor. Nga kinangan naton nga igapabilin rung katawhayan ag kaayusan sa aton karanga mga komunidad, especially sa mga karsadahon. Na ratio tadi kara mga katropa between LGU Kalibo ang LTO nga ra nga laye kun baga patas ag tama ro pag implement it nasambit karon nga laye. Tinaro question karon nga kun rong sangka rider ginsunod ro gin tagana nga rules it LTO kumpleto tanan nung mga dokumento agro maplere nga to hay wat ana kasugod kanda eh sa andang regulasyon sa LTO sa ordinansa it Kalibo pero sa LTO sugod ay mao. The question is hamat gindako pa dahil yamang sa interpretasyon itsang kalokal nga ordinansa yas Banuat Kalibo di kara kita nagasugod sa ginatawag nga ranga issue it consistency o pagkapariho sa pagpa-implement it nasambit kara nga layo. Kasi hindi dapat nga nagalit, hindi dapat nimo pagpalitikon doogot mga riders. It mga pumuyo. Kon alin ro sundon, kon si hindi kara sundon. Natural ro sundon tagilang ro aton nga pambansang regulasyon mga katropa. Bukon it ro local ordinance. Kasi daya kara nga national law gasunod man gihapon ron ag dapat naka-align sa aton karon nga mga local ordinance. Diba? Now, kung rung sangka motorista nakapasar sa requirement it LTO pero dakpan sa lokalidad is because sa mapler ordinance. Oh, do no natabuhay. Nakaangkon it pagduda. Kung nung tinutuyo ay para man sa kaayusan, sa katawhayan, ha? Ag dapat matawat penalidad or penalty. Pero hindi tarong pwede. Nga kung suod mo sa national. Iba tarong eh. Kasi dapat ro aton nga layi yes, Pilipinas, klaro. Patas. Ag pariho para sa tanan. Ha? Bukon it bastante nga abi. Oh, basta dakop, dakop yang. Bukot maroon eh. Kinangan na ton rong klaro nga basihan di kara mga katropa. Tama nga mga kagamitan sa pagsukat. Kung baga sugod or uwa, ruray kara nga motorsiklo sa mga isyo nga gina... Kuan makaroon pag-abot sa mga... Ha? Agrong tama nga pagpaintindi sa mga motorista. Bukon it, through aton nga mga cap member ya sa may Banuay at Kalibo, mga arugante mga katulad. Kinangantarong due process. Pero due process is kinamatarong it every Pilipino. No? So ipaagi na ito sa katawhayan. Medyo process man matod, pero arrogante ito ro cop or enforcer. Iba man ito nampang karun. Diba? So kung medyo process nga gina-implement na ito, dapat ibutang tama sa katawhayan. Ha? That's why nga, dayang time nga ra, dapat makaangkon it mas klaro nga koordinasyon kararo LGU na ito. Eh. Diba? Iyas sa may Banuay at Kalibo, agro mga laye sa national law nga gina-implement man it LTO. Kung may pagkaiba sa interpretasyon sa mga patakaran, dapat maayos. Ha? Kasi hindi pwede nga mas mataas parong ordinansa it Kalibo kaysa sa national law. Oh, hindi pwede ron. Ha? Ay paalint ako may umadto tani yung ibang mga taga-lugar. Nga matmahurat ang inyong inampang karay. Puro, magpinagdakop na taka mong pinagdakop na. Kasi nung tinutuyo it nasambit karangal layi mga katropa pangkabilugan, tawaan kita it proteksyon. Proteksyonan ro publiko. Bukon ta na it magkrear kita it pagpalitik sa ugo it mga motorista. Ha? Kasi at the end of the day, rung matutod nga sukatan, it mayad nga pagdumaga mga katropa it aton nga mga enforcer. Ay bukon it kung paano ang kung nano kaabo roanda karang mga nang impound nga mga motorista. Kundi kung paano mo i-implement it patas roon nasambit ka ra nga layi. Si SB Ronald Marte may pagpahayag. Dahil ang ordinansa sa modified mapler nga ras Kalibo, pwede nga i-revisit ng dara. Ag, kung kinangan nga ayuson. Amindahan. Kasi hindi pwede ron nga, tanan nga national law na to naka-align sa ordinansa mga katropa. kapon ro sesyon tao kung na istoryahan da, pero pamatian tanay mo kung ano mga plano na mga katropa para maka...
1: SB, no, gusto namon mabuo man do reaction it aton karon ni SB bilang kamuro naga obra it mga ordinansa, particular sa raing ordinansa nga ra sa traffic, no. Yes, aton karon nga banuit kalibo, may nag-viral abi nga ra SB, no, nga sang ka-estudyante nga rider nga nadismaya imaw kasi ginpamilit it cap nga ruana karon nga naging pamilit itkap nga modified muffler do naka-install sa anang motor, pero hambang iti estudyante raya ay aftermarket power pipe. So sa ordinansa iya sa aton nga kalibo, anong gid mataroplastada kara SB?
2: Well, kung ako abi mo nga pangutanon ay depende ron sa na yung klase at na yung muffler yung ginagamit na na, no?
1: Mm-hmm.
2: Sa edwin kita nga, may una, pasabi man na kung Ruimo, abi man na motor ay na yung Harley Davidson.
1: Mm-hmm.
2: Ay di ba nga raana karun nga tunog ito mata ay pagbakay ni mo karun ay ano tayo mao masangag matagagi mao, no?
1: Mm-hmm.
2: So kaya nga niyong di karun nagkontradik ako sa ordinance sa abi pa abas mo makaroon. So depende mo sa klaseng it motor doon.
1: Oo.
2: Yun ang malabing motor nga pasabi man na it may mga drag ko nga, no?
1: Mm-hmm.
2: Nga ruana nga tunog man ay mabaskog, no?
1: Mm-mm.
2: Masabi ko mga 1,000cc man na imong mga motor nga ron.
1: Mm-mm.
2: Or daya nga lang na yung klase at mga motor, pasabi man na it ano nga nila tunda pagin nga mabahog nga na yung medyo Harley Davidson man halos sa itsura. Mm-hmm. Nga nang masinuwat ani mo pa bailuhira nang ma-player karon hay mabasko gimo, no?
1: So
2: depende rin imo kung paano wabi naton makita kita ro actual nga ano eh.
1: Pero
2: so, that's why hindi naton ma ano kita ba ga actually it may yan,
1: yeah. No? Pero iya sa kalibo based sa municipal ordinance dubawa is modified muffler.
2: Correct.
1: I see, okay. Pero ano rin magiging, so ano gid akong ma-identify imaw nga modified muffler, hay ano gid aron imaw SB, tikitan gid imaw base sa itkap, tikitan itkap base sa aton nga municipal ordinance.
2: That's correct.
1: Okay. Pero ruana bidi kara SB nga ginapamilit hay aftermarket power pipe araag nagdemand imaw nga gamitan iti cycle meter ro rumotor agud mapamatud-an nga wa raya naggapaw sa standard nga limit it aton karon nga LTO. Sa aton nga ordinansa kasi medyo ro sambilong pagid kara SB nga
2: ano klase ng motor abi?
1: Kasi uwa iya naka plaster basta anang hambal hay ano ra imaw tawag kara basta anang hambal hay aftermarket power pipe pro naka-install ag bukon it modified muffler
2: ay kun ginbakay ni mo nga mga maroon ay depende man abi sa mga muffler nga ginbakay ni mo. Hindi man pwede abi nga pasami halimbawa aroy mo motor ay Mayo, no? For example ay hindi may design mat aro original mat ang tambot, so it Mayo, tama?
1: Yes.
2: So halimbawa man na nagbakay kat imo ito sa mga supplier man mana it mga tambot, so no, or muffler. Aga pagkatapos ay lanat ang ginbakay ni mo ay bukod at uncop sana at Mayo man ang muffler ay that is modified ni mo pag hinabay ni mo.
1: Oo.
2: Even though matuod niya ginbakay ni mo bukod at ikaw rin nag-modified. But remember ay pag binakay ni mo rin, maskin kita magpasabi man na gusto ni mo ayuson di tsura ko yung mga sakyan, no? For example, ay may unabing ratong model mo na gisalpak ni mo sa imong old model, ay that is modified doon ima. So, depende rin yan eh, kung paano awabi natin makita o tambot so kung ano gini mawa eh. Kasi pag binailuhan ni mo't iba ron, that is modified yata ima ron.
1: Oo. Pero ya kita sa municipal ordinance, kasi duginahambag is nakasugod ko no sa national law ruraya nga sa doana it estudyante. Tapos basi nagakontradict ko no imaw sa municipal ordinance it aton yung Banuat Kalibo. Ano ro reaction naton kara SB?
2: Well, tara na bi karon na katrupang ano ninyo. Yung mga pasabi man na mga gina-adapt natin ng mga national law, no? For example, mayroon nabi karon na yung specific mataang mga layi, no? At tapos ay, kung kita big obra it, mga municipal ordinance natin, ay ginatukoy natin doon nyo rin nga ginobra sa nasyonal. At pagkatapos dayon ay dugangan yung natin. Pareho man na rin hambay na hong kimo, pasabi man na nag-obra kat layi sa solid waste management, no? Nga may ginatumbok kita pag hinambay ni mo solid waste management act, imaw, ay daya nga lang tawag na natin nga Republic Act 9003, no? O Solid Waste Management Act. I-adapt ni mo yung maroon pagkatapos dahil na dugangan yung ni mo it local ordinance natin. Pero rin doon ginasite ni mo nga ano, ag may ginadugang ang ikaw, nga wari ka to nga to kampi. Medyo mardo ni Mao, Agus. So, pasabi man na, kung may atong national law sa anamatang layi sa national, anat LTO man na, ay usually rin na gina-adapt na itong doon iba, ginadugangan niyang kung ano ruwa ito rin ito sa national law nga lang ginatawag.
1: Pero okay mataro, naging action man it estudyante nga halimbawa, kasi anang gusto is i-gamitan it disciple matter o galing, gin-insister it ka, ato niya kalibo auxiliary police nga, i-impound yid aro ana karon nga, mana nga motor itayang estudyante. So, sa imong pamantaw, na tama, mata-esbir, naging action it aton nga kap.
2: Well, hindi mo nabi na akong hamba nga tama or buko, no? Because wabi na akong makita kita ro actual. Kasi paano kita maka-decide kung wala natin makita ro actual, no? May unabi ko naman kita nga gina-insista natin na kita to tama, pero sa minatood gali ay may sagay mao, no? And halimbawa man na, medyo may isang kriya nga diferensya, pwede mo tayo makonsider doon imaw kung kinangan gin, no? But ugaling, kung basihan kita ni mo do layi, ag kapin kung do kap matabi man nga to, ay nag-insist imaw nga, doon ta kasi bukod na insaktor o rato man na nga ito nga ginumutangan na ng mapler ay may violation. Pero kung naman tabi may mga consideration man kita karon, dipindi rin sa aton nga kalibo PNP, no? Kung pauna nanda i-justify rin imaw or sa aton nga TTMD or Transport and Traffic Management Division. Nga kung siin ay sanda ka rin abiro, nag-andre kanda ka rin do aton nga traffic enforcer, no, or dayang mga kalibo auxiliary police, no, nga nagpatuman karon ay malisod abi kita ga determine katropang ninyo kun wabi naton makita gid, no, kun ano mabudlay abi in my part nga mahambag ako nga tama mataroan na it cap or tama matagaliro ana nga itong gina-insist na itong estudyante, no?
1: Yes, yes.
2: Medyo maroon imaw. Pero kung nakita ko takunta, ay ako mismo maka-justify kung ano gitaro or kung sino gitaro tama para rin ka ito.
1: Pero kung mga makaraya SB, doing gid ano, rodisible matter gid aro maka-identify kung dosang kamotor hay muffler or nanoroplastada. Pwede kaya ron kaaton nga ordinance ay dadaing municipal ordinance niya, mabuhay yut arang ordinance sa SB nga.
2: Bukod pa ako it SB member karon.
1: Ay, okay. So,
2: ano pa ako kato, kapitan, ay una ko tayo maroon, ay nganig na-implement na mo nun, ay, ano, abi, istorbo sa mga tao, agapo to na aki gabi karon, eh. Mga nga ni Ramon, nga, kwan makaroon, nga, gusto kita namon nga impose it aro ordinansa sa mga mapler nga na because nakaka-istorbot sa ndara ni eh. Naugot ang mga tao kung pwede nga ni Habyon nga tinanda.
1: Yes, yes.
2: Ugot na bira ni. Pero actually, may motor man nabi ako, no? Iba-ibang klase ng motor. May ako niya dirt bike, may ako niya big bike, may ako niya may isot ng motor. Mas man at mga Mio man nga ron. So, iba-iba na ang hagunong karon ko mga motor. May ako man katuanay nga big bike nga 1,000cc, no? Nga raanat ang tunog ay as in kabaskog din mo. Hey, doon tara ng original ng mapler eh. Paano ni mo makonsider doon nga na may violation ka because doon tara original na na.
1: Yes, no? Yes. Pero ano nga niya, LGU, wait, daya nga rin nga tawag ka ra, disable meter para ma-check gidman kung do sang ka motor hay gagamit it modified muffler SB.
2: Awa ko ta idea kung may aton. I don't know sa LTO kung may anda karon nga do yun.
1: Oh, I see. Oh, pero kung nalimaw ko na mga pwedeng i-amend, pwede matasa dahil nga rin nga munis.
2: Ah, yes, yes. Kailangan i-revisit naton. May ba nga nilon ay napaabot ninyo kamon para ma-revisit naton do aton yung ordinance, ano? Para matanaw naton ay unfair matabi sa iba mataang mga motorista baga nga dayang medyo nagasunod matsanda ag kung may una man niya kuwan ay dapat may mga basihan kita. Oh. Siguro.
1: Oh. I see. Okay. Din man lang ba importante kan. Basta rin ordinansa is aligned tara sa national law mata.
2: Ah, yes, yes. Hindi man kita mag-ubra at mga local ordinance nga nagkasubra pa kita sa national law ay babaw mo ron. Dapat ay gasunod dyan kita rin ka ron. Ganabaan kita, hindi kita mag-apaw rin ka ron. Oh,
1: sige. Mensahe lang siguro naton, SB, no, kapin pa sa mga motorista naton since nagupok pro issue nga ra it about sa rin nga rang modified muffler nga ra, no? Kapin pa sa ato yung karoon nga banwait kaliba, SB.
2: Well, do ako lang siguro nga mabay karon katropang ninyo no. Nga dapat ay sundon yung natong dulayi sa raya nga lang mapler no. Nga kung siin ay may mga unang matang mapler nga illegal ag legal mat ano. So dapat sundon abi because nga ro do ano abi ro na napeperwisyo abi ay ro mga tao ba. Kapindaya nga lang mga magugang, may mga may sakit, mga nagakatulog, nagapahuway, no? Nga, nahila at matawag kita ka pinaburot nga ron, pero nakaperwisyo kita sa atong isig katawo. Eh. So that's the reason why nga nagkaroon kita to ordinance nga doon ay because nga ni nga, sa mga reklamo at mga tao, no? Sandagid mismo, no, mga tao naton nga kung pwede nga implement naton at kung pwedeng dakpon kita ay di ba nga ni karon katropang ninyo no pasabi sa mga Manila konsin ay ginawasak na rin andaron ginawasak kita na ginapakita kita nga ro yun kasi hindi pwedeng ibalik mo yung mga motor hindi nyo mo ibalik do original na nga tambot so more than mo so doon yun natin kung ano ro kamayad ag siguro kung may una mga medyo sangkili mo lang ang diferensya pwede man may istoryahan doon ag, at least ay nayang mabutang sa tama ag sa next time dahil hindi natin pag-ubrahon dahil. Mahal siguro.
1: Oo, sige. Si Sanggunang Bayan member Ronald Marter, ayaw man si katropang ninyo Rujin Teodosio at XFM 96.5 Kalibo ang katropang.
0: Thank you again no, kay SB Ronald Marter. Balik-balikan tara kasi kapon may session kung baga naisingit ra ro raya karanga ordinansa. No? Kasi ro natabo nga ra sa Sangka Rider. Actually, yung motorsiklo is bukunta na it ng retoke, aftermarket. Pero gina-insist, it cap nga nagdakop, nga violation sa muffler ordinance. So, kung maurunduhin ng pangkunta, gin pabirify nanda sa LTO, no? Bukun it matik nga abi pinaltihan mo o tawaan mo it ng kung ano-una nga mga violation. Diba? Kasi bukon itanan nga mga motorsiklo, dapat nakasayod ro raya nga mga enforcer naton sa sistema pag abot sa mapler. May idea sanda. Sa rayabing sitwasyon nga ra, wat akasayo drokwan eh. Agdaya klaro nga rong motorsiklo is aftermarket dagin bakay. Tapos pag guwa mo tana iya, dakpon kat imo dahil may ikon. Nga wa kamalan tinbayluhan ito, wa kamalan ginrito ko mga katropa. Medyo unfair man. Pero hinampang. No? So, kung medyo nagduda, dapat gin-verify, gin-pa-check para at least masiguro na ito. Naipaalit akong abot ha. Praska to. Maglibot-libot, yes, may banwat kalibot. Huwag mo man gin-rito, kidakpon ka, matakpon ka, tinggihan ka. Diba? Dapat nakasayod. Roaton nga LGU, roaton nga mga CAP members, traffic management unit, itaton nga kalibo, kung ano, ro, plastada, saraya kara nga mga mapler. Kasayod sanda, may anda nga sukatan una para sigurado kasi magpinangdakop kita nga wa lang kita kasayod kung ano ro sistema kung ano kabasko kung ano kainan. Di man lang raton nga punto para sa plastada nga ra. Aba ni Koy-Koy, abo man nga mga kamote una sa kalibo, mga kap wa man kagubot parikoy. Good morning. Sige ah, Reggie Ribukan, good morning sir. Rod Salvador, good morning. Pati man si ano, aba wa man kasayod, seminar kaanay. good morning kay Rod Salvador ah. Buro ka lang manahambag ang tawa ginaobra na ni Busita o aron dapat parihuson sa ginaobra. Magbasa kamo itmi mo layi sa LTO. Binutang kamo itawong ginbutang kamo it mga ano para sa national pag-abot sa municipal wa tagali. Iba ro sistema sige. Gapaw gid layi nyo. Good morning. Kay Aljon Dirilo Navarro, good morning. Ano sa Rowilan Junior Barbershop aga sa Alpatic Cellphone Repair Shop kay Cap Junior, kay Robert, kay nung Mike Paulino. Good morning. Koy-Koy, dapat parikoy iseminaro mga kap nga ron, una sa kalibo, para man may idea sanda. Ganun, naginambaw timot ko na. Morning, Koy. Good morning. good morning. Sige, sa ato makaroon nga pag-propadayon, sa ato nga nga pag-ililiba. Good morning kay Ginalina Maro, una sa San Francisco, Agusan del Sur, sa Mindanao. Good morning una. Kay Bonski Mendoza Channel, good morning man. Good morning. Dayang porsyon mga katropa pero daliang alas 8:30 na raton nga oras dayang porsyon na to na katon ita Santon plus Golda. Ara, may mangustinda, may ampalaya, malunggay, garlic, ag, spirulina. Aro mga binipisyo ka na, ginapabasko raton nga enerhiya sa gawas. Ginatawang kita at mabasko kita nga resistensya. Ginalimpyuhan. Raton nga gawas, ag nagabulig sa pagtunaw at pagkaon. Ginabalansi ro blood sugar, ag nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants ang nagaprotekta sa pagkasama di cellula sa aton karanga gawas o nagabulig ra sa pagtunaw itang pagkaon nato na una medyo ko nabudlayan ka nga nagapagwa matig ko bay maginom kat Santon plus Golda mga katrupa anara it yes to health incorporated mabakar sa mga butika iya sa aton sa Banway Kalibo sa Mercury Drug available doon at iba pa nga mga local pharmacies naton iya sa Bilog nga probinsya kara ita aklad nationwide da no ro Santon plus Golda, mga katropa. Sa ato makaroon nga pagprobadayon, 8:30, may sabat man. Pero aton ka nga traffic division, itaton ka nga Banway Kalibo. Si Vivian Briones, may kang tanan kasi under kandaro kap nga ra. Kung ano plastadag, ano mga tikang man nga gdaubra, itaton ka nga munisipyo. Balikan ta, pagkatapos yang itaton nga mga komersyal. Stand by. Bullseye!

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Marin Lau, nga taga-Kalibo. Nagapasayamat sa XFM at kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libon-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magkaas.
3: Salzon Plus Herbal Oil.
4: Yes, to help!
5: The secret of health.
6: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Dr. Leo.
7: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
6: Okay.
7: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
5: The secret of health.
6: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
7: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
6: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aral na sa guwa. Hindi mo pa-mention yan, or if not, daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang ginit nga gusto mo yan, ang mamuni-muni ka lang ginit.
7: Kabudlay ni sa mga upod sa balay, sa trabaho, upod sa trabaho, kagisan diin lang, maging toxic ang environment sini, nga kung padalman tagit, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalbal sa iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
1: Gold.
7: Ang Sunthon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sininga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sininga efekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taan ay makapulo pa minsar taan ay makarelax ta.
5: The Secret.
7: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react.
6: Short-tempered ikaw.
7: Yes, so.
1: Sunthon Plus Gold.
7: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves.

0: recipe nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin na production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka. More ka sa gidatog benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule. So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione. Actually glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox siya aton lawas sa ulayon na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kon mag-support ina indi dayon mapagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang kamoda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo, ayaw natin sa malabong

0: usapan dahil ekis na ekis yan at lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kutipan ni Luilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal, gaya ito sa akong sang Sister Pain. Manasita, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
13: Bili na.
11: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: XFM
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
6: Go!

0: Tom.
1: Ay, ratong nga oras mga katropa, alas 8:53 na sa kapi. Balik kita sa ato nga ng pag-propadayon. Now, sarayang issue nga ra sa conflict sa ordinance sa aton nga national law. Taunta para ta dagan na mga katropa. Pero dayang porsyon, hato da katon it santon na vitamin C. Ha? Vitamin C magalin sa santon. Ginapabasko graton karang resistensya, iabiyonggid kun sa mga physical activities na ito. Importante may vitamin C ruaton karang agawas. Agrosanton vitamin C is naghalin ra sa alkaline nga vitamin C. So vitamin C nga halin man sa mangustin. So abo-abong benefits nga mabuog ruaton karang agawas mga katrupa. No? So daya nga rang santon vitamin C ruan ang mga benepisyo kara una ginasukan kara kung medyo di ka makabatsag itgaoy eh. Kapin pa kung mga grabe nga physical activities naton, ro trabaho everyday. Ah, kung nakasanton vitamin C ka, mabahog ng bulig doon. Ginabuligan nga mapadasig sa recovery, maghalin sa mga masakit. So, stay active, stay protected with santon vitamin C. Mga katrupa. O doon doon, ka-importante ro vitamin C sa aton karangagawas. Sa Rod Salvador, good morning ha. Base sa year 2050 pa matapos do pa public market ha. Ah. Oh, para sa bilog ka ng problema, rutindahan nga. Piliyon mananda ro motor nga ginadakop. May una matabing luma wa ita plate doyon takunta dakpon. Puro kung abi ka mo dakop ga ro problema it kalibo wa ninyo ginatawi ita solusyon. Parehas it mga samada nga karsada iya pa sa sugod ita kalibo public market no di matapos-tapos ro issue. Okay ko, sorry. Pare ko nadala lang sa damdamin eh. Morong kun amat, di ba? Mo nga ning ro nakakuan ka eh. Nadagang sa damdamin. Ayaw, ma. Oh, sige. Sa ato makaroon nga pag-propadayon, sa ato ka nga pag-pangalagad. Good morning ha. Una kay Ma'am Arlene Arsenio sa Antique. Good morning. Naka-duty ha. Thank you ka na sa pag-share. Keep safe ko na offers. Keep safe ha. First cousin, good morning sa anong first cousin kay Nora. Fast forward, sa pamilya na una sa Jinsan. Good morning. Kay Ian Panagiton yan, good morning man ha. Nag-monitor mga karon. Kay Juan Istoya Jo, good morning. Sa mga taga-siag ko, no? Good morning. Nag-monitor. Makaroon karang agahon sa atong karang pag-pangalaga. Atong karang mga... May atong pakuntang karang statement ni ano, pero hinaga... ato nun nga iga basyada kinyo sa aton karang pag-pangalagad, no? So, sa latest yung anin aton makaroon sa mga nagkagamatay sa linog mga katropa sa may area kara ita Mindanao is still nag-abot makaroon ita, kwan eh, 35, no? 35 rong, base raya sa report, no? Ita, kwan, ita Office of the Civil Defense, 35 rong confirm nga dead sa Mindanao earthquake. More or less mga 1 billion ro damage sa infrastructure hambag itaton nga DSWD. So dayro mga bubantayan na mga katrupa sa makaron karang nga pagtutok naton sa raing natabo kara matinding linog no sa may parte kara ita Mindanao. Now, sa iba pa nga mga isyo sa Senado, medyo nagpundo anay rong mga senador sa pagtungkianay dahil sa natabong arangalinog. Pero may mga birada at tirada si Senador Erwin Tulpo sa rayang 18 nga mga Marines. Dating mga Marines. Anat aning pagpati ka na mga kargador. Bukod at mga matutod ang mga bayani. Dudaya nga rang mga gin pang mention. Although kahapon sa hearing, wa man nag-attender. Ginimbitahan ro 18 Marines. Now, saan da ka rang priskon mata kahapon kay Attorney Baligod nagka-conflict mga katropa ro si kasi may mga gintanggal sa listahan pero iba gin retain matagihapon una mata sa anda nga listahan nga nagbaton it mali malita nga kwarta mga katropa Katong kwarta is sa anat gobyerno aton nga mga pumuyo. So, ro 18 nga nga mga dating marit sa daro mga nagadilito. Now, naduga sa listahan si Senador Lorin Ligarda. Ay kuno ay nagkasaga at sandang wa tagali. Pero ro mga bilyar una sa gihapon mga katulad. Dayaro mga bagantayan nga ray base kon majority madugangan ag base kon makailikman it bag-o nga Senate President. Ino mga ginatutukan na ginabantayan makaron ita publiko ro dagagan itdaya nga ra Senado sa makaron nga panyempo. May impeachment pa kita eh. Daw nga ginabantayan. Pero aton pagit ang bantayan gid makaron sa tanan dayon mga igmanghod naton sa may party kara it Mindanao nga ginakuwang kasi una wa gid sandaha ko sit ginaistara na di pakabalik sa dating nga lugar. At the same time kinangano nandaro mga supply ita pagkaon nagtubi kasi hindi makapangabuhi hagos tanan nga mga establishment sa may party kara it Mindanao sa Jensan High Close. Ita bukas ang mga establishment. Kadelikado para buksan kasi until now si Gidas ro aftershock mga katropa saray karang 7.8 in punto alas 9 na raton nga oras. Yung iba nga mga mainit nga mga topiko nga wanaton may istoryahan balikan taro sa iba nga mga news sa Public Affairs ita XFM Kalibo. Standby sa masunod nga programa serbisyong katropa with katropang clarity ad. Well, naging kabulig naton sa atong karang pagpangalagad makaroon karang agahon sa atong karang technical side. Akbay naton katropang Cipril Kit Palmon. Iyaman sa atong karang XFM News Center kabulig ta katropang Mariani Tolentino. Akbay ta sa pagratsanid aton nga mga balitaan katropang Ninyo Rogin Chudosio at katropang clarity. Sa kahit patrol katropang Christian Villanueva katropang Ari Hercules. Sangagan, kuamon karang General Manager, katropang Edwin Garing. Siyempre, kuamon karang Chief Executive Officer, Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alin Ascanio, sagamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo. Bullseye!
0: XFM. Mga katropa,

0: Canton Gold Live Testimony.
1: My name Jakasa. Inubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santor Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santor Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
3: Exciting!
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Phantom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oo, oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali lang.
5: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Gold Live Testimony.
13: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
5: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
14: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagratunga, Bukol nga, parang hulin yun imawit ba kung di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
2: XFM.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Pag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Pag-assisted pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 13 minutos. Mga kataliway na sa oras, italas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mai renyagaon Luzon versus Mindanao. Mai renyagaon probinsya Itaclan. Banwat Kalibog, good morning. Welcome na karon sa atong pagarang kada pagpangalagad. Programang serbisyong katropa. Magkaroon kita nga adlaw ita Martes. At sa 9 sa buwan it Hunyo, dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropa ang Claire Tiad. Happy Tuesday, everyone! May red niya adlaw it Martes, mga katropa. Kumusta ro? Pangayawang adlaw sa panibagong Domingo naton, everyone. And sa ato nyo mga katropa nga mga back to school na, kamusta? Ro first day of school kahapon. So i-share na ninyo ron ka ako na mga katropa. Istoryahan natin ron. Hashtag alas G sa agahon. Well mga katropa, makipag-angot ka ako. Be with me until 10 a.m. Magbalad yung mga mensay, mga pagtamayo greetings. Numero 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. And of course, rato niyang pagtamiyaw, rato niyang pag-abi-abi, rato niyang pag-welcome sa mga katropa nato. Yan, naka-monitor, tutok na sa Dakar mga transistor radio, FM bands. Nakatune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! May rin niya gahon, mga katropa. And of course, sa mga katropa nato, yung mga mamang chopper, mga drivers with lovers, at yung mga PUV, PUJ drivers, tricycle drivers, nagataris-taris na, nagalibot-libot na yan sa ito niya, Banwat Kalibo, probinsya, Itaclan. Keep safe everyone, drive safe, and stay hydrated. Masingkaro sila, kitadlaw. Madangga mga katropa, ruhuyo, pithangin. Yan, yago dyan, makalikaw sa pagaga. It hypertension, heat stroke, o kung na heart attack. Hay, mag-inomgid ka mo bastante nga supply itubi para sa inyo karon ikaayong lawas. Well, good morning man. Happy Tuesday sa ito niya mga katropa sa May Kalibo Public Market, sa ito niya mga vendors, negosyante out there, sa ito niya mga manog baka, sa May Kabungang Merkado, publiko, tari papabakan tindahan, sa magkaroon niya pang orason, good morning, good noon, good... Aming ko pang OFW at ito mga katropa.
1: Exciting!
0: Hey, good morning lang ron, siman ka bumakaroon niya Merkado Publiko. And of course... Kutubit magabot, itato niya pagpangalagad, pag ililiba sa Islat Boracay, Mainland Malay, sa 1st and 2nd District. Itato niya probinsya Taclan, mga kagapit ka probinsyahanan. Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga mga katropa. Garagot anangani. Para sa ato niya mga katropang overseas Filipino workers, o kan OFW. Siman ka mga partid kalibutan, ano man niya oras, sa inyo ka rin yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, mga katropa. Uy, mag-download na kamo ha. XFM Radio Mobile Application. Libre mo lang manon mga katropa. Kutubit may pang-download ka mo. You can download it for free. And of course, feels like home gid anangani. Kung naka-monitor everyday sa XFM Kalibo, kama naman kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting Tuesday! Mga katropa, good morning, Grana, ha? Kay Tyle Leopoldo Martinez Jr. Nagapuro pamati, nagamonitor. Una karon sa mga barangay, Aliputos naman siya, sa bilog ng Randoy, Martinez family. Good morning, everyone. And of course, sa mga katropa nato na katutok online. Well, mga katropa, magwas nyo karon yung mga radyo. Pwedeng-pwede ka mo katutok ka-monitor. Samon karon yung Facebook live streaming. Pinagiron sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, may naka-flash nga QR code sa inyo karon yung mga screen. All you have to do is just scan it and directamente mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. So mga katropa, scan the QR code nga makita ninyo sa aton karon yung mga screen, sa aton yung Facebook live streaming, and mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. Every day mga katropa, not only sa inyo karon yung mga radyo kita maghilibati, but also mag-ililiba, mag-ililita kita online sa amon karon nga Facebook page. Katropang Wowie Season, good morning. Nagapinamati, una karon sa Ganzon, Hamindan, Capiz, Uy, ha, sa mga katropa natin from Capiz. Good morning, mayong aga mga katropa sa Bilugan Season Family. Good morning, karapang Wowie Season. Well, good morning man sa mga katropa natin yung nagapuro pamahaw pa lang siya makaroon niya pang orasyon. Pero iba bikarahay mga wapatatlase, especially mga college students. Aga, may mga public schools nga wapatatlase makaroon. Gaban na next week pa. No? So, iba ka nga wat hikuton, wat mga transaksyones. Makaroon niya agahon, makaroon niya dat martes. Pero iba ka na nagapuro pa nga pa. Nagapuro pamahaw pa lang siya makaroon niya pang orasyon. So, good morning. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, happy, happy Tuesday. Kamusta rin inyong first day of school kahapon? Diba, gamin ko, expect na natin rin sa first day of school, waga tuuro requirements. Waga tuuro mga kinahangan ninyong materials na nga daw hun. Makaroon yung daro ba sa first day of school eh? Karon pagid nagasakit dubusa it mga ginikanan. Syempre pila oy sa hambaw naton pila imo nga estudyante. Sa kada estudyante, pilang requirements do ang need pagadagon, kartulina, manila paper. May mga makaron di ba ga? Aburo mga kinahanglan natang dagon nga mga requirements. So karon pag ang nagasakit man dubusa ni nanay ag ni tatay kay matana, no? Pero sige ang alaban niya ngay sa mga unang parte pang mandun ito, no? Pagbukas itlase. Ay, andaw mandun niya gamito, ano? Sa mga pilang inadlaw, no? Mga katropa. So, waban ka ron, basta first day of school, bilugan na nga Domingo, more on activities, more on groupings, mga pagpakilala, no? May mga makaroon, eh. Pag-familiarize sa mga teachers, mga subjects, especially sa elementary. Kumbaga, hey, slowly but surely ang anay, amat-amat niya, hindi man ma-shock roonga. Especially, particular dahil sa mga elementary. Nga, minko, ro-approach ba sa mga inunga ay dapat ay ma-excite sanda bukon it insigida may mga activities yagi para man niya, hindi ma-shock yagi ro mga inunga. No? Ganahan yagi sa pagpakilaga anay, mga icebreaker anay, no? May mga makaroon na bigay. Kagabanan, makaroon gitar mga atake sa first week of the school year, sa pagbukas itlase, pag-umpisa dat lase. Pero kung gaban, nabi ko mga, syempre mga, ano nga ron, mga junior high school, senior high school, mga college, ay, gaban karon sa first day of school, yet agid, first day of class, yet agid, mga introduction malang karon eh, pagpakilaga, pero kagabanan, nabi ka rin, nakilaga, manandaroon ang mga teachers at mga classmates, unless may mga transferi, no? May mga makaroon, or pag-shuffle it section, pag-shuffle inyo karon yung mga classmates. So, after that ay, bago matapos na yung Domingo, may mga lessons yun asan niya pinaumpisahan. Pero kagabanan sa mga elementary, amat-amat anay, no? More on activities anay, pang icebreaker, pang pa-excite sa mga unga nga, ay, masadya, tagaliya sa school. Ay, abot ako yung friends. Kabuot as si teacher. Although mabuot yung masaday teacher, di ba ka? Pero syempre, kung sa lessons, may pagka-stricto na dapat ka pamatigid. Ginatuman gid, o mga gina-instruct ni teachers, mga instruction ni teachers, dapat ginasunod gid, di ba ka? So, kapin sa mga elementary nga ra, kinder karoon na. Sugat-sugat, anay. Color-color, drawing-drawing. Na mga katropa. Ay, so yung istorya. Para mas ma-familiarize ni teacher, mas makilala ni teacher doon na karoon yung mga estudyante, karoon ng mga pupils. Na, so, kamo ka mga katropa, kamusta? Kamusta rin yung first day of school? First day of class? Kamusta rin karoon yung mga sa first day high? Exciting. Nadugaro ko ba? Kahapon, min ko na-realize ko mga katropa, aba ako nasubgang. Yung mga pauligon niya, puro nakasmile. Mga high school, mga junior high school kagabanan na nakita ko kahapon. Pero at the same time, makasugubo yung mausipon. Para sabi kita nga rin, naagyan yung tanato na ron. Sa first day of school, we are very excited. Siyempre, new faces. New classmates, especially sa mga grade 7 o kung common sa amon niya tiyempo ka to, first year high school. New friend. Tapos close-close, gidaan lagi ka mo. Sa first day of school, sa mga inunang adlaw. Feeling mo, gidaan best friends yung tagid ka mo. compatible gid anak kamo. Pero dun yan eh, sa pagtinaliwan tagali-right inadlaw, may mga makaroon na binong instances nga turn out enemy't arayon kamo. Bangod niya ni as time goes by or as days goes by, mas nagagawa galir o galit kada isaga. No? Agro mga mahipos nga tuwa mo na expect nga maging friend mo, dato tagalirin mo mga maging friend. Nga ni, no, I mean ko, nasad ako, or nahappy ako sa part nga, ki very excited, gitaro mga unga nga ra, feeling gita nanda eh, best friend yung tagit na naraya nga first met na nga tao. No? Sa ata, tas ay, returning point gali sa uli ay, eh, minko magkakilaga la ta rin sa na-classmate ta sanda bangod niya ni sa naguwa ro mga ugali gon palakopya tagali si friend ay wa kating na ilang gina kinopyahan kalat eh di ba gamay mo makaron eh, nga hamanit na uli sa naga friendship over na mga katropa hay kada subgan ko sanda kahapon abo gid ah nga mga nakasubgang nako very happy face gid aro tanan minko idiot ang ragid magbugag ko sabay pa magbaktas. Tapos grabe kita ro babayan. Bye-bye, see you tomorrow. Mingko na happy kita sa part nga to nga. They are very excited to meet each other the next day. Motivation man na biro ni, eh. Nasaan bilog man doon sa motivation. Nga man it excited ro nga magsugod kinaumagahan. Bangod sa andang friends, bangod sa andang classmates. Aba ko nga ni, nasad malaman ako sa part sa realization niya ni. Pero syempre, di natong pagpangunahan ro mga unga nga ron ni. Eh. Malay mo mata mag-last round ang mga friendship agkunta no mga katropa. May mga makaroon yang ganyan instances nga hindi malikawan. Nga ro imo nga pinaka-close sa first day of school sa pagbukas sa klase, sa pagtapos sa klase nagiging kontra mo ut nagiging kakilala mo nga tawin ko acquaintance mo mag-acquaintances yat aka mo. Ya casual at aka mo di ba ga? Doon man naman do sa this part ka ron mga katropa sa mga makaroon nga nga kinatabo. So, happy kita nga nakikita natin happy face do mga unga sa first day of school. Excited sa takaroon yung mga new friends and the new environment. Agkunta, ano, ay mas maging dekalidad sa mga estudyante ro education. Especially sa ato niyang probinsya Taklan, iya matabay. Very good matala ito yung mga manugturo, no? Agro mga inunga nga mga geng-geng ra nga nagapadagahig una sa mga eskwelahan ay kuntay mabugtawan man niya privilege makatuon mga katropa although kinamatarong itsang kaunga nga makatuon pero bangod sa kabudlit kabuhi nagiging pribilehiyo lata imo mga katropa no sa mga inunga so kunta ma-realize yun mga inunga nga nagabinungko sa eskwelahan nga magtuon it mayad nga i-grab da yung oportunidad niya matuto ag maging weapon, maging instrumento para makaangkunit manami nga buwas damlag. Bukod niyang ito man niya, puro pagbarkada lang. Nag-skwela sa rin niya skwelahan, bangod sa unaro barkada. Peer pressure. Karon gid aman mas challenging sa part man it mga guardians, teachers, ginikanan. Aba ko nga ni, kakaibaro feeling it mga kung sa junior high school ka pa lang, eh, di ba ga? Abo nga mga first time, ro mga ma-experience at mga unga. Pero iba na ko culture shock. Ro iba bangod sa peer pressure. Ro iba bangod sa ga-explore. Gagawa sa anda ka mga comfort zone, no? Nga ni, kinahangan yun at nagakaigo nga giya. Not only it, mga teachers, mga ginikanan, ha? Reminder. Ayaw ninyo pag itugyan, rutanan nga effort. Nga paggiya sa mga teachers porket sandaro kay bahan sa eskwelahan i-check man ninyo sa anda karon nya pag-uli base baga nga masadyat as si tuto nini sa inyong bagay pag-abot sa eskwelahan ay eh, masuboy ginabulit agali grabe to nga pagbinarkada eh kamusta man ninyo eh, hindi man doon tanan ma-monitor ni teacher no. So, ruin do ato niya mga realizations kahapon mga katropa kimata. Nakakamiss mataro feeling it pagiging inosente sa mga ano next nga matabo, no? Siyempre, literal nga kita tabi makaroon o naghambag it. Paagto ka pa lang, pauliot ang, di ba? Kumbaga, old but gold nga yung ginasingahan ng danga pamisaga. Doon do literal nga realization ko kahapon na samtang nag-subgang sa mga inunga nga nga mga high school students, mga junior high school students na mga katropa nga, kimat ana. At nga ni, dapat sa mga ginikanan man, ipreparar naton do mga inunga nga ron sa mas magawak nga realidad, mas magawak nga kalibutan. Syempre ga-explore gid asan daron eh, kapin sa pagtapak nanda sa high school, mga bagong ugali, new faces, ro anda karon nya masumagang, makaibahan. Ag mga abong first time ro anda karon maeksperyensyahan, especially kung tiguhan nyo sa na magbarkada. Maimpluwensyahan ba't barkada. So, dapat i-prepare man aton ro aton yung mga inunga, mga aton yung mga special mga adolescent, mga sa adolescent stage nila mga katropa nga karon gida abiro ni ga explore sanda ron ay gagwa sanda sanda comfort zone. Syempre after elementary ay sabi natin mga elementary pupil kagabanan kada ka natod sugang patana diretso uli ay hindi ka alagwa kay nanay ag tatay ay hatod sugang. Ay kung high school kagabanan ginapabayan na ginasugang lang bala kaon maguli para magkantiguhan ka man. So dapat ipreparar man natin doon yung mga inunga sa mas magapad nga realidad. Nga raya ro inyo nga posibleng nga ma-experyensyahan, posibleng nga masumagang sa urungani, raya ro imong ubrahon, di ba ga? So that they are prepared, mga katropa. Grabe ro realidad ko amat nga ni makakuba man sa partit mga ginikanan. May mga ginikanan nga, karan natin ma-realize or maintindihan na mat-overprotected kita dati. Feeling nato na OA si nanay, si tatay nga. Hamat hindi kita permisugtan. Hamat kinahangan kita nato mag-ulit diretso. Wa kamat yun na obrang magain. Karan nato ma-intindihan sanda. Haman it makaroon sanda ka overprotected. Overprotected, akaroon datawag buko nit overacting. No, mga katropa. Makaroon nato dun ma-intindihan bangod sa nakita na naton man o kagapad, kagawak ro kalibutan. Hindi kaabo-abo ro mga posibleng matabo. Saan da nga pagguwa, saan da nga comfort zone. Saan da nga pagguwa, once nga tumapak sa nasagwat bagay, magapad nga realidad. Abo-abong experience ro anda karon nya pwedeng masumagang. Ngani, rumaginikanan man, guardians, dapat igiya gid ang mga nga ra. Ag ipreparar sanda sa andang mga pwedeng nga ma-experience sa andang pagguwa it skwelahan. It pag sa bagay. No, mga katropa. So sa mga unga, dapat intindihon man ninyo man it overprotected kinyo ro inyo mga ginikanan. Bukod sa pagiging OA, sa kalisod pa man makaut kabuhi, kabuabong mga masasamang loob sa palibot. So kung ginahambak kinyo nga after ng klase niyo umulion kamo ayaw magpagabi uli na. Piliun ro inyong ginaibahan nga barkada ag mas manami kilalat inyong mga ginikanan kung sino ro permi ninyong kaibahan. Bukong tarot pagiging, kumbaga, ginasakal ka mo, ginakontrol ka mo, ginaprotektahan niyang ka mo sa pagiging marahas ng mundo, mga katropa. At syempre, sa mga ginikanan ay, learn to listen. Doon na pwede nga ginahamba natin. Learn to listen man kung ano rin ginakwento kinyo't inyong mga unga. And magtawag dit oras nga, kamusta kung sanda. Kamusta mo sa ano kamusta sa school? Si doon nga ni dagan ta kita trinabaho nga ra. May mga natatabo tagal sa to mainunga sa eskwelahan niya wa ta nanda ginasugid. So ipabilin nga open yung communication. Ang ako nga ni, this is the vulnerable stage it mga unga ro pagiging adolescent nanda mga katropa. Sada nga pag ano nga ron mga doon nga ni 13, 12 to 18 years old makaron. No, mga katropa, saan da nga sa high school stage, junior high school to senior high school. Do iba matabi, kagabanan yung try man na amat-amat, saan da nga nag-matured, pagtapak na that college, no? Ay, abo na da nga agyan eh, sa bilog nga high school, junior high school to senior high. So, kapin sa mga grade 7, pangarang nga, bagong tubo, literal nga, gatubo, pagkataon na mabuot, no? Igiyagid ang ipreparar sa marahas, magapad nga kalibutan. So, ruin mo lang ako mga realizations kahapon, no, mga katropa. Nakaka-excite ro pagiging junior high school. Crush, excitement, kuba, new friends, no? Mga karbaga. Nga, nakaka-excite magsugod every day. Kasi feeling mo ay every day ay abong nga matabo. Pero do yun yan, abong matabo to the point nga dapat kinahanga mo gidat paggiyaman. Hay basi ba ko mat na ko confused ka won sa ibaga chagon sa kaabo-abo nga kinatabo wa kaon kasi ko ano ro imong ubrahon. Akong ikaw ka tropa ko makani mong nababatyagan. learn to ask, learn to talk with your parents, kay teacher, ag sa mga kantiguhan na, or haagyan na ron, or may experience na. Hay legit doon niya, paagto ka pa lang, pauli yung sanda. Okay? 35 minutos, mga taliwan sa oras. It alas 9 agahon. Standby tutok, mga katropa. Speaking of, first day of school. First day of class of school year 2026-2027. Mas minami man magsugod sa sangka classroom, mga very conducive re-learning environment. Nakaka-excite. Aga. Very creative si teacher. Sangka creative teacher. Una ka sa Santa Cruz Elementary School. Ato niyo makaibahan, makaroon niya agahon mga katropa. Ro simple nga classroom, ro kagabanan ginahabang nga dull classroom, may puro brown, luma, nga mga bangko ay ging turn out ni teacher into a very colorful one. Minko unicorn style, wow. Violet, mga katropa, purple classroom. Una karon sa Santa Cruz Elementary School. Ag legit niya, maskin kuwang sa budget si teacher. Hay, gintinguhaan niya po na nang mapanami roan ng classroom. Siyempre, buko man rot bastante ro, budget it's ang kaeskwelahan ni sa kada classroom. So kung ikaw nga si teacher, gusto mo pagit niya mas maging manami imong room, gataw ka gidito hugay from your bonus. Okay, mata si teacher nga ra ibag daro ng pagpalangga sa nang mga inunga sa mga pupils. So mga katropa, si Mama Maria Nina Ambito, teacher 3. Una karon sa Santa Cruz Elementary School, rato niya makaibahan, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it, Martes. 37 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Well, mga trabas, ato niya pagpanumbalik, ato niya pamatian, rato niya pakikipag-angot kay Ma'am Ninya Ambito, teacher 3 sa Santa Cruz Elementary School. Magpanumbalik kita after niya, magpilag ka mga reminders, kindly stand by.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Synthen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Synthen Plus Herbal Oil.

oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 43 minutos, mga kataliwan, sa oras ito, alas 9 sa agahon. Wala sa ito niya pagpanumalik programang Serbisyong Katropa. Sige.

0: pa sa makaroon na ipamatian na naton, roaton ka na nga naging pakikipag-angot kay Ma'am Maria Nina Ambito, Teacher 3, una karon sa Santa Cruz Elementary School sa Banuait, Ibahay. Pamatian ta. Alright mga katropa, makaibahin natin makaroon. Ro, sa likod, itaray ka nga very creative vida at kakaiba nga classroom. Sangka purple classroom. Una karon sa sangka elementary school sa Banuait, Ibahay. Makaibahin natin makaroon ro. Ray ka nga si Ma'am Maria Nina Ambito, Teacher 3. Una karon sa Santa Cruz sa Banuait, Ibahay. Mamay red niya, adlaw makaibahan ni mo katropang Claire, TXFM Kalibo.
1: Ma'am, good morning din po. Good morning din sa tanan.
0: Alright. So si Ma'am Ninya, sa likod, itrahaya ka nga very creative kakaiba nga classroom mo na karon sa Santa Cruz Elementary School. Ma'am Ninya, of course, makaroon no, sa pagbukas ita school year 2026-2027. Ano ro nag-push kay mo nga maging kakaiba ro imo ka nga classroom? Ano ra? Dahil first day of school, sa pagbukas itlase, gusto ni mo maging kakaiba or ano ro background, ma'am, sa imo perming classroom nga ra?
1: Dati, biron ma'am, mahilig gid ako sa red. Nag-rockan gid ang favorite color is red. So, so nag-push ka kong karama, mayro ako nga desire nga, mabag-o man. No? And mag-create man ako, ma'am, it learning environment where ako nga mga ino nga ay mag-feel it inspired. Then gusto ko man mabatagan it akong mga estudyante or ako may nga ino nga nga sanday mahalaga ka kon. Kaya sa abot it akong masarangan, ma'am, ay gusto ko gid nga. So ako nga classroom ay nagatao it inspirasyon sa pagsugod it mga ino nga sa school year nga ra na 2026-2027.
0: Minko, grabe nga ni ma'am, no, first day of school ay do iba, syempre, do iba nakubaan, do iba, minko, naduyog pa, pero once nga makita, gita rin mga room ay very welcoming, excitement, gita rin mong mabatsyagan, bangun sa kakaiba, makulay, gita, makulay nga classroom.
1: Yan eh, ma'am, salamat gid sa mga, na-appreciate ko gid ma'am ro mga manami nga komento nga ako nga nabasahan. So na-choose ko abi ma'am ro purple nga sa arang nga dagon dahil para ka ko ro purple ay nag-symbolize sa imawit creativity. Kasimbolize man imawit wisdom at imagination.
0: Yes.
1: Kung baga man siya nag-create, baga imawangar ma'am, it kalmado. Welcoming environment sa aton nga mga estudyante para ma-feel nga sanda inspired at motivated nga magatuon at mag-agto sanda sa school every day.
0: Minko, ano gida ma'am na literal nga literal nga conducive gida na ro in ano yan, learning ma'am environment.
1: Kung yung gid ma'am it maano ako nga mga gamit pero siguro ma'am sa kulay ay nadaga gida imo. Pero simple man lang ma'am ako nga classroom.
0: Oo. So dati minko every year color red gida ro imo nga room makarayon gid naging purple.
1: 17 years na ko nga pagturo ma'am ay red gid ta kon perming nga classroom. So matya abo ito ikaw mabasa niya comment niya, nag-ibaw at agali dahil yung favorite color.
0: Kung kilala ka galing alitabo, ma'am, may mga awag, nasa naman nag-purple ka.
1: Mostly ro ako nga mga ano gita mga gamit ay red. Maskin akong bagay, ma'am, ay red.
0: Wow.
1: So, ginapagano niya, inanda ko kayo, ma'am, si Red.
0: Si Ma'am Red.
1: Favorite ko kita bi, Ma'am Red.
0: Ma'am, how does it feel? Siyempre, kung para sa estudyante, nakaka-excite, very welcoming do classroom. Ikaw, kamusta ro? Pamatsyag ni mo nga makitaan nga ro yun na ro yung pinaghirapan ro imo nga gintinguhan nga mapanami gid imo nga classroom. Kamusta man ra yun dun ma'am sa imong pamatsyagan?
1: Sa nga ni ma'am no pagkatapos it brigada yung ambag ko gita nga ni nga gaoy pinpointed man kasi matya nakita ko bagan ro roan ang out ka may malipayon gita ko ma'am tapos matya rewarding man doon at fulfilling as well dahil nakita ko nga happy at excited man ng mga unga ay nagataw man siya dahil kalipay at motivasyon nga continue nga nga itaw ko ro ako nga masarangan at best as a teacher ma'am.
0: Alright, oo. So ma'am, hambangan ni Nanda no may mga jokes nga ra nga ginatao siguro ro bonus it mga teacher it mga may para may panggastos sa nasa brigada eskwela. Ikaw, ano ra imo tanan nga gasto ro imo nga napagpanalo.

0: sa'yo mo room.
1: Kaya na akong gitman siguro room, no? Kaya paalin ay may ulang kita aton nga classroom. Pero may bulig man mamro amon nga eskwilahan. At least amon nga MOOE ay kapasayamat kita ko itabo sa amon nga school head kay Mamro Smilias Fernandez nga natigayon gid nga papanami amon nga mga classrooms, no? Bukod niya gitakon, ma'am, kasi mostly yaro amon nga mga rooms sa Santa Cruz Elementary School ay puro gid aron colorful inside and out the classroom. Ma'am, bakit gid ma'am nga manami ang nagatao gid it motivasyon sa mga unga nga magtuon adla-adla mag-adto gid sa eskwelahan. So how's tanan ma'am nga classroom ay kami nga mga teachers sa Santa Cruz ay bukat mapinabayon, no, sa pag-abot sa mga inunga kinataogid namon tanan. How's tanan ma'am nga classroom ay mga manami sa Santa Cruz Elementary School.
0: Mingko ano gid ma'am, no, ruin gid ang ani basta't palangga mo gid aroy mong ginaubra ang may pag ano pagpalangga kiting sa mga nakapalibot kay mo ay tauan mo gidat hugay ron maskin na kahit papaano.
1: Ito na di ma'am anda nga pangayaw nga nanay iya nga ni feel man aton kandar ma'am kung paalin sa na palanggaon sa bagay ay mas palanggaon pa naton sa daya sa eskwelahan.
0: Ano ni mong ginabuitan ma'am?
1: Grade 3 ako, ma'am.
0: Grade 3. So, grade 3. Sa grade 3 nga ron, ma'am, doon nyo taro, ma'am, since then nga nag-maestra ikaw.
1: Ano po, ma'am?
0: Since then nga nag-teacher ikaw, ma'am, doon nyo tagi-drawin mo nga ginabuitan niya grade level.
1: Dati, abi, ma'am, may grade 6 ako tag sa private school. Tapos taba-aba abi akong eskwelahan nga ginhalinan, ma'am.
0: Bago mag-public.
1: Nagturo pa ako ito sa mountainside, sa bukid, mga 3 years bago ako na-acto iya sa amon. So, manami-manabi, ma'am, nyo, sa pamatsaga niya, nakakatao ka if different sa mga unga.
0: Karon, ma'am, no, syempre, elementary ro, nero, iba, hindi mo gina mawaga nga. Syempre, unga, gina ron, ma'am, may pagkamamaga nga. Saan ro challenging part, ma'am? Or may pinagkaiba sa mga high school teacher, college, sa pagiging elementary teacher, ma'am, ano rin pag, mas, ma'am ba ni mong challenging nga sa pagiging elementary teacher? Kung may una, ma'am.
1: May inagid lang, abo man, no, na challenging na magturo sa mga elementary teachers. Sipi, ambal kung ani kanda sa first day of school, ay may aton anay nga mga rules and regulations makaroon. Basi sa aton nga mga nami nga classroom, may sa mga sunod niya, adlaw ay punoon kita it.
0: Kulis. So, bawal.
1: Challenge man, ma'am, sa mga maestra kung paano na namamaintain ro. Kung ano ro first day, itituro na na yung classroom ay up to the end of the school year ay kung makaroon gihapon. No, siguro, ma'am, gawas ka ron ay biggest challenge it isa ka elementary teacher is kung paano na mapaintindi sa unga ro mga lessons na ma'am. Kasi ro mga unga ay children learn at different paces, have different needs. Kanya-kanya, abi ma'am, ro mga kinahanggan it kada unga. So, ikaw nga elementary teacher ay malistan gid ikaw, ma'am. Pero kung dedicated ka, passion, ma'am, ay siguro ay itao mo gid tanan kung paano mo gid imo maano.
0: Ikaw, ma'am, kamusta ro inyong first day of school or pagbukas it ano klase kahapon adlaw Lunes?
1: Kalmado, ma'am, kasi kalmado ro. Okay man, ma'am, kasi ro mga unga man iya sa Santa Cruz ay mga butanan, ma'am.
0: Nalipay kita ro imo karagaling advisory,
1: yes,
0: ma'am.
1: Oo, at malipayon man ro maestra, ma'am, syempre sa mga appreciate it mga unga.
0: Alright. Pilang years niya na ikaw na sa Santa Cruz, ma'am, nga nagaturo?
1: Sa Santa Cruz, ma'am, ay bali nag-transfer. Abi ako yung mga 3 years pa ang Korea, ma'am.
0: Okay. Pero 17 years na ikaw ang teacher?
1: Ma'am. From private, mga abot ang eskwelahan, ma'am, nahalilan.
0: Tagasin yun yan ikaw, ma'am? Santa Cruz man.
1: Nag-population ako, ma'am. Pero nag-transfer yung tabi kami at residence sa Santa Cruz. So that's why iyon din ako ng regular din ako yung Santa Cruz.
0: Ilang dagon yun ikaw, ma'am?
1: 40 po.
0: 40. So, grabe, no? Half of your life, itagali, ma'am, may teacher, itagid ikaw. Lapit lang gid niya magkatunga. Sige. Ma'am, sige, ma'am. Ma'am Maria Nina Ambito, ma'am, siguro ikaw makaroon may mensahe ikaw sa pabukas man it klase sa imo mga estudyante ag mga fellow teachers nga sa id naton ro ka budlay ay trabaho itaton niya mga teachers maskin sa bagay yun sanda karon ay naga trabaho gihapon. I ano imo kada ma'am nga mapaabot niya mensahe siguro sa imo na mga fellow teachers.
1: Sa mga fellow teachers to ma common don ma'am nga bawat classroom namon ma'am ay may kanya-kanya kung paano naman mapanamir among classroom para magtao kami inspiration sa mga una. No? So, bahambag ko lang sa mga kapwa ko teachers is let us believe in ourselves. Let us make a difference in every child. Saan yan akong bahambag, ma'am?
0: Sa imong mga pupils, ma'am, sa imong mga inunga una sa grade 3 or tanan imong estudyante?
1: No, sa akong mga inunga, kabay pa na sa arang school year, hi, maabo gido anda nga matun-an ka kun ma'am.
0: Tanan yo tang subject ron ma'am no ikaw gaturo.
1: Opo, sa 6 subjects at grade 3 ma'am ay ako ang sara ma'am.
0: Pilay mo kara ma'am nga ginahandle ma'am or pilay mo nga pupils?
1: Kara ma'am ay 33 ako ng grade 3 ma'am.
0: Okay, sige. Ma'am Ninia, so ma'am, thank you so much. Yung tama sa tiempo man nga nga gintao ni mo kamon sa XFM Kalibog. Sa gin-share ni mo ro, istorya, the story behind sa imo kara nga colorful classroom ma'am.
1: Thank you, ma'am. Thank you so much po.
0: Sige, si Ma'am Maria Nina Ambito, Teacher 3 sa Santa Cruz Elementary School. 55 minutos makataliwan sa oras, at alas 9 sa agahan. Thank you so much kay Ma'am Maria Nina Ambito, Teacher 3 at Santa Cruz Elementary School. At the same time, grade 3 teacher una karon sa Santa Cruz Elementary School. So kanami no tanaw no nakaron niya purple classroom. Very welcoming, exciting gid ana. Hay XFM by Violet man, exciting gid aron.
2: Exciting.
0: Ana karon niya color it bilog nga room. So sa tanan man niya mga teachers ay baka ni Ma'am Ninia, tanan niya classroom so na sa Santa Cruz Elementary School ay very colorful. So sa tanan niya mga teachers nga nag-exert yung permit effort pag kumbaga too much effort sa nakaroon niya mga estudyante, sa nakaroon niya mga classroom sa iyo. Thank you so much kita sa ito niya, mga pinalanggaon niya mga manugturo. 56 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Nagmagkatro, para na karang porsyon. Hayatod man anay katon, it raya karang nga premium D3 coffee mix. So isang mga nag-uusi, di karot ka nami ito niya kape. Kape nga buko niya, magmanami irula sa apang. Kape nga manami man para sa aton karon ikaayong nga wasa. Mga katropa, premium D3 coffee mix. Mayon na ni Morang Mangosteen, vitamin D3 ag stevia nga ni worry no more. Sa may mga ginamonitor nga sugar level, alokon may mga diabetes, bangod ro premium D3 coffee mix, hay may natural nga pangpatami, sweetened by stevia. Mga katropa, premium D3 coffee mix ay nagapabakod it immune system, ag resistansya sa gawas, ay nagabulig nga makontrol, rimo karon niya blood sugar. Bangod sa natural nga asukar, maghalin sa stevia. White kabak, ano may ginabatsyag nga diabetes? Sa pag-inom it premium D3 coffee mix, ginapanamiro calcium absorption, nagabulig sa pagpatibay tuan ag ngipon, nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong ngawas. Mga katropa, premium D3 coffee mix ay produkto at Yesto Health Incorporated, mabaka sa pinakamapit niya butika sa inyong lugar. Mahimo man niya ma-add to cart sa Shopee at TikTok Shop. Premium D3 coffee mix, may kapikagoyin, may santon, at vitamin D3 kappa. Mga katropa, manami man rayon doon niya. Tapos ninyo ita kapi-kapi pagkagabi eh. Ay, kung nagpaganakit rin yung karoon yung mga katuanan, yung mga kasu-kasuan, pwedas magpanarbaho sa bilong adlaw, banyo si rayon ninyo ron it, Santon Plus Herbal Oil. Mga katropa, Santon Plus Herbal Oil ay may angkon na rayon nga kanamiton nga klasit aroma. Mahumot at the same time, ruana karon niya pagkahagang ay nanunuot sa nagpaganakit ninyo nga kasu-kasuan o kung mga joint pains. Mga katropa, Santon Plus Herbal Oil, lagi nabuligan rugawas nga buon, body pain, ag inflammation. Manami para sa relaxation, agpampabuo, it's stress. Ginapakalma man rin mo karangagawas, ag pinuimno, ag ginapanami, aeropanita. Sa mga kababayan na nato, di karon niya nagapaganakit, rupuson. pwede man ninyo nga banyusan ron yung mga nagapanakit niya puson o kung balikawang likod it's Hanton Plus Herbal Oil ag sa mga inunga di karon kapin makaron ugan silak na may mga pagagit dengue mabuo nga mga gap na agda naman ng mga lamok sa palibot so banyusan na yung karon yung mga panit it's Hanton Plus Herbal Oil ay nahadlok it anak karon mga katropan ro lamok sa hugong it's Hanton Plus Herbal Oil. Ag syempre kung stress kamot bilog nga adlaw, hay magpabanyo suit ana, magpamassage na pagka gabi, hapon kung makapuhuway na kamo it, Hanton Plus Herbal Oil agud mahagan-hagan na rinyo karon nya puro pamatsyaga. Mga katropa sa Hanton Plus Herbal Oil, hay produkto Tiesto Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga ma-order sa Shopee ag TikTok Shop sa uman. Para karon sa inyong mga joint pains, magbanyo Hanton Plus Herbal Oil. And of course, mga katropa, ruin daw mga ibang produkto Yes to Health Incorporated, kama naman, ayaw man ninyo pagkalipatan ro mga Yes to Health products nga pwede ninyo nga matipon sa aton karon niya si Anton and XFM libo-libong pa-premium. So magwas sa ibang produkto Yes to Health Incorporated. Sa mga nagagamit ni karon it's Hanton Plus Gold Herbal Capsule. Hay pwede gid ninyo mga katropa nga magamit as your raffle entry sa nagapadayon natin ni Hanton and XFM libo-libong pa-premium. So sang ka blister o kung sang ka banig it's Hanton Plus Gold Herbal Capsule. Hay pwede ninyo magamit as your raffle entry kama naman. Sang ka blister o kung sang ka banig it premium D3 sa gel capsule. Sang ka blister o kung sang ka banig man it's herbal dietary herbal supplement for men. Aglima nga sachet. It's Hanton Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa, raya rin mga produkto Yes to Health Incorporated nga magdaog kinyo chance nga magdaog 3,000 pesos para karon sa ato nyo weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para man sa ato nyo grand draw. Mga katropa, isugod yamang sa sangka sobra rin nyo karon nyo mga raffle entry. Isugat rin mong pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirmahan. Ihugog sa ato nyo mga drop boxes rin nyo karon nyo mga entries. So may ato nyo drop boxes, iya karon sa ato nyo istasyon. Sa JS Berta Road, Barangay Tigayon, Calibo. May aton man yung mga drop boxes sa may Pharmacia Gomez sa may Calibo Shopping Center. Every Friday, 9 a.m. Rana karon niya pick-up time. Mga katropa, may aton man yung drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion, Banga Aklan. Every Thursday, rana karon niya pick-up time. 12 noon. So, bago pick up time, ihugag ninyo mga katropa rin yung mga raffle entry. Agad niya, makakip sa gusto ninyo nga weekly draw nga pasakupan. Mga katropa sa umayon, roaton niya sa Anton and XFM libo-libong papremyo. Hi, every Friday, roaton niya weekly draw nga ni. Maghugag na at inyo karon niya mga raffle entry. Mga katropa sa umayon, be healthy and get a chance to win big prizes sa ato niya si Anton and XFM libo-libong papremyo. 2 minutos mga taliwan sa oras alas 10 sa agahon. Well mga katropa, thank you so much sa mga nag-iba kakon makaranya gahon makaranya adlaw it Martes. Karapang Aljun Dirilio Navarro, good morning. Kay Auntie Lailani Montano, good morning man. Karapang RV Chris Saceres, good morning. Karapang Jory Jorfo, good morning. Good anak kinyo di karan na nagapropamati sa aton karanya pagpangalagay. Well mga katropa, bantay man ninyo masunod ka nga programa Boxing Gloves hagad katunod it XFM Network Philippines. Magililiba, magkilita man kita karahin na aga adlaw it Miyerkules. Same time, same station. Alas 9 hasta it alas 10 sa agahon. Nangin ka partner, kabulig natin technical side. Katropang Zipril Kit Palmon sa nga ganit atin niya station manager. Katropang Jen Allen Escanio sa atin niya general manager Sir Edwin Garing. So we're also supervision it atin niya ever generous. Maluan mabuot niya Chief Executive Officer Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad nga nag-aiwan kinyo tananit may dad niya gahon keep safe everyone. Iyamang ron sa programang Serbisyong Katropa it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong ngaliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala
8: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
4: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: kon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Ba! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM.
3: Exciting!
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ng bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Lala? May third eye ako, Dory. Kag-isa ka besi na, sang ginduaw namang lulugan ni tatay sa sementeryo, nakita ko siya nga nagapungko si Apanchon. Kag-masubo. Nakaibalo ako nga isa na siya kakalag. Kag-sugod sa to, ginasunod na niya ako. Nagakakibot na lang ako. Ngahinali lang siya nga nagapakita.
1: Titi, wala siya sang ginabuhat nga malain say mo?
0: Wala. Wala siya nagahimo sang butang nga makahalit sa akon. Ganiging kabig ko na lang siya nga isa kaabyan. Apang, so nag-abot ka, to nagpag-una siya. Pareho ka ina. Hindi niya ako gusto nga pahalin nun.
1: Ano? Ay, hala. Hinali lang ako ng palanindog ang balaibok ko ba? Pero, ano abi kun pamisaan naton siya? Klason, pangamuyuan ang yakalag. Para nga maglinong siya. Kamakapadudong na sa dapat niya nga ang tangan.
0: Ay, inalang ugaling. Kinpalangga ako na siya.
1: Apang hindi naman namin ang ginapakita niya sa imo, Hana. Grisik ka na bala? Magpasagot ka na? Mangayo kita sang bulig sa simbahan? Pabindisyon na nato ng inyong abalay. Para bala nga, hindi na makasunod dito si Angie.
0: Sige ah, pero hindi ko lang pagpahibalon si nanay. Para wala na sa madamo pa nga istorya.
1: Ikaw ang bala ah. Ang may pa, subungid. Makagdo kita sa simbahan. Magigambal kita sa pari.
0: Oo ah. Tabuon lang naton ang adlaw sang pagbindisyon nga wala si nanay.
1: Sige.

0: ta? Ginabisitahan ka pa bala ni Angie?
1: Wala na. Matapos nga ginbindisyon na ni Father ang balay, wala na siya nagkapakita sa akon.
0: Ay, salamat. Magatawhay ng kabuhi mo.
1: Husto ka, Dory. Apang, hindi man malikawan nga mamiss ko si Angie.

0: Nay? Oo, anak. Death anniversary ni tatay mo buwas. Kaya hindi ako makabisita sa iyo lulugan. Pitibi o brako mo. Yani, ikaw na lang magbisita sa sementeryo, ha? Hatagan ko ikaw sa inugbakal sang bulak kagandila.
1: Ate, sige na ya. Ako na lang bahala, boss.

akin, ha? Nakahalan na ako sang bulak. Kag nakapangamuyo naman ako para sa iya kalag. Kag nagbakal man ako sang bulak para kay Angie. Apaw, wala ko siya nakita. Ang maayo pa, makadto ako sa pansyon, sa diin. Una ko siya nga nakita.

சிறு ஐஹான் nagsungkod na siya sa ginbuhat na mo ni Dory. Wala niya naluyagan ang pagpamisa ko kag ang pagpabindisyon ko sa balay. Angki, sorry ah. Pero kung sa diin ka man subong, kung tani, malipayon ka na, kag malinong,

0: quê? Rica? Nagahibika? Akin ka bala sa akon? Tungod sa ginbuhat ko?
1: Wala. Ang matuod. Nalipay ako. Tungod nakita ko gidman kang nabatsyagan. Ang pagpalangga mo sa akon bilang abyan. Habang tubtubsan, oh. Hindi ako makaangkon sang lubos na kalinong. Kung hindi mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang akon iloy.
0: Ano?
1: Oo, Ana. Isa ina sang rason. Kung nga ang nagpakita ako sa imo. Sa handom. Nga magpangayo sang bulig sa imo.
0: Ano nga bulig?
1: Nga makuha na sa iyan hamtangan si nanay. Kagmahatagan na sang maayo nga lubong.
0: Nga ah? Anong natabo? Kagsadiin siya na hamtang? Ano ba lang natabo? Haanji? Sagiri ako?
1: Ginpatay siya sa akon padrasto, Hana.
0: Ano? Nga ah!
1: Magpamati ka. Kaisaysay ko sa imo ang bugos na hitabo.
2: Wala ka sang huya! Sapat ka! Wala ka sang kaluoy! Nabatas mong lugusan! Kagpatyon ang akon, anak!
3: Kaya kagagana natin siya! Kung napay mo na walang kuntani siya, kaginpabayaan ako sa ginabuhat ko sa iya. Buhi pa siya kuntani subong. Apang na ginaga siya!
4: Kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
5: Science on Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: XFM.

0: ang kagat paniyang kwan ko. Samtang ginapabuhat ko sa iyang gusto ko. Gani sa kainit ko. Kay indigid niya ako pagbuyan. Ginkuga ko siya. Tob-tob na napatay.
1: Kriminal ka! Ipapriso ko ikaw!
0: Ano?
1: I-report ko ikaw sa pulis! Sa bugid!
0: Hindi nga maganto.
1: Buhiin ang braso ko!
0: Ipapriso mo kali ako? Pwis, maguman mo man ang ginagong sang anak mo!
1: Hindi. Ginkuga mo ako. Hindi ako magkaginawa.
0: Tatyon ko man ikaw. Di man. Nagdunglay ng liog niya. Kag nagamudlo pang iya mga mata. Te! Mamay mo! Karon, makot-kot ako sang buho sa likod sang balay. Kag dito ilubong ang bangkay niya.

0: abunan ko ng buho ang aking lubgan ko kay Aida. Ang madasun ko nga po aton. Ang mga tungpukan ko ini sa mga kahoy. Agad nga hindi makita ang bagong tampok na duta. Kasi Angie, pabayaan ko lang siya. Kaya may napinsalan ako nga paagi. Agad hindi ako matudahan na may labot sa krimen.
1: Nagdango ba nga kon padresto sa barangay? Kagpulos kabutikan ng ginsaysay niya, Hana. Naabta na lang niya kuno ako sa balay, halin siya duty bilang sekyo. Nga magkaluluoy ang kaimtangan ko. Kagindala pa niya ako sa ospital. Kagdito na tukiban, nga ginlugos ako. Nakita ko ang pagpakuno-kuno nga pagpangalisod. Kag naluoy ang mga tao sa amon duog sa akon. Gani, madamo sa nag-alamot. Agud nga mahatagan ako sang maayong nga lubong. Samtang si nanay, ginhimuan niya sang istorya nga nag-upod sa iya lalaki.
2: Ano?
1: Oo, Hana. Kag wala sang may makapamatuod. Napulos kabutigan ng iyagin sugid sa mga tao. Ganin niya akong maglinong. Tap-tap nga hindi magbayad ang akong padrasto sa ginhimo niya sa amo ni nanay. Labaw sa tanan. Gusto ko nga makuha na si nanay sa iya na hamtangan. Kag mahatagan na sang maayo nga lubong, Hana. Kanina ka pa nga baya ko. Maluhoy ka man, Hana. Muligi ako na madakpan ng akong padrasto. Kag mabilanggo na siya.
2: Sino ang alas ang imo padrasto? Sugiri ako, Angie.

kalibog ang ulo ko. Sino ba lang sugiran ko si Niman? Si Nanay? O kung si Dory? Si Nanay? Wala siya sang inalungong bahin kay Angie? Kagmabudlayan ako sa pagpahangop sa iya? Ay, kinabudlayan ako ah! Apang, hindi ko man mapabayan ang kaso ni Angie? Kagsang iloy sini? Apang, hindi ako makahibalo kung paano? Kagkundiin ako masugod?

0: Ano?
1: Oo, Jason! Amuin ang ginsiling sa akon, katropa! Kinakanglan, nababulikan natin si Hana! Kag ikaw lang ang makabuhat sina Jason! Kag itudlo, ang nahampangad sang amo nga iloy!
0: Gusto ka, Katsuri. Kagun masalapuan matuod itong amo nga bangkay. Madamos ang pamaagi ang kapulisan. Agod mapagwa ang kamaturan. Nga ang padrasto sang among bata, amo ang may kahimuan sang krimen.

0: Ano, sir? Oh, arestado ka sa pagpatay isang magiloy. Angie kag Aida Barrios.
1: Ano? Wala ko yung makaibalos ang inapangambal mo ngayon, sir. Ano nga klase nga pagpatay na yaman?
0: Sa presento ko na lang magpatag.
1: Ano?
0: Men!
2: Sir!
0: Usasin siya!

0: Tị mạn, là mày mơ. Ý cầm mình là gái liền mày cây mua ăn sẵn kì mến đá mua cà bây giờ ếch. Ok. Ay, kag nagapasalamat ang kapulisan sa naghatag sang tip sa ila. Nga nabuksan liwat ang kaso sang mag-iloy. Kag wala na sang iban. Ang misteryoso nga kuler. Misteryoso ka da. Ilala ko na na, no. Ang akong apo nga gwapo na, no. Ay, konsulo! Wala ma ko ala sa silpon mo. May kaugan lang ko.
1: Wala ko, Lord Kai.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. X.

0: D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Normal Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang critique ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content ito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3

0: kadahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Madalas sa kumpuya sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM agay Dr. Remy Tooy sa

0: hapon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Last kamong mag-intra man sa Santon, GXN, libon-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Karin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM.
11: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
17: Ako galis si Lisa.
18: And I'm proud Sister Pain Miss.
17: But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
16: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
10: XFM.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:54 sa Udrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: Centro. Centro.
1: Mayong Udto. May rayad ng Udroadlaw Luzon, Visayas, Mindanao. May rayad ng Udroadlaw Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udto, Probinsya, Raklanban, White Calibo, Mayadayad ng Udroadlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
0: Centro, Centro.
1: Adlaw kita makaroon itaya karanga Martes, Petsa Nuebe, Sabugan, it Hunyo. 2021, ag sa inyo karanga mangin alagad, sa inyo karanga mangin anchorman, ako si katropang Ninyo Rogin Teodoro. Pero ato na na'y pagtamiyaw pag-abiabit mayad-ayad nga Udroadlaw sa aton nga mga suki nga nakatutok sa 1 segundo distrito. Itaton karon nga probinsya karon itaklan sa mga katropa naton nga nakamonitor iya sa may banwa naton itkalipo. Sa aton karon nga mga suki sa may isla itburakay.
0: Sentro! Sentro!
1: Mayad-ayad nga Udroadlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga katropa listeners nga nakatutok sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, ayad-ayad nga Udroadlaw mga katropa. Sa aton karon nga mga suki nga nakatutok man sa andang mga panimagay, samtang nagailabas, sa wapa nagailabas, nagakino pagang itilabas.
2: Wow!
1: Abay, mayad-ayad nga Udroadlaw. Sa aton karon nga mga suki man, nga mga katropa, nga nakatutok na ka-monitor sa aton karanga pag-pangalagad, sa aton karanga pag-ruratsada, kay bakarahin nagapahilay-hilay na, mainit-init yung manro aton karon nga panyimpuhon. Kahapon nag-gugag-om, abinaton, matugparo raya karanga ugan. Pero sa iba siguro nga banwa, ibang lugar, nag-ugan-ugan iya sa aton nga probinsya, kay man may una karon nga mga thunderstorm advisory mga katropa ro aton karon nga DOST pag-asa. Ay may mga ginapaguwasan nga mga thunderstorm advisory kun namatay nag-abot iro hangin it daya karanga magamig nga hangin pero wa gid nagadiretso ro raya karanga pag-ugan mga katropa. But ibahay we need rain bow rain. Kailangan namin ng ulan.
0: Centro! Centro!
1: Well, mayadayad ng Udroadlaw man. Sa aton karon nga mga suki nga nagatutimo-timo na.
2: Wow!
1: Nagatimo-timo pagat. Sa aton karon nga mga katropa nga nagakinun at anda karon nga mga ilabas doon na. Nagakuskus it niyog.
2: Wow!
1: Ay ipayok sa anda karon nga pinayukan. O naga-kinot anda karon nga mga ilabas makaron or naga-ilabas yun. Ano man o inyong ilabas runa sa aton karon nga mga katropa manami kararong mga binaryo style mga pinayukang tangbo karon dumanami karon do mga gulay-gulay sa palibot. Wow.
0: Centro, Centro.
1: Well, mayad-ayad nga Udroadlaw man sa aton karon yung mga suki nga mga katropa naton sa pampubliko og pribado karon nga sektor. Sa mga opisina una nga nakatutok na ka-monitor man katon, mayad-ayad nga Udroadlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga nagakino pagang pasugod sana nga mga trabaho, mayad-ayad nga Udroadlaw. Sa mga nagapahilay-hilay na sa makaron, sa aton karon nga mga mangingisda mangunguma. Sa mga mangunguma naton nga nagaamat-amat na makaron, ay tingugan yon. Naagyan yun kunusandat daya karanga tubig at irigasyon. Makatanom mo man na kami kara. Sa aton karon nga mga drivers, iya sa Kalibo Public Market, or Kalibo Public Market, iya sa Banwat Kalibo, naton nga mga tricycle drivers, jeepney drivers, sabalhabal drivers, bus drivers, multi-cab drivers, van drivers. Mayad-ayad nga Udroadlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre sa aton karon nga mga suki man, nga mga tendero-tendera, bulantero-bulantera. Sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa aton karon nga mga tagsa-tagsa ka mga tindahan, sa mga kabanwahunan, mayad-ayad nga Udroadlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga nakatutok man sa aton karon nga Facebook Live, pwede ka mong mag-comment, mag-share it aton makaroon nga Facebook page sa XFM Kalibo 96.5 Comment kamot inyo karon nga mga greetings, inyo nga mga komento sa isyon. Ay aton dun yung pagabasahon iya karon sa kahangitan. Aga, syempre sa mga overseas Filipino workers naton nga nakatutok na ka-monitor katon sa aton karang pagruratsada. Pinaagi sa aton karon nga XFM Radio mobile application. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan.
0: Sentro.
1: Kumusta ro aton karon nga mga suki? Kumusta ro aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor? Ag sa tanan-tanan kung ano man inyo nga ginakasakuan. Samtang nagapurpamati, nagasusigabong ro inyo karon nga radio, nagapamatiya sa XFM Kalibo. Abay mayad-ayad nga udro adlaw, ag welcome sa aton palatuntunan. Ibihinin niyo ako sang oras ag tunga nga pagratsada, pila karon ka mga balitaan. Pila karon ka mga tagagupang doon aton nga mga topiko nga aton karang pag-check yaron, ag aton karang pag-atalakayon sa aton karang pag-ratsada, sa aton karang pag-ililiba. Ano rong mga balita nga aton karang pag-aog istoryahan, sa aton karang pagpangalagad makaroon.

0: Panindugan, Roraya, Karanga, TTMD or Traffic and Transport Management Division. Itaton karon nga may banwat kalibo nga rupag ticket itaya karanga kalibo auxiliary police sa nag-viral nga estudyante bangod sa masangag nga tambutso. Napamatud-an man nga Raya hay may violasyon. Base sa anda karon nga TTMD head nga si Ma'am Vivienne Breyones. O, tagihapon, tagratong nag-viral da ha. Ang estudyante nga ginakwestiyonan na ro municipal ordinance ang pagkumpara sa national law regarding sa Raya karang mga modified mufflers. Ayon panindugan ni TTMD nga may una tama na Raya nga violation. Sa iba pagid naton nga mga balita sa aton karang pagrurat sa da. May una nga ra nga sangka ginapahayag Facebook group iya karon sa may probinsya naton itaklan nga may una karon nga ginapahayag kaso it mga prostitusyon nga na-record para karon naga ano baga nagatanyag it hingalit karon nga kalipay kabaylo it daya karanga kwarta. Sentro. Ay may mga na monitor iya karon mga Facebook group iya sa aton karon nga may probinsya karon itaklan. I don't know kung ano Roraya karang monitoring itaton karang mga otoridad. Standby aton nun nga pag-check yaron sa aton karon nga pag-pangalagad. Abi ko ay sa mga highly urbanized cities sa mga dagagkog at ang syudad rong mga mong Maurendaya nga ra. Sige ka mo nga Roraya kara halos tanan yut ana makaroon nga mga illegal nga mga aktibidades. Ay mostly ginapaagi sa Raya karang social media. Sentro. Partikular sa Raya karang Facebook nag-obra unat mga ginatawag naton karon nga mga Facebook group. Aguna karon dudaya karang nagataniag it pila karon ka mga serbisyo sexual. Ano paruna karon nga mga serbisyo may una nga ni sa ibang mga lugar nga mga nagabaligyat mga unga. Sentro. Sari-sari nga mga aktibidades, illegal nga mga aktibidades. No, nga nagakalhit. Daya nga rais makabig naton da nga online exploitation. Ano paro tawag kara? Mga katropa. I think may mga layigon man nga ni kararo aton karon nga nasyon. Sentro. Sa mga Maurendaya kara nga klase nga rat mga aktibidades. No, very ano imaw eh. Kumbaga hay nakakabahala kun sa Filipino pa. No, mga katropa nga may mga Maurendaya galing nga naga-exister iya sa aton karon nga may probinsya itaklan. Aton nun nga pag istoryahan sa aton karon nga pag rurat sa dam makaron nga agahon. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan sa aton karanga pag-rurat sada sa aton karanga pag-ililiba makaron. Dugang naton nga mga balita banwa Raya karang pila karon ka mga estudyante ang gusto kunta magpa-enroll. Una karon sa Libacaw College of Science and Technology ay napurnada magpa-enroll itaya karang first year. Matapos nga ginmanduan itaya kara nga Commission on Higher Education Region 6 nga hindi sanda magbaton it incoming first year students. Para sa pila karon ka mga kurso, pwede kang nandang batunon na hirong mag-enroll sa masugod sa second year, third year, ag fourth year. Ay nagtauman dayat pagkabagaka sa pila karon ka mga estudyante, ginikanan, pati sa mga taga-Banwa at Libacaw, ang base kon ipasarado Roraya karang nasambitan nga eskwelahan. Ay ginapahayag abi nga uwa nakasunod sa minimum requirements si CHED ro tatlong kurso it nasambitan nga eskwelahan. Sentro. Sa iba pagid naton nga mga balita banua balita lokal nga aton karanga pag-aog istoryahan. Daywang barko at Starlight Company ginagauman nga mag-aabot sa Setiempre sa Dumaguete Port. New Washington Baton Bridge, positibo nga mapatukod suno karon kay New Washington Mayor Shimonet Francisco. Ginaw istoryahan do dahil nga rang New Washington Baton Bridge nga rang makaroon mga katropa. Agro mainit-init makaroon nga issue political sa aton man karon nga may probinsya karon itaklan. As of now, hay nagaganog kung sinoro mga magapadagagan. Ay, hambang nga nitiba, matya masadyat, aman ay nasa uno distrito. No, kung ano ro kainit ro politika sa babaw, sa nasyonal, ay matya imaw man kainit ro sa lokal, na no? O ay pilang may daywang dagon pa man ah. Pero syempre, naga-position yut aro iba kara. Nagaplastada yut arasanda, nagaplastar yut arasanda. Ah, mga katropa sa raya karang kung ando an kung ano ro anda karon nga pagahimuon mga katropa para sa raya kara nga eleksyon sa 2028. Diba nga niyo, nagapinangasawa ko ta sa barangay ang Sangguniang Kabataan elections. Rabbit ano, mga makaraya pa tanga ni mga premature campaigning nga ginatawag naton. Pero tao kung may control karon do aton nga commission on elections. May mga nagaparta patarpulin yung tagadagagan it barangay kagawad, barangay kapitan. Okay lang man siguro ron nga nagapupakilaga ka sa inyong baryo. Pitik-piti, kumbaga. Sentro! Sentro! Hindi man natin matudon malikawan eh kung nagapakilaga ka nga nagapakandidato ka. Galing diba, hamba nanda kung sa mga barangay nga ron, ay kilalahanay na kamuka ron una. Kung saan ay sino, maintok malang ro barangay eh. O kilalahanay na kamo sanday sinuruna karon do tawo kung sinuruna ro potensyal magdagagan sa barangay ang Sangguniang Kabataan elections. Diba ga? Maroon do yun do daya karang aplastada. Anyway, hay sa iba karon nga barangay, wa matanganit daya karang kontra bay sana all.
1: Wow!
0: Sa iba pagid naton nga balita, balita nasyonal nga aton karang pag-check yaron. Aton karanga pag-awisturyahan, sa aton karanga pag-ruratsada, sa aton karanga pag-ililiba. Update sa raya karanga natabo nga rang alinog una karon sa Bahinit, Mindanao. Nag-abot na sa 37 o mga binawian itanda karon nga kabuhi. Base sa latest nga datos, itaton karon nga Office of the Civil Defense. Grabe no, mga katropa, 37. May pila pa karang mga missing makarondo ginausoy. May laro daya karang injured. Mga katropa. At kundod nga balik-balikan, pila ka mga flights apektado hasta June 11. Bangod man sa 7.8 nga magnitude karon nga linog. Pero pangutanan natin karano sa mga nadana tabo nga ra recently, aga mga recorded nga rang mga linog ay sambilog sa mga pinakamabaho karon nga pangutana, are we ready, no? Are we ready sa makarayang klasit daya karang linog? Kasi raya ro sambilog eh, sa pinakamabaskog nga linog nga na-record sa kasaysayan it Pilipinas. Daya same kuno ra nga tectonic plate nga nagahugag tag sa Moro Gulf ko 1976. Kundi kita karon magsaga mga katropa. Daya nga ra 7.8 tatlo ra, dayro pangatlo nga 7.8 nga magnitude nga linog nga na-record sa kasaysayan it Pilipinas. Correct me if I'm wrong. Una ka to, tag-igto nga to sa Northern Luzon, nga grabe man ka to, libo man dupatay, tapos dahing iya sa Moro Gulf, at dayagon dayon nga ra nga iya sa Bahin it Sarangani, at nag-abot yun, linibugot aro daya karang nga mga aftershocks, sa bilog sa mga aftershocks nga nabatsyaga, nag-abot sa magnitude 6, nga linog mga katropa. Mabudlay abi malang sa linog nga ra. Rupagkahugos it mga building, mga edipisyo. Kama naman dudaya nga ginatawag natun karon nga kawadaan sa supply itubi. Kawadaan sa supply it daya karang nga kuryente. O yun doon nagapalisod karon mga katropa. Samtang the oil price hike. Nagarangkada gun makaron nga adlaw. Dugang bawa sa presyo it daya karang nga produktong petrolyo. Aga syempre mga katropa, para sa ato nga weather update makaroon. Wagon man it mga daya karang gainit pa niyempo nga ginabantayan ro aton karon nga DOST Pag-asa apang mabaho nga parte it Luzon apektado it daya karang southwest monsoon or ginatawag naton karon nga habagat. Particular western section it northern ag central Luzon ro Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island ag Sambales ay apektado it southwest monsoon. Ro Metro Manila ag nabilin nga parte it nasyon ay apektado matay it ginatawag karon nga localized thunderstorms mga katropa. Standby man kamo karon ay maga-check itat mga reports itaton nga mga katropa patrol reporters nga naka-standby nakatutok na sa anda karon nga tagsa-tagsa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan itaton nga patrol with katropang Ariel Culas at katropang Christian Villanueva. Oras na naton sa aton karang pagrurat sada alas 11:13 sa Udro Adlaw raton karon nga oras. Rato na ni karon nga pagtamyaw pagabi-abi at pag mayat-ayad nga agahon. Rato na karon nga mga katropa nga nakatutok aton sa aton karang pagrurat sa da. Sa aton karon nga Facebook Live kay Tristan Wyatt Gulay, mayad nga aga katropang ninyo, mayad nga aga man katropang Tristan. Kay katropang Gemma Kiswani, nakatutok sa Vacoor, Cavite. Mayadayad nga Udro Adlaw kay Dang Villanueva, mayadayad nga Udro Adlaw, nakamonitor man katon. Kay Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad, mayong udto. Nagatutok man riya kay Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad. Mayad nga agahon sa tanan, nakatutok man sa San Francisco, California. Mayadayad gid nga agahon kinyo tanan-tanan na. Thank you gid for tuning in and listening. Iya sa aton karon nga palatuntunan. Taya karang a portion balitaan mga katropa ay ginahatod katon itay karang Santon Gold Coffee Mix ro Santon Gold Coffee Mix mga katropa ro kape nga bukon nga mang itmanami ro lasa kundi makabulig pa sa aton karon nga kagawasan kasi kamong ro Santon Gold Coffee Mix ro mga binipisyo kara sa aton karon nga ikaayong ngawas makapabaskog sa aton nga resistensya white side effects may santon malunggay spirulina a garlic mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagakagainyain nga bagatian. May glutathione ag collagen para sa makinis ag manami nga panit. Nagkapikagon, nagnami parugawas ag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, kape nga nagaamlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. Ro Santon Gold Coffee Mix mga katropa, hay mabakal or sarang nga mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide, Watson's Pharmacy ag available yun man doon sa Rose Pharmacy. Pwede man dang mabakay pagid sa mga magapit nga butika sa inyo karon ang lugar. Santon Gold Coffee Mix produkto ETS to Health Incorporated mga katropa. Sa aton karang pagrurat sada, sa aton karang pagililiba. May aton karang nga oil price hike makaron, dugang bawas makaron na sa aton anay karon nga mga motorista, makaron nga adlaw itdaya karang Martes ay mag-arangkada raruraya kara o nag-arangkada kunya ni Rakaina no kay inang mga bandang alas 6 alas 8 mga katropa hay epektibo makaron nga adlaw panibag-o karon nga dugang sa presyo at produktong petrolyo Martes Hunyo 9, 2021 suno sa Department of Energy maghampang sa 3 pesos and 77 centavos sa 5 pesos and 77 centavos ro kada litro at diesel nga dugang posible man nga magnaba or magtaas or magtaas it 1.70 pesos or magnaba sa 1 peso and 70 centavos o magtaas it 30 centavos ro kada litro sa presyo it gasolina depende sa maging pinal nga anunsyo it mga ano nga raho daya nga mga oil company ginagauman man nga magsaka Roraya karanga kerosene it 6 pesos and 10 centavos hasta 8 pesos and 10 centavos ro kada litro it presyo it gaas mga katropa ro induraya karanga oil price hike naton aga ano re dugang bawas sa produktong petrolyo mga katropa. Hay wa pagin pagawait pilang kampanya itlangis roan nga mga kainaron pero kung napansin nyo ninyo nagpatayon kamo nagpatughong kamo makaron ag napanuhan nyo ninyo nga may mga changes hay ruin yun doon mga katropa. So next week hugaton nyo manaton kung ano rodaya karang magiging plastada sa aton karon nga presyo it produktong petrolyo. Sentro. Sa iba pagid naton nga mga balita, nga aton karang pag-awistoryahan kay Ando Quirino. Good morning sir, pati man kami kapamatiya sa Dunga si Nonoy Ramon nga nag-obra it bagay.
1: Wow!
0: Bagit ana sigigang. Panami agid ara inyong bagay nga ron. Oo. Sa iba pagid naton nga mga balita, haragid aron makasugubo makaron. Base sa datos si taton karon nga Office of the Civil Defense, nagabot yun, runumiro, itay karang nga mga binawian it kabuhi it linog, nga tumayog or naguyog, una karon sa Mindanao, sunok man sa Office of the Civil Defense, may 37 na nga mga namatay mga katropa. Kaabuan sa mga biktima ay magaling karon sa SAC Sergeant ag Davao Region, samtang ginatusman, nga iba pa ron naninahan ag linibo nga mga pamilya, na apektuhan. Base sa report it Office of the Civil Defense hasta alasays it agahon Hunyo 9, 2026 33 nga katawar na matay sa SAC Sergeant, 18 sa Sarangani, 12 sa General Santos City, ag 3 sa South Cotabato, 4 man sa Davao Region. Kabuan sa mga biktima ay gintamaan it mga debris magwas kara 456 man runa ninahan ag 4 pa makaroon dudaya karang missing. Ginabubanta man nga nag-abot sa 17,689 nga pamilya o 77,186 nga individual ro na apektuhan it magnitude 7.8 nga linog nga tumama sa Sarangani kahapon Hunyo 8. Nagapabilin man nga nakatutok research and rescue and retrieval operation sa General Santos City ag Sarangani nga yakip sa pinakagrabe nga tinamaan. Nagdeklara man it state of calamity ro General Santos City samtang padayon do deployment it mga responders sa iba pa nga mga lugar. Base sa unang assessment, siyam nga tulay, 19 nga karsada ro na samad, a ginabubanta nga masobra 900 million pesos nga haga ro kasamaran sa infrastruktura. Nagabot man sa 1,889 nga mga kabagayan no nagkagasamad, kung sa CN, 1,500 yun ro dagayon nga nahugos. Nakaangkon man it mga kasamaran sa General Santos International Airport, bangod rason mga katropa para sa pagkansila it commercial nga mga flights. Pinag ginpasugtan lamang it Civil Aviation Authority of the Philippines ro paggamit it paguparan para sa military, government ag humanitarian flights. Ay base sa anda karon nga latest nga abiso mga katropa ay hasta pa sa June 11 or Webes nga adlaw dudaya karang pagka-epektor apektado daya karang mga flights nga ra mga katropa ay ginkansila rung maabo karon yung mga flights apektado kararo mga flights it Cebu Pacific Philippine Airlines kagakipun ruta magaling karon sa Manila, Cebu ag Iloilo. Sa Cebu Pacific kansilado ro biyahe nandang Cebu General Santos Cebu ag Manila, General Santos, Manila. Ko sa Hunyo 9 makaron ag hastahin aga pati Manu Iloilo, General Santos, Iloilo sa June 10. Ra sa Philippine Airlines mata hay wa na dayon ng mga flight magaling sa Manila, General Santos, Manila ag Cebu, General Santos, Cebu umpisa June 9 hasta June 11. Ro pagkansila karahay, nakaangkon abi it daya karang nga grabe nga kasamaran. Ro anda karon nga paguparan igto karon sa General Santos City. Centro. Mga katropa. Aga sa makaron maabo pa nga mga residente ro nagapabilin sa mga open spaces bangod sa padayon nga mga aftershocks ag syempre nakubaan sanda sa raya karang integridad it anda karon nga mga panimagay kaping kun nakitaan yun nanda it mga cracks nga ra mga katropa. Centro. Just like what happened sa datong linog man nga nagtayog, naguyog igto karon sa Cebu nga agos pilang Domingo't aron mga residente nga una una sanda nagapabilin sa guwa sa open space, una sanda nagcamping, nagcamp out ay kundi sanda una magtiner ay wakat ik peace of mind kasi hindi mo masayran mga katropa nga ruraya karang linog kun anong oras imaw kapindo aftershocks do pinaka mabaskog nga aftershocks nga na record is magnitude 6. I think kabiero yun, no, mga katropa. Siyempre, rotroma karon itdaya karang mga residente, mga pumuguyo sa raya karang insidente. Dugang karon hay ginatunan yun man it gobyerno ro pagpatindog it temporary shelters ag tent cities para sa mga nawadaan it mga panimagay. Naipadagagun man o mga generator ag supply it gasolina sa mga ospital ag critical nga pasilidad nga naapektuhan it brownout. Samtang suspindido gihapon ro pilang klase makaron hunyon 9 bilang kaparti man it daya kara nga paghagong mga katropa. Actually kahapon, umpisa kahapon sa social media kun magtanaw ka sa aton nga social media very devastating, very tragic roraya kara nga nanabo sa General Santos, Arangani, Davao region ag mga kagapit nga mga probinsya. Abo nga ni karang nagahambag nga ruflag ceremony ro pinaka-critical nga naging rason kun hamaan itsang kiri ruraya kara nga mga casualties. Imagine nagasugod daya kara nga mga estudyante mga katropa sakto kasi na-record to kahapon 7:37 hay rudaya kara nga flag raising 7:30 itagahon opening of classes, kinahangan magpatigayon itaya karanga flag raising kasi una rong mga orientation, rong mga mensahe, it mga maestra-maestro. O may inanganin nga iba nga mga lugar nga sakat-sagsagan, it nagakanta, it lupang hinirang. Ro iba kara, naga-message, ro principal, ro anda nga mga mayor, hay naga-linog dayon. So, kung imong isipon, hambanganit iba, matcha blessings in disguise, ruraya karanga flag raising ceremony ag wa pa nag-umpisa or wa pa nag-operate ng mga dagagkuan karon nga mga malls kung baka sarado pa kasi usually the operating hours it mga malls just like Iyakaton, di ba nagabukas sanda 9 a.m. 9:30 tapos sarado sanda rot 9 p.m. man mga usually mga makaruyon ro time nga nag-operate ng mga mall hay dato kahapon 7:37 ruraya karanga pag-uyog it daya karanga linog so ang mga nit iba blessings in this blessing in this guys nga haturo naging plastada no nga una dumang estudyante sa open field kasi naga flag raising ceremony wa itsugod ro mga malls wa tawo ro mga malls ro mga dagagkuan karon nga mga buildings no di karagumandayon kita kasi nakita naton eh believe kita sa mga maestra kahapon mga maestra, mga estudyante nga nagpabilin nga kalmado. Sa inyo andang ginumbra, syempre, di ba, may mga mic, may ginagamit sanda nga mga lapel. Daturan nang ginagamit nga gin-instructionan ng mga estudyante, duck, cover, and hold. Ruyon gid aros ang bilog karon. Mabudlay ang karon ko, nasaktuhan gid aba. Kasi yung mga buildings makarait, aton nga mga buildings,
1: sentro
0: ita aton karon nga mga eskwelahan tig tatlong grado daywang grado di ba ga ag duy nga nero sang bilog kara is do integridad itdaya kara nga mga buildings nga ra mga katropa ha kasi kun aton karon nga tanawon may mga buildings nga ra nga may mga crack kagiro iba mga bagong obra pa lang
1: sentro
0: so di kara nagasugod dudaya karang mahina nga sistema it aton karon nga nasyon pag-abot sa infrastruktura. Haman. Ha? Why? Bangod sa ginakurakot. Ha? Bangod nga ginakurakot it daya karang mga una sa pwesto sa gobyerno.
1: Sentro.
0: Ay kung wakuntat mga kickbacks nga ginatawag naton white corruption sa pagpatindog it mga buildings nga ra mga pampubliko nga infrastruktura tulay karsada school buildings ha or ano pa na public hospitals kung white corruption di karuyon, basi mamapag-on, malig-on, ruraya kara nga integridad it daya kara nga mga buildings.
1: Sentro!
0: Di ba nga? Daya, ano pwede natin himuon? Kasi corruption tabi nga rahay, pauman-uman nga cycle, pauman-uman, nagkakanabo sa aton karon nga pungsod. Hambaw natin nga may corruption di kara, natukiban nga may corruption, mapundong it makadali, after pilang years, mabalik kumanda yun do corruption in other forms human. Di ba nga? So do yun ka perdipigaw, ruyon ka bulok ro sistema. Ha? Pag-abot sa raya, karang mga infrastructure. Ha? Itaton karon nga pungsod Pilipinas kasi ginauna pa, ha? Ginauna pa ro raya kara nga pagpangurakot kaysa sa manami nga integridad nga ibutang rikatoro kwarta it daya kara tax it mga Pilipino, ha? Sa raya kara nga mga school buildings nga.
1: Sentro.
0: He kunwaron ginakurakot ag inatanando kwarta, hindi maging substandard ro infrastructure projects iya sa aton nga pungsod Pilipinas, tama?
1: Sentro.
0: Di ba nga? So the root cause kara kunamat makaraya even nga ni sa flood control issue is corruption. Corruption. In paano naton doon malikawan? Hindi ka mo magboto it political dynasty nga pamilya. Nga pauman-uman malang ro cycle. Pauman-uman malang ro nagakaganabo. Kumbagay katon malang man gihapon ng mga iba, di ba? Katon malang man gihapon do solusyon, bulag lang din kita. Alas 11:30 na sa Odro Adlaw raton nga oras kay Kapitan Hill Morandante. It Barangay Tigayon Kalibo. Good morning katropang ninyo. Oy kap, may dayad nga Odro Adlaw gid. Pray for Mindanao kuno. Yes, oo, importante gid aron. Ag syempre kita hay nagapaabot kita karon it aton nga pakikipagsimpatiya, pangamuyo sa mga apektado, no? It daya kara nga mabaskog nga ra nga linog una karon sa Mindanao, mabaho nga parte it raya kara nga Mindanao mga katropa. Actually, do ginabubantayan tangani karon hay ruraya karang tawag natun kara ro big one kuno nga raya sa Luzon. Pero hay makapilang beses ko ta last year Visayas ag Mindanao. Pilaw tar Mindanao nga raha tama at linog. There was a time gid ano, dumduman ninyo to nga every week kay may una tanga linog, umpisa Luzon, Visayas, Mindanao. No, argo pinakamabaskog ka toy sa Cebu ag iya sa may Davao nga area.
1: Sentro.
0: Diba nga, grabe gid aro pagtayog, pag-uyog itraya karang agugta. But anyway, we're praying para sa aton nga mga kababayan una karon sa Mindanao nga apektado itdaya karang linog. Sa aton nga mga suki, standby magabalik kita. Report it aton karon nga patrol, balikan naton pagarapo siya mangitpila karon ka mga pahinumdom. Standby.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
6: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil.
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3,
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
8: Premium D3.
9: Premium D3.
8: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
11: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
10: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: sa Pandacan, Manila. Tumong aking kamay ko, may bukol. Binang po ako ng iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong-panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Sandon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Oras mga katropa, Filipina Standard Time, 44 minutos makataliwan sa oras it alas 11 sa Udro Adlaw. Balik sa atong palatuntunan, Sentro. Sa gihapon, ako si katropang Nini Rujin Teodosio. At sa atong karangapag ruratsada, sa atong karangapag pangalagad,
1: NBA updates brought to you by Winsr. Get your free bets now only at winsr.ph.
0: Oy mga katropa, para anay sa aton karon nga NBA update, makaron sa game 3. Ita ray kara or game 3 at NBA finals. Nahimo nga makabawi sa San Antonio Spurs.

0: Alas 11:47 sa Udrod Lauro atong karon nga oras. Nitayin nga Udrod Lauro na karon na kay Michael Villanueva Solina. Masingkang nga Udrod Lauro katropang ninyo. Patami ako akong kasi Mario Yasalagin Banua West no Mancha. Salamat kid. Ag kay katropang Maika De La Torre nga nakatutok man katon makaron. Mayadayad nga Udrod Lauro. Nagapamatiw na sa CVM Pawn Shop Money Changer sa Uturong Kalibo. Ag sa Alpha Omega Beta Umbets Fraternity and Sorority 1976. Sige, may dayad nga Udro Adlaw. Happy, happy listening. Centro. Well, sa atong karang pagpangalagad, si Katropang Arier Kula, sana karoon niya natipon man anay nga mga balita and reports sa anay nga area. Katropang Arier, standby. XFM. Police Report. Police Report. Sa mga report, Katropang Arier, go ahead.
1: Yes, Katropang Rogino, sa aton karang manatipon ng mga police report, may day karang sangka panimagay no, sa may barangay San Roque, Malinaw, nga ginagamunt, no, itaday nga karang kagayo nga nagabot sa 49 mil no, nga danyo sa runa record, no, itaton karang BFP Malinaw. Kung sa siin, no, ginasugid, no, Katropang Rogino, ray karang panimagay, ginaparigyan ni Ranjay Rilimbo, 30 anyos, no, sangka construction worker ay mawa agroan naman karang asawa man ay nagabaligya no ita fried noodles no sa Banwa ita daya karon niya Malinaw sa statement itaton karang BFP Malinaw no nagadagop no sanda karon niya paginakop no ray karang babaeng tagiya bagay agod ipaysayot no nga nagakasunog trata karang nga panimagay katropa nga Rodin sanda karang initial karang investigation nagumpisa no ray karang sunog mga alauna 43 sa ita hapon kahapon aga kusasiin temporaryo no nga wa tatawo ray karang nga panimagay tagmatabo day karang nga insidente so nasayuran no katropa nga Rodin niya sa trabaho ray karang nga mag-asawa aga may tumawag sigon no nga kalapit bagay nanda agud ipaysayod nga nasusunog or nagakasunog or anda karon niya panimagay so pag-abot itaton karang awtoridad no di karon dayon na abdanta no katropa nga Rogin how as it no ray karang panimagay dai bangod ibo man lang man no sa light material sa aga wa ro masubo wa taita na isarba kara nga gamit rung ray karang nga tagiya so nagabot man sa 49,500 pesos nga initial nga danyo rung na i-record or damage no sa natabo karang nga sunog so sa gihapon nagpadayon po man karang investigation man itaton karang nga
0: pilot ang sunog ra katropang arrear
1: well maskin oo pisa pa kubuan karang kwan
0: Domingo the last week ang Abimana no. O, sunod-sunod arong mga sunog, ag mga sunod. Residential houses pa man.
1: Agroy ba nga ni, minilyon yun, taro danyos man eh. Ang taday ka nga sunog. So, hindi matabihin matood na ton, ay dahil nga ang bago na ton niya, bukon itchimpot dahil ka nga tigsilak, rumbungan.

0: karatunyo ay nagkatabo gyapon oray kara nga sunog. Syempre una man do awareness permit aton karon nya BFP nga mag along safety kung kita nagapanaw baga na it aton kara nga panimo kung may aton kara nga ginaantunan ay siguraduhon gid nga pagung tanan ru power no ita dayag kara nga kuryente or base may mga baga pa no sa aton kara nga dagapugan ay mas ayos nung pagungon gid no katropa nga Rodin. So sa gihapon nagapadayon paman kararong investigation man na itaton karang autoridad no sa natabo karang insidente katropa nga Rodin. Anyway no sa piyak man karang aparte katropa nga Rodin arestado man duday karang isang kababayi no sa ginimo karang operasyon ita Malay Municipal Police Station no na karon sa may barangay Yapak Boracay Island Malay no aga kusasiin alas 9 na ikahapot agahon na no ray karang sospeka no nga si alias Rene, 33 anyos, aga residente at sitio zone 3, barangay Yapaka, Banwa, no, itadaya karang Malay. So imaura, haigin na aresto, ray karang sospek sa bisa ita warrant of arrest, ngagin pagguwa itaton karang 5th Municipal Circuit Trial Court, no, ita Malay Burwanga may tanan sa pagabag sa Section 7-8, ita Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Dahil ka nga warrant, no, hay gimpangunahan ni Honorable Cleo Marie C. Santilla, no, kung nagtaliwan ka nga Mayo 28, 2021, ag may nakatagana nung piyansa nga 12,000 pesos para sa temporaryo ka nga kilwayan ita suspect. So matapos nung dakpon, aray ka nga suspect indaga ray mawa, no, sa aton ka nga istasyon ita Malaya Municipal Police Station para sa nagakaigo para nga dokumentasyon bago iatubang sa korte. Sa piyakman karagabayan man katropa nga Rodin no yaman sa may parte no ita dai karang barangay Afga tangalan no may dai karang sangka construction worker man rung dinahana matapos masunggaban it nagagi karang motorsiklo no samta nagadagagana ita cement mixer no sa may sitio Punta Isot barangay Afga tangalan aga sa nabo naton karang information no sa MDRRMO tangalan no gagi sanda karang nagresponde matapos nga ni karang makabaton itatawag may kantanan sa tabo kara nga insidente. So pag abot no sa lugar ka tropa nga Rodin na kitaan ang daray karang biktima nga nakangkon ita grabe karang nina no sa pila ka mga parte tanag karang lawas aga kung sa siin no hay di kara no gin tauan ita naga kaigo nung pagbuong or naga panguna nung medikasyon na ita mga nagresponde nung rescue team. So matapos matauan kara ita gagi kara medikasyon gagi man kara gindaga sa ospital para mano sa dugang nung pagpabuong aga day kara ng medikasyon katropa nga Rodin. Anyway balik padayon pa man karano rung investigation man itaton karang otoridad sa natabo man no nga aksidente sa may part man kita no ita day karang barangay Tabaaw sa may Banwa man no, ita day karang Banga man no katropa nga Rodin. So na turnover yun man no sa pamilya dahil karang sangka 14 anyos nung minor di edad nung matapos nga ni karang kabii nung mismong tag-iya ita panimagay ng Badakpan Raya sa sugod ah no ita dayang panimagay ka tropa nga Rodin na iya karun sa barangay Tabaaw Bangaray karang CICL 14 anyos sa ginasugid residente minyane itdaya karun niya Tabaaw Banga aga sa nabuo man natin karang information no ray karang 14 anyos sa mga alas 7 pasigon no sunggod no sa daya karon niya panimagay no and then di kararayon bangod man sa rotag iya no hay halin sa may parte itadaya karon niya libas ag sambilog malang ro ana karang unga ay ro ana mata karang unga sa sud mata daya karang kwarto katropa nga no din nagwa ta kasayod no nga may sumud ah no nga minor di edad nga ra. That's why karon pag abot it mga alas 12 it aga-aga no kay na karat kaaganhon na hay na katukib di mo nga medyo may kakaibat ano si dagom ita ana karon niya katre ray karang mismo karang tag iya karang babae ag pagtanaw no si dagob daya karang katre katropa nga Rodin nakita nakara no raya karun niya CICL. So di kara no wagang imong kara nagpagapit ay base kung may mga hinanigban ba no nga bitbit dahil kara nga manakaw ag nagpangayo lang gid imo no itabulig sa mga katapo kara aton kara nga barangay Tanod iya karon sa Tabao no para nga ni nga maasis aron mabuligan
1: imo Tabao tagali ron
0: Tabao ta
1: no taga sindo si ICL taga una man.
0: Oh yes, oh ginasugid abi nga taga iya. And then do naging pastada ra yon no after ita natabo nga ra katropa nga Rogin hi nadakpan gid no ray kara nga suspect or I mean day kara nga si ICL kara nga minor de edad no ag gindagan no sa Kalibangan Municipal Police Station.
1: Sino man nadakpan datong sa Kisame or sa Idagom it
0: sa Katrigit ang mismo natago
1: itag iya sa Idagom
0: tag iya gid
1: grabe no
0: katropa nga Rogin. So una gid imo na dakpan ag Rogin ay matapos matangani nga makakuan maka tawag no or samtang nagapatawag dai karang tag iya itabulig no sa residente man sa aton karang barangay Tanod para nga idakpon dai karang CICL no hay roana karang ginhimo gimpangsamad na tarong Kisame para nga mangani nga makaagi no kung makita naton rong video nga baka samad dayon daya karang nga Kisame din hay para kunta no nga makatakas yut anara imo hindi man imo kaagi kasi nga ni may grills no ray karang nga bintana that's why karang nga mabudlayan imaw nga para no nga bugon ka tropa nga Rogin. So imagun man makara ay update no anyway gina-interview pa man yan ito no ni katropang Glerong Raya karang nga tag-iya man katropa nga Rogin. So imaw no hay ginturn over yun man no sa pamilya ag depende pa ron kung ano rong istoryahan ito aton karang nga DSWD no aga raya karang nga tag-iya or aton karang nga WCPD banga PNP no kun nano pabayran no ray karang nga minor de edad no sana karang nga ginhimo no sugod dai karang nga panimangay ka man ra aton karang nga batas hindi manyagi makasuhan basta CICL rong involved katropa nga Rogin sa pagpanakaw anuman nga nagakaigo karon nga insidente. Anyway katropa nga Rogin no rin do aton karang nga manatipo no nga mga balita direktamente iya karon sa barangay Tabao Banwang Karatbanga with katropang Glartian ako man si katropang RR Kulasa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
2: XFM Police Report Police Report
1: Ingibig kay katropang RR Kulasa ana karon niya natipon yung mga pulis sa report direktamente sa ana karon niya area kibahan si katropang Glartian at katropang Christian Villian Weba. Well dai karon nga portion balitaan yun hatod kato ni Santong Plus Gold Herbal Capsule para sa aton karon yung mga katropa ha para sa may mataas nga kolesterol o dai karon nga high blood barado bagaro inyong mga ugat bangod sa kolesterol delikado ron sa high blood ag heart attack ro garlic ag mangosteen sa Santong Plus Gold ay nagabulig sa paglimpit agagyan itdugo ag mapanaba ro pagpanaba it bad cholesterol mga katropa dapat proteksyon na nato no aton karon nga tagipusuon kama naman dahil nga ranga Santong Plus Gold ay ginaprotektahan man do aton karon nga immune system ro aton karon nga resistensya mahina ro aton karon nga resistensya kapin makaraya ro aton nga paniempo dapat mag Santong Plus Gold ay miuna ray nga malunggay ag mangosteen nga puno it antioxidants ag nagaserbi nga proteksyon itaton nga kagawasan kontra sa mga virus hindi magpadaog sa mga masakit pabaskugon ro immune system mga katropa mag Santong Plus Gold. Santong Plus Gold ikaw ang laging una produkto iti Tiesto Health Incorporated mabakaro Santong Plus Gold sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP ag generika nationwide mabaka man na sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga mga lugar. Alas 11:59 sa Udradlaw ratong karon nga oras. Uy sa aton kalon karon gali ha nga mga katropa magpadagagi hapon kamot inyo karon nga mga entries para sa aton nga Santo na Next FM libo-libong pa-premier. Ilang weeks yun man kita no nga nagapanagtag itig 3,000 pesos nga ni hingabot gihapon kamo hasta sa Biyernes do aton karon nga weekly draw. Tugabos sa gangang nakita sa oras sa aton karang pagpangalagad makaroon nga adlaw it dahil kara nga Martes, Petsa 9 sa Bugan, 8 Hunyo 2021. Standby sa masunod karoon nga pagpangalagad it XFM News Nationwide it XFM Mega Manila. Ang Ngayon kakbay ka partner naton sa technical side katropang si Pearl Kit Palmon, sa patrol katropang Ariel Colas, katropang Claire Tiad, katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni amon niya station manager katropang Jan Alin Ascanio, sa general manager katropang Sir Edwin Garin. Sa ngangan, itamon niya chief executive officer and president Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan. Nagahambakin yung mayad-ayad nga Outro Adlaw and God bless us all. Tyro XFM, 96.5 kalibo, ang katropa mo. Sentro! X!

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Tama pa ang mga headlines, sinatid po sa atin katropa ng Sandton Gold Coffee Mix. Death toll sa naganap na lindol sa Mindanao sumampa na sa 37. Mahigit 1,000 aftershocks na itala rin ng PBOX.
2: Pinsalan ang lindol sa General Santos City, pumalo na sa 1 bilyong piso ayon sa DPWH.
0: Mga biktima po ng lindol, makatatanggap naman ng emergency cash transfer mula sa DSWD.
2: Unemployment rate sa bansa bumaba sa 4.7% noong Abril ayon sa PSA.
0: Senate pro tempore, Wingat Chalyan, binunyag na may banta umano ng... banta umano sa seguridad ang Senado.
2: Mastermind sa pagdukot at pagpatay sa isang Koreanong negosyante noong 2016, nasa kustodiya na ng DILG.
0: Palitang regional tayo katropa, namatay nga sa lindol sa Davao Occidental, umakyat naman sa 4. Maraming bahay at infrastruktura nasira ayon sa OCD 11.
2: Sa balitang international, Chief Prosecutor ng ICC na si Karim Khan sinuspinde bunsod ng issue ng sexual abuse.
0: Showbiz, Chinese microdrama star Shang Xing Fei nasa Maynila para sa kanyang fan meet and greet.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas, pinataob ang Kyrgyzstan sa ABC Women's Cup.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na po tayo ngayon ng Tuesday, June 9, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa 101.7 XFM Canlaon, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Tipan.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan sa XFM News Nationwide, as of 10:30 kanina umakyat sa 37. Ang bilang ng mga namatay sa naganap po na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Sa nasabing bilang, 33 dyan ay mula sa Region 12, 4 mula naman sa Region 11. Bukod dyan, sumampa na rin sa 479 ang bilang po ng mga nasugatan, habang 4 na katao rin ang pinaghahanap pa ng otoridad. Sinabi ng OCD na maaari pang tumaas ang bilang habang nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad.
1: XFM News Nationwide.
2: Umabot na sa 1,158 na aftershocks ang naitala kasunod ng malakas na lindol na tumama malapit sa Sarangani noong June 8. Batay sa monitoring data ng General Santos Seismic Station at Don Marcelino Seismic Station, ang mga naitalang pagyanig ay may lakas na mula magnitude 1.3 hanggang magnitude 6.4. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagsasagawa ng assessment at response operations sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan at disaster management agencies dahil sa posibilidad ng mga kasunod pang pagyanig.
1: XFM News Nationwide.
0: Katropa, update muna tayo sa SOC Sergeant. Sa pamamagitan po nating katropa sa XFM Jensen, Ivan Polona ng XFM Jensen.
1: Live report.
0: Katropa, Ivan.
3: Katropang Vanny, Katropang Brian, umakyat na sa 34 ang kabuang bilang ng mga nasawi. Sa riyon ng Talk Sergeant matapos sa yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang karagatan ng maatim sa Rangani noong kahapong araw o kahapon, Hunyo 8. Kasabay ito, Katropang Vanny, Katropang Brian, lumabas sa inisyal na pagtansya ng mga otoridad na umabot na tumigit kumulang 1 bilyong piso. Ang halaga ng pinsalang iniwan ng kalimidad sa lungsod ng General Santos na ngayon ay opisyal lang itinailalim sa state of calamity. Batay naman sa pinagsamang ulat ng Office of Civil Defense o OCD 12, CDR Mojan Stan at PDR Mojarangani na itala ang 19 na mga namatay sa lalawigan ng Sarangani, Katropang Vanny, at 13 naman sa General Santos City at 2 sa South Cotabato. Dito sa lungsod ng Jansan, naitala ang mga nasawi sa iba't ibang lugar, kabilang na ang mula sa KCC Mall of Jansan, nakatala ng 3, at dito sa may Purok Filomena sa may Barangay Talumpang, merong 3 recover na nasawi. Habang dito naman sa may Water Grand Resort sa Barangay Bawing, isa, Silway sa Barangay Dadiangas West, isa, Save More Talumpang, isa, at tigisa naman sa Barangay San Jose, Barangay Labangal at Balite Nara Extension at sa Public Market Jansan. Kasalukuyan, Katropang Vanny, Katropang Brian, na pinaghahanap pa ang 4 na nawawalang individual habang umabot naman sa 144 ang bilang ng mga sugatan at 414 na mga pamilya ang direktang apektado ng sabing kalamidad. Ang bilyong pisong halaga naman na pinsala, Katropang Vanny, ay sumasalamin ito sa tindi ng pagkawasak ng mga infrastruktura kung saan 66 na mga establishment at mga pasilidad naman ang kumpirmadong nagtamo ng sira, kabilang na ang 14 na paaralan, 10 na ospital at 7 malls. Bilang tugon ng ating pamahalaan at bilang tugon sa emergency, ipinatupad ni Sarangani Governor Rogelio D. Pacquiao ang Executive Order No. 33 para sa isang 72-hour emergency window. Katulad na akbang din ang ginawa ng lokal na pamahalaan ng General Santos City sa pamamagitan ng Executive Order No. 36 na nagsususpende sa klase sa lahat ng antas at trabaho sa kapwa pampublico at pribadong sektor hanggat wala pang bagong abiso. Samantala, Katropang Vanny at Katropang Brian, nananatiling sarado ang Jansan Airport or International Airport para sa commercial flights. Bukas pa rin ito para sa humanitarian missions. Sa ngayon, nakapagtala na ang riyon ng kabuang 562 aftershocks mula pa kagabi, Katropang Vanny. At kaugnay naman na sa matinding pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province at magnitude 7.0 na lindol dito sa Jansan, tayo ay naglunsad ng call for donation. Itong impila natin ng XFM 95.9 General Santos City para naman sa mga nasalantang pamilya dito sa General Santos at kasali na rin ang ating probinsya ng Sarangani, even dito sa may South Cotabato, Katropang Vanny at Katropang Brian. At ngayon, nananawagan tayo sa publiko na makibahagi sa pag-abot ng tulong at kinakailangan ng mga kababayan natin dito sa Jansan itong mga food items such as dilata, bigas, noodles at iba pa. Itong malinis na mainom na tubig, medicines and the first aid kits, mga damit at mga blankets, mga toiletries and hygiene kits, and most especially, Katropang Vanny, Katropang Brian, itong cash donations. Para sa mga nais magpaabot ng tulong pinansyal, maaaring magpadala dito sa ating impilan sa numerong 0991-410-2580. At dito mismo sa impilan ng XFM 95.9 General Santos City.
0: Katropang Iban, dahil sarado pa nga operation yung Jansan Airport. So yung pupunta diyan from through Davao and then by land for hours more or less. Ganun ang sistema.
3: Most probably, Katropang Vanny, yun yung mangyayari dito kasi limited pa rin at hindi pa rin binubuksan itong Jensen Airport para sa mga commercial flight. So yung may mga biyahe patungo Manila o even sa mga international flight possible. Dito yung pinakamalapit, itong Davao International Airport, Katropang Badi.
0: Mm. May nakarating na ba na mga national officials or kaya mga senators na nagsabi na tutulong din nga sila at makita ng personal yung sitwasyon dyan sa area?
3: So far, Katropang Badi, ang mga nakita natin at na-monitor na mga officials is yung mga cabinet secretary natin na kinabibilangan ng ating DPWH Secretary Vince Dison at saka yung unang dumating kahapon dito, itong ating secretary ng DSWD na si Secretary Rex Gatsalian at ang ating DOH Secretary na si Ted Herbosa kahapon, Katropang Badi. At sa kanilang pahayag kahapon, ngayong araw mismo nila, formal na sisimulan itong mga relief operations and itong assessment para doon sa mga nasalanta at saka yung mga pinsala para ma-identify din, Katropang Badi, kung ilan at gaano kalawak itong pinsala para ma-identify nila kung gaano kalawak itong bibigyan nila ng tulong financial man o para dito sa mga nasiraan ng mga establishment o mga bahay.
0: Panghuli na lang, Katropang Ivan, kamusta ang weather, ang panahon sa inyo dyan?
3: So far, Katropang Badi, itong panahon naman natin, klima natin dito, napaka-init as usual dito sa Jensen, Katropang Badi. Ito nga dito sa station natin, dito sa broadcast center natin, dito sa XFM, nananatiling non-operational tayo ngayon sapagkat meron tayong na-experience na power interruption mula pa kahapon. Bali, bumalik siya kaninang madaling araw, Katropang Badi, and then naputol na naman kanina alas 9 na umaga dahil naman sa mga kinukumpuni na mga substation dito mismo sa aming lugar, Katropang Badi.
0: Okay, maraming salamat, Katropang Ivan. Ingat kayo dyan at magandang tanghali pa rin sa inyo, ha?
3: At yan ang latest report mula dito sa Impilan 95.9 XFM General Standard City. At para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News. Breaking news.
2: Samantala, mga katropa, umabot na sa 13 katao ang nasawi habang 4 na iba pa ang kasalukuyang pinaghahanap sa General Santos City matapos madaganan ng mga gumuhong infrastruktura dulot ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila kay CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. ngayong Martes, nakapagtala rin ang lungsod ng 144 na sugatan.
4: Ngayon po na may mga pagbabago po tayo doon sa ating casualty list. So yung missing po natin, meron pa rin po tayong 4 na pinaghahanap. Ano po? Ang Jensen naman po sa ang sa fatalities po natin is 13 na ngayon. Kahapon po 12, pero ngayon po as of midnight last night 13 na po, no? 13. And sa injured po natin 144. Naniwan pong dahilan nito ay yun pong nadaganan ng mga collapse structure po. Various po siya, sir, ano po? Iba-iba po ito both for private and public, pero karamihan po pribadong mga istruktura po ito, no? For roads and bridges naman po, meron po tayong reported na 2, although passable pa rin naman po siya ngayon, no? Except for 1 na ipukumpletohin ko lamang po yung data. Pero based ito po sa data natin, meron pong damage dito sa bridge. Mostly po dito mga private commercial establishment po, saka institutions.
2: Yan ang tinig ni CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. Nilinaw naman ni Dasera na hindi isolated ang General Santos City dahil nananatiling nadadaanan o passable ang lahat ng mga kalsada nito, maliban na lamang sa General Santos International Airport na kasalukuyang pang suspendido ang operasyon para sa mga commercial travel. Dagdag pa niya, agad na naramdaman ng mga residente ang presensya ng national government dahil personal silang bumisita sa lugar para tingnan ang kalagayan ng mga mamamayan matapos ang naging sakuna.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot naman sa tinatayang 1 bilyong piso ang halaga po ng pinsala sa mga areryan at infrastructure sa General Santos City pa lamang. Kasunod nga ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Ayon kay Department of Public Works Secretary Vince Dison, ngayon pong Martes, ito na yung isa sa pinaka malakas na lindol sa buong mundo. Pati sa nilang paunang pagsusuri, kabilang sa Manitalang nagtamo na matinding structural damage, Katropa, yung 5 mall 7 ospital, 4 na hotel, 5 paaralan, 3 restaurant, 2 bangko, 2 pharmacy, 2 simbahan, at maging ang General Santos International Airport. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Dizon na personal niya na ininspeksyon ang ilang imprasaktura at ospital sa lalawigan. Okay, para agad na mapakinabangan ng mga residente na kinakailangan po ng tulong medikal. Anya, isa sa hamon na kinakaharap po ng tanggapan ay ang sirang kalsada tulay na nagpapabagal sa pagkukumpuni at pagdadala ng tulong sa mga apektadong residente.
5: Ngayon po medyo may challenge lalo na sa mga speed na lugar, lalo na sa mga kabundukan, yung mga paakyat sa mga mountainous areas. No? Pero titipitin po natin, lahat na po ng available na equipment, pati sa pribadong sektor, mga private na kontratista, ginagamit na rin natin ngayon. No?
6: Mm-hmm.
5: So, importante yan, tulong-tulong. Ha? Ano tayo kakingahan, mag-ingat, pero makakasa po yung mga kababayan natin.
6: Mm-hmm.
5: Ano sabi nga ng Pangulo natin, walang iwanan to. Talagang nandito kami hanggat masigurado natin na mabilis na maayos itong mga nasirang mga karya at tulay. No? Mm-hmm. Pati na rin mga ospital, saka mga classrooms, kailangan maayos na rin natin.
0: Si DPW Secretary Vince Dizon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tuloy-tuloy na pamahagi ng tulong ng ahensya sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nakapag-release na ang ahensya ng Family Food Packs, Food and Non-Food Items, Mobile Command Center at ang kanilang Mobile Kitchen sa mga nasa evacuation center sa Region 9, 11 at 12. Anya, tinugunan din ang ahensya sa mga pamilyang natakot na pumunta sa evacuation center dahil sa pangambang gumuho ang mga ito.
7: Ay, nag-provide tayo ng family tent, mga modular tents. Mm-hmm. Kasi yung mga ibang pamilya, pinili po nila lumitas doon sa mga open spaces.
6: Mm-hmm.
7: Imbes na pumasok po no, doon sa mga designated evacuation centers. Ang mga LGUs, minomonitor yung kanila pong mga constituents, tinitiyak na lahat po ay nailista para mabahagi na ng tulong.
2: Iyan ang tinig ni DSWD ASEC Irene Dumlao. Samantala, sinabi naman ni Dumlao na hindi nahirapan magdala ng tulong ang ahensya dahil naka-preposition na ito bago pa mangyari ang sakuna.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kasabay na interview katropa, pinaganda na po ng DSWD ang pamahagi ng emergency cash transfer para sa pamilya apektado ng lindol sa Mindanao para makabangon din kaagad. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni DSWD ASEC Irene Dumlao na bukod sa mga mag-aral, guro at manggagawa, tututukan din nila ang paipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa mamayang nawala ng hanap buhay dahil sa kalamidad. Gagamitin namang batayan ng DSWD ang resulta ng Rapid Damage Assessment and Analysis para po matukoy kung magkano at sino-sino ang pamilyang prioridad na makatanggap ng tulong pinansyal.
7: Well, batay doon sa guidelines ng ating emergency cash transfer, tinitignan natin kung slightly or severely affected ang isang pamilya. Papasok dyan yung assessment din doon sa damage sa kanila pong mga tahanan at gayon din sa kanila pong livelihood.
0: Muli mga tropa, si DSWD ASEC at spokesman Irene Dumlao.
1: News Nationwide.
2: Bumaba sa 4.7% noong Abril ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa bansa mula 5% na naitala noong Marso 2025. Mas mataas naman ito kumpara sa 4.1% na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ngayong Martes, umabot sa 2.41 million ang bilang ng mga individual na walang trabaho habang nasa 48.89 ang individual naman na mayroong trabaho sa nasabing buwan. Ayon sa PSA, ang pagbaba ng unemployment rate ay sumasalamin sa patuloy na pagbawi at paglakas ng merkado sa paggawa sa Pilipinas, kabilang sa mga pangunahing industriya na nagbukas ng mas maraming oportunidad at nakadagdag sa trabaho ng mga mamamayang Pilipino ay ang sektor ng accommodation and food services activities, manufacturing, transportation and storage, mining and quarrying, at ang sektor ng edukasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Report muna tayo mga katropa. Si Senate President pro tempore Wingat Chalyan binunyag na may banta umano sa seguridad ang Senado. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Inihayag ni Senate President pro tempore Win Gatchalian na nakatanggap ang Senado ng impormasyon hinggil sa mga posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, may mga intelligence report na ipinasa ng National Bureau of Investigation o NBI sa Senado at sa mga senador kaugnay ng mga banta na maaaring mangyari sa loob ng Senado. Bagamat hindi niya isiniwalat ang detalye ng naturang impormasyon, sinabi niyang sapat ang mga natanggap nilang intelligence inputs upang magsagawa ng mga karagdagang hakbang sa seguridad. Dahil dito, nagpatupad-umano ang Senado ng mas mahigpit na security measures upang matiyak ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at iba pang nagtutungo sa institusyon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Igirit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang tatayong presiding officer sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa paninindigang siya pa rin ang lehitimong pangulo ng Senado. Ayon kay Cayetano, mahalagang ipaglaban ang kanyang posisyon upang mapanatili ang kalayaan na Senado at mapigilan itong maging rubber stamp o sunod-sunuran lamang sa dikta at interes ng Malacanang. Ibinunyag din ang senador na illegal na binago ng katunggaling paksyon ang mga tuntunin ng kapulungan at inakusahan ng palasyo na siyang nasa likod ng panggigipit at pag-aalok ng pagbura sa mga kaso ng mga senador para lamang lumipat umano ng alyansa. Samantala, inihayag naman ni Cayetano na handa siyang bumaba sa pwesto kung makakalikom ng 13 boto ang grupo ni Senate President pro tempore Win Gatchalian na una nang nagdeklara na siya ang tatayong acting Senate President na mamumuno sa naturang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan po ng House Prosecution Panel na magiging ganap na bukas sa publiko ang nalalapit na impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng mga live broadcast mula sa Senado at Kamara. Binigyan din ni House Prosecution Member at Kabataan Party List Rene Co ang kahalagahan ng transparency o katapatan sa proseso para masubaybayan ng mamayan ang bawat detalye ng pagdinig. Ayon kay Co, ayusin pa ng panel ang mahuling detalye sa mga susunod na araw, pero tiyak na niya ang pag-antabay ng mga media organization para sa blow-by-blow na pagbabalita. Inimok din ang mambabatas ang publiko na makibahagi at magsagawa ng sariling viewing sessions para mas maunawaan ang mga issue sa likod ng impeachment at mapalakas ang kamalayan ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Kakayahan ng Philippine Navy dapat palakasin sa harap ng maritime security ng bansa ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Navy na palakasin pa ang kakayahan nito sa harap ng mga hamon sa seguridad sa karagatan. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag kasabay ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy na ginanap sa Rojas Boulevard sa Maynila kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pagpapalakas ng hukbong dagat sa pagprotekta sa interes ng bansa sa West Philippine Sea. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang commissioning ng BRP Raha Lacandu. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang barko ay dagdag kakayahan sa pagbabantay sa yaman ng bansa at pagpapatibay ng soberanya. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang disaster response ng naval forces ng Eastern Mindanao matapos ang malakas na lindol sa Mindanao noong Hunyo a 8. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, ito naman, mastermind sa pagdukot po at pagpatay sa isang Koreano negosyante noong 2016. Nasa kustodiya na ng DILG. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live.
8: Ipinahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na sa kustudiya na ang mga otoridad si dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na matagal nang pinaghahanap. Si Dumlao ay itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante si Ji Ik-jo noong 2016. Ayon sa investigasyon, sinunog ang bangkay ng biktima at itinapo ng abos sa Inidoro. Naaresto si Dumlao sa Pasong Tamo, Quezon City kanina madaling araw. Samantala, mapupunta sa tipster ang 1,000,000 piso pabuya para sa impormasyon na nagresulta ng pagkakahuli kay Dumlao. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News.

0: FM.
1: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libon-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos.
3: Kaya namatay sa lindol at marami rin bahay at infrastruktura ang nasira. Update kasama natin sa balitang yan, Jubet Espanyol ng XFM Davao City.
4: Nagpapatuloy ngayon ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi at nasugatan matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at iba pang bahagi ng Mindanao kahapon, Hunyo 8 taong kasalukuyan. Sa panayam ng XFM Davao News Team kay Office of the Civil Defense 11 Regional Director Edner Dianghirang, sinabi nitong umabot na sa 4 ang kumpirmadong nasawi sa Davao Region. Kabilang dito ang isang biktima sa Barangay Mabila dahil sa pagbagsak ng isang establishment. Isang biktima naman sa barangay Patuko na natabunan ng landslide debris kung saan 5 rin ang sugatan. Isang biktima rin sa barangay Cornell matapos masira ang isang moske at isang residente ng Digas City na inatake umano sa puso habag nasa evacuation center. Ayon pa kay Dianghirang, malawak ang pinsalang idinulot ng lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Maraming bahay ang gumuho, may mga kalsadang hindi na madaanan, nagkaroon ng mga pagguho ng lupa sa kabundukan at ilang tulay na sira na nakaapekto sa transportasyon at komunikasyon ng ilang komunidad.
5: Ang Davao Occidental, particularly si Abad Santos, report si Mayor Joyce, karong hapon lang, taganda inawat at balay, nangaguba, so kinanglan sila gas shelter, so ina-facilitate panamok. Kaya naputol ng ilang communication lines dito.
4: Naapektuhan din niya ang ilang paaralan, barangay hall, gymnasium at ang Balangonan Port, habang maraming landslide ang nagpahirap sa pagpasok ng mga responders sa maapektadong lugar. Dagdag pa rito, naapektuhan din ang communication system sa ilang barangay na naging dahilan ng kahirapan sa pagkuha ng eksaktong impormasyon at koordinasyon ng rescue operations. Dahil dito, humihingi na ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan upang makapagpadala pa ng mas maraming search and rescue personnel, kagamitan at relief assistance sa mga naapektuhang komunidad. Samantala, nagpapatuloy naman sa kasalukuyan ang search, rescue at retrieval operations habang tinataya pa ng mga otoridad ang kabuuang lawak ng pinsalang dulot ng malakas na lindol sa Jose Abad Santos at iba pang bahagi ng Davao Occidental. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Mahigit 5,000 pagadyanon lumikas matapos ang tsunami warning. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
6: Lumigas ang mahigit 5,000 residente ng ilang coastal barangay sa Pagadian City matapos maglabas ng tsunami warning ang Fibox kapon dahil sa malakas na pagyanig na tumama sa Mindanao. Kanya-kanyang takbo patungo sa mas ligtas na lugar ang mga nakatira sa barangay Puloyagan, Bumba, Lombia, San Pedro, Napulan, Dumagok, Kawit, Tawagansor, White Beach, Santiago, Santa Lucia at Boracay, Pagadian City. Agad namang naglabas ng direktiba sa Pagadian City o si Mayor Lan Samuel Go upang mabigyan ng assistance gaya ng pagkain at tubig ang mga lumikas na nananatili sa evacuation center. Sa panayam ng XFM Pagadian, sinabi ni Office of Civil Defense 9 Director Attorney Ruel Halanes na wala namang naiulat na malawak ang pinsala o malaking pagkasira sa buong lungsod, habang nakumpirma ng XFM Research Department ang pagkasira ng 6 na kabahayan sa barangay Bumba nitong lungsod matapos binangga ng mga malalaking bangkang pangisda dahil sa malakas na alon matapos ang lindol. Matatandaan, naramdam ang Intensity 3 sa iba't ibang bahagi ng Sambuanga Lusura kasabay ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani. Sa ngayon, nagsiuwian na sa kanilang tahanan ng mga apektadong pamilya matapos kinansila ng Fibox ang tsunami warning. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: Samantala, katropa, probinsya ng Cebu magbibigay po ng 10 million pesos tulong para sa biktima ng lindol sa Gensan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Live report.
4: inaprubahan ng Sagguni ang panlalawigan ng Cebu noong Lunes, Hunyo 8, ang isang resolusyon na nagbibigay otorisasyon kay Governor Pamela Barrecuatro na maglabas ng 10 milyong tulong pinansyal para sa General Santos City kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao kahapon. Sa 17th regular session ng Konseyo, layunin ni resolusyon na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong at suportahan ang mga relief at recovery operations sa mga apektadong komunidad. Ayon sa resolusyong inakda ni Board Member Andre Duterte, binibigyan ito si Governor Barrecuatro ng kapangyarihan na ilabas ang calamity assistance sa ngalan ng pamalahang panlalawigan ng Cebu upang agarang maihatid ang kinakailangang ayuda. Binigyan din ng opisyal na lalawigan ang pangangailangan ng mabilis na aksyon dahil sa lawak ng pinsalang dulot na malakas na lindol sa Mindanao. Una na rito, formal na hiniling ni Governor Barrecuatro kay Vice Governor Glenn Anthony Soko na siyang presiding officer ng provincial board na agad pahintulutan ang pagpapalabas ng 10 milyong calamity assistance. Binigyan din ng gobernadora ang matinding epekto ng lindol at agara pangangailangan ng tulong para sa mga apektadong residente. Ayon sa kanya, ang naturang pondo ay gagamitin para sa relief at recovery efforts sa ato pagtugunan ng agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: P-Box, hindi iniaalis ang posibilidad ng malakas na lindol sa Negros Island katulad sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
0: Hindi inaalis ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang posibilidad na makaranas ng Negros Island ng malakas na lindol katulad ng yumanig sa Mindanao noong umaga ng Lunes, Hunyo 8. Ayon kay Paulo Sawi, ang Science Research Analyst ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang magnitude 7.8 na lindol sa maasim sa Rangani ay dulot ng pagalaw ng Cotabato Trench. Samantala, sa bahagi ng Negros Island ay naruroon rin ang Negros Trench na may magkakaibang antas ng stress o pressure na maaaring magdulot ng pagyanig. Dagdag pa ni Sawi, mahalagang manatiling alerto at handa dahil sa presensya ng mga aktibong trench na pinagmulan ng mga lindol. Aniya, ang mga pagalaw sa ilalim ng lupa ay maaaring magresulta sa malalakas na pagyanig na makakapekto sa mga komunidad. Sa ngayon, ang local rescue teams ng Negros Occidental ay naghihintay na lang din ng utos mula sa Office of the Civil Defense kung kinakailangan ng tulong sa General Santos City sa Mindanao. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
7: Katropang Brian, apektado tayo ng habagat at ganyan ang Northern Central Luzon. Asahan na makalimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat sa Ilocos Region at Zambales.
3: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
7: 5:26 ang sikat ng araw, lubog 6:24 ng gabi.
8: Balitang international.
7: Atin po sa atin ang Santon Gold, katropa. Sinuspindi ng pamunuan ng International Criminal Court ang kanilang chief prosecutor na si Karim Khan habang humaharap siya sa reklamong sexual abuse na isinampan ng isang member ng kanyang tanggapan. Ang desisyon ito ng 21-member Bureau ng Assembly of State Parties ay may kaunting epekto na lamang sa takbo ng korte dahil una na nagayon ng leave of absence ang 55-year-old na Briton noong May 2025 para harapin ang mga paratang na kanyang mariing itinatanggi.
8: Showbiz News!
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Dumating na sa bansa ang sikat Chinese actress na si Zhang Yifei na lalo naging tanyag sa kanyang karakter bilang matalinong si Linda Walker sa hit microdrama series na The Heiress Who Won with Brains. Mainit ang naging pagtanggap kay Yifei ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. na siyang nag-imbita sa actress para mas mapalapita sa kanyang mga Pinoy fans at isulong ang kultura ng dalawang bansa. Super busy ang magiging schedule ng aktres dahil bukod sa pag-ikot sa makasaysayang intramuros at outreach program sa Quezon City High School, nagkaroon din siya ng courtesy call sa kay Manila Mayor Isko Moreno na nag-host pa ng isang bonggang welcome reception para sa kanya. Para naman sa mga solid fans na gustong makita ng personal ang kanilang paborito paboritong microdrama star, magkakaroon ng isang exciting meet and greet si Ying Fei sa darating na June 10, alas 3 ng hapon sa Atrium SM North EDSA sa Quezon City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
8: Balitang Sports!
7: Atin po sa atin to katropa ng Premium D3, mabilis na pinilhod ng alas Pilipinas ang Kyrgyzstan within 70 minutes sa pamagitan ng straight sets 25-9, 25-11 at 25-17 sa Pool A ng 2026 ABC Women's Cup sa Candon City Arena. Sunod na makakarap po na alas Pilipinas Women's Volleyball Team ang South Korea ngayong Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide.
3: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita, mga katropa. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
7: Para po sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
7: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
8: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
10: XFM.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
10: XFM.
14: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pharmacy.
15: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
17: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
16: Oh, galit. Diriyo.
17: Ah, dali na.
18: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa'yo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ito si Aida Cordero sa kaputiki. Itong malasakang panit at sa kumiyahan ko. Karawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Nanamigin!
19: Santon Plus Herbal Soap.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: kag Negros Island Region. Pwede ka mo makapadala sa inyo sa inyong mga palamagutanon kung may ara, health concern. Kung may ara ka mo mga balatian, yung ginabatsyag na pwede malang masabat. Sa masarangan sa ato sa inyong health consultant sa programa The Secrets of Health. Ipadala lang ina sa ato sa inyong text hotline 0950975697 or hindi gani EPM sa Facebook page sang XFM 100.7 Iloilo or XFM Iloilo 100.7. Ato nina paningoaan nga mapalabot sa ato sa inyong consultant kag mapasabat sa kutob sang iya sa inyong masarangan. Sa ato sa ninyo pagparagad, as usual, upod tang ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo programa The Secrets of Health.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ato sa ninyo pag-pangalagad sa ninyo edisyon sa ato na programa. Padayon kita sa ninyo nagatukib sa simple sa ninyo mga tanong pero hindi ordinaryo galing Sir Josil, ang mga binipiso sa aton sa ningilawas, kulang lang kita sa pagtukib, pagtuon, pag-abot sa nidre.
0: Kung sa mga galamiton, pa-kompleto sa galamiton ang aton lawas, nga makitanta sa aton sa ningaparibot, o galing ang iban siniway, tapa matukiban, Dok Leo, nga makabuligali sa aton sa ningilawas.
1: Tama, Sir Josil.
0: So, subong iyang edisyon sa aton sa ningapagparagan, isa naman kasahi inisang tawag naton sa ni tanum, nga makabulig sa aton protection sa lawas ta. Ini nga tanom, abi ko sang una gani bulong lang ni sa lap-up kag pampahamot lang iya sa sinamakan Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Galiimo kay dakong mabulig ya sini sa aton may antioxidant protection nga ma-provide sa aton sini kayong lawas gali Dok Leo.
1: Actually hindi lang Sir Josil antioxidant no, pero sa isa gali ka punto Sir Josil para nga daw mas ma-appreciate naton ang benepisyo sang tanom. Manami kon kumbaga detalyehon kag sipad siparon mag-focus bala Sir Josil sa isa sini ka bioactive compound.
0: Mm.
1: Para nga mas ma-digest naton ano sa kadamo sa benefit Sir Josil sining tanom pero susubong tryan ni naton na bingya sining antioxidant protection
0: pero sa practical sining gamit sang tanom nga ini ginagamit kag madamo na nagwaniwani sinisang practice nga kun may alap up ikaw gina lughod mo ni sa imo alap up nagaayo ikaw Dok Leo sa alap up.
1: Tama Sir Josil.
0: Mainit o galing. Mm-hmm. Mas mainit pa sang saluya.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos manami ini siya nga ibutang sa imo sini nga sinamakan kay nagahamot ang imo sini nga sinamakan Dok Leo.
1: Tama gid Sir Josil ka humot kag hambalon gid man nato na mas marimis ang sabor.
0: Oo, kay timplado ba lang sabor. Yaga kadula ang tama kaaslom sang langgaw.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang kakahang niya bala mahambal ikaw nga iba talaga do nagapanalupsop ang sabor sang imo sini nga sinamakan.
1: Kag sa madumduman ko Sir Josil sang I guess siguro I think mga elementary siguro kami sadto ginasud-an na mo ni sa kanon.
0: Oh.
1: Mismo amo gid ni sa bala mismo hindi man pagilakot sa sinamakan no kon ano pa man nga proseso ginagusabo ni sa upod sa imo sini nga pagkaon.
0: Actually kon sa punctuation mark ang pintok ya is asin.
1: Mm-hmm.
0: Amo ni siyang laba Dok.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang ginakaon na ito, we don't know kung anong term sa ibang sining mga lugar, ang budlo nga ginatawag or the younger ones.
1: Mm-hmm.
0: Kay kon magtigulang na ini siya, almost yellowish ang yaman sining nga color. May pagkaputi nga pagka-yellow. Pero ang budlo yung sini, puti pa halos ang yung sining nga covering, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag kon mature naman din sa pagka-awot man, abi?
0: Oo. Hindi mo madutla na.
1: Mm-hmm.
0: So, ang ina-refer naton subong is sa panawag dari sa aton sa isla sang Panay, most of us, and mismo sa Negros, Langkawas.
1: Tama, Sir Josil, ano, pamilya man nanisa sang Luya. Magambal kita nga Luya, ti ginger gina, yeah.
0: Mm.
1: Pero chali, sari-sari man, Sir Josil, eh. May ginatawag man kita nga Luyang Dilaw. Amoning kalawag, or curcuma longga, longga. May ara man, Sir Josil, sang red ginger.
0: Hmm.
1: Kag sa Ingles, ginatawag man ining Langkawas, Sir Josil, nga blue ginger.
0: A blue ginger?
1: Yes.
0: Pero hindi man blue.
1: Hindi siya blue.
0: Oh.

0: Kadamo sini may lampuyang similar to that ang yaman sini nga unod. May ara man sa ginatawag kita sa umang aloy-aloy a ginalakot nato ni Naya sa tambo kon magutan kita.
1: Tama.
0: Pamilya man nila ini kada mo man ang pagtubo niya pero malapit gid ini siya sa unod sa iya sini nga stem kag sa dahon sa luy a mismo ginger.
1: Correct Sir Jocelyn no kag resilient di sa nga klase sang rhizome kon sang tanom. Ako kapila ko na ni papaso ni. Pero pag tingulan, tubo lang niya po.
0: Daw sed-sed, tawag nila.
1: Tama.
0: Nga, kunin, bisan makuha mo na ang ugat kag ang iyang unod, kung may gamot niya mabilin, matubo man gihapon.
1: Tama.
0: So, diskusyonan tang lang kawas. Kay hindi lang ni para sa lapap. Dinotikotik na tayo, lapap, ha? Hambalidok lang yun, ni Katropang Jusil to. Alang kawas, gili, bulong sa lapap. Yes. Ginalughod-lughod mo lang direkta si mo sini nga lapap. Mm-hmm. Kunin malabot ko nara sa likod, palughudan mo lang sa iban.
1: Tama.
0: Pero halong ka lang, kay base kon hindi madala sa kuyab ang kainit nga madulot siya sa panit mo.
1: Tama Sir Jocelyn, sila-sila ni isang dahon sa palutsina bala.
0: Oo.
1: Pag-abot sa alapap.
0: So, hindi alapap ang istoryahan ta ha. Ang mga bioactive compounds nga ara dira, nga makabulig sa ato sa ning ikayong lawas. So, umpisahan ta abidok layo. There is a bioactive compounds. Ano mga bioactive compounds nga ara sa langkawas, Dok Layo?
1: Fokusan to Sir Jose, lang isa lang. Ka bioactive compounds ni sa Alpina Galanga o kon sa sining langkawas bilang antioxidant protection sa aton. Ang pinakamayor gyud sini Sir Jocelyn no nagahatag sa aton sini sang antioxidant protection tungod sa flavonoid na sini nga galangin o kon galangin ang tawag sa iban sini. Kag actually sa iban sini nga pagtawag dira sa Luzon is galanga. Ang tawag nila sining langkawas. Ati muna diri sa ato ni. Tungod sining flavonoid niyang galangin, main antioxidant niya ini Sir Jocelyn nga nagabulig niya taralay sa free radicals. Nagabulig protect sa ato sining cellula batok sa oxidative damage. Kag strongly linked ginaangot siya sa Sir Jocelyn sa anti-aging effect kag cell protection.
0: Basta makambal ka gani anti-aging effects damo na ni mang ano karon, mang harvest langkawas mo. Hala, taray ka mo na karon sa mga ano mula ni kon sa Tagalog pabulubunduking mga lugar.
1: Tama, mga ano bulubong yuron.
0: Oo.
1: Mga lugar mo na nanamian niya tubuan.
0: Oo. And una kita sa iya sining functions that neutralizes free radicals. So, define naton ining free radicals kag neutralizes free radicals. Pero sa ngalan niya pala nga daan nga radicals, basta gani radical ka kuno, may pagkalisa ka gid mo. Buta malon sini, hindi good. Sometimes black sheep. Mm-hmm. So, if we speak about neutralizes free radicals, anong butambalon sini, Dok Layo?
1: Libre ni Sir Jocelyn, nga radical. So, magambal kita sa nga free radicals, harmful kung makahalalit ni siya nga molecule created by pollution, by stress, by poor diet, mga asong ginahaklo na ton, kagkabahin ni Sir Jocelyn sa normal body process na ton. Ang ini mga molecules, mahimo makadamage aton sa nga cellula, making them age faster or work poorly. Ang langkawas, may ara sa isang ginatawag natural antioxidant o ginatawag naton nga galangin. Ang ining antioxidant, nag-attach niya sa free radical sa ginatapna niya from causing harm kag ang aton sa nga cell kung halimbawa matapna ang pagbanghalit sa nga free radicals mapabili na niya sa nga kabakod kag ang iya sa nga ikaayo kung maayo nga ang kondisyon.
0: Diba gambal kitang harmful chemicals sa mga free radicals ngayon eh. Hindi mo ni makita na yung molecules ya, Dok Layo. Mag-hambal ka, harmful molecules. Hindi mo ni makita. But sa ordinary nga mata ha, in short sini sa naked eye, with the use of a microscope, hindi mo ni makita na molecules. So, internally, dako ang mabulig sa aton sa pag-away sa mga free radicals or harmful molecules nga nagasulod sa aton sining lawas. Mahambal kita, huh? May harmful molecules kag free radicals sa lawas ko. Ang inahaklo mo da karon nga aso.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginahaklo mo da karon nga halin sa parigrilyo aso pagkadto sa salakyan pollution karon gasulod sa ato sa ning lawas sini mo na makitan kung kaisang pollution pero go pod ina sa hangin
1: Bisan pag alin, Sir Josiel, kung nag-digamo ka, nagihimos ka, ginagamit mo kahoy, ginagamit mo uling, or even LPG, may negative effect na, Sir Josiel, sa aton siningalawas.
0: So ang maklo ta sinaya, natawag na to na free radicals. Yes. So dako mabulig dira sang langkawas. Oh, hala, pangita na kamo dalang kawas. Now, secondly, ining sa pag protect sang cells from oxidative stress. Now, particularly ano ginahimo sang langkawas sa pag-protect sa ato sining body cells. Amoning partition ni ginasampaw-sampaw sa lawas ta para mapurma ang organ. Ang organ nagapurmay na mahambal ka nga may eye or may ear, may nose, may spleen, may arakaw intestine. Ina ginasampaw-sampaw nga millions of body cells. So ang ginadamage niya hindi ang bilog nga organ dayon kundi individually nagaumpisa ini sa mga body cells naton. So kon if it protects our body cells sa mga oxidative stress, in what way, Doc Leo?
1: Ang cells nga daan aton, Sir Josiel, ti pinakaalibutod ni mo. Pundasyon sang aton sining organs, sang aton sining system. So kung ang protection dira palangadaan sa aton sining cells, tuman din ni kabintaha, Sir Josiel. Kaya dira sa pinakaalibutod, kumbaga pinakaubod, abi.
0: Ang yasin nga gamay.
1: Yes, ang yasin nga ginaumpisahan. Panumdumon na to na, nga ang makapatay sa lobby, Sir Josiel, bisan no kataas na lobby, gamay mo lang nga bagangan eh.
0: Oo.
1: Gamay nga bukaan eh. Kuno na unaon gid. Amo man ni Sir Josiel ang paghalit sa aton sa ninga lawas once gani protektado ng aton sa ninga cellula batok sa oxidative stress. Ang oxidative stress nga katabo ini siya kun tuman kadamo ang free radicals kag indi bastante ang protection sa aton sa ninga lawas. Ining stress posible nga magdulong sa aton sa o kun magdulong sa pagka-damage sa aton sa ninga cellula, nagaresulta, Sir Josiel, sa madali naton sa ninga pagtigulang, paghina sa aton sa ninga immune ka long-term health problems. Arat na dira ang mga chronic diseases sa ni Sir Josiel. Samantala nga act antioxidant nga arat dira sa sining langkawas, makabulig reduce oxidative stress. Nga nagresulta, Sir Josiel, sa manami nga pag-function sa aton sa ninga cellula, pag-repair sa aton sa ninga lawas, kag stay stronger for longer kun manami ang kondisyon sa aton sa ninga cellula tungod sa proteksyon.
0: So ang guwagal isang langkawas ni Doc Leo sa aton daw, parehos inisang, actually ang mga intakes na ito, gina-convert sa lawas na ito into liquids or liquid. So para maintindihan tang liquid o tubig like bla. So ara na da tanan sa lawas na ton. So ara da ang liquid nagasamo sa ato sininga dugo pagkatapos gina-transport man kun dintong kinanglanon kag destinasyon. So ang guwaya gali sini ara sa ato sininga mga body cells nagapalibot nga daw naga-shield parang hindi sa maatake. Katulad sang mga ginatawag na ito ni Pekto sang oxidative stress, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josiel, kasubong ini sang panagang ukon panaming.
0: Kapute konti gululan.
1: Kapute konti gululan, payong abi kuntuman man kainit or bisan nagaulan man gani. Kagti bisan pa, Sir Josiel, ano, kung sa sinauna balang mga pamaagi sa patag-awayan, bla. At may dalagi din sila nga shield o kontaming. Batok sa bangkaw, batok sa espada, para nga maproteksyonan ng kaugalingon kasubong man sa aton sa ninga lawas.
0: Kay kun insakto ang aton proteksyon sa lawas, kag kun kita ang nagakaon sini sa mga mapuslanon nga mga nagatulubo sa ato sininga palibot, it's either katulad sang langkawas, utan, prutas, kararuton, kaginsaktong pag take naton sini, why hindi na kita kinanglan pa mag-inom dapat tani sa mga supplements and vitamins mo? Ugaling hindi naton mapasulod ang mga kinanglanon sa aton lawas at once. Bangod man kay ti maiwat ang iban katulad sa langkawas, ay iban gani way kakita panisang matutuod ng tubo sa langkawas. Ti kun way gani kakita sa langkawas butamalon, way sila langkawas inis la kakonsumo sa langkawas. Now, diri kita kadto sa mga health conditions nga posible mabuligan sa langkawas. Una kita sa inflammation related conditions. Again, yun na pinchin din nato nini. nga ang ini iya nga sistema sang paghatag naton ideya kag edukasyon sa inyo sa mga health benefits sa lang kawas is for the entirety sa ato siling ilawas. Ang overall protection niya bla, holistic approach of treating, helping our body maintain sa inatawag na ito sa inyo, healthy nga condition. Now, inflammation-related conditions. Ano ang pwede mabulig diri or mahimo sa langkawas, Dok Leo?
1: Especially, Sir Josil, sa ginatawag chronic inflammation. Magambal kita nga chronic inflammation, different from acute inflammation.
0: No.
1: Kung masamaran kita, Sir Josil, nagabanog ang palibot sa ito sa inyo, pilas, makabunggo kita, mabuklan kita, magpula ang palibot. Ginatawag na siya nga acute inflammation. Part of healing. But when you say, Sir Josil, chronic inflammation, ara na siya sang nagligad nga tuig. But before that, doon nagpabatsyag na siya sang past pagyad nga 2 years. Sige-sige, bless Sir Josil. Ang iban sa ni Sir Josil, hindi man gintuman, pero wala nagahalin.
0: Kung sa mga paghigugma pa, mga nagloko di amor. Gabalik-balik.
1: Gabalik-balik.
0: So, tawag sina Doc Leo is chronic inflammation.
1: Yes. Ambalsang kilala ko sa ni Sir Josil nga daw may mahiligon balaya sa isa ka aspeto sa pagtuon bla.
0: Oo.
1: Asa gakon dinar.
0: So, dako bulig yun sini ha sa inflammation niya nga ginatawag ta. So, especially sa chronic inflammation. Kaya ang natawag na to sini, ang isa ka sahi sang inflammation, amo ining the other one is chronic, Dok Leo.
1: Yes.
0: The other one is
1: acute.
0: Ang acute, grabe bala. Tawag kita ba, acute. Buta mo sinig, grabe. In short, mapilasan ka gamay, hindi pa na-acute. Pero kung dako ng pilas, may posibilidad nga ma-inflame, magbanog, kag may posibilidad sinig nga naglala pagid, tawag na ito sinig, acute na.
1: Actually, Sir Josil, ang acute inflammation, part of healing na to na siya.
0: Okay.
1: Mapagamay man, mapadako man, may inflammation nga nagkatabo. Dira, galing lang kung gamay lang sa bad mo, tayo gamay man ng inflammation eh.
0: Galing kay kunin yung pagtipigan, posible magdako.
1: Correcto. No. Kagang inflammation ngayon na, Sir Josil, parts ng aton sa nga healing and repair. Tamo manotis mo kung masamaran kita. Actually, kung healthy lang aton sa nga lawas, Sir Josil, kung masamaran kita, huwag kasing kinanglan ni bulong sina.
0: No.
1: Maayo lang na sang iya.
0: So, buta malun sini nga, i-repair lang sa lawas ta naturally.
1: Correct. Okay. Kung may ara kasang bastante nga material sa sulod.
0: Kung daladira lang kawas, mo ginagawon.
1: Yes, Sir Josil. Gusto kita na. Kaya nagabulig sa para sa madasig ng pag-ayo naton. But specifically, sa chronic inflammation, Sir Josil, especially sa mga tao nagpamati sa tondira, mga listeners naton, kung nagabatsyagan na ikamusa ni isang palanakit sang lawas, pagmata nyo sa aga. Butang balon, may inflammation, may chronic inflammation kamo sa inyo sa nga lawas. Kapin pa, kung hindi magintuman ka sakit ng iban sina, pero wa'y man nagkakuha.
0: No.
1: Ara lang pirmi.
0: Huh? Pirmi lang luya, lawas mo kada bugtaw mo.
1: Correct, Sir Josil. Nakatulog ka man, pero daw kulang pa kag exhausted ka. May chronic inflammation kasi na. Kumbaga, doon nakasaho na sa blase mo, imbis nga nag-rent lang sa tani kon sa border pa, imbis nga nag-rent lang siya, instead nga rent lang, nag-lease siya blase, Sir Josil.
0: Oo, oh, nag-arkila na ganda.
1: Hindi lang saling arkila, binulan, Sir Josil.
0: Oh, long term. Basi kon BOT pa na, Dok Leo.
1: Problema
0: pa. Build, operate, and transfer.
1: Na, oo. Kagbasi pala, Sir Josil, kon rent-to-own pag ito. Joint pain, arthritis, muscle soreness. Ini, Sir Josil, mabuligan sang langkawas tungod sa yasaninga galangine.
0: Okay. Kon paano mabuligan ka mo sa joint pain? We know, ni Dok Leo. Naibalo naman pag-mentionar pa lang sa joint pain, damo sa inyo pamangkot paano. Kaya damo, permiga pala nakit ang ilang mga joints bala. At arthritis, for example, sinunod sa inyo naman, sakit sa tuhod ko. Mga muscle soreness, ang kalabanan sa mga trabahoso, gindong layo.
1: Yes.
0: Muscle soreness.
1: Palamaol.
0: Oo, palamaol sang lawas. Pero tikon, hindi madisponihan, may cease the pain. Pero basi kon madisponihan kon palakaon ka mo sang langkawas. Now, sa mga vital organs pingin naton nga iban, specifically heart condition naton and heart problems sabi Dok Leo. Anong mabulig sang langkawas Dok Leo?
1: Tungod sining galangin niya Sir Josil, antioxidant na makabulig para maprotehiran ng aton sa nikaugatan batok sini sa damage. Nagapanubo sang risgo Sir Josil sa heart disease, nagapanubo sini sang risgo sa poor circulation kag ang high oxidative stress ginaangot ni sa Sir Josil sa hypertension kon high blood pressure. Mabuligan man Sir Josil nga mapanubo tungod sa galangin galangin nga ara sini sa langkawas. So in effect Sir Josil sa pangkabugusan hindi lang kurason kundi kaugatan kag kurason naton ang mabenepisyuhan ko ng aton sa cardiovascular system.
0: Ang ginasiling naton ni hindi niya is medicine type ha. Nga pag inom ninyo after 15 minutes after 30 minutes may pikto sa kamakuha. Ang aton there is holistic approach.
1: Kag gina-remind naton ng aton listeners Sir Josil, mga viewers naton nga diri kita sa naturopathic medicine more kita abi sa prevention.
0: Oo.
1: Kag pagmintinar sang maayong nga lawas. Kati nga tondering nga suggestion ginapanumdum gani permiso ila Sir Josil, an ounce of prevention is worth a pound of cure.
0: Kay tikon ma-prevent nimo ang malatian, ang pamalatian, ang ill effects abisang mga free radicals nga ini Dok Leo because mapagod na ato ni immune system. Paano magpagod na ato ni immune system? Because nagakaon kita pareho sa abisang langkawas.
1: Tama.
0: Now, dari pagin kita Dok Leo, ari damo naman ni mamangkot Dok Leo, ano namon ini skin aging Dok Leo, naka prevent sa madasig sini nga skin aging or premature nga skin aging na tawag nato noy kagi si Noltiro nagtigulang na. Ano ang mabulig diri sa langkawas Dok Leo?
1: Tungod Sir Josil, ang skin aging kon premature aging Sir Josil tungod isa sa free radicals.
0: Okay.
1: Nga makapadasig sa pag-iidad sa aton sa nga cellula kag sa aton sa nga panit. Kag prone sa ni Sir Josil ano ang mga tao nga mahiligon sa mga makalamay kag mga matamis.
0: Ako namo kon pala kaon ikaw sa matamis, dasig magtigulang ang imo sini nga panit.
1: Correct Sir Josil, kay okay. Pro inflammatory ang sweets and sugar.
0: Tingala kong pala inom 1.5 liters per me, do gamala per me panit.
1: hindi lang panit Sir Jose lang gamala.
0: Pati tutunan mo do per me lang gamala.
1: Na, okay dehydrated per me.
0: Kag dogay-dogay mamalhan kag
1: laban-laban. Pero may ara sa mga kababaihan ko naman ang problem ninyo. May ara sa Santhon plus coffee mixer Sir Jose la.
0: May ari diri kon kahibalo lang kamo mag-discovery kon diin ninyo inikuhaon kag paano ninyo ini-take no so makabulig ini sa premature skin aging. Paano magamit? Karon lang dugay-dugay ha. Relax lang gid kay discuss na mo ni Dok Leo. Kay diri kita na sa amo ining masami mabatian ninyo is naghinang immune system. But ang balo ng overall sining resistance sa ato sining lawas naghina. Nalutos siya sa mga free radicals o kung nagadala infection sa ato sining lawas. Viruses manda, bacteria manda, fungi manda. So, anong ginahimo sinisang pagkaon na to sa langkawas, Dok Leo?
1: Nagapabakod, Sir Josil, sa aton sininga immune system. Actually, ginaubra, Sir Josil, ano, sang mga ginatawag antimicrobial properties pagalin sa tanom, nagabulig na sila paluya sa mga kagaw. Kaga mga soldado sa lawas, taya, amo responsable sa paghimos sina, sa ila.
0: Ay, si daw gampang lang sila galisin ni Duta kag ano gani na yung ginahampang nyo masami gani ang popular nga hampang bla sa computer Duta ang iban sina is nga ang imo nga una nga soldado ipa-weaken niya lang ang depensa kag ang shield sang imo kontra kag ang aton nga natural nga body armies or immune system amo nang mapatay Dok Leo.
1: Tama Sir Josil, sila sina ang taga himos.
0: Tagahilo gali ining langkawas.
1: Manug paluya. Manug paluya Sir Josil pero manug patigaman. manug paluya sa kagaw. Pero manug patigasa dapat patigahon nga kinanglanon gyud ano, especially sa mga kalalakihan dira. So nagaprotect Sir Josiel sa aton sa nga immune cells batok sa ni sa oxidative damage nga nagaresulta Sir Josiel sa mas efficient, mas mabakod naton sa nga immune system sa pagbato sa mga kagaw, mga higko dira sa aton sa nga lawas kag kun kita sini may balatian infection at tungod sa mga kagaw ngayon na siyempre madali kita sinima ka-recover o kung maumpawan.
0: Kay dasig mapatay ang mga kagaw sa lawas ta.
1: Correct.
0: Okay. Now, sa ato naman sining digestive system or issue sa digestion. Duham lang nintindihan ta eh. Kung hindi ko no halog-hugot, Dok Leo. Kung hindi ko no tig-a, kung kaisa hapos naman nga dahil hindi mo mapunggan.
1: Mm, tama.
0: Sa digestive issue, ano ang effect niya?
1: Kung hindi ko nabasa, mala.
0: So, paano kinabuligan in isang pagkaon sang langkawas, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josiel, no, isalot ko lang ang mga nabinipisuhan bala Sir Josiel sang pag-inom sang Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: Ah.
1: Especially sa may mga problema sa bloating, indigestion, excessive gas dira. Especially ang mga nagreklamo mo sa aton Sir Josiel na pagtapos nila kaon, hindi sila komportable.
0: No.
1: Especially kung nakabulubuylo kaon sa gabi, hindi mayong tulog.
0: Mm.
1: Nga nabuligan sa pag-inom sinisang Sunthorn Gold Herbal Tea. 1 hour before bedtime, isa sinika maalabaab nga cup.
0: No.
1: Ila sinang ginahimo, Sir Josiel, na ginainom. Kag pagkaaga, Sir Josiel, nagabulig pahapos sa aton sa nga bowel movement.
0: Ang Sunthorn plus Gold Herbal Tea, Dok.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Okay. No. So makabulig man ina sa aton galisin nga digestion.
1: Digestion, absorption,
0: okay.
1: Bloating, hindi mo maintindihan nga pamatyag sa imo sining atyan nga nagresulta Sir Josiel sa disturbed imo sining pagtulog sa gabi kag hindi manami nga bugtaw sa aga.
0: Actually ang tea being served mostly ang nagaserve sinigid ya kag dominant ini sa mga Chinese. Pasalamat ikaw kung bisita ikaw nga serbihan ka sang tea because that's the way nga nagapakita sila sa pag-care gali sa imo.
1: Kag nagapakita na Sir Josiel na presar kanila, importante ka sa ila.
0: Oo. So ti importante ang ato ni kayong lawas, importante kita there is kalibutan karon kun why kita hindi na balancing ato sa nga ecology. Why na tao? So dako mabulig sa ato sa nga digestive issues. Makuha man ang bloating, ang makamalka bloating doga butod ang imo nga tiyan.
1: Yes, Sir Josiel, butod imo sa nga tiyan. Ang iban sa Sir Josiel kung pitkon mo daw drum.
0: Oo.
1: Kuan bala?
0: Sa bata mo nang ina paghampak mo sa tiyan mo muna nang daw tunog ya daw bula.
1: Yes, Sir Josiel. Hampak
0: mo. Oo. Bloated kasi na.
1: Bloated siya. May gas. Kagang iban sa ni Sir Josiel, tungkol di mapahamtang kay hindi mayong ilas ni nga panunaw. Muna bilang ginahambal na ito, Sir Josiel, nga sang una, may hambalan nun kita nga what we eat is what we are. Pero may iban nga mga teorya sa ni Sir Josiel nga mas daw mas dapat hambalon, kag correct hambalon nga what we absorb is what we are. Kay hindi tananta nga ginakaon, ma-absorb na ton sang maayo.
0: Okay. So, pwede kita gali mahusgaran kung mamangkot sa aton ang mga practitioners, no, Dok Leo? Naghambal sila nga, ti ano masaming ginakaon mo? At niya mahambal nga, at ikon paborito ko git permiso niya, crispy nga chicken skin.
1: Do ka namiton ba?
0: Pagkatapos niya magkaon ko kulitsyon siya, hindi ko kuyon sa unod yung gusto ko diyan crispy nga panit. But hambalon siya ni, hambalon kalaban-laban siya sa napakonsultahan mo, Dok Leo. Selling niya, your days are numbered. So ti, amo niyong mabulig ha, part lang ni sa mabulig sang pagkaon sa langkawas. Gin-highlights lang naton dari ang mga bagay balang ang badasig naton sinimensyindihan. May mga may iban pag isiningan pwede mahimo iya sa ato sining lawas sa pagkaon sa langkawas. Pero again gin-highlight lang naton ang mga madasig naton sinimensyindihan. Kag masami mabatsyagan ta. Now, dari kita sa ginapamangkot ninyong method of preparation, balaan ko amo ning ginahulat ninyo. Paano naton ipreparar ang langkawas para nga makuha naton ang iningin pang discuss naton sini nga mga benepisyo, Dok Leo.
1: So kung may ara na kita Sir Josiel sa langkawas, limpyuhan naton ini sang maayo and then aton ni siya nga i-slice. Mga duha, tub-tub tatlo sini ka kihad.
0: duha sa tatlo kakihan niya daw piso ka
1: dlagko.
0: Dlagko.
1: Okay. Yes. Okay na siya. Pabukal kita sa ni isa tub-tub duha sa ni katasa nga tubi.
0: Mm.
1: Pagbukal sa ni isang tubi, ilunod naton ang tatlo ka-slice ang langkawas. Pahinayan naton ang kalayo. Sa sulod sang 10 tub-tub 15 minutos.
0: Okay.
1: And then patya naton kag salaon naton. Actually pwede niyo ni siya mainom nga maalabaab Sir Jose kun depende sa imo kung gusto mga mainit-init pagidiya. Pwede mo iya nga imnon nga daw kasubong sang coffee wala Sir Josil. But usually pag hambal ni Sir Josil nga tea abi hindi sa tuman ka init eh. Kundi nami sa tea sinining nga maalabaab lang siya.
0: Makaya sang aton sininga ba ang kainit Dok Leo nga labukon.
1: Yes Sir Josil. Kag pwede kita sinima ka inom isa tub-tub duha ka kutsara o isa tub-tub duha sini ka cup sa kada adlaw.
0: I see. 1 to 2 cups lang ha?
1: Yes, Sir Josil.
0: Hindi nyo pagpasubrahan kay base karon mag-inom tinyo tikinabo bala?
1: Hindi man siguro sila, Sir Josil, makakaya.
0: Oo.
1: Kung pasubrahan gid nila kay ang isa sinisang effect sa aton sa ningat yan, kung masubrahan ka man, hindi komportable.
0: Okay. May somewhat, ano man, no? Discomfort ka mabatsyagan. So, pwedeng i-tea-like, i-boil ninyo kung nagaon. So, ang question si ni Dok Leo na mention mo kagayin ng partiya, makabulig pag-isato si niya good digestion. Ang Santon Plus Gold Herbal Tea. Pwede ini nga amuning gamiton mo, Dok Leo. Ang linagaan mo sa langkawas, sa pagtubi mo sa imo sini nga Santon Plus Gold Herbal Tea.
1: Pwede man Sir Josil, no, pero depende sa preference.
0: Okay.
1: Kay may mga tao yang hindi makasaho sang amuna nga klase sang combo bala. O kon sang pag-mix, pero kon makasaho kaya okay lang. Pero kung dalimbawa, gusto mo man iyang ang langkawas mismo, do, medyo man neutralize ang iya sining taste, pwede mo subutangan, Sir Josil, sang lemon, kung gusto mo.
0: Actually, ang iya sining sabor, do, kapariho sang ginlaga nga tanglad, may similarity, pero mas ma-aggressive gamay ang iya sining odor. Medyo rin ko pa nalupsup ka daw may mint sa imo sining ilong, Dok Leo, no?
1: Yes, Sir Josil. Kagmayara pa sa sinisang bitter aftertaste.
0: Oo. Kay tikon sa aton sa una, nanatasuma, ginasudan tayo na nanonot lang sa asin. Kapin pa kung bagong bakit ang imo sining tinigang. Pag ang kamo na mo ang kamo sa mamaguhan ka, pangat sekretaryo
1: yes. Kag pasungaw na yun, baba mo. Eh. Gabalingaso eh.
0: Kung magdako-dako ang inkit ni mo, tali makahang man ini siya eh.
1: Tama.
0: No, daloy agid. So, ina yan sa, sa tea-like preparation, Dok Leo. Is there any other way nga maprepara nato nini? Katulad sa ginhambal ta, ginasudaan namon ini sang una, kami ni Dok Leo nakaagis ini sang sudaan sa langkawas. Pwede man ini to be taken raw, Dok Leo, just like sa ginahimota ginasudaan to sa una.
1: Basta kaya lang Sir Josil, di pero man sa aton sang una, mo man ang part sa aton sa ninyo pagkaon. Without realizing, ganyan sang una, no? Subong ko lang na-appreciate Sir Josil sa sanin nagatoon na kita sa phytomedicine, nag-naturopathic medicine, nga amugli itong mga benepisyo nga nakuha na naton sa pagkaon sang mga pagkaon abi nga uay pa naton matunaan sang una particularmente inisening langkawas. So pinakamanami Sir Josil nga foremost common and safest amuning tea form. Magluwas siya kung medyo ang imo sining tolerance sa init sa kahang sa medyo bitter nga aftertaste mataas-taas pwede mo siya kaunan Sir Josil ang inambanaw na so masa sa asin. Kasudaan mo imo, depende kung kaya mo. Kasi may mga tao, magani Sir Josil, nga ginahamal man lang gani ang kutitot nga kwan mo.
0: Katumbal.
1: Katumbal.
0: And by the way, pa sa mga palabisyo, Dok Leo, sarangan nyo gani ang bitter taste ng whiskey and rum.
1: Tiyama ko na Sir Josil mo, hindi katulon sa kapsula kay mabudlay, pero mahapos ang pula nga kabayo.
0: Now, ang pamangkot si ni Dok Leo, ano nga sa diin mo dapat i-take ini before meal or after meal?
1: Mas mo namin, Sir Josiel, after meal.
0: Okay.
1: Makabulig sa pagpanami sa aton sininga panunaw.
0: So digestion, gino. Just like the yes. tea, no? The Santon plus gold herbal tea.
1: Correct.
0: For good digestion.
1: Tama.
0: There are other sources sa mga pwede na ton sinima dalawat nga mga karak, ano ni, mga nutrients nga makabulig man good digestion. Pero isa na dira ang langkawas. Sa una, ginagapas lang naton ini kaysa sagbot tawag ta sini sa una muhilamon weeds the ano bla unwanted nga nagatulubo sa aton palibot. But right now I was surprised nga sa mga nagabulanti halin sa umasubong ginabaligya na Doc Leo ang langkawas.
1: Tama.
0: Damo na sang nakita na ko ginabaligya ang langkawas. Kag actually isa ni sa mga rare nga ginabaligya ang langkawas. Kay again sa ato sini nga panit pwede naton ini ma, na makabulig sa lapap. Sa pagkuha sa lapap. At the same time, manami kag mahamot ibutang sa sinamakan kay may nagagamit pagyapon sa sinamakan. Kag sa mga hindi man gid mga old timers na. Kalo si na too old, na too young, mga old timers na may ara pagihapon sini nagapangita ang ginhawa nila sang langkawas Doc Leo from time to time.
1: May ara Sir Josiel, no, kag sa madumduman ko daw nakakaon ko sang isa kaluto nga isa sa kumbaga mayor niya nga sangkap amo ang langkawas sa Thai cuisine.
0: Thai and Thai Vietnamese cuisine.
1: Yes, so ma-identify mo gid Sir Josiel, mabalaan mo gid Sir Josiel nga may ara gid sa sang langkawas tungod siya sa nga sabor tungod sa sari nga hamot.
0: Sa isa ka Vietnamese nga cuisine, nakatilaw ako sina, pagmuno ko sa nagabantay, Bladok Leo. Abal ko ano ni Mando lang kawasaw. Yeah, yes, sir. Lain lang galing ang langala niya sa presentation.
1: Yes.
0: Huwag ko yung malong alpinya galanga. Langkawas galing. Kaya nabutang nga mo ni mo. Mamuno pa ko na tanikin sa introduction alpinya galanga. Pero nabasa ko ni sa isa ka Vietnamese cuisine. Gali kaya mo ning langkawas sa atan.
1: Langkawas man lang gali, no?
0: Now, inaya for good digestion. Again. Pero ang manami nga digestion, dapat insakto ang pagpasunod ta sa aton pagkaon nga available sa lamisa. General rule, first, dapat prutas. Sunod na ton, kung may meat is meat or protein. Carbohydrates must be at the very least must be taken last dapat.
1: Kung may mo Sir Josiel, no, unahon na naton ang ma-fiber ng mga pagkaon like fruit and vegetables or kung halimbawa masiparar mo ang fruit sa vegetables ma sa vegetable man mas okay. Kaya base kung hindi man compatible karon ang imo sining fruit and vegetable combination base magresulta man Sir Josiel sa fermentation and bloating. So pinaka safety mo sina dira kung magkaon ka fruit lang, kung magkaon ka vegetable lang, hindi mo sila pagdungan nun. Unless, kung balaan mo iya ang husto nga kombinasyon.
0: Okay. Pero sa mga waya lang kawas, kag hindi sila sigurado that they can achieve sa ginatawag nga good digestion equals good presentation mo dito iya sa toilet o kon CR. Iti kon hindi nami digestion mo duha man na kabagay mo either gapalang luha kapag wa Doc Leo or nagagwa ka nga nagasap na ihapon kay mambal mo do may ara pa nabilin
1: ambal sang kilala ko ganin Sir Josiel wagi kaabot ba.
0: Always late
1: naunahan gid.
0: Una ko na dayon ko ebidensya. Pero sa mga produkto, for example, the Santon Plus Gold, the premium D3, Santon Plus Gold capsule, the premium D3 soft gel capsule, pwede ni mo ma-achieve, for example, abi ang good digestion taking these mga supplements ngayon ni Doc Leo.
1: Actually, pwede, gid Sir Josiel. Kag, actually, ang mga beneficyo sang langkawas, tungod sa yas ni nga galangin o kon galangin, mahimo man nga makuha na ton sa paggamit sa isang mga suplemento, Sir Josiel, like Santon Plus Gold. Kag actually, ginagawangid na ton, Sir Josiel, ginagaan na ton yung fascist bala. Ang aton sila nga ultimate trio o kung ultimate trio na ton. Kay may ara, gid sila Sir Josiel, sang synergistic effect.
0: Oh.
1: Pag-abot sa aton sinitopiko nga mga ginapang istoryahan.
0: Ang langkawas siya makabulig lang.
1: Yes.
0: Ang ultimate rayon, just like the Santhon plus gold capsule, the premium D3 soft gel capsule, na Santhon vitamin C. Kung matake ninyo ini, ma-achieve ninyo ina ang comfort pakadto sa CR and even sa kondisyon sa ato sininga tiyandok layo.
1: Kagada mo, Sir Josiel, sa iban pagid sininga mga benepisyo. Like for example, kung ang problem nato is digestion, ang isa sa kinanglanon nato sa dadara, Sir Josiel, is prebiotic and manami nga ginatawag populasyon sa aton sininga probiotic. Para magnami aton sininga digestion, magnami aton sininga absorption. Kaya kung manami, Sir Josiel, aton sininga digestion at absorption, abtik man aton paminsaron. Manotice na aton kung troubled aton sininga tiyan. Stress kita. Nag-efekto, Sir Josiel, sa isa kag isa. Ang brain kag ang aton sininga tiyan.
0: Ada dayon na violation mo, Dok Leo. Destructive driving. Kaya hindi ka mapahamtang mo. Kaway ka kabaloko din ka. Mapungko ka. Or matindog ka. Mahigda ka.
1: Tingnan lagi rin iban ga isi-isi ka eh. Pag-abot, Sir Josiel, sa mga health benefit na makuha na ton, kag protection nga mahatag sa ton sa Alpina, Galanga, ako na nilang kawas. May ara man, Sir Josiel, sa hindi maglayo nga binibisyo kag protection nga makuha man na ton. Halimbawa, makuha na ton sa Santhon Plus Gold kung kita sila magtumar. Halimbawa, ang Alpina, Galanga, ako nilang kawas, may ara sa isang bioactive compound nga Galangin o kung Galangin para sa aton sininga beauty, anti-aging, digestive health, heart problem, premature aging, abing may nagakontra dira para nga hindi magdasig ang pagkurinot sa aton sininga panit. Ang spirulina, Sir Josiel, ining blue-green algae, may ara man sa sang phycocyanin. Nga may ara man sa sang hindi maglayo nga binipiso nga makuha man aton sini sa langkawas.
0: How?
1: Kag-ari man din siya sa Santhon Plus Gold capsule bilang isa ka-ingrediente sini.
0: Amo na kung basi budlayan ka mo na pangita langkawas na hambal nga do tinunto inyo na dokleyo kag katropang Josiel nga pabudlayan yung pangita langkawas. Tika doon lang mo sa butika ka mabakal Santhon Plus Gold eh.
1: Tama, Sir Josiel. Pero actually, doay ka naman ibalibad subang kumpensaron kay Sir Josiel na no? Kaya actually sa merkado, sa wet market or sa vegetable section, mapisan ka lang mangita, makakita ka sang langkawas.
0: Pisan yung mangita nga, bakal gani ka bayo, yaram na nasa kung sa Shopee, gani sa TikTok na mabakal mo, yan na magpamol.
1: Habi tanawan nyo, may langkawas sa Shopee. Mas yara na.
0: So, diri sa isa pagin premature aging, Dok Leo. Ang dako nga may ibulig siningil ni sa aton, ang balunggay gali Dok Leo, which is common to almost all of our products sa Santhon Plus Gold Premium D3 soft gel capsule, may balunggay. Kapi naton nga Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, may balunggay, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josiel. Kagang ining balunggay, makabulig ni Sir Josiel sa aton lawas, pagbato, para mabulubalansin naton at nung reaksyon sa niya sa stress.
0: Okay.
1: Para hindi kita matamaan, kaya dali, Sir Josiel, magpatigulang kung masami ka stress mo.
0: Ati, oh, permi ka lang kung nga kusa mo, damo ng hambal nila nga, uy, daog mo pa si Atlas. Si Atlas, siling niya, why na kabuhi? Pero ginapasaan niya bilog ang kalibutan niya, buhi ka pa imo iya, sinapasaan mo na bilog ang kalibutan.
1: Do, kaya, gitabi ko, no? Di ka makantong lawas naman. Amun ni dali magpatigulang sa aton, Sir Josiel, ang masami nga pag-ugtas, aburido, init ulo permi, kaugot, pagdumot, kaakig. Amun dali magpatigulang sa aton, Sir Josiel. Pero, makabulig man parilak sa aton, nga ra sinis sa balunggay, Sir Josiel, o kung sa moringa, ang B-complex vitamins. Ang iya sininga vitamin C, ang iya sininga magnesium nga nagabulig pa-relax sa aton. In effect, mabulubalanse, Sir Josiel, ang aton sininga reaksyon sa piyak sang stressful kag mga nagapanghangkat, nagapanggarit-garit ka mga sitwasyon naton.
0: Kay balog niya magbalanse ang nagtugas sinino. Could you imagine that? Ang balungay the fact niya, madamo ikaw sang pwede mo saktan sa pagluto kag sa pagkaon. Very, very abundant kag mahapos patubuon.
1: Tama.
0: So, with balungay around Dok Leo, buta balon sini nga, ma, kung palakaon na nga managa-star sa balay nga puno sang balungay, palakaon man sang balungay, makasiling ikaw nga, they are engaging at least sa healthy way of living by consuming sang balungay.
1: Actually, Sir Josil, no, kung liba bastante ang balungay, gakaon ka sa ni Adlaw-Adlaw, kasubo ni Sir Josil nga ginapabakod na ginapabakod mong emotion nga taming batok sa balatian.
0: Ti, kung balungay lang, Dok Leo, kada gabi, hara de Smallville, damo balungay mo. Balong na. Balungay.
1: Balong sa barangay.
0: So, ti, ang Santon Plus Gold Capsule natin, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, is your alternative if you want nga makuha ang mga benepisyo kag effects sa pagkaon sang langkawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kag ang bintaha pagid sa nikati holistic bala. Kaya nga man, ang isa, Sir Josil, sa bintaha kung ginakuha na to ng sources, makinanglanon sa ton siringalawas sa plant, hindi siya isolated. Butang balon, Sir Josil, pang kabilugan ang efekto kag benepisyo sa aton. Kaya nga aton, sakit, Sir Josil, hindi lang physical. Why is yung sakit na nagdiritso, Sir Josil, sa physical? Ngoy, anay mag-agi sa pagkasubo, pagkaakig, stress, sa emotional nga mental, o kung panghuna-huna. Ang plant source na aton, Sir Josil, pag-abot sa niya sa mga bioactive compounds, sa mga phytochemicals, bilog ina, Sir Josil. Ngayon, hindi lamang ginabuligan niya mapaayo ang imo pala nakit sa lawas, kundi pati, Sir Josil, lang imo sini panghuna-una, ginabuligan man nga magnayanaya, nga mapunggan ang sige release pala, Sir Josil, sang ginatawag pain signals, o kung mga pain chemicals nga nagaresulta sa pagpalanakit sa part sa imo sini nga lawas. So, in effect, Sir Josil, hindi lang siling na ginakuha niya ang symptoms.
0: No.
1: Kundi, ginatratar gid kung ano ang kabangdanan dito sa sulod sa aton sini nga lawas, kung natural source ang aton sa ginakuhaan sa mga binipiso ang kinanglanon naton sa kakulangan tungod sang kakulang sa nutrisyon, kakulang sa nisa ginatawag pag-prepare naton o consources naton sa masustansya sa nga mga pagkaon. Kung ma-provide naton, Sir Josil, sila na nabahala sa pag-repair sang dapat i-repair, sa pag-kuha, pagpanas sa itong mga symptoms. Kaya kung ano ang cause, Sir Josil, at the same time, mabuligan man nila nga marimedyuhan kag masolusyonan.
0: May ang iban sini Dok Leyoti daw maghambal kabla capsule. Ang iban sini sila niya may iban kamudra nga pwede na lang naton mainom haw. So kung for example kung kaisa hindi man nga hindi kita gid kauyon, no, nagakataka kita kung kaisa bla Dok Leo. Nambal nga doon natakaan ako sa agika lumoy sini. Why sini sa liquid sini? Nga imnon mo lang bala. Don't worry. Sa inyong matagadlaw-adlaw nga ginahimo, nga naandan na to sini Dok Leo, pwede nyo man makuha nga mga benepisyo bisan nga mag-inom lang kamusang kape, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, ang iban, Sir Josil, nagpangafe lang. Nga, why ba lang sa ila? Basta doon lang in part na lang sila sining pagbugtaw sa aga.
0: The routine, no?
1: The routine na lang. Doon di bla kompletong ila sining adlaw nga hindi makapangafe.
0: Ang balsang kilala ko, Dok Leo. Siya pagkaaga, bugtaw ko, galain chan ko, diritso ko si Arpro, una ko siya kaptan siya, takuri mo. Nanan na pangafe?
1: Yes,
0: oh.
1: Andam lang, basi malisuhan, ha? Nga, ay man bala, Sir Josil, bala, nagapanguna una ako nagapaminsar kun ano ba lang ini ginahimo ko part sa akon sa nipang adlaw-adlaw beneficial bala o kun makahalit sa akon sa ninga lawas. Pero Sir Josil, nagapaminsar ka man kun wala, pero kun masustansya ang ginapasulod mo sa imo sa ninga lawas bisan sa imo sa ninga pagkafe, bisan wa kay nagapaminsar, Sir Josil, eventually makita ina, Sir Josil, kung mabatsyagan sa imo sa ninga lawas, makita sa imo sa ni mismo nga panglawas.
0: So amo ninga ang kape sang Yes to Health Incorporated. Amuning tatlo ka kapita. Santon Plus Coffee Mix. Which is kape ini nga wala caffeine, wala sang coffee beans. Mangosteen, moringa powder, kag soya powder. pwede ka pangapi pati mga bata sini Dokleo.
1: Correct, Sir Josil. Especially sa mga nag-edad-edad, Sir Josil, kinanglan sang muscle repair.
0: Oo.
1: Pero kung nang ginatawag mga source na ton bala, sang kinahanglan nun sa pag-repair sang muscle na ton, diba, ining protina, kundi makita mahalungon, kuhaon na ton permi sa karne, bugat man sa liver, bugat man sa kidney, Sir Josil.
0: Oo.
1: Samantala kung ang protein na ginakuha na ton is from plant source, mas mamag-an. Kag mahimo man gyapon ang pag-repair sa aton sa mga muscles, especially sa mga nagaedad-edad. Tamo, Sir Josil, kung nagaedad, nagaamat-amat payos.
0: Hmm.
1: Nagaamat-amat nipis ang aton sa mga kaunuran.
0: Oh.
1: Isa na si Sir Josil, kulang man sa gamit, kulang man sa exercise, kag kung may dapat i-repair sa nadira, mahinay. Kung magkulang man kita sa protein, kung nagainom kita sa Santhon Plus Coffee Mix, Sir Josil, ara na ng protein kaupod na. Size of lavones, kasubong kaupod pagin sa ginatawag lecithin, nga madamo sa binipisyo pagin sa aton sa ninyo lawas sa sinang ginatawag pag-inom sa Santhon Plus Coffee Mix, may protein, may isoflavones, may lecithin, kagiban pagin nga mga bioactive compounds nga ara dira tungod sa yasri healthy nga mga sangkap.
0: And ang isa pagin na rin, Dok Leo, speaking about free radicals, no? Buta malo sining mga harmful molecules nga ara sa aton sining sulod sa lawas. So isa sa pamagi sina para mapagwais na detoxification.
1: Tama.
0: I-detoxify na to ng sulod sa ato sining lawas. Or in, ang isa na itong kakapaydari, may ara ingrediente nga nagabulig sa detoxification sa lawas. Ta ara ina sa Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, na tawag na itong sining glutathione, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil, kaya para maproteksyonan kita sining mga harmful molecules, sining mga free radicals, dapat may antioxidant kita.
0: No.
1: Amo ning pangontra bala na ton, Sir Josil, para hindi magtuktukon sining salsalon, antes mo kutingan, Sir Josil, sa final mo ibinga kulor nga gusto, mas bintaha, Sir Josil, kung may epoxy primer anay.
0: Oo.
1: Or kung may red lead, ang bal ang tawag sa iban na sini, para proteksyon sa tuktok. Amo man sa aton lawas, Sir Josil, kung damo free radicals kasubong sa tuktok, man nga nagamat-amat ut-ut sa aton sa lawas na nagresulta sa badatian. Ang antioxidant, Sir Josil, protection na ton, ini. Kag, ang manami, sini Sir Josil, ang good news, hindi lang basta antioxidant, kundi master antioxidant. Ini glutathione. Nga ara na ton makuha kung nagiinom kita sini sang Santhon Gold Coffee Mix, kag ginupdan pagid sang collagen.
0: Mayo ini kiti takos ng tanan kag ara, Dok Leo, sa kape.
1: Tama.
0: So, nakasimpon ka lang man sa nagapangapi, just like nag-enjoy ka lang inom sa kape. Pero may dako nga ganan siyang lawas mo kay masustansya ang imong kape.
1: Ang kilala ko sa Sir Josil kung nagapangapi upod sa mga kaupod yung man nga mahilig sa kutso-kutso. Kung nagapangapi bala sila.
0: Mga membro sang chism.
1: Sa iya yung opinion, siya Dok, mas namit pag gani ang Santhon Gold Coffee Mix sa ila sa niya kafe para sa iya, ha. Though sa akon man, nanamitan man ako sa sabor sining Santhon Gold Coffee Mix at ika-inoman kita sa ni, pero maglawas na may beauty benefit sa pag-iya specifically.
0: Pero ang pinakanamit ko, no, kung nagapangapi ko, no, kamo ang chismis, Dok Leo. Mas namit pa kuno sa kape.
1: Oo, hindi mo manutaran ng isa, ubos ng kape, chismis, wala.
0: And then we have this premium D3 coffee mix. Nga sa premium D3 coffee mix, isa sa mga distinction niya sini kay waay nagapashoot up sa blood sugar level.
1: Amo ng bintaha, Sir Josil, kag amuning nauyunan man sa may mga insulin resistant, Sir Josil, bla, nga na-appreciate gid nila kay may mga times ang una sa waay panibala ng premium D3 coffee mix. Makahumot sila sa kape, Sir Josil, daw tuman kadako nga tentasyon para sa ila.
0: Hambal ganin nila sila niya makasinghos ang kapis niya do ido buang ka tulonton laway.
1: Kay makatilintar gyud Sir Josil, kon coffee enthusiast ka. Pero sa subong ang ginapasalamatan nila kay mga kafe sila nga wa sila sing worry sila sining insulin resistance, sila sining triglyceride levels, sing LDL cholesterol, sa ila sining blood sugar.
0: Kay may iban kita makikilala nga mga masami mo makita sa kapihan, gulpi ng dula. pagsunod niya pag-appear, president Cantos niya nag-untat ko anay, priest niya nagsakab ng sugar level ko.
1: Kag nagpalpitate kumayo.
0: Oo. Mm. So, kung gusto niyo magpang-happy, balon ka mo sang premium D3 coffee mix.
1: Correct, Sir Josil, no? Kaya ang sunthone sinikag ang vitamin D3 nga sangkap, makabulig ni improve sa insulin resistance. Hmm. Kaya ang concern sang iban, may nag-message sa aton, Sir Josil, Dok, ti matamis man na. Paano na karoon ka ti kontragan niya sa ako ng tamis? Kamu na ginasilinggalin na to, no? Nga ang iya sa pampatamis, hindi niya makadisturb sa aton sa nga blood sugar. Zero calorie man siya kay halin sa stevia.
0: Oo. So, that's premium D3 coffee mix. Pero kinanglan, Dok, kung maglagaw ka, kay daw ikaw naman naman maglagaw, abi, no? Masunod, no?
1: Mm-hmm.
0: Dala ikaw sang Santon plus herbal oil.
1: Base na sa imo sa nga experience.
0: Oo. Kaya ang oil yap, namigali sa Santon plus herbal oil, Dok Leo. Kaya nagapa, tawag na ito sinin, ang iyab lang effect doon, nagapahumok, nagamoisturize ang ato sinin skin.
1: Kag amugid din na, Sir Josil, kay ang ano, ano ba lang ara, dira, amo na pinakapunto mo. Kung nga makabulig sa kondisyon sa panit, nga makapahumok sa, nga makabulig sa moisturize ang ato sinin nga panit, dira ang daganan, Sir Josil, sa ingredient o kung sa sangkap.
0: Oo. So, anong mga ara sa Santon plus herbal oil, Dok Leo, that could help sa ato sinin nga panit? Especially abi ma-expose ka sa tama ka sa ano bala sa temperature or sa klima. For example, tama ka lamig, nag-dry skin ka manabi, Dok Leo. Eh.
1: Ang manami, Sir Josil, sinadiraan mo ang VCO.
0: Okay.
1: O kung virgin coconut oil. In fact, kaning iban sa ni Sir Josil ng mga produkto for deep cleaning, isa ni sang ila sa nga sangkap ang VCO.
0: Oo, kay I was able to secure sang oil. Ngambal ko daw may lubihaw.
1: Mm-hmm.
0: Ang nabutang lang is skin care, deep cleaning.
1: Mm-hmm.
0: Oil ang uno, Dok Leo.
1: Yes.
0: So, ang humotya is just like sang lubi. So, I presume ka may VCO.
1: Kalabanan, Sir Josil, no? May VCO. Kagang isa pagin, Sir Josil, nga makapanami sa kondisyon sa panit na ton, kag bastante man sa ginatawag antioxidant, vitamin E, ang moringa oil. Ara man sa ton, sanin nga sunthone plus herbal oil. Kagang isa, Sir Josil, nga makabulig iya, batok sa mga palang-alay, palamoy, po'y palamaol sa ton, sanin nga lawas, endorsed by our DOH, amun isang peppermint.
0: I see.
1: Which is ang oil niya sini, isa man sa sangkap sa aton sa nga sunthone plus herbal oil.
0: Oh, so balon ka mo maglagaw ka mo regardless of weather condition, regardless sang climate.

0: Tama.
1: So makabulig pa na protection sa imo, just like for example malaria or if not dengue, halin sa kutot sang lamok.
0: Kag sir sila may mga parasite nga dala ang kutot sa nisang lamok. Kag hambal gani sang kilala ko sir Josel, actually bisan wa pa sing infection, ultimo sir Josel makutot ka lang sang salabay sang dapaw tuman nakahasol mo. Di pinakamanami nga mahimo naton sina indi sila makapalapit sa aton the first place. So nang himo naton dapat may manog tabog kita dira.
1: Kag delikado balan makututan kita sa lamok. Just like sa lamok, parehos man sang langaw binaton gahapon lang. Nag-itlog gali siya.
0: Tama.
1: So nali gani makadulot ang iya sininga sungusungo sa buli. Kag itlogan niya ka, tingala ka lang nga nagaka-allergy ka na.
0: Tama.
1: So balon ka muda Santon plus herbal oil. And then ang habon gali Doc Leo sa malamig sininga klima, for example nagapadry pagid gali sa imo sininga skin.
0: Correct.
1: Ang mga ordinary nga mga habon.
0: Correct.
1: So lipatan ko magbalon sang Santon na herbal soap kag Clear Skin Beauty Soap, Doc Leo. So kung nakabalon ako guro ay mag mag scaly guro ning mga panit ko, Doc Leo.
0: Pero saan nakabalik ka naman, dasig naman ang pawang kaya nakagamit ka na?
1: Galing kiti amo nang hambal nga kada paligo mo paglugod mo ang datualiang buling mo kag
0: galulon.
1: Oo, galulon ng dry skin or dead skin. Now ang ato sininga habon, habon na moisturizer pa, Doc Leo.
0: Tama.
1: So gamit ka mo dakon mga habon ka mo sa Santon plus herbal or Santon herbal soap and then sang Clear Skin Beauty Soap. Lainon nyo ya ang iban pagid nga habon nga ginagamit ninyo sa panghugas ang inyo sa kamot, especially kung mag CR ka mo. And then sa mga kauturan ta naman nga nagareklamo nga grabe exposure nila permi sa blue lights bala, Doc Leo. Dapat suplementuhan yung gidamata ninyo. Kadamo subong sa mga workers na to ni expose sa blue lights, labi na gid sa mga highly developed countries man bala, kag diri sa ato sa mga BPOs, mga call centers. So piktado mata nila sa nakay computer ang atubang nila halos cellphone or gadgets. So suplementuhan ta sang Visionix Plus, Doc Leo.
0: Kag magluwas sir Josel sina no, hindi man lang sa mga BPO or hindi man lang sa mga nag-work from home nga nag-atubang permi sa computer. Pamakoton tabing tagsa-tagsa ka pa ni Malay. Kun pila sa mga hamtong dira or mga kabataan or even toddlers, Sir Josel, ang waay nagabilid cellphone.
1: Ati, sinitimpa ano pagkatulog ang bata ko, ay sakay balong nga kapangurumbot ang bata, ay limog hampang cellphone.
0: Na, kagin na dim pa na.
1: Oo.
0: Para hindi mas nahon sa sagwa. Pero the more, Sir Josel, nga nagkakaproblema nga ton sininga mata, kun alang-alang ang kasanag sini. Pero kung tuman man ang kasanag sini, tungod sa blue light, Sir Josel, especially kung gabi, disturbo ang pag-release sa ton sininga melatonin nga nagapahina man sa aton sa nga pagtulog kag madulaan kita sa nisang mahamok ang pagtulog kag nagaresulta Sir Josel sang lain-lain o kung nagkalain-lain yung mga problema sa lawas pag sunod nga adlaw kapin pa kun halos kada gabi amo ni nga aton sa nga sitwasyon. Nagumpisa Sir Josel sa aton sa nga mata excessive ang exposure naton sa nga gadget. Pero mabuligan gali Sir Josel nga mapabakod ang aton sa nga mata. Of course, number one, gaan na ton limit ang aton sa exposure sa blue light. Bisa sa silak sang adlaw, Sir Josel, ara na siya. Kung masubrahan man kita. Kag tumaran na ton sang Visionix Plus Soft Gel Capsule, kidagaya ini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
1: Okay. And then, speaking about inflammation, iniya banog gid niya. We are referring sa banog nga aragay ang mabatyagan mo. Ining externally bala may mga manifestations kag may paghubag. Ang iban sinin nakagwanta bi. So kon grabe gid ang peste sa inyo sang banog or hubag sa inyo or palanakit sa inyo sa mga joints. Isa dira sang pwede ninyo gid gamiton kag manami nga gamiton, stock lang kamo sang Sis the Pain, Doc Leo, which is a pain reliever.
0: Correct Sir Josel no. Dumduman ko may kilala ko da sa una sang ay problema renovate ni ay problema bag-o nga ton sa ring terminal market. May pwesto sa dai somewhere dira sa palibot dira. Hubag iya sining butkon. Hubag iya sining mga tudlo. Hindi iya makuom. Pwerte ka sakit. Pero ginapanumdom niyan lang Sir Josel ang kanamiton sang lukon. Siya amo ni Doc ang nakuha ko tungkol sa kanamiton sang lukon. Pero mabuligan niya na Sir Josel ang ngot-ngot, ang hubag,

0: ang banog kung tumara na ton sa Sisdepain.
1: Oh, so pangitaan niya lang sa Sukin yung mga butika kag pharmacy ang Sisdepain, equality products deal sang Yes to Health Incorporated. Mabakal niyo ini diri sa siyudad sa Iloilo kon makapamasyar ka mo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street sa City proper tubang na sa Midtown Hotel. And then kung sa Bacolod City makakadto ka mo dira, kadto lang ka mo sa Yes to Health Store ara na sa tubang sang Marayo Bank. Ha? Hindi kayo mo magtalang na sa tubang gidyasang Marayo Bank, Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City, at tubang sa Marayo Bank. Kon wala sang Yes to Health Clinic or Yes to Health Store, pamangkot lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy sa mga produkto ang inpang-mentionar ta. And lastly, Doc Leo, antes ako magpasalamat sa imo, it's turbo time.
0: Mm.
1: Now, sa mga kauturan ta, labi na gidang daw naghina ng libido, tapos daw permi lang kadulan ganab or libido sa inyo sa mga partner labi na sa mga kalalakinan kay masami kita nag-suffer gid sinisang ED or erectile dysfunction, may solusyon pa, don't worry. Pero pakonsulta ka mo kay base may mga underlying medical conditions, may masakit ka mo katulad sa diabetes, ano padaway ka mo gana permi, so maggamit ka mo 30 minutes before loving sang turbo dietary supplement for men.
0: Correct Sir Jocelyn, no, kaya balga na sang kilala nakon gida ang ambalya sa una talaymingan di ko no Sir Josil. Mayon na lang isa ka bulan may kaisa.
1: Pero ambal nila ko ng babae alabuton, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang lalaki sobra eh.
0: Sobra.
1: Oh, amo na nga ginhawa na kung kaisa ka

0: pag mag-turbo gani ko, no, kung makainom sa, makatumar sa ng turbo, anytime, ready sa, kung laging handa, tungod sa iya, sa nga pwersa, kaganangan, amat-amat balik tungod sa ng suplemento.
1: Kagang iyang effect is galabot up to 72 hours.
0: Tama.
1: Hindi man sigi-sigi nga daw halayan, pero kung may ara sang impulse, may ara sang inatawag nato sining pang-arit-arit, hindi ka gid mapaslawan.
0: Ambal sa kilala ko ni Sir Josiel, manginan lang gamay, jaduman ah.
1: Sa Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang loving. Available sa mga butika, so kinyo sa mga pharmacy, kag sa Yes to Health Stores and Yes to Health Clinics. Kadami pagunta ni Padayon sa ato siling madiskasyon, pero lang alam na tas tiyempo. And lastly, kuwanta na lang sa iya siling parting words. Sa ato siling certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos, Doc.
0: Ang natural medicine, Sir Josiel, nagapahanundom sa aton pirmi nga ang pagbulong, ang pag-ayo, especially in prevention. Nag-umpisa kita ni Sir Josiel sa kinaiyahan o kung sa aton siling nature, sa natural siling mga pamaagi. Nga kung maalamo naton sa gamiton, official sa aton. Gani ang masami nga pagsunod, pag-upod, pag-subaybay sa aton sa nga programa, nagatudlo kita Sir Josiel sa mga sikreto nga ginatukib naton, kinaiyahan, mga properties, bioactive compounds sa mga tanom nga makahatag sa aton sa benepisyo sa pagpasanyog sa aton sa nga ikaing lawas, pagbulong sa balatian, kag kun paano naton dinhi mahimo malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man manginulihi ang tanan. Kay suno pa sa gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
1: There you are, ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Salamat gid sa inyo nga pagpakigupod, ha? There is a programa The Secrets of Health. Para sa XFM, Panay kag Negros. Ako naman, si Katropang Josiel Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: mga katropa Philippines na their time, alas 2:00 na sa hapon. Good afternoon mga katropa. We happy Tuesday everyone. Hello kita makaroon it Martas, June 9, 2026. And welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok na naman ka mga sa programang X-Rated. Yung mga ron sa XFM 96.5 kalibo ang Katropa mo. Sa iba naman kami ni Katropang Mengay. At alas 3 sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa ating karnya Facebook pages or XFM 96.5 kalibo. Agro XFM kalibo 96.5 ang Katropa mo nga page. So, pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa tamang mga katropang nakatutok sa nakarnya XFM Radio mobile app, especially sa ito yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy Tuesday kayo mga katropang. Sa tamang mga radio listeners, pwedeng ka mo makapabot man. Hindi kami sa pagtamiyaw sa ito yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Tuesday!
1: Yes, katropang yan, happy Tuesday. Gidanag syempre sa mga katropo at anaton ha, nga nakatutok, nakamonitor sa dakarang mga radio. Exactly. Karang Facebook Live makaroon nga hapon. Kumusta matana ka mga katropa pangayaw at aninyo karang suro aton karang mga estudyante pangayawang sugod sa dakarang mga trabaho. At syempre sa mga teachers na ito karang pangin speaking at mga teachers na itong mga makuhugod gidana.
0: Yes.
1: Kasi hindi man ka ako na maduga karang pangin itag na ito karang purple.
0: True.
1: Diba itong may mga
0: effort.
1: Oh, or diba kakamit lang na itong kahapon ita mga eskwilahan niya rin. Pero iba gidana kung pati rin mga ano na niya rin mga
0: teachers.
1: Katropa, mga teachers. Sure, oh, oh. Ay nag-prepare na kasi habang hindi ka ako sa ang kampod ay irana ko nung namat ako nung first day ko masadya ko no
0: wow.
1: Okay ma may bago ka nga class

0: may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Ay, uwagid ko no. Sis ko no. Ay, nag-uli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kitutan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigil ako nagkaka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibal na dito ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda. Sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
5: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
9: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: alas, mga katropa Philippines Standard Time, alas 2:12 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropa, ha. So, syempre, magpapanumbalik kita sa ating programang X-Rated! At sige hapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. So, po, pasensya ka mo, ha. Ay, naputo kita at makadali kasi nga ni nag-power interruption.
1: Yes, so, rairo problema ko ano natin kung amat yan siguro abi isa kainit git ano kano katrapang yan
0: yes. Kaya
1: nagakaangkol git akita ita mga mura yan
0: para brown out unscheduled syempre wakita nakapangaman wakita yes. Kasayod
1: aga nagigets mat ano natin misi mainit no paniyempo tapos biglang mag brown out grabe man atong pamatsyaga
2: ugtas gila literal mga katropang maugtas
0: pero gusto mo maging kalmado pero yung na-challenge yung dari mo kanya pasensya but anyway mga katropa nakabalik naman kita sa atong kanya Facebook live as well as atong Karnia Airwave. So, tutok na kamo sa Amon Karnia page, mga katropa. Don't forget to follow, ha? Sa XFM Calibo 96.5. And of course, magtutok na kamo sa mga radyo kung may inyo karanya ko rin.
1: Ayun! Yes, karun. Karun kita nga niyo, mga katropa. Kung may power ka mo, hay go with that. Pero gets man nato, no? Katropang yan, yung mga katropa nato, Ria. Kung gasang kuro, kung karang nga gina,
0: viewers.
1: Halata, gita na nga nag-brown sanda, nag-tipid sa nasanda, karang nga battery.
0: Yes.
1: At syempre mga katropa kung brand out gida na hay maabo gida na ito atong kung amat yung ginaputi-kuti karun lang eh
0: aga syempre katropang may gaya baniyaban karun iswa pa naka-charge so syempre kung ikaw mating expect abe man ng brown out so okay na taki mong ginapa hindi na o pata di ba napaiway mo imo car niya pag-charge kasi nga niisip mo wa mag-brown out
1: yes.
0: Unless kung naka-schedule mga katropa hay naga-charge kat advance diba
1: aga kung advance sabi pati ero power bank ay gina-charge
0: kanan
1: ready daro mga katropa walang pal
0: kapakatrapang may kaya gina-charge mo
1: yes grabe kita no habang kung anikrapang yan ni Haya diba ba nato na dapat ready kita na kita
0: yes,
1: per me
0: always
1: habang kung anitagratong sa electric fan niya to o kung may tatlo kang ni electric fan pilat naging oras ikaw katong pwede ka makapahangin
0: mas whole bar kayo ding abi although gagastos ka pero comfort ba nga daga kasi kaibahan nito or mga katropa matya ano man doon eh kung gusto mong mag-iwang ga-effort ka diba so ginakontrol ni mong pagkaon so kung gusto mong mag-comfort pag mag-run out ga-invest ka just
1: yes,
0: in
1: imagine kung makarakara pang yan niro mga nag-charge it e-bike.
0: True.
1: Di ba? Kasi nga, Raya.
0: Brown out.
1: Oo, kasi Raya, abiro kayo banan, mga katropa, tuod eh. Kasi nga, eh, malaya to may nagtunan kita. Oo, oh, ma-charge, mapanakayon lang kita.
0: Yes.
1: Kasi ro e-bike, abiro mga katropa, tao, ni kikarapang Philips nga, kung na-charge na raan ang e-bike, mata. Kasi, sa ruin, abiro karapang yan, di syempre, kung nagasakay ka, madang mas fresh, gali imaw. Kasi, one time nakasakay, ako karon, tag ipasakay, matakot akong kilagay, nagabaktas, abi ako. Sakay man, na, ay, sagamat, ikaw, gita, makon kauna-unahang nagpasakay ka kon sa e-bike ka nami gali imaw pero syempre medyo ano iba mga katropa literal nga miko ga balance kang mana syempre sa imo nga sa pagmaneho mana ni mo aroy
0: diba? Tag-smooth na tara ng dagagan
1: tapos,
0: pero sa imo kinawish ko katropang Mengay nga may makaruhin nga itsura I mean makandoan ng ano ba mana anang appearance pero di gasolina
1: pero duda ko katropang ini ruin nga na ito taro sa Boracay
0: diba
1: ito ang mga andat ang itry kero ano, medyo ratot ay hingan naman nami.
0: Kasi, ano, biho, medyo kung yabi sa Pilipinas, sa Prasabikara, di ba, summertime, so uso gid ano brown out, okay mat anang mag-electric vehicle. For me, ha, mga katropa, para ta sa akong opinion. Pero mas, ano, gapon, paborable, gapon, karo gasolina. Kasi, pwede kaming guyuron imaw. Di ba, nga, makapanout ang gihapon.
1: Pag ano, bigra pang yan, eh, pag sa tubi, or example, sa tubi, amon, nabi mga katropa, nga tubi, di, ano, sa electric, nakakonek. Kaya, ro amon, takong amat ka bills eh. Sige lang, nababakon ko. Kasi syempre, sa tubi nga ni mga katropa.
0: Yes.
1: Ay, hararo, malisod ko. Bukong kat anli.
0: Oo.
1: Bagay,
0: ag nakadepende because sa power. Okay, let ano kung halimbawa, ay bastante rap na power supply. Kumbaga, bihira at brown out. Eh, kaso, abe, sa Pilipinas kita, yeah, kita sa Aklan.
1: Yes. Kaya nga, ako na-inspire. Ako gusto ko lang mag-bike. Ito na pangyani. Kasi,
0: kung, ikaw ga-control.
1: Oo, ako ga-control itanan. At least, eh, kung what, ako in kuryente, ay, pwede na ako makapano, makumarang yes. At ana ako.
0: Naka-exercise ka pa kasi nga ni imong sikirong
1: yes.
0: Kahulag.
1: Kasi nag-canvas sa one time ko nakatrapang yan. Kasi gani may ginhangan ako nga buo nga parts eat by kasi ginapadaga ko kay papa. Nag-agto ako ito haya. Nagbubo, nag-ibayog sanda kang pag-abok ko. ay mama namin tala inyong bike, ay pero hindi ka man nakaroon ma'am sa mountain bike. Abo kay buhamat ama ako na ako regal, gat check malat ang.
0: Hindi mo kayo concern sa andaki mo or andang concern hindi mo maabot.
1: Yeah, gat check malat ama ako na ako, buko ka na. Kasi nga niya, no bike abig to karapang yan. Siyempre na dapat sa may tubang na makatropa ita Stella sa
0: makita yes, ninyo so, ron.
1: Oy, maabo, abo, masyala, matama namin, matagalim ako na. Yes. Kasi may na matabing pabor, matama na sa tong height nga ra. Ang may na matang mga mountain bike matana. Ay gusto ko taabi hayak one ho taga tag sakto ta ka kasi dati kantigo mat ako magbike may memory sabi ako karang karapang sa mountain bike mi ko
0: tumba ka
1: di babo ko nang siya tumagsok id ah di ba mga katropa may ina karon nga bangko nga ginabaan yun yan oh, oh. Yan pero di may iwasan mga katropa sa iba kat imatumpa di ba bangko ang pamauraya ta dapat ikara ka mapungko
0: sa anang anang pa ano oh,
1: oh, sa anang pa
0: pointed pointed
1: yes pero mga katropa na bigla baga ako ay grabit at sakit binatsyag ko to itsang adlaw kasi nga ni bigla at tapos nagaumbok-umbok pa mga katropa
0: at tawag kami dyan nasugaan ka
1: haron literal nga ro yun ay haron kami manasigi ka man ng silinakay sa mountain bike kaya oh. Ko ay gusto kami mga ako magkantigo nagkantigo man diba ako ka to magbike tama matana kung matigo ka to magbike miski sige ka matimo magtugpa na
0: masaro balance kita biri mo dapat karang i-workout
1: yes.
0: Pero mas malamig man taga kaya mong itukon
1: diba?
0: Sige para in case of emergency syempre oh, inong kita sa kantigo kita magbike mga katropa but importante man abiro balance man sa gihapon
1: yes,
0: kasi kung amat ma out of balance kaya hindi magmatukon yung sige di hitampukan kasi
1: diba?
0: Bike
1: oh, oh. Ay nakutan ako karon ha grabe ba pero may basher may kapagarapangin ha ko nami ma ako nagod kung gusto ko ta magpanindahan ibutang ko tak sa mancho may box di ba nga ron
0: ah, yes, diba kiyot kiyot sa printe
1: kung katang hiyot tama ako nakamusta sa ibang bansa may mga makatropa tapos may mga music ka nga ron ho
0: pero hindi dapat it's super bugat
1: oh, oh. Pero ang rasa yung bash nanda hitakaw man man na ron grabe yun ama kaya alin nga tama ko na ubrahong kara hindi ko man ako siguro aywanan sa mga kilaga
0: yes ag pwede man siguro nga oh, ipark sa maayos yes, na lugar kung siin nga mabong tao oh, oh. Di ba ga
1: kasi raya abi ko nung karapang yan ron madali bitbito
0: sabagay kasi
1: agawa ka choice ko
0: kung motor abi kailangan pa yabi
1: yabi
0: oh. Unlike kung bike kay bitbiton mo at ana yes, anas butang mo pangagan
1: oh, oh. Hebe ko higtan ano yung mga kondokwan butang at kandado ro raya nga rang ano di ra
0: kadena
1: kadena yung sinanab ginabitbit nga ni di ba
0: sabagay hakwaton oh, na
1: ay sige yung galing mako na pag-isipan galing na
0: eh grabe yun ana ron sa'yo makatropa may kaya kung doon perme ato niya paniniwala but hindi na kita kabakal
1: di ba
0: ana karon depende lang sa tao yes. Kung manakaw ka manakaw ka
1: tama.
0: Pero kung ikaw ibiskan ipaila-ila kimo ro ibiskan kwarta bi man sig perintiag ikaw is may diretso ka tingin hindi kanti dapat magpanahaw kasi buot imo
1: diba?
0: Hindi yung pag-uon
1: aga practical man abi makara makatropa di ba nga ni iya kung bikers ka hiwa sa nait pa namin ko nag healthy fitness masanda
0: yes.
1: Aga syempre nakabulig pa kanda makatropa sa panggastos it gasolina bilat agagi di ba ga ay di ko man kaya makon nga makay Monique ako nga gadili nagagan mas okay ta kakon kong bike
0: mag-bike oh, true oh. Agos madasig yung mga pamanaw
1: yes diba, no? Aga para abi ka akon ha para ta kakon makatropa ro motor mat abi ka pang yan mm-hmm. Ay grabe raya mat aro istorya baga nga misyo mas mabudlay imo kasi aba mat natun kung amat makatropa dapat ya kantigo kung oh, mag motor mamakaroyon
0: kumbaga in case nga gadali oh, ka is kantigo kamat
1: yes sabar madlukon abi ako pero haman man nagindra ka sa bike kasi ro bike kung inakatig sa giliwa kay mo it gakwan
0: true
1: diba may bike ano man karong ginatawag
0: may bike lane
1: nga ina kaya tingagwa kay mat maka isturbo
0: true kung gusto mo
1: diba
0: ay baliskad kita ako mataabi sa magwa sa ano okay mat naka drive ako motor
1: okay,
0: before
1: okay,
0: pero maarte abi ako ay I mean maarte uwa ko na ilang masilakan
1: ah okay
0: so challenge ka ako niya magwa dahil syempre ma-oblige ako eh diba ga
1: hindi ka magparehas kay
0: hindi ko kaya
1: hindi ka magwa kaya pangyani parehas kay lods niya nga putos-putos tanan
0: iskat puston ko sa sarili feeling ko kita mairita
1: sa bagay
0: sobrang init siguro yes. Pag uukon ko taray ng motor man if ever mga katropa like hapon nag-out anagit Chicago muta
1: yes. Pero feel sila. Ko katropang yan ni Rokotana karon ko may gasugot man diba
0: yes pangaywat ang rason ko yun
1: ay kasi sa'yo datun ko amat mga parents natin niya sanda paro nag-overthinking mo eh ang sa'yo diya imagine niya ginadang ayaw man na rin karon na
0: yes.
1: Ag isa pa katropang yan ni galika akon sa mama karon makugahon diba ako ay basi ko
0: nagpipipan
1: nagpipip lang ito ay grabe na siguro ang kibot kaya
0: hindi ka tumba
1: oo Ay, di ba? May mga scenario, may mga maruin mga katropa eh.
0: Oo.
1: Kaya mas okay nga, may pamaagi pa man. Hindi ka to lang, kaysa man pag pinilitoy.
0: Tama, kasi oh. Kaya feeling ko, gitaro, motor is not for me. Although may motor, ag tricycle man kami man sa bagay. Mm. Pero bukod gitabi mo, para ka ako. Kaya, kailangan ko yung naman ng imong i-push, di ba no?
1: Yes.
0: Kasi kung gusto mo talaga. Oh, kasi kan, abo-abo pa man, maghambag mong hindi yun, pagpadayo na. Pero kapati, gimana ako katropang mengay nga, it depends upon the person kung saan nagit ang gusto. More than sa gusto ka tibang tao.
1: Tama, di ba? Aga, may mga tao matabi katropang yan nga, sa cloud yat ana,
0: yes.
1: Sa Moraya. Pero, di ba nga, magapit man din mga katropa ro. Siyempre,
0: disgrasya.
1: Kung gusto natin ura-urada gagi, gusto gagi natin nga, maabot gagi natin handom para may flex ka, para may
0: for example, di ba ko amatay, pagwa man na iya, mag alas-tres ka, kung mag-offer si Lodge, magsakit. Ako, hindi ako, hindi ko Cairo init, okay pa ako magbaktas ako pagwa, kasi may payong ako.
1: Yes,
0: iba, imagine that.
1: Ang iba matabigin man kira pang ganyan kung may payong kasi kahit paano may yan silungan kayo. Hindi man nabipwede nga mag-motor ka tapos nagpayong ka.
0: True, kaya nga ba ko hindi makuna ko unless ga baka kami ilaba. So no choice kayo mo sa baktas ko pa kapitol or paano. Kaya do yun man lang. Pero may choice ka, wag na lang.
1: Tama, pero tama man. Or pang yan, iro iba natong inyong mga katropa na ilalat na magpanakayo.
0: Oo,
1: kasi
0: true.
1: Kung magpanakay na yung mga katropa, hey, hindi ka mabasta-basta masilakan. Mas alabi ko naman kung nakamotor ka tapos biyahe man na aga. Syempre may mga stop over ba para makatapos
0: yes. Parang
1: bukas may mga stop line
0: para yun. Sa traffic light
1: ikaw.
0: Or kaamat itag sa traffic ka man daga.
1: Wa
0: mata wa ka man sa traffic light pero syempre kaamat ay may mahaba gitang ron niya ano ay kag.
1: Kaya
0: naga uy tagi ako mag-isip.
1: Diba kaya ko amat ko yung napapakuob ka sa init kasi kahapdi gita makatapos sa panit.
0: Or ka-ipin ka sa mga truck nga ron no? Sa iya dero truck tapos di karaya ka para medyo handong baga.
1: Yes.
0: Oo,
1: kahit paano ka to ka sa may gilid.
0: True, may comfort.
1: Oh, diba
0: kaya mga katropa ka mo, ano man di inyo mga reasons kung hamat may motor ka mo, hamat uwa ka mo, biskan kaya nyo man.
1: Mm-hmm.
0: Diba ga? Kasi I believe bro, iba una, kaya matana, kaso huwag sa dakaw niya bungo.
1: Oh.
0: So anyway, good afternoon.

0: mga katropa nga nagatutambay, nagrelax-relax sa anda ko niya pagay, matapos anda ko niya pag ilabas, matapos anda karon niya pag ano pa baga? Pag general cleaning. Eh syempre aton ko niya mga ginikana, ne maskin weekdays anar mga katropa, ro anda ko niya maubrahon. What a nagaiba, di ba ga? Pauman-uman, pero pauman-uman man ro kagaoy. So dapat maintindihan niyo man ro aton ko niya parents mga katropa, kung amat gusto man nanda it day off. Ay pa kita nga mga workers, no? May day off kita. Pero aton ko niya mga parents mga katropa, una sa aton ko niya sugod it bagay. Wasn't it day off? Kumbaga, 24/7. Nag-isip sanda kung ano ro ubrahon, ano ro gahaon, ano man ro dapat nga himuson, di ba ga? Tapos plus pa, kung may inyo kanya toddler, mga kapropa, sa inyo kanya panimagay. So, kalisod, gid ana. So, pauman-uman imaw, ag-exhausting man imaw for some time, mga kapropa. So, good afternoon na kay Karapang Rita sa Pepe Listening once again, Kimo. And of course, si Karapang Toto Val Escalada. Thank you so much. Kita si mo ko niya pagtutok, pagsubaybay. Si Karapang Wowie Season. Good afternoon. Pepe Listening, Kimo, Karapang Wowie. Aga, si Karapang Rita, si Karaybagay. At kay Karapang Mege, anong suksok na t-shirt. Abo, gina-cute pag si Karapang. Abo, gina-ana. Thank you so much, ha. Actually, Katropang Ritas, buko niya ni blue. It's purple. Yes. Sa totoo lang, pero iba gida na abi Katropang Ritas ra na registration pag abot sa ato niya camera.
1: Agi din nato sa damasisi Katropang ni kung Ruita ra da ka niya comment kasi Mr. Sure. Aman o patong explanation iya haya. Ga iba gid atood mga katropa ra ya
0: yes. Karanga.
1: Kulay. Kulay aton karanga gambo. Siyempre mga katropa haya, puro pasensya gid ka mo kasi haya. Harangan ni ro example Katropang okay but alra sa to pamatsyagan niya mauraya ro aton karanga. Noho raya karanga brand out madalian baga bukod it pare sa ibang agasang oras di ba
0: yes.
1: Oras
0: or sang adlaw gid ana kas diba? Ipa kusin man inugtugon pa gid ana. Thank you kay Rapang Rita sa si imong gid pare nga compliment para kamo nag sa mama nami ni imong pamisaga. Si Rapang Jory, good afternoon about gid Miss Beauty na ka blue dress sana. Pwede man abi hambog sa pang yan. Oh, apo kay ting M.
1: Yes, sa akong pwede ang ni grabe man abi ro dress nindi ba pwede ihul body kami ni kapang yan program kinyo mga katropa. Isipin pa nga, biyagi na. Kung nag-talk show, lahat agad man kami kara.
0: Yes, kaya sa important, hasa, kita na sa kitin.
1: Oo, kita na kita nito, lagi ro, dress.
0: Pero, ma-pressured, ana kita, basi makita ro, mga piso.
1: Oo. Makita, tanda dito mga katropa. Yan, tagali meron mga sinsilyo nga ro. O, diba?
0: Kaya nung man ako, nag-isip man ako kanyo man, ng mga sinsilyo, iya pa nagalikin nyo.
1: Yes, grabe, kita, ano, mga katropa, kung mauraya ra, atong karanga mga eksenary, ya.
0: Yes.
1: Yes. Para pangyani hay maano ni kita.
0: True, kasi agud ma transition ana. Yes. Mga katropa ha. So nakapilang brown out with ana abi kita para maayos ang irutanan. Hay ma commercial break ana kita mga katropa. Magkapanong balik or programang X-rated. Makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Kaabala kinahanglan nun ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C.

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira ang gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo wala na sa mga Pilipino kung sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iyasini nga mga binipisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagkat ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful. Full ang aton sini nga panit pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthon Gold a coffee mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyo mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthon Plus Gold, mas pinalakas.
4: Doon si kaya biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sunthon Plus Gold. Ikipikos ko po, wala na. Sa yung nakatulong, yun sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
3: Sunthon Plus Gold.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sunthon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sunthon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sunthon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM. Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
18: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
20: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: X FM.
5: Akala ko simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
21: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
22: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
23: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
24: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
23: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
24: Siguradong sisiglang pakiramdam.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ang pamahid
23: na all-in-one sa presyong magkaan.
24: Santon Plus Herbal Oil.

0: oras, mga Katropa Philippines, at our time, alas 2:39 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropa. Siyempre, magpanambalik kita sa tanyang programang X-Rated. At sa gihapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yanny.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sa gihapon kama sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sa pangkailabalan, kitang naka-live, mga katropa. So, pupasensya kita nakamukaina ha. Sa first part, itatong kanyang program. Kasi nga ni abo-abong abo eksena. Rapag kita ang power interruption.
1: Yes. At syempre, may mga bagay kita mga katropang ayuso na.
0: Yes.
1: Kasi syempre, pati man kami katropang inibukon yung ikaw mo, nasyashock man kami kung bigla nga ma-brand out tapos yes. Wow man. Kasi ga-adjust mga katropang.
0: At kabut lang, syempre, naka-live ka. So, dapat rin mong reaction.
1: Yes.
0: Ano lang mo, mellow-mellow lang. Dapat imog yung isip ay naka-live ra.
1: True.
0: So, pero syempre, kung may mabatian man kami kamot mga katropang, mga reaction, isipan yung tao man gihapon.
1: Yes, kami man ang man gihapon na makatropa. May damdamin rin.
0: Yes. Uy, si Karapang Yam-Yam ha. Good afternoon. Saga, nyo ran, nag-ugan.
1: Aba, ay,
0: masalamat ka lang, Abi, Karapang Yam-Yam. At least, baga, ay, tawag ka ron, magamigamigan man rin.
1: Yes.
0: Bunbunan.
1: At least, good man, ang mga katropa, ay, kita paano, may basa man kamo nga makita, basa man kamo nga mabatsyagan.
0: Heart, aroma nami, di ba? Kamat mamasa-masa. Pero hindi nga sa humay.
1: Yes.
0: May, di ba?
1: Malisod yun.
0: Kamat nabigat na pang menggay. Kanami insula, ugaling rohumay, pumalpa.
1: Ay, oo.
0: Di ba nga?
1: Kasi ako nasobrahan rin iba sa tubig.
0: Oo.
1: Nasobrahan man sa namaghan man.
0: Di ba, pero hinugaw, sa record niya, basa, gat-ana nga humay. Di ba, no? Siyempre, kung hinugaw, ay expected mo mat-ana ron kasi imo mat ang ginusto nga maghugaw ka.
1: Oo.
0: Pero kung humay, ing ginaubra, tapos ay basa-basa, but siya, hindi ko tama enjoy ra kung ginakaon.
1: Yes.
0: Kapinta ko na prito, inihaw. Di ba, kanamiton.
1: Ang isa pa, katrapang yan, ro, ano ba nga, ho, ra, naman karang, ro, mga humay na, kadasig-dasig magbanoos.
0: Yes, kasi sobrang init, itatong ko niya, champo. Uy, sige na pang Angel, congratulations!
1: Ay, yes,
0: sana all, gitana.
1: Oo, help ko na, congratulations, magkagwaps, gidamin ko, ikaw, ha, kay Rosipos, kagali sa Socmed, may imot, agaligid matang,
0: yes, kaya galing mo ibang
1: blessings. Mas okay yun, katrapang Angel, at least, di ba, may mga tao nga, o titiran, o
0: sisa,
1: waita, ano ba makatrapa naging hadlang? At least na-announce mo tayo mga makatrapa tagno si Ian iyo tayo sa
0: libutan. Literal na gulatin mo sila. Congratulations once again ha. And of course ay ano kita no? Literal na keep it low key mga katropa. Kaya kung ang matin nakabulig mo nabi mo key mo kung doon para itago mo kundi you want it to treasure the moment lang talaga. Diba? Privately.
1: Okay. Congratulations kita sa umay karapang Angel. Nagka-cute-cute kita pa man na nakaranga unga.
0: Yes, may manghod it ana si Tuto.
1: May ano, may may panibag-o mataman ang gapasadya katon.
0: Yes, blessing sa family. Gidana ka na miton. So, enjoy gidana ro pagiging momshi. At sira pang Jory Alindo namalhan nga ron niya mabasa-basa.
1: Oh, diba,
0: sana all naganami siguro doon.
1: Hadakot gihapon ni karapang Jory. Hausoy gidana gihapon ro maura to.
0: Harabira anak ko niya gusto. Hey, ikaw karapang Jory, ano yung gusto? Nagmamaga o kung mabasa?
1: Ay, pero kung mamaga, siguro karapang ni kaya namang pabasaon.
0: Sabagay.
1: At kung rumabasa, kaya namang pamaghon. Ay, hindi mo pa yung kinotana, gitana karon na. Pero sige, sabtabi ka na pang Jory, sa'yo kung gitana, maimog hapon karon nga, maisaligbak
0: pero,
1: ka mo.
0: Pero grabe si karapang Angel. Di ka kita ma'am, hampang kitang, na parang wala tayong no choice. Diba? Thank you kita mga ma'am, na buo kung ani kunta ka mong ninang sa June 30.
1: Wow, sana, oh. Alin na 13 niya to, ha?
0: Rapid speed!
1: Oo. Arama na, ha? Kamu gitana.
0: Na overwhelm ako na pang Angel, ha? Makarapag na overwhelm na kami sa imong announcement.
1: Yes.
0: Tapos makarapag na overwhelm. In fairness, no? Kasi upat one month. Diba na? Amazing.
1: At least, ano kaya ginoma?
0: Nabunyagan.
1: Nabunyagan.
2: Exciting.
1: Kung hindi kami makaagtos, hindi ko duda, bi kami karapang Angel, ko ang angag. Na ano kami, ha? Na shock, na kagadasig yung mga pangyayari. Pero go kami ni katropang Yanny. Karoon ako mat-ana makatropang Angel. Angel Goat awa matay yes. kaso pero doon yung abi mana haya hindi ano ka hindi kami maka-attend sa rekera nga sa simbahan kasi nga niya may mga important errands abi kami nga naka linyada pero hindi gid ako syempre magpa-indi sa imo
0: yes.
1: para nga
0: ikaw ut ana gid ro
1: ikaw ut ana ro hindi
0: tapos mabasko kag gining abi sa XFL
1: yes so pero duda gid ako karay isang bilog guys grabe ang RR para man imo permi ka man gid nagto sa amon nga okasyon ha hindi ka man na pwede ka ra
0: ganto ka ni mana nga wamat ganap tag normal days na how much more pa sa raya yes. pero pangutaan na kita ako kadra pang angel ano rumay una sa 13 maliban sa bunyag kasi naami sabi ako tag say mo ron tag pilang domingo pang yes, na bunyagan and gabad-gaban abikan kadra pang mengay is may kadungan yung occasion or celebration
1: yes malay na may fiesta kung sa siin matanang halungar yes syempre may iba pagidro kung may ginadungan yan nag-celebrate tama si kadra pang yan kung may
0: anniversary
1: anniversary or di
0: may mga okasyon pang iba.
1: Kaya grabe kita no, minsan masadya kita harapang yan ni makakita umat ait baby.
0: Yes.
1: Kasi yung baby abi mga katropa. Kasi abo kang problema ko na naman kung tugukon mi mami ko nagakaduga.
0: Ag literal nga sanda ro nagapa-appreciate mo sa mga simple things. Kasi di ba halimbawa kamat magtikob sanda, but siya grabe to sa ni mo simple man yes. magtikob pero iba na nga kasadya nga. Ay wow, very good. Diba? Di ba na amazed na amazed
1: ka. Kaya kung magkwento nga ni Katon kara sa DJ Chan sa anak karanga, syempre about being a father na yes. Gina-share na nga si Tuto man nakaina si Natnat man nakaina nagmura-mura to. May kumakita mo ka nakarapang yan ay cute.
0: An excitement.
1: Cute kita sa naman ako niya mag-asawa kasi syempre ya ro pag ano baga na naman katropang tatap sa naunga. Miski ko amat mga katropa na iya.

0: Halimbawa, kung OFW yung tatay, siyempre, man na magbalik.
1: Yes.
0: So, kinahingabot niya mabunyagan before man na magbalik sa abroad, di ba, or magsampa sa barko, or basta may, may ano, gitar mga katropa, eh. Agaban, di ba, nabi makaro trend, but ana, mayaman man, uko na, nga pobre, hay ginadungan, sa first birthday.
1: Yes.
0: Di ba, no?
1: Aga, depende. Abi ron mga katropa sa trip, nandaga. Pero mga makarabi, kaya pang yanimig, di mo, kinahangan mo, na-question nun,
0: yes.
1: Ita, ma, magagong, di ba, kung,
0: choice mo, tabit family.
1: Di ba, iba, mata, haman, uwa, but ama, nagisabay sa Maurayan lang.
0: True.
1: Aman ka na it, kung talang man, naging maagot isang gastusan.
0: Desisyon?
1: Diba? Kasi yeah. Magkuta na, agaamot ka kang. Ikaw sa kuwan, ikaw sa
0: okay,
1: Moraya.
0: Okay, ikaw ro major sponsor.
1: Oh, oh.
0: Pero regardless, katrabang menggay, kung may inamot ka, bukumat ikaw ro tagawas.
1: Yes.
0: Diba ka?
1: So,
0: kasi imo nga to is, thank you kasi may gintao ka, pero kami matagahap ro
1: ginsunod.
0: Kasi kami ro ginikanat, o nga.
1: Tama, no, hindi ka pwedeng mag-demand, abi.
0: Kasi may gintao ka.
1: Oo, ako galing mo, sige, habaw na to mga katrapa, lichon.
0: Yes.
1: Ay, ako man nagaling bahala sa lechon.
0: Pero ito pero, dapat sa diet.
1: Pero dapat man ang held lang man ni Makaray.
0: Sa amon?
1: Ayun! Grabe yun, at di natanga. Hindi natangka to.
0: Imagine na lang kapag may kaya, halimbawa, abi man, ano, gaamot ako, tapos about kayo, ako, taro, ano, ako lang tanga handa. Pero plot twist, sa amon.
1: Sa amon, tapos ako na bahala sa bisita.
0: Literally, agto lang kamo.
1: Nag-agto lang, tagin literal. Tapos, syempre, wapa ka muna ka-desisyon yun na para sa inyo nga, no? Pero may naman, adabi ka na pangyani nga. Pero, parents, matadaro gabang nga, kapwede ka mo bahala, iwagit, abi man na kami.
0: Oh, yes.
1: May ko, ano, magkakasundo, mga katrapa. Pero kung sa inyo, sa inyong sarili nga, kung inyong gina-istoryahan ay taga, may decision ba, may plano?
0: Yes.
1: As inyo, tato nga.
0: Mabat-in ka, tinga, i-suggest mo, taro imo.
1: Ba manay, ay may cake manay, ito man ako mo magpa-opera manay ka, magbawro cake, ako galing man na bahala. Pero ito man ay diretsyohon sa, ito lang man sa amon,
0: dupaka.
1: Dupaka, ito lang man sa amon, di ba? Ay, kita na ka mga makatropa.
0: Grabe ka din kapal, kung yes, makatropa, no?
1: Or a venue, oh. Ako yung galing man na, oh, namin matanar makatropa kung ito na-offer kay Ita.
0: Yes.
1: Venue, pero kung hambaw ni mo nga, ay, bayri lang ako lang galing makagobra sa tanan, di ba? So, yung katon, ay, pwede mo man, pwede ko tanong nito maayos nga, kung alin rin inyo bagang trato, mga katropa.
0: Yes. Pero hindi pag-desisyon ni Hang. For finality, o taro imo.
1: Yes.
0: Okay ka na pang jowry. Kathar din nga mamaga kaya kong diligan para magbasa-basa.
1: Pero masyon na po nga, nag-ibandingan katropang yan, no?
0: Ay, tama ka ba? Matayin ni Boss William. Haba, nainasaga niyo ra, nag-ugan.
1: Yes, ay pasensya gon. Pero okay, taro na, kasadya yung iba. Pero haraman kay Ante Andrea, raining afternoon, mga katropang yan, ni katropang Mengke, pa-shoutout, gidana o nakara sa may Marsha store. Sa Poblacion, Madalag Public Market. Sa Family Nieves, sa Ilog, sa Kabangan Madalag, Aklan. At siyempre sa Nabayra, Gidana, Aga. Sa Daywang Kids, sa School Got Asanda, mga katropa. O, diba? O, oras, Gidana, makaraita, mga unga, nga ra, katropa, yan nga. Siyempre, kung mga lunch break, nga ra, ay kanami man, kung freshman, dahil doon nga, pagbalik sa eskwelahan.
0: Yes. Aga, harun yung, abi, dapat may payong, Gidana, sanda, mga katropa, eh. Gaban-yaban, abi, kung gabaktas. Kapit ko una, kita gaeskwela sa atong barrio man.
1: Yes,
0: diba, no? Ay, syempre, gaban-yaban karon ay, gastos man gasolina kung sugangon hap doon ka pa.
1: Yes. Pero manami man, no, isa man sa karapang yan yung motivation.
0: Mm-mm.
1: Kung may imong estudyante tapos may service ka,
0: yes.
1: Nagmaabo ka mo nagasakay sa tricycle. Nagahugatan ka mo.
0: Nagmag-incampod or sa inyong compound or sa inyong halimbawa mga napasugod rin inyo. Diba no? Tagahalapitan. At sa pauli, kanya-kanya hindi ka mo tuloy. Gabaktas gon, pero dungan.
1: Ay, gi-explain ko man na rin nga manami matamakon kung para ka kung ako ako at aman ako pang istoryahon or decision ko. Gusto ko makunay kung mga lunch break maulit ang.
0: Yes.
1: Kasi
0: kumakit
1: iba lang. Kasi iba ginabituod ka na pangyani ro pag uli ni mo sa inyong bagay eh. Makainong ka at maabong ka tubig.
0: Yes.
1: Makapalibanaw ka. Makapamumakatot
0: ka.
1: Makagubog-gubog ka.
0: Maka-CR ka.
1: Aron. Di ba ya? Ay, ito, abig ka na pangyani sa skillan. Ho, bumot anatin
0: nga. Limited.
1: Limited ro tanan. Pero, syempre, iba gihapon ro nagabuo ka ba kaya paano mahangin-hanginan?
0: Makailis-ilis kapat imo. Ang makapangawit bagon.
1: Aron.
0: Diba? Hangit ang naro pinakamamit sa tanan. Ang na-experience ko man doon dati mga katropa kasi around our ano malangman, barangay. So unahan, next barangay malangman
1: yes.
0: Imaw. Pero gabaktas ako, ako amatay sa ganas kami gaagi.
1: Diba?
0: May choice pa tayo. Pwede sa karsada, pwede sa ganas. Mas mga pwede sa ganas.
1: Ako ka to dati karapangin kung syempre may oras kaya natamad ka. Ay kami, dati. Asa tabi rikan sa may puntay gabuga gota kami. Kay feel ko tay kagayo tarang bagay. Na ubra karon nagadina.
0: Ikaw lang isa.
1: Oo, ubra na kun karon nagadinagagan. Hagasta makarakara pang ani kung na marumainit karang chef. Gajaging ako karon
0: ta. Ginadagagan mo. Kasi ani

0: may mga katropa ko amat. Aga, di ka tumugit ang mahaba nga fulfilling ro, yes, ang childhood.
1: Diba? Ay, kaya ako, one time, mabigal ka rapang yan eh. Siyempre, grabe, diba ro, alikabok, mm-hmm, riya sa atin ka ng station.
0: Yes.
1: Grabe ro, reinit, kita makaro, alikabok, mm-hmm, reinit, ro, basta hindi mo maintindihan. Ay, nakaibahan ko, kato si rapang Trisha, yabay ko, bahala ka mako na madagagantang. Ay, siya siya, mas na sitwasyon, minko, hindi, alak na makadagagan. Ah, mako na, mas tiison ko, mahay banana, maabot ka man na, mahugasan ka, pero at least mako na, nakaabot yun. Ah,
0: yes.
1: Kaysa mako sa pagtiniison ko, mako na, rutiya, pero init nga, uwa ako,
0: balisgan. Kasi tati, tagbata-bata pa kita, mm-hmm, I mean, during elementary high school, wag na pakilam sa silak, mm-hmm, di ba ga? Kaya literal, gita mga katropa, dati gida na, is bano, gida na kita nga ra,
1: yes,
0: o gita tawag nga nignig, as in, iba gita na ako niya skin aga, color
1: kakatu,
0: before.
1: Aga katugid, rin ugo kasi may mga kuto.
0: Oo. Pero, tama gita ka katropa ang menggay,
1: diba,
0: maskin, ano ro matabo, kung imo gima tang color, hay dato, gagawa gima tayo sa uli.
1: Yes, so,
0: aga, basi sipo yung mga katropa ang nagluta ako, ha? Oh, mata nagluta.
1: Sadyang,
0: ginalagaan. Oo, dati abe ako't pakialam. Oo, ako ita limit, magpasila. Kasi nga, unga ka eh, di ba ga?
1: Yes. Ang iba matabigid man ka rapang yan, pero pag alaga, gida na ita, panit.
0: Yes.
1: Ay, may nakita na ako rapang yan sa post. Grabe, gita, amakon to. Tao kung may nakita ka man niya post.
0: Siya pa si ibash kita.
1: Oo, di ba? May inabi ka rapang yan nga, naging share ko man sa mga katropa natin eh. Hamba, binanda ka to, ro, parehas, kuwaras sa mga colored man, mga katropa, mga brown or
0: yes,
1: black. Ay, rato, hamba, binana, maitom ta, magwapa man man akong taing unga, kaso haya,
0: maitom.
1: Oh. Bilang ananay ba, karapang yan. Minsyo, para takakon ka to, hay, minko, grabe, aro, ba, ito yung tao.
0: At least, no? ako ro nanay, hambawin ko lang, hay, ay, may yan, Neron, maitom pa ron, ha?
1: Yes.
0: Pero guwapa gon, how much more pa kong kumuti?
1: Di ba ga?
0: Basi, yung mataro magputi.
1: Ay, karoon, it, ana. Ay, grabe ko nga, ni haya, tamo ko nga matgid, hindi magkaiba matagidgid nun to, kita makatropa,
0: yes,
1: kinaisip nato. Pero syempre, hindi man nato pag-isipon niya, pinagabi per miro, di ba, oh, may mga model nga ni mga katropa oro na daog sa rekarang mga pageant, di ba?
0: Yes.
1: Nagabanan, hay, ibat ang mga kulay.
0: Oo, naga, black beauty.
1: Oo, oh, oh.
0: Ay, depende mo, Tanaber, kung ikaw is racist kay matimo, ay, maski ano pang kulay, roseng print, eh, maka na uting mindset.
1: Di ba? Grabe, gita, ma. Nakita ko, gita, bito. Mingkura to, pero isa ro, nagpatag-ring sa, grabe man, makon imaw ra.
0: Porque, ibang kaiba ro,
1: oh,
0: kulay.
1: Oo, di ba?
0: Basihan it, the beauty, abimana.
1: Yes, kaya ka mo maging maingat man ka mo, mga katropa. Ay, kung, harap, gita, agapati, man ako na pangyani nga, kung, nga ka aga. Syempre wakat ipakialam gid man si
0: wakat skin care.
1: Si, wakat skin care. Pero pag abot it mama kara, basta may kwarta ka ni ko na kapangyan ni pwede ka uting.
0: Ag mag college ka.
1: Oh.
0: Actually nag-start pa lang naging self-conscious ako tag yo no sa kalibog eskwela.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga ni hay haron, syempre na huya ka man ni, may huya ka gud kasi ganin nagdagaga ka un abimana. Agwa man ikaw na ila nga ay mihibas ihibuli man ako. So, dapat magagas man ako
1: man
0: sa tawag or mga katropa nga mag-act kagon, in your age, abimana, limbawa, naging legal age kagon,
1: yes,
0: so ito pwede nga magkinagas ka lang, diba?
1: Ag, natandaan ko man karon na ang kampo, de, ginkutan ako, ay syempre, imabig rin pang yan, ay kung ito abim mo sa Madalag, o si Clarita, no, kung sa Madalag, wait, adlaw, makatropang, hindi, hindi mo makagawa, kasi, natagangoy, hindi mo sa mga sapa, natagangoy sa mga konsinsin,
0: yes,
1: na, makarelate doon, ro, anak, karang makaibahan, kasi kung inabim mo sa bagay, wa kung man imo na ang bagay, hindi ka magawa, ha, karong ka magkulong
0: pero
1: ka sa bagay.
0: Limited, ta nang hugag sa tauna or what mo git barkada.
1: Yes.
0: Ipagpasalamat mo lang kaysa magrinumbok ako.
1: Pero naamoy mo na feel ko gidara na nga confidence mat ana pag hambaw na nakang ati may nagkutanat ama nakang ano kuno ang sabon man na nakang.
0: Kasi kaya ni Roana nga kutis is na ano man
1: yes,
0: ana.
1: Yes. Ay na nakang ay hindi ko man isugit banana. Kasi may ana kay nga sabon ng karapang yan may gina may gina ana bay maro may gina bakal.
0: Grabe gid ama ko nga
1: ako na hindi ko man isugit. Ah, sige. Ay, basi ko na maubusan. It's stuck. Imo tag sa may ginabakgan, ima.
0: True.
1: Ay, sige, makun. Ay, banana bake ang haya. Sa dati, bimana, haya, nasinupa, mananana ako karun yung akuan.
0: Mm-hmm.
1: Nga, syempre, sa kulay na.
0: Yes.
1: Pero tama, gidman, pagwas nga, maamat-amatan mo, makatropa nga, mapansin imong sarili. Aga, upisahan mo lagi sa pagdipara. Gaano, gid, aron ko?
0: Gaayos man.
1: Oh.
0: It's all about self-care, gid, ang mga katropa. More than skincare, di ba? Kaya dapat, ay, mag-invest, gid, anak mo sa inyong mga skin and
1: yes,
0: speaking para mga katropa ro clear skin herbal soap para mapabilin yung healthy glowing ag manamri inyo karnya panit so para maging presentable kita maskin ano para tong kulay mga katropa maputi maitom ka man importante makinis ka
1: tama
0: kasi alin mo ro maputi karon nga panit kung puro ka man agis
1: aga,
0: es diba
1: grabe ha inubro ka man ako ayam
0: healthy gid ano.
1: Yes, ang bukod it dry gid akar pangyani kung pitag pwede mo bang sugatan.
0: Yes, medyo may medyo kalahon ko tingka to.
1: Yes, go yon.
0: Kaya dapat abi mga katropa mag clear skin kamo kasi made of herbal ima may glutathione ag koji kun mo. So 3-in-1. Imagine na ha, may virgin coconut oil para sa manami naton karnya panit, may glutathione para makabulig nga. Syempre to enhance daton karnya skin color.
1: Aga, mahumot ima para mag brighten manami matabi kung tugukon kada pangyani. Di ba pong sa morena o oh, hayo minsu naga ano mo eh naga shine o oh, di ba
0: yes at tapos magiging pantay para kulay katrapang menggay bukod baga kap nga sa ugo or sa uyahon maputi pagkapos sa liog abaw
1: yes pwede mo maintindihan yarn hindi mo maintindihan
0: yes kaya mga katropa mag-invest at ana kamo sa sabon yung makabulig ita sa inyong kanya kaluwasan mag clear skin na kamo and mga katropa haron gid ra amo ginagamit katrapang menggay kay din kamo mangawa kasi 3-in-1 ito anaro amo ni ranga sabon do clear skin herbal soap so kung magapit kamo sa mga butika mag-inquire na kamo magbakal
1: og mag-go at ana mga katropa
0: yes pwede niyo man yung order through Shopee ag TikTok shop so go na mga katropa mag-add to cart na
2: okay
0: kada pang Norming Placid do good afternoon mga katropa pa shout out man kami sa Kabayogan Malinaw parmi ginakatutok sa programa ninyo og sa amo niya baby Sophia Alda sa Placid do makulit baraka lang rogi na bantayan sa tapat it's cool na
1: At least, ano lang tagit mga katropa sa mga estudyante nato niya ron haya.
0: Yes.
1: Hambaga niya nato sa andaita, no eh, nasa tama.
0: True.
1: Hindi maginasto, hindi maginakay kung nano.
0: Ay, hindi pag pinasugtan. Kasi nasasanayan na binanda. Kasi ka na pang Randy, happy happy listening gita na kima. Ba, sana ko nagbago
1: yes.
0: Profile.
1: Oh, aga, si ikaw lang sa Patnavawot at iba kay Iwaw.
0: True. Si Pailong Ra, for sure.
1: Ay, pero hello, gita na kimo. Shout out, gita na kimo, ha. Nagapotomati, gita na. May nakara sa Maysisyo, Tagaytay, Tamalagon. Hello, gida na Kimo. Good afternoon.
0: Thank you so much.
1: Aga, grabe man si Karapang Rita, 22 years old, gida. Okay, Karapang Rita.
0: At least, ano, kanta, feeling 22.
1: Oo, oh, oh, diba? Medyo parang medyo Taylor Swift lang ang dating.
0: At least, diba? Si Karapang Jory. Apo, pero sa totoo lang maganda, sige, Ma'am Yani. And si Karapang Menggay, kamukha mo si Maxine Magalona.
1: Wow!
0: Anak ng Hari ng Rap. Sana all. Thank you, Karapa.
1: Medyo maputi, tahingan si Maxine. Pero sige, galing ko ano matin yung nakikita
0: diba
1: ka.
0: Di ba dapat maging proud kasi mo on yourself?
1: Bahala ka mo, dibdibot
0: ko rasta. Ha, para ano, para makabawi ka.
1: Oh, sige,
0: guy.
1: Sige.
0: Shout out lang sa ang wife kay May Marabegior po. Nasa Kuwait siya ngayon. Ingat lang and I love you always.
1: Wow.
0: Kasi kinapa na kitang gwapa. Makabawi, hindi mag-jealous.
1: Yes. Pero mangawat kami kung hambawon ni Matanimo nga makay Marian Rivera. Ang grabe yung tagit. Ako lang tagalin si Ding Dong ah.
0: Ako lang na si John Mark Gon.
1: Ay, yes, so, pero in fairness, matanak ka to kapag kaya niya, napapahibayag ba't ana nakita ka to? Aga, tao kung mag-transfer, matambay na pugian, tanggi hapon ka na.
0: Katagbuwa, ba, ima? Ana, natagin niya, transition akong gusto. Like, biskan pa uman-uman man, nag-iba-ibang anang outfit. Pero, buo nag-ihapon rin mo nga, ano ro, kilit eh.
1: Napapangirit, kagi hapon na.
0: Yes.
1: Ay, kung magmakara kami, kaya pangyay nagpanto-trigo, transition na ito, oga.
0: Kasi isang kagot.
1: Basi, hindi, tanin niya mabaton kung sino ro mabaylo yan ni Kamon.
0: Ay, ganda na.
1: Tropa nga ra.
0: Saka namin kita tungan yung hapon na no? Mas nag-brow out. Ay, masadya gihapon. Oh. Sige lang mga katropa. Impunto, alas tres gondro. Aton kornyo oras. So, mga commercial break. Ano kita tumaan. And of course, may aton pa kornyo 3 o'clock prayer mga katropa. So, magapan ng balik. Your programang X-rated. Mga taliwan gamang. Rupi lang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian, mapahuro may kabulig it paginomit sa Hentong Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder, all natural nga klasit kape, uwa it side effects sa Hentong Plus Cup Mix, may kape kagon, may buong kapa ro sa Hentong Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: X FM.
8: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: Sister Payne. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tuloy sa lawad na pagbiyahe ang Sister Payne. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Payne.
12: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.

0: tropa, alas 3:08 na sa hapon. Good afternoon once again mga katropa. Syempre manumbalik kita ha sa tungkarang programang X-Rated. At makaibahan ninyo mga katropa, si katropang Menggay. O good afternoon gida sa mga katropa na itong kakabukas siya mang itanda karang mga radyo. Abay mga katropa, mag-like, follow and share na kamo ha sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5 para mas maabor itong karang makaibahan. Aga makataugid anak ka itong mga katropa, itanda karang mga experiences, mga story, kung alin pa mga katropa. Aga nami mga katropa, magpangapi sa makarangapan niyempo. Mas lalo kung nag-ugan, itama kadali, pero na-feel gaya po natin. Ray karang kagamig. Ay, mga katropa, ha, manami kita kung magmerienda kita, ita something tinapay, something putor, kung nano man, nga may kaibahan, gidana nga kape. Mga katropa, mag-inom, itray karang bagong kape, it yes to health incorporated, Rosanton Gold Coffee Mix. Ray, mga katropa, makapabulig ra, ha, makapabaskog sa atong karang kaiwawasan. Aga namira mga katropa kasi may sangkap imaw, may ingrediente imaw mga katropa nga everyday active kita, everyday mga katropa may puwersa kita sa pang-adlaw-alaw. Ang syempre may ana pagidra nga halo nga glutathione ag collagen. Kaya favorite ko gid ana ra nga kape mga katropa, miski ako haya raya gidara akon karang ginapili nga timplahon kasi nga ni mga katropa maabutay gausoy kay ita pang skincare, gausoy pang pagwapa, gausoy kay it kape nga pwede kimo ay iya kauting mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. At isa pa ha, pwede ninyo ra maintra nga entry sa aton karang Santon and XFM libo-libong papremyo.
1: Sana all.
0: Mga katropa, para maka-join, hay magtipon yamang kapo it isang blister it Santon Plus Gold, isang blister it Premium Day 3 Soft Gel Capsule, isang blister it ray karang Turbo Food Supplement for Men, ag lima kasasay it Santon Gold Coffee Mix. Pili ka sa apat nga ron. Kung nakapili ka ron mga katropa, it's ang bilog, hay pwede ninyo mo mga ging entry ron. Sugod din mo ron ha, sa puti ng sobre. Ibutari ka to, imo pangalan, imo karang edad, address, contact number, at syempre mga katropa, proof of purchase, kung ano rin katong klase rin mo karang product ang imbutang. Graya mga katropa nga, signature. Makita mo ninyo rin mga katropa sa ato karang screen nga naka-hiway-hiway, flash sa atong karang screen mga katropa. Agod, pwede ninyo sugundan. Tapos sa atong karang drop boxes, hay makita una karang mga katropa sa may Kalibo Shopping Center sa may Pharmacia Gomez. Ito man karang mga katropa sa Poblacion Banga sa Ruel and Junior Barbershop. At syempre yes, sa atong karang station sa XFM station nga magapit sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Kaya go na mga katropa, magtipo na kasi nga ni Yakman patanara mga katropa. Magadaog ka mo every week, itry ka na nga 3,000 pesos. Kaya hindi yun magpaulihi mga katropa, laban yun anaron. Kung nagagamit ka mo at mga product it yes to health incorporated, ayaw ang ipilak. Pwedeng pwede pata sa gihapon ninyo ron, maging entry sa atong karang Santon and XFM libo-libong papremyo. Oras mga katropa, alas 3:12 na sa hapon. Sumamati adi kita mga katropa kasi kapartner gid ay taton karang programa, rumagapur pamati kita ita mga sunata. Syempre, mga aklanon gid anaron naghimo itray karang mga kanta. Mga katropa, pamatian na naton, ray karang bituin.

alas 3:21 is na sa hapon. Nabatian naton mga katropa, ay karang pila ka mga kanta itaton karang aklanon band. Nga kung sa siin mga katropa magatukar na ron ha, sa aton karang pungsod, sa aton karang area, yes, sa aton karang pungsod Pilipinas. At syempre, na probinsya et aklay, dali lang, medyo na rush ako ha. Mga katropa, thank you so much kidana sa pag-iba ka to. Asa sa makaroon nga oras, saging ka-partner natong technical side, si karopang Daddy Lods Noel Estellero. Syempre sa support man, itatong karang station manager, kay katropang John Alan Ascanio. Syempre mga katropa, sa aming karang general manager, kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamaluan, pinagidana sa tanana. Raton ka ng Big Boss, Doc Remelito Uya. Agay mo ka ma'am, Olivine Uya. Mga katropa, magkilita man kita karahin aga ha. Same time, same station man sa gihapon. Naging kaibahan man nato si Karapang Yani. Aga ko mga katropa, si Katropang Menggay. Igamang ron sa programang X-Rated, RXFM, 96.5 kalibo ang katropa mo. Sana.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: FM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabansya ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo. Pag

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

oras mga ketropa, Philippine Standard Time, alas 3:50 or in punto las 4 sa hapon. XFL Newsbreak. Iga donated grupo ni Senate President Pro Tempore Wayan Gatchalian sa Senadoro sang bugan niya sweldo sa relief efforts sa Mindanao. Kasunod riot magnitude 7.8 nga linog kung sa siin, hindi magnaba sa 37 rumanga namatay. Sa iba pagid naton yung mga balitaan, mga katropa,

In pahayag it Aurora Police Provincial Office nga sangka purely accident or incident eh. Naging kamatay na day Ateneo Law student sa Rene Bateborna ag Divine Adeli sa Ripakulaw, Aurora. So no, kay Aurora PPO Acting Provincial Director Police Colonel Percival Pineda, base sa mga panaysayon it mga kaibahan it mga biktima nga white indikasyon it foul play sa natabo nga trahedya. Ginpahayag ni Pineda nga wa ginagaumano natabo ag presente ay wa it nakitaan nga sinyales nga may ibang tao nga kot o kun may natabo sa krimen. Padayon o pakikipag-angot it mga otoridad sa pamilya at mga biktima may kaangtanan sa incident. Tayo nga balita, ginhatod katon it's Santon Vitamin C. Ginapabasko, grow resistensya, gabigon sa mga physical activities. Ginasukan o fatigue, ginabuligan nga magpadasig. Sa recovery, maghalin sa masakit. Stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Tayo man si katropang Nino Regine Teodosio, XFM News. XFM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Inyong napakinggan ang The Secret Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Phantom Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
12: Sister Pain. Symptoms persist.
13: Consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba.

0: Pang skin problems, Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
2: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM limu-libong papremyo.
7: Ako si Marlin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-entra man sa Santon ka XN libo-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: May namang kodre, Dok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Dok Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Dok Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalona siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano palang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makapabulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret of health.
0: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas dos, alas tres hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba, Doc Arvin, kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
1: The secret of health.
2: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila, Doc Arvin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes, to help!
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
2: Ang Santon Gold,
0: yes.
2: May ara sa mangustin.
0: Mm-hmm.
2: Nga may ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of
0: may mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of
2: ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
0: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamunga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
0: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
2: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory.
0: Laboratory
2: test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes, to help!
2: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Arvin, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga man, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos, damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes,
0: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos, kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secret of health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Apo balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
4: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
8: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Health beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
13: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: X-F-M.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamak sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libon-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan.

Dismasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sanford Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santom Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santom Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau, nga taga-Kalibo. Nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Mga katropa, exciting dito!

Europa, alas 6:15 na sa Gabi-in.

0: Good evening! Sa mga katropa nato, niya naka-tune in sa andakarang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na sa atong karang programang Extra Drive. Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot. At pag-kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta? Kumusta rin inyo karang adlaw mga katropa? Itraya karang nga Martes baugid ana no. Kada sigon ra aton karang mga inadlaw basta adlaw kara it Martes man ang na sa midweek na naman kita mga katropa. Baga, kada sigdasig id ang mga katropa ra aton karang pang orason ag pang inadlaw. Kaya sulit-sulito na naton every day nga nagabugtaw kita ha mga katropa. Enjoy naton naton karang kabuhi. Kaya nami magpangabuhi aber kabuabo kita mga katropa nga problema. Isipon lang sa gihapon naton mga katropa nga mag-aarang kadagang kita pero syempre gabot man do punto nga nagaoy ka pero hindi syempre kita magsuko, di ba? Lalaban tayo da, di ba? Kayod lang mga katropa. Kasi kung magpundo kita, magpahuway kita, ita mabuhay, syempre medyo hindi manyagi kita, magang-agangan man kita, di ba? Mabo nga mga problema ta mismo, lumaga-ilinabo ka to, di ba? Kaya kita hugod lang mga katropa. Anyways mga katropa ha, naka-live kita sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede gid ka mo mga katropa mag-like, follow and share ha, para mas maabor itong karang mga kaibahan ag mapabumba-bumba marilo sa kahanginan. Good evening, Anay, sa mga katropa natin una sa Kalibo Shopping Center, sa Kalibo Public Market, yes, Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ang sa tanan niya maabot, itatong karang programa. Med ID gabi, ikin tanan mga katropa. Sa mga nakatutok sa radyo, pwede masagiha po magpadaga ka mo ha. Ikin karang mensahe sa 0998-591-5186. Ay sige, umano na ito, basi bungot, ana. Wala nagpanglimpyo, itdugonggan. 0998-591-5186. Agod, syempre mga katropa, inyong shoutout. Gid anang araw kung sino man rin nag-celebrate it anda ka mga special occasion. Ga-celebrate mga katropa, it anda karang mga mansari, day sari, arsari, baw, gid anang. Tama unya linoki roin. Tama unya pininago-nago sa inyong mga jowa nga roin. Iba matabi mga katropa, pero ginatawag nga lowki sa ginadeny, di ba ga? Kung may jowa ka mo, o kung may asawa ka mo, dapat proud ka mo mga katropa. Kasi syempre, naging partner ninyo sanday sa mga oras nga gapasadya kinyo. Miski ko ama, taga-abot to punto nga min ko mauya ka, pero inagid anay mo para magpabaskog kimo ba? Sa lakol. Ag syempre, iba matanaro pa matyagan mga katropa nga ginadeny ka. Okay, latanaro lowkey kasi rin kagabanan na binggahambar karon ay. Kaya nga ni mana, ginalowkey ka eh. Wa ko mana na ilang makita kat ibang maagaw ka. Wow, ganda yarn, di ba? Pero syempre mga katropa, iba matanaki, rin gina-flex ka, ginapabugal ka, di ba? Bukod man ginit, sige habaw na to niya, bukod man ginit as in pabugal. Pero kahit pa paano nga, may pakita ka na nga, oy, kami uta in a relationship kami. Di ba? Iba nga ni una mga katropa sa Facebook, kinatag pa sa like, nga in a relationship, di ba? Got engaged, di ba? May mga makaroon. Aga, syempre, nagigets mat na ito mga katropa nga rin kasi nga in love, gid ana. Ay, kung in love, ngirit gang, pero kung umabot doad lang mga katropa masubo, ay di, tangis ka. Tanan man mga katropa, pag abot sa pagpalangga, masakitan, di ba? Masakitan ka sa kanami, di ba? Bog, syempre, part yung anaron it relationship, pero grabe yung anak ko. Sinto, abaga ako nakabati ita, uwagid anak ko no ita. Pasakit sa nang nabatsyagan. Uwagid anak ko no sanda ita, raya karanga problema nga nagabot sa nakarang relationship. May ina man doon, kaso nga, mga iba matana. Ay, ginaudiyahan sa gihapon, gausit pa maagi para maging okay, para maging ayos. Kasi, mas manami mga katropa, pero daywa gid-ana, diba? Daywa ro nakikipagsuko, bo, paling gid-ana. Daywa mga katropa, ro daywa ka magkarelasyon, sanda ro magabuligan. Kasi kung sa bilog gamang ro nagasuko, sa bilog gamang ro nag-effort para magstay ka, ay, it's a wrong mga katropa, it's a wrong. bulok naroon mga katropa. Kaya nga ni pag once ratawog it ana maubos ay haron gidron mga katropa. Ayaw ninyo paghugata nga rusang katawo ay maubos sa pagpalangga kimo. Swerte ka nga ni ginapalangga kawon. Aga said nato no pagpalangga magawak it ana mga katropa. Maabo-abo gid anang pamaagi para maipabatsyag mo sa imong partner, sa imong karang asawa nga wa ka na ila maduwa imaw, wa ka na ila nga maagti mo sa ibay, ano rin mong ubrahon. Siyempre, alagaan nimo inyong relasyon. Ag siyempre mga katropa, hindi ka mag-ubra itsang kabagay nga pwede ikasamad. Hindi ka mag-ubra itsang kabagay nga pwede mga katropa, buko niya mang ita makasamad sa ibang tao. Kasi siyempre, nagiging part yung the family. Ay, siyempre, sa namang sarili, di ba ga? Wa ka mo kasayad mga katropa sa inyo nga game pang ubra nga ron. Nasistress do sang katawo, na anxiety ron. Kasi uso, abis sa gihapon makara mga katropa ron, nagapur pang loko. Abi mo gid ani ka cute-cute itsura. Di ba nga no? Kung amat mga katropa, nangangawa ka. May paman na rumaurato nga itsura, kaya pat amanan na magpang loko. May tatlo up-up pat amanan imo nga ginapalangga. Samtang kita nga ni manang arabo. Masi guwapa. Abo, masi grabe git. Maski may itsura ka, aber nano pa rin mo itsura mga katropa, kung manugloko ka, ay manugloko ka. Pero kung aber, ano man mo gihapon niya itsura, kung ikaw hay loyal ka gidlat ar mga katropa. Diba ga, kalisod mag-usoy kung amat itas ang katawang pwede ni mo pagkakatiwalaan. Hindi natin masisi kung amat natin karang tagipusoon, ma-inlove sa isang katawo nga bukod man manait na sa standard ni mo. Agasay ko gitana mga katropa. Kasi kung amat may mga friend kita, may mga kilala kita na nga gusto ko't amana haya. Kung magka-relasyon ako, itag anot amana, taga raya baga nga rang simal. Gusto ko't amana, itag si Siron git amana tanan ro problema. Gusto ko't amana, mahiyara akong partner, hay police. Di ba nga maabo kita ng standard sa isang katawo nga gusto nato. Ano? Kung ikaw manulaki, gusto ko't ama na magka-jowa it model. Taga, imogit ama na pinakagwapa, pinakasexy sa tanan. Taginatanaw, git ama na imot kagait, kagabaita, kaabuan. Pero kakunat anak ka pamantaw. Wow! Sana all ang roen. Aga, syempre, pag matamaan kat imo, hayri karon kagid lirting ron mga katropa. Karon kagid ing ma-fall sa isang katawo nga, bukon mo matiwa kung mo gina-expect ka. Anong meron sa iyo na wala sa iba? Di ba ga? Aga, kimo ako natugpa. Kasi nga ni sa pagpalangga muron ka na mga katropa. Doon kita, no? Hindi naton hindi naton masayuran hamaan it pinalangga muron niya tawo. Ay, dagdag points naman ron mga sabat nga dahil sa ugali, dahil sa itsura, or kung alin sa performance. Depende ut anaron. Pero kung imo gihapon gaguman, hamaan ita. Kasi habo man nato niya, hay guwapa imo, abo mang guwapa una, amat bukot rato, di ba ga? May sambilo gid sa gihapon mga katropang espesyal. Espesyal gid ana kimo. Kaya mas manami magpalangga, masakit, masakit, masakitan. Manami magpalangga mga katropa, pero pag once nga nasakitan ka, karon mo matesta kung hastat si Ina, di ba ga? Kaya believe gid anak ko kinyo una mga katropa, stay strong lang ha sa may mga ka-relation, ay oh, Diyos ko, sa mga ka-relationship ninyo na ha. Ag kung tawa ka mo gina-deny, okay lang nga, low-key ka, hindi ka gang i-deny. Kasi kung deny, abi mga katropa, minko, tanan nyo't anang pinagsamahan ninyo, inyong mga anniversary, paano ka mo nagkakilaga, kung ano pagin nga mga memories yun na. Medyo pati rato mga katropa, gin-deny. Kasi nga, wala na inako nga, kamot ano rin mag-jowa, di ba ga? Oy, good evening, Anay, kid Sir Reggie Flores Laurente. Hello, good afternoon, idol. Pa-shoutout man kami iya sa Vizcara Andagaw. Oy, shoutout kita na kinyo na sa mga katropa nato sa Flores ag Laurente family ag sa mga kaibahan gid ana ni Sir Reggie. Hello lang man kinyo na aga sa imong misis nga pinakagwapa gid ana aga sexy gid a. Era pang Zaldi Zapansa. Good evening kara pang Menge, I miss you bo gid ana. I miss you too gid ana kara pang Zaldi. Ayara gud hindi kun kamo magkahawag gid nagaburumbahan ut ana kita ngara sa dance floor. Hey, kara pang Dang Villanueva. Hello gid ana kimo kara pang Dang. Nakatutok gid ana permi mo sana karang radyo. Yabaw, speaking it, Ana. Speaking sa pinakagwapa, aga sexing asawa ni Sir Reggie. Kay Karopa, kay Ma'am Maribel Alejandro Berdandino. Good evening, Karopang Menge, pa-shout out. O, di ba, nag-show atan sa harat, dapat loyal, Ana, ginapagsigawan, di ba? O, good evening, Karopang Menge, pa-shout out sa anak ko ng love. Yes, so, Viscara, ag sa mga nagapumatigid, Ana, sa itong karanga programa. Aga pa shoutout lang kuno sa Aklanon vloggers and content creator. Or hello git ana sa mga mahuhugot naton nga mga vloggers. Iya sa aton karang probinsya it Aklan. Hello git ana kinyo good evening mga katropa. God bless git ana sa inyo karang mga ginaubra nga content. Aga more viewers ag followers git ana mga katropa. Aron tara mga katropa naton. Hay, dapat upalangga mo, i-shout out mo. Hindi mo pwede nga i-deny Roen. Agud, ay ako tama na to ay kumyari busy man. I love man na mati man ay ko itradyo. Ay amat man na para si in. Oh, gina-deny nyo man ako. Ha, baka ka mo, charot. Habaw ni mo nga, I love man na mati man ay ko itradyo. Eh. Siyempre, imakpan man na. Ay, basta pang pamati ka nga. Siyempre, may greetings ka mo riya ka akon mga katropa. Eh. Agrin yung greetings abo. Bu, ako matki nga bubasaho yun. Hello, love. Diba? Hello, be. Hello, babe. Hello, langga. Ba? Siyempre, maambay kita ito kung ano matin yung gustong mensahe. Tapos sa ulihi, gali ay may ano kaya galimanin mo, sweet. Ay, may kinahang yan. Harat na rumabudlay, mga katropa. Sweet ka lang kung meron kang kailangan.
1: Wow!
0: Diba, hindi ito pwede rin mga katropa. Dapat syempre, adlaw-adlaw kat imo sweet. Kasi nga ni mga katropa, ruyon ko nori imong pagpabatsyag sa isang katawo. Hindi mo itawaan it stress. May inaabi mga katropa nga, sweet imaw, malambing, tas angan-angan ay gabot manalaw, raakon manakarang nga parcel. Ikaw lang ano manabayad ha. Ay ka-cute-cute, kaginting manamakan, kagwapo-gwapo, kaginting manamakaroon. Pwede ka man na ito mag-inom, anay kanday pare ko eh. Pwede ka man ikaw mag-inom-inom, ito kanday mare. Ay, may kinahanganan, tagali. Ay, basta mga katropa, magkasugtanan niya, mang kamo ah. Kasi sa id natin, gid-ana nga, gaabot do oras mga katropa. Nga pwede, gid-anin niyo rin pag-awayan. Aga, pero di man kunta magpang-abot sa punto nga, patirop lang gana, magkagaapo. Pero mga takop it kaldiro, haya, kung sinsiin yun, hi. Abot. Tapos rung mga baso ninyo, nagkagabasagot ah. Ay, gida na mga katropa. Karoon, pares karoon, nagkagabasag. Karoon, sino wat na naghilnugas na pinggan, wat na nagadahan, nagkagabasag ah. Ang syempre mga katropa, kaya panatilihin ninyo. Nga, maayos gida na kamo para hindi ka mo mabudlay sa pangadlado. Kung may sungguran, ay istoryahan tagagi ron. Kung may sungguran, may something man ah, ay pwede taga po maayos nun. Hindi ninyo pagpalalakon. Agro-sunggod-sunggod yun, mga katropa. Istoryahan. Hindi pag, ribabi nga nagasunggod, mga katropa, ay, hindi tanasan na mag-amin kung ano ang ginasungguran, ay gilinarti nga ni. Alinon nga ni naton nga ni. Ay, kung amat may mga kababayihan, wakon ginahambay nga, puro langaki, ha? Mga kababayihan, ay, syempre, gabot na punto, nga kapabibi, bibi, bibi, yarn. Pero iba ay nag-inarte, gusto itlalambing. Ay, what na bigagi man na nahambaga nga gusto mo galing man na itlambing. Gusto mo pa magaling man na maghantong ani sa pag-ilinaway. Yung kita na karang mga katropa, rumabudlay. Ang syempre, shoutout na kita ya ha sa ating karang nga TikTok live. Nag-live ako mga katropa si TikTok mo. Nag-live ako mga katropa sa TikTok. Ay, syempre, shoutout anay natin mga katropa riya ha. May nag-comment. Ay, syempre, para hindi man mauyang anda karang mga piso wifi. Basi kung rin iba urat anay time mo't nag-uwa tagi hapon natin mga katropa. Gin shoutout. Hello, gid anak kaya si inyo to. Abaw, gid anak ka-watching. Gid anak ka-akon si Raya Karanga. Si Ana, oy, shoutout kida kimo ha. Pero gwapa nga magugang gid Ana ni katropang Queenie. Pero pang Johnny, abo panamiton gid ari mong pangagan. Good afternoon gid Ana kimo katropang Johnny. Ay kay katropang Philip, hello gid Ana kimo, shoutout gid ha. Aga, pa shoutout kuno sa may New Buswang Kalibo. Bo, sino ba si Johnny nga ra? Bukong da ita, Johnny as papa. Ay, bukong mata siguro ra. Pero shoutout kina Ana kimo. Aga, shoutout kuno kay The Boy. Shoutout kay Jay. Kita na from Reina Zadia. Oy, shoutout kita kinyo ha. Agarapang Roxy nga grabe kita na rin ang karilipay. Shoutout gida Kimo. Okay, I'm not Kiko. Sige, Latana. Shoutout Kimo. Aga, siin ko no to. Pero pang Renz, live ra. Yes, live na live kita karo pang Renz. Pero syempre, naka-live man kita ha. Sa ating karang Facebook page. Shout out, Bogit, ano, diba? Ya ka magtili ng bike account ka karo pang Ana. Ay, syempre, shout out, kagiling tang nakon doon. Ay, nakikita ka nakon riya, oh. Ay, wa ta dapat ron ita. Iwas, wa katakas ka akon. I-shout out, tagida. Ah, shout out sa taga Nabas. Oy, shout out sa mga katropa o nakara sa may banwa ita. Nabas. Aga, abot-abot kita na kita kasi ngani nakatutok sana sa atong karang TikTok live matana mga katropa. Agiya sa atong karang Facebook live yung rapang Leopoldo Martinez Jr. Good evening, karapang langgang menggay naguhuat-huat kita na kimo maihapon ta. O shout out kay Nay Elda, kay Leoski, o nakara sa may Aliputos naman siya kadi Uncle Bibot. Naman kara sa may andang tambayan na sa mga guwapahon, agwapuhon ron ang nagatwork tambay. Say, shout out kinyo ha sa kawaling family gida na kadi nung Donong Eric ng Ivy. Aga Rexy, kita taybog. Ito man kara sa may Bajangan sa Ingala family. Aga kay Lola Dida, una kara sa may Mercedes Village yung Buswang Kalibo. Aga kay Lola Merly, ito kara sa Venturanza Banga. Alright, nakatropa. Oh, hinapo ako kinyo mga katropa. Wapakita ka ni nagaburumbahan. Hinapo, wag ako kinyo eh. Pero oras na ito mga katropa. Alas 6:31 na sa gabi. Dali ang mga katropa ay makommercial break. Ani kita agod sa aton karanga pagbalik ka. Hay dire-diretso, uwat preno-preno, aton karanga paga. Arang kada. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

oras, mga katropa! Alas 6:37 na sa gabi! At syempre, mga katropa, manumbalik kita ha sa itong karang programang Extra Drive. At sa gihapon, makaibahan ninyo, mga katropa, si katropang Menggay. Uy, kumusta? Matana ka muna? Ready? What abaga? Ready on rin yung po! Pusog-pusugan. Hello, anay ka na pang Tio Di Kualing. Shoutout gida na Kimo ha. At sa mga katropa na tunuran na ang nakatutok sa itong karang Facebook page. Padayon ka mo mga katropa nga mag-comment. Kira pang Lunilo Victoriano Buliag. Hello, ma'am. Good evening. Gida na kuno kay Mama Lorena Haley Zurita Buliag. Kay Zar Justin Zurita Buliag. It Agnonok Island. Thank you so much. Gida na karapang Lunilo. At sa family mo, gida ng Permi gida na. Nagapurpamate. Sa tanan niya programa It XFM. Pero oras na ito mga katropa, alas 6:38 na sa gabi. Ay sige, hindi ito na ito pagpabuhayon pa. Amat-amata nyo ito na ito it bag-bag. Amat-amata nyo ito na ito mga katropa it pagkinaikiay. Sa mga nakatutok ro na sa nakarang mga radyo, baskuga na rin nyo karang monitor. Hay maarang kada na kita. Bomba Marilo! Hano Trolando! Birahi Anselmo Kauta Carlotta. It's coming.

7:41 na siya gabi. Kumusta man ro pag inarangkada? Kumusta man ro pag bumba-bumba ro na? Nakapatuho kun ba ka mga katropa at inyo karang mga hugas? Ay manami mat mga katropa kung nakapatugo ka. Uy, kaya paano mat ang nakaburn kay fats and calories? Kung itala ka lininubog. Bakit ginaubra tug ang tugog? Ay bangon-bangon man mga katropa. Hugaga man ron. Ay alinat anang gapinabaho kalating. Mabahugon mo lat aron. Sa'yo ka mat anang mabaho pero haron at ah. Siyempre mga katropa, kinahangan sa gihapon naton man nga magbangon man. Maghugag-hugag man, maguntay-untay. Agod, relax man. Na iba matanar hugas, kaina nga ito, kinit-init, danga mat ato. Pero ayaw nga, pahugas. Pero ka paguwa, matakita mismo. Iba ro hugas nga halin sa silakan. Iba ro hugas nga aton, karang ginapaguwa, samtang kita'y nagasilinaot. Uy, good evening! Sa mga katropa naton ha, na nakatutok sa gihapon sa nakarang Facebook page, ay sa Facebook page, sa nakarang radyo, ay nakalive sa gihapon kita sa ating karang Facebook page. Etiodic Waling, hello, kita na kimo, good evening. Ikarapang Tristan Wyatt Gulay, mayong gabi, ikarapang Menggay. Shout out ah. Karapang Tristan. Karapang Arn. Ano kuno? Kuskus. Kuskus. Ay sakto ron sa mga nagapurpalibanaw na. Kuskus kuno. Kuskus eh. Agod. Mahumot-humot man rayon. Haron. Bakbaki ah. Ay karapang Arnel Roberto Redondo. Good evening karapang Menge. Pa shout out. Sa Cortez Balete. Robonifacio Family. Sa Agambrosio Family. Sa Valgona Family. Ag sa Roberto Family ag Redondo Gidana Family. Teway Gid Idol. Shout out kita sa mga family mo. Karapang Arnel ha. Ag sa mga lola lolo natin. What ana nagauya it kinaiki ay. Sige tabakbak. Sige hanot. Sige bagbag. Ag magsilinaot. Si mga nagatongga-tongga nagatagay. Hindi ka mga katarapan magpinasobra man. Ikaw pinasobra, maoy-maoy man dayon. Ay, syempre mga katropa, bulok man doon yung masobrahan kita sa kahilungon. Control lang. Control-control yung mga katropa. Shoutout man! And ay, katropa, ang Tix Roldan, ano naman kaya sa back house tour? Nag-tungga ko na sanday. Ay, hindi na galing niya suga nga si katropang Larry Boy. Ay, matagay kita na ron kaso nga mga katropa eh. Ano po panimbangan natin kung amat niya ron, may duty kita, no? Pero wa, batak ah. Mga katropa, takatangarang batak. Bisyan na timprano, randa ka ng duty na ganyan. Matapos man sandat ino, magagaman. Wa, manggihapon. Bangon manggihapon. Balik man sa gihapon sa trabaho. Arot, ah, dapat. Nagiinom it, maayos mo, maayos. Ayun! Nagaano ba mga katropa? May disiplina kahit pa paan. Ang isa pa sa idiyagi kung ano ro, responsibilidad. Sa mga negosyante naton, nagaamat-amat na ita panarado. Eh, kasi hindi mauli ko, nagmaihapon yung sino karang bagay. Pinamiton pa man mga katropa ro magasusabaw-sabaw sa makarang pang orasyon. Agaber mainit ro panyam po. What anat ka asuron kung ikay nagasabaw. Nagahigop-higop itraya ka mga katropang sabaw. At sa mga tropa nato na mga tricycle drivers nagasuroy-suroy makaroon nga gabi iya. Magdahan ka mga katropa. Sa iba pagid nato nga nagatrabaho mga empleyado nato naroon na ah. Magdahan ka mga katropa. Magkaon sa insakto. Para may puwersa. Sa mga nurses, doctors nato. Sa mga security guards na nagabakbakan sa trabaho para gid ana sa mga para sa aton kanang mga pamilya. Oy mga katropa, amat-amat kamo itipon ha. Itraya karang mga produkto at Yes to Health Incorporated. Ay pwede-pwede ninyo mga katropa maging entry sa aton kanang Santon and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, para maka-intra, saray karang papremyo. Ay mga katropa, inyo karang usunyon doon imnon Hero Santon Gold Coffee Mix Ro Santon Gold Coffee Mix 5 karon ka sa Shea Agro Santon Gold nga capsule isang banig man karon isang banig man it premium D3 soft gel capsule ag isang banig itry karang turbo food supplement for men
Sa apat nga ron, pili ka nga mang ita sa bilog. Pagkapahili mo, isugod mo ron makatropa. Sa puti nga sobre, ibutang rikator, imong pangayan. Rimo ka ng edad, address, contact number, proof of purchase. Na kung ano ka to mga katropa, kung Santon Gold Coffee Mix or Premium Detri Coffee Mix at Premium Detri Soft Gel Capsule. Agarabag ka ng drop boxes mga katropa. Ay makitaan, una ka na sa may Kalibo Shopping Center, sa may Pharmacia Gomez, sa may Poblacion Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop. Pag-iisa ito ka ng station sa Isberto Road, Barangay Tigayan, Kalibo. Tipon-tipon na mga katropa ha. Magagas na kamo sa itong kareng paparamro. Ano ko na papremyo? Kasi every week, kada biyernes mga katropa. Ay may magadaog, itry ka na nga 3,000 pesos. Kaya go na ha, magtipo na. Maghingabot. Saray ka na nga mga papremyo. It's XFM, Kalibo. Sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi ka man ka na mga katropa malugi ah. Kasi ni Raya man ay nakakabulig pabaskog sa itong ka na nga kagawasan. Aga, Raya mga katropa, ay syempre mag-invest kita sa itong ikaayo gidaan na nga gawas. Mga katropa, naging ka-partner na itong technical side. Si katropang Daddy Lance Noel Estillero. At syempre, sa ako man ka na nga station manager. Kay katropang John Allen Ascanio. Sa amon man ka nga general manager. Kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaluan, nagpinagidaan na sa tanan. So amon niya big boys, Doc Remelito Uy. At mga katropa, si Madam Olivine Uy. Mga katropa, magkililita man kita karahin aga ha. Same time, same station. Ang same katropa, naging kay Bunny niya si katropang Mengay. At syempre mga katropa, iyamang sa programang X Tara Drive, RXFM 96.5 Kalibo ang Katr...

suka na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan.

0: Butika.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. I-try man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay i-try man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang.

0: agi di kara ay magmayad ka mo.
1: Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Marlin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-entra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: XFM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ipikto.
11: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papinyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Garantisado.
12: Maaasahan.
11: Sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Marlin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash bag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga bukika. Wow!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa ako nga na dagan nga 3,000 pesos cash dag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papinyo.
6: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Diet Hair Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: mo ang amon nga XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Kag nadala ko na gid ang akong cellphone subong nga gabi 0915-8311-431 0915-8311-431. Kay kung wala lang sing higot, kag wala lang ni nakakabit, permi ni bilin ang akong itlay.
1: Correct. Eh, wala to sa inventory.
0: Why man? Nang intact pa man ang stock. Dol, grabe yung mga sunata to subong, no?
1: Gani man.
0: Padugo ka pa ugat, no?
1: Kung sa mga ano pa, nostalgic.
0: Nostalgic? Ano kang experience na nostalgic?
1: Ikaw, nostalgic.
0: Hindi na nostalgic, nostalgia, nostalgia.
1: Nostalgic dia.
0: Oh, nostalgic man. Hindi mo na yung kuha nga na vocabulary, nostalgic.
1: Ang nostalgic, alin na gani sa word yung nostalgia.
0: Oh, te, parehas lang yung liyang sabat niya eh. Dapat may harang explanation.
1: Kaya ang nostalgia, yeah, pwede mo na siyang manown.
0: Ang hindi, hindi. Ang nostalgia, yeah, amo na ang ginagamit sang aton nga mga utod nga Chabacano.
1: Nan, pwede.
0: Espanyol.
1: Pwede.
0: Espanyol, Lolo, Dolpo.
1: Amo na gani ang Banila nga El Caballo Bagong Toli, no pwede kasta.
0: Welcome mga drivers kag sa mga nagabiyahe papuli sa ila tagsa ka panimalay. Sa mga estudyante nga kuno abi may project naman nga ikaduha pa man lang kaadlaw.
1: Ay may project na tayo niya.
0: Kabalo kami kung ano nang project niyo bata.
1: Amo to lang yung balmo. Yo de bagong abri class, si holding hands dayon
0: pa. Pato terminal. Subong ila project bata na.
1: Oo eh.
0: Oh, so see you. Ano to sabong John? July, August, September, October, November, December, January, brother. See you on March. Graduate na ka mo. Dala niya na yung trope.
1: Correct.
0: Pili ka lang, either babae o kung lalaki.
1: Basta iya kapid pa na iya.
0: Uy, gusto mo gitgalaya magkapid ka dyan?
1: Oo, handog kag dumot ka na iya.
0: Aba. Oras, 28 minutes after 9 o'clock. Mabali pa ang phone pal. Damo pa di. Mga managmi nga music. Dire-direcho, apat kakanta para ma-enjoy nyo. Kagalingawan. Yes. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, Tagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: 7 Plus Herbal Soap. XFM.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Dapat di derma.
1: Kani kibot mong kutay mo ba?
0: Hinga ko ang cellphone. Kaya wala ko gali madala di. Nante, wala gid ka muga preparar nga kalawig sa inyo sonata 20 minutes na. Tapos mga cellphone nyo mabilin. Ang phone ball programa ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa mga gusto magwapa kag gwapo, makakape ka na, healthy ka pa, mag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Kagara man ang Santon Gold Plus, makabulig sa tanan nga mga superior sa nanay-sari nga balatian. Santon Plus Gold na.
0: Ang tanan ng Yes Old Products sa Rama Bakal sa Mercury Drug Store. Mabakal man sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sorry lang guys, ito ginahapo pa ko yan, oh. So, dali na. Umpisahan ta na ang phone pal natin ng programa. Pwede na kamo ka call sa amon nga XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Wala pa rin nakakonect na sa amon na mga makinarya, guys. So, i-connect ko na subong gabi kay para makasugod na ta. Amotong nang ilawag ni Dolpe, amotong smart card TNT. Ang sa globe naman niya, pwede nyo madial ang 0915-8311-431. 0915-8311-431. I-check na nga aton nga taglantaw sa aton nga FB Live subong gabi. Imo anay una dolp kay ginaprepara
1: ko kay one and only pa malang na ang
0: hindi bala mag ano bala hindi bala mag dulok-dulok da kung ano ano da may ara kada greetings wala
1: ara eh
0: o ti greet na da siga kay may ginasit up ako hindi ko pagulatan nga hindi ko nulatunod pa kung mabugtuan ko di adlib.
1: Mayong gabi lang dahil sa kay Monique Montelibano Gustilo.
0: Tulok-tulok siya sa ako niya. Oh, lato niya ganyan nga. Wala ko may hambal. Hindi man sa maghambal. Sige pa. Damuha, damuha. Ang imo
1: dumduman. And of course, hello. And mayong gabi dahil sa may handumanan. Mga Lakang family. Hello and good evening manda sa mga Fernandez Cagnavales family sa may Granada. And of course, hello. Mayong gabi manda sa mga Bukog family sa Hacienda Conchita.
0: Hindi lang ganyan yung Hacienda Conchita.
1: Pakato Granada man.
0: Kaya may Conchita 1, Conchita 2 man din sa sagay mo. Na sa

0: sa adlaw-adlaw nga pagpamati diri sa XFM. Ang comment, minamber na ginuda na butang. Wala ko may nabutang doon. O sige, anyway, 0915-8311-431 and 0912 no
1: trade doll 0912-0076-793.
0: Mayo kay na sa ulo mo na no sa kadugayon no.
1: Of course.
0: Te wala man Japon makonek kay sa Bluetooth ni.
1: Wapo. Mayong kapilan da sa mga Pendon family sa Pututan, Bailon family sa May Concepcion, Iloilo, and of course, ang aton da nga mga suki sa Sara, Iloilo mismo, na binagid sa May Igtuba.
0: Mayong gabi, line number one. Ay, dahil lang may video call, incoming video call. Di sa gagi man. Dahil lang yun.
1: Nan.
0: Dito ni Gagi nga feedback ni man.
1: Gani.
0: Ah, sir, liyo ko patay si Muradyo, sir. Ay, ambot ah. Daya lang ka mo liwat ah. 0912-007-6793. Ah, tsak, togi magilihambal mo to, Dol.
1: Nasilingan ka na ganyan po, Ria to yao.
0: Pinatsang ako, gimang tagalit sa buong gabi.
1: Martes ka dahan sa buong.
0: O, oh, arana na, butang ko na sa comment section ko nakapin ang amon nga number. Baka damo-damo kaya sa inyo ang mga request yan. No, daw, ginapakabudlayan yung ginangamon nga hapos nga trabaho, no? Dahil lang kita. Na, ano man naman, ang imo nga cellphone nakakonek na sa Bluetooth. Dol, pula.
1: Wala.
0: Hala. Ngayong gabi. Balik sa ato ng Dol. Ano man naman? Guys, basta may idea ka muna. Guys, pabuli kami biyan. Ala, na ano ni man? Nga nag-amon ni sa delangit ka. Dahil lang ka muna yagi sa piyak nga ano, be?
1: Nga linya.
0: Sa piyak lang mo linya, agi. Sa 0915 lang, anay. Kailangan lang amon isa ka linya. 0915-8311-431. Okay, yari daw. Okay ni saya. Mayong gabi.
1: Hello?
0: Nautod.
1: Makamadog na.
0: Sa pihak lang ka mo, anay, agi sa 0915-8311-431. Kay set up na mo na mo, line number one. Maluoy man ka mo, intindihan nyo kami, anay. Kay may naka-on, gurong isa ka Bluetooth, dul pa. Imo guro cellphone.
1: Wala ko yung ka-Bluetooth dyan. Hindi ka na kabalo.
0: Wala ka ka-Bluetooth, pero ka-patutot ka.
1: Of course. Wala ko, hindi ko natin kabalo.
0: Good evening, line number two.
1: Hello?
0: Mayong gabi, kasala kami sa buong dirimig. Sino ni? Si?
2: Jerry?
0: Taga diin ka o?
2: Antike,
0: Oh, Oo, Antike. Din sa Antike, kay kalapad sa Antike.
2: Amtik.
0: Ganda dahil lang bala doon ako kaluya sa ngimo, tingog.
1: Gani man.
0: Ano ka man?
2: Hindi po, ako hindi isa
0: atin. Ikaw isa sa diin?
2: Sa ari di siya, naman tayo kadlaag, puno.
0: Oo, gusto mo padalaan ta kada upod?
1: Gani?
0: Gusto mo? Gusto mo padalaan kada namon upod? Hindi pala pag ila-speaker mo cellphone, bla? Para klaro kami yung batian?
2: Oo, okay. Ari na.
0: Galing kay nakaputi, okay lang?
2: Puro salda lang.
0: Hindi ah, ano gid dyan, nakaputi yung upper, tapos ano, naka slacks nga itom ang idalom. May algodon ng ilong.
1: White lady. Puti okay lang.
0: Gusto mo? Pila na edad mo, Migo Jerry?
2: Bo, sumbra na ko 50
0: to. Oh, mayo kay nakalabot ka pa 50?
1: Pero iya tingog daw, hindi pa iya 50, no?
0: Gani, oh. Sumbra ka na 50, mga pilagid bala sa 50?
2: 52.
0: 52, te, kamusta ang nagaedad 52? Mapagros pa?
2: Do tagad lagi na to.
0: Ay, gali.
1: Ba?
0: Do gusto ko malabot man 52, ah.
1: Pero nagatindog pa man na.
2: Ngayon, Julio, yaya pa yung tindog pa man.
0: Mabato pa man siya?
2: Mabato
0: pa man. Pero ang pamangkot na may mabato ay

0: Ihan sa 52.
1: Dipindi ka niya mo na ang
0: pamangkot. Ah, may ara na yan.
2: May ara na.
0: Matyagan mo doon, may ara wala.
2: May ara, ha? Ah.
0: Hindi na bato ka ni 63.
1: Ay, ah.
0: Ha? Oh. Hmm.
1: Dol.
0: Oh.
1: Kamu lang nga duwa pa yung pangabayon ko. Basi may ara na.
0: Ha? Sabi ko gani, kung kami nga duwa pangabuyon. Pangabuyon. Pangabayon mo sa ano nga kami nga duwa?
1: Ayun, eh.
0: Abi ko gani kung matrisam ta. Biyak. 52 kay 63, oh. Abi jo lang.
2: Gusto mo ako na lang?
1: Hindi na na, idol pa. Ibuligil lang ko, ay patigayon na lang ko, ay.
2: Hindi namin, kuya, bala mapatigas ang imo.
1: Pero kung mapatigayan mo ko,
2: ano?
1: Pero kung mapatigayan mo ko, ikaw ang una, bis niya.
0: Ba? Siya una, bis akon mo?
2: Nawasay gali, no?
0: Oh,
2: ma-miss akin sa'ya.
0: Kuwi. Doon sa ano pala? 52 na mo?
1: Mati, blanay, Troy.
2: Ano?
0: Eh, ikaw to-doto, di mo signal?
2: Oo.
0: Hindi bala pag ilang speaker?
1: Tiyari ito yun. Wala ay, naiglan ko at sabi nga.
0: Naka-loud speaker, abi mo cellphone. Muna hindi ka naman batian.
1: Danay. Eh, katupay.
2: Eh, kakasang imo nga ano bala? Nga headset.
1: Oh. Eh, okay na, okay na.
0: Hara na, okay na na, okay na. Ano to, ano to ang pumatian namon?
1: Si Dulpo, tani. Maka, kung patigay yun, ano ko ni Dulpo, da, tani. Sigil po makabis una.
0: Ba? Ha, bali, ang imo ka bailo, patilawon mo si Dulpo una.
1: Nice, o. Oh, na.
0: Ba?
2: Pangitaan ta.
0: Mamumisyon ka siya, pre.
2: Oo, oh, eh.
0: Jerry, mamumisyon ka siya, ya.
2: Ito sa ano, bala nga mapasumpitan ka.
0: Wala ka pa nakapangasawa, amigo Jerry? May asawa na sang una, ginmulagan lang?
1: Oo, mulagan lang to eh.
0: May kabataan ka mo?
1: Kabataan siya.
0: May isa ka bilog. Dako na?
1: Dako na daw, mga 20 ah.
0: 20?
2: Buti, kuha naman galiin, no?
0: Dako na.
1: Laga na.
0: Ah, babae.
1: Laga na.
0: Te, pila ka nakatuig nga wala sing ano ha, uyab-uyab after nga nagbulagay ka mo sa sawa mo?
1: Ang tubo ka, bata ko nga to, Troy, pagbulag ko.
0: Mga pila na sa buong bata mo?
1: 20, ito na sa Amerika ba, 20?
2: Ba? Mayo ka, ito na sa Amerika, no? Mm-hmm. Pero ti, ano ga, communicate mga kamugya po nga duwa?
1: Oo, dol.
0: Tingin doon ka sala-sala, kagin magsabat ka kay Dulpia. Sulbaan ka?
1: Kulbaan ko doon kay Dulpia.
0: Ha?
2: Gaano?
1: Kulbaan ko kana, kulbaan ko siya kay kana kay nagano tanam mo.
0: Ah, grabe gini siya. Buyan na yung imo, yakargad na, agapalanggit om na mo. Makulbaan ka lagi dapat sa iya.
2: Halin sa brown ma-violet, yun na siya.
0: Wow! Eh? Na, gusto mo mag-violet? Kaya nga ako na, iyawan ko na iya pa-pink-pink sin eh. Ginlugong ko na ganin eh. Para mag-pink lagi mo, madakpan niya na mag-violet ka na ba?
2: Ugati ka si Wittes. Parwa pula-pula.
1: Lord,
2: ano?
1: Hindi mo po tami. Ay, basi ko.
2: Ano?
0: Hinahinay na
2: nagani. Inayon ko lang gani.
0: Oo.
2: At itisingan ta. Ano? Nagka-cutting off ka?
0: Bayaran mo sa kuno anay?
2: Magkano?
0: Amo lang nagaling kung bayaran ay gani, mano na sa matras na sa layon.
2: Pero mamangkot ko gani kung magkano, kaya base kung masarangan ko pala
0: sige niya. Sige ko, Nobe. Pila?
1: Hindi. Ibailuhan mo eh ang
2: abailuhan ko gani karon kung may ara.
0: Oh, sige, ikaw na lang da Dolph, ano Dolph, ikaw plaster da sa iya.
2: Sa mga
0: napangitaan mo siya be. Sige, ikaw.
2: Sa mga babae da nga mabato sa 50 anyos na lalaki.
0: Hindi man pagamana.
2: Ano mang galing?
0: Hindi daw matyagan ko daw. Wala mo siya ginapangitaan. Kay kabalo ka na nga patilaw niya kauna.
2: Hindi ah. Pangitaan. Tagin siya eh.
0: No, sige be. Oh.
2: Sa mga baba... Ano?
1: Lugi na rin. Ato ni Dulpog.
2: Kinaano ko. No, ginarash up.
0: Oh.
2: Wala gitman ah.
0: Oh. Amo gitman na si Dulpog magplastar kung pangitaan niya ka. Mm-hmm. Sige Dulpog, padayon Dulpog.
2: Mga babae nga gusto palang gaon sang isa ka 50 anyos nga lalaki, mapagros pa, huh? Pwede ka mo katawag sa anong number?
1: 0915.
0: Ano 0915?
2: Only what?
1: 0915.
0: Okay, 0915
1: 8311.
0: Okay. Ako naman na number na, no ka man imo yaman.
2: Ang imo gudya number bala.
0: Ako na yan number ang 0915-8311-461. Plagpat kay Muya, ako na iya, mo nang ginatawagan mo subong.
2: Mayla kasi, mayla kasi, si Troy Masalo, santalan nga kababayan.
0: Biliyon ko kita ng mga matruna nga maintra.
2: Amo.
1: Uy, sorry, Bing.
0: Ambal ko kita, o. Ako number na, ha.
1: Amo, 0915.
0: Hmm.
1: 245.
0: Hmm.
1: 69.
0: Mm.
1: 96.
0: Sigurado ka nga imo na na?
1: Mm.
0: Yelewat be? Yelewat be?
1: 0915.
0: Okay.
1: 245.
0: Ara naman 0915 kuno 0953. Na, no man yung gatag number sa lasala man ni man.
1: 0953 0953 0953 0945
0: Oh, isa pa be, solita pa be. Lain naman yung una-una naman mo. Sige be, 0953. Correct.
1: 0953.
0: Correct.
1: 245.
0: Correct.
1: 6996.
0: Ano na pangita mo sa isa ka babae gani?
1: Ano, di bastos lang.
0: Naamo na iya. Diba mati kisa gali sa punungan niya. Sano ka maharvest da sa imo nga mga ano, mga kaisdaan da kag ano, seafoods.
1: Kung makalagaw ka mo sa Troy, bisan oras, ari lang ko pumtik.
0: Samtik?
2: Ba?
0: Sige lang kayo, na-save naman din number mo ah. Amo na gani, amo na gani, agin pamangkot ka kung gusto mo may upod da sa bunga gabi. Kaya may nakaslack sa diog, nakaitom sa patos, naka-ready na.
2: Ano wala gina isang kataw nga nagpakita sa
0: inyo? Okay ka na?
1: Okay na, Troy.
0: Oh, okay daw. Okay daw, yawan ko di ka pa-connect. Ang isa ko di ka cellphone, ah. Mano ka kay Dolpe?
2: Mano?
0: No, sige, may. Ano topic nyo? Hindi ko mamati, ha? Oh, sige, Dolpe. Sorry, anay. Kamu ko nun.
2: Sige. Ano?
0: Hmm.
1: Abi mo?
0: Hmm.
1: Ako dyan sa Negros. Ikaw, iyon. Dyan, ha?
2: Oo, oh, ah. Dito dahil makadto.
1: Balaan mo na na.
2: Ha?
1: Balaan mo na na.
2: Te, sa bakulod na lang ta, Delso?
1: Oo, oh. Basta sagot mo ko, ha?
2: Sure.
1: Ang ganda tayo ko walang sa tiki, kagaling ko bakulod.
2: Ano, ano?
1: Ang halindi pa mga sahay.
2: Ano nga, dulasa, nadulasa.
0: Basi mambal ka naman na ginungod ko utod, ha?
2: Wala ko yung blanan pang...
0: Defensive.
2: Pero kung gusto mo gid man ko. Ara lang ko di ang
0: ba. Dana develop kana dayo.
2: Ha?
0: Dana develop kana.
2: Sa ano lang balang siya pang nangagad.
0: Ari na sa liwat. Sige. Sige go ahead. Ano na Jerry?
1: May nga Petro, sorry ha, napatay yung cellphone, bay.
0: Hoy, kaso, abiskan, ikaw pa. Hindi gali, basta ikaw gali, nabaliktad lang.
2: De, yun nun tato.
1: Well, hindi ko pagkato pari, cellphone mo ha.
2: Ano ko no?
0: Isolder mo ko nung pagkato, pakari, back and
2: whoa,
0: forth.
2: Ah, halin sa diin?
0: Hamtik. Tamti ka rin.
2: Pila ang, ano, tiruro ka lang?
0: Roro, roro, roro, roro.
2: Kaya, kuya, handa ikaw mag-roro.
0: Roro, roro,
2: roro. Roro. O, da yun nun, tani, ah. Ara ka pa? Gakating off ka gani.
1: Master ka muna yung Troy sa akon. Ay, masumbat ka
0: dito. Ikaw na, master di. Gani kay si Dolphy, willing ka diyan mag-ano sa imo, mag-akomodar.
2: Oo, ah. Kaya ti, kung sa bagay, kung ako makato, ti wala makuha klala kung si sino ka.
0: Amo man.
1: Hindi, ah.
0: Basi, palang buuan mo ni kilid niya, ah.
2: Amo ka dyan. Buuan mo malang yung magbusong, kuya. Wala na kaso, kuya. Pero kung buuan mo, kuya, ang may tubo, at ilain na iya.
0: Migo Jerry, enjoy na da ang mga matext mo. Salamat good sa pagtawag. Mayong gabi.
1: Salamat, man.
0: Lamat.
2: Salamat, man.
0: Regards sa mga tagamtik, ha.
1: Okay, oh.
0: Lamat, bye-bye. Dopdo, isa na lang kalinya magamit sa bong ba?
2: Gani.
0: I-off ko niya, nay, gurong console ay. Basi, madid-air ka dali ha. Bantay-bantay lang mga guys. 8 minutes after 10, mabalik pa ang phone pa. Lopon yung si Katropang Troy Tisoy.
2: Kap, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting.

0: salary ang go, natulpap ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.

0: para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil,
0: kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.

0: Masama ka, Buylo lang. Ikaw ay kagindi may mahimo sa ako. Okay na, na-reset na naman ang amon connection sa Sininga Nation. Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Ang phone pal nga programa, ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginatulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabaskog ang imo immune system pinaagi sa pag-inom sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan ng ESL products si Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayang gabi kay Mark Juanico Andrin sang Barangay Tadlong sa Gay City. Wala gidaguro may nagaano no. May nagakiwi kay
2: Tadlong tanan. Isa na, may munang ano mo?
0: Ang kiwi?
2: Ang kiwi mo?
0: Kakita ka na sang Dauguna?
2: Ha? Oo eh?
0: Nakandos na ang Dauguna sa imo.
2: Ha?
0: Sa imo latrasan.
2: Ay, wala ko yung kaya. Good line na, basta magsarait.
0: Agay. Amang ko tabala si Mian kung Dauguna gin man.
2: Si Buwas.
0: Line number one, good evening. Hello?
1: Hello?
0: Line number two, good evening. Line number two, good evening. Wala may kasabat sa two. Ari sa one ni Watt. Mayang gabi. Hello? Ay, nagapinamati. Sila ya, wala sila ya. Gasala, labat ya, ya. Ari ay. Ari ay. Bala mo na ni Guro, ano?
1: Oo, ah.
0: Nagluto si kumpari. Gintunaw ang agi.
1: Hala?
2: Nakakamiyaw. Okuluanay, ha?
0: Part siya sa ingredients ang pagkaon na ginaluto.
1: Ingredient? Ano klase nga luto nga?
0: Pwede sa paksiw, pwede sa adobo, pwede sa nilaga, pwede sa talagang pagkaon. Isa sa pinaka makulang ang imo niluto kung hindi mo ni siya pag-ibutang.
1: Asin?
0: Correct. Mangkot ka nga, gintunaw ang agi.
1: Nagani.
0: Tamis ka mo, aw?
1: Ha?
0: Tamis ka mo, aw?
1: Depende.
0: Diba? Okay man ang clue.
1: Yes.
0: Line number one, good evening. May gajaga sa bate ka pamati lang.
1: Oo.
0: Hello? Mag-amo ni gani ang nagapanawag sa aton. Grabe na nga akong tinguha nga makabalik ka mo, kag makatawag ka mo, nga hindi ka mo mautod-utod sa amon nga Bluetooth. Tapos wala ka mo gas sa lalabat. Ano gani ubrahon ko, Dol?
2: Si kundi black eh. Sa ano bala? Sa Bernes. Kay Martis Bernes na ako naman.
0: Ha, mugi man na ilatiguluwa. Tuod yun man ang imong nga mga ano? Ang imong ano tawag sinigani man? Paghaum-haum.
2: Sa Bernes kay manuob dyan yan. Sa mga tubo.
0: Koreko, madala ko din singa kamangyan lang.
2: Dason, manibet kita sa
0: ahos.
2: Ano pa lang sini? Sa Luya, sa ato nga bayo.
0: Oh, ahos pag yun.
2: Oh, correct.
0: Okay, para dire-diretso.
2: Ano,
0: ginachangaw ta kada Martis.
2: Sa bunga, oh.
0: Na ano mo gid na? Na ano mo gid? Na notice mo gid, no? Na notice mo gid na mo gid na, no?
2: Mm-hmm.
0: Oh, ay. Ano? Sa isa ka bukid, ang panit, gaburingot. May panit nga nagaburingot. Prutas. Sa isa ka bukid, may panit nga nagaburingot.
2: Kid, kuan ang atis?
0: Gaburingot.
2: Atis gani?
0: Gaburingot.
2: Rambutan?
0: Ha?
2: Rambutan?
0: Dapit na. Dako-dako lang sa rambutan.
2: Dako-dako sa rambutan.
0: Color yellow.
2: Kwan e ng kabugaw?
0: Basta, ginambal mo na permi kag nanamitan mo man.
2: Santol? Santol kid man?
0: Oh, hindi ka na magsabat?
2: Hindi na.
0: Oh, ang ginambal mo nga na permi.
2: Ano?
0: Ako si Troy Tisoy.
2: Langka eh.
0: Ay, hello. Hello, mayong gabi.
3: Gabi.
0: Mayong gabi. Hindi lang pag ilaw speaker paliog ang ano, ang cellphone para klaro ang sulod. Ah, mayong gabi.
3: Mayong gabi.
0: Pangalan. Ay, ambot ah, mga taga Isabela na naman liwat ah.
2: Oh, ah.
0: Ano naman problema mo dyan dyan?
3: Gimit ko tong patiklit na akong buntis man, manong anak man.
0: Gabusong? Taga diin, taga diin. Taga diin to siya. Taga diin. Pamati, bala, naibla kay imo na tanan dahil isurya, wala pa gani. Taga diin to siya, kag sa diin ka mo nag-meet.
3: Nagpabakulod
0: gid sa
3: Central.
0: Ah, nagpabakulod gid siya gali. Sa South Terminal ka mo nakit-anay?
2: Okay, sa kwan man.
0: Wala iya ka, wala sa nag... Pamati, bala, anay, bala, hindi bala, anay, magsabat. Bala, wala ta kami mangkot, liwat. Wala sa nagpabalo sa imong busong na siya?
3: Wala
0: gid sa nagpabalo?
3: Wala, managanak sa mga Detroit, mauya mo ta nga, dalawang tabis ka tuna.
0: Kaya ano hambal niya sa imo sang pakitana inyo nga mabato naman kung nagabusong na kusubong?
3: Nagambal ko siya, Troy. Gali, nagambal ko, Troy. Hindi so, kayo sa imo, kayo buntis ka naman. Kung managanak ka na, mauyaan ka na yan.
2: Diba si Eakon?
0: Kalaway man ang asabat nga mahuyan ta sila iya. Wala yung managinhungod nga mapabusngan siya. Ang iya to guro ya, kay ti na sense sa imo nga maayo ka nga tao, basi may chance guro nga batunon mo siya bisan busong na. Kay pagtapos, pamati, bala, anay, bala. Kay pagtapos siya bata, pabusgon mo naman sa liwat, imo naman dahil nga bata. Hindi ka na ihaw?
3: Samo di pa sinlog sa amin, Troy.
0: Ah. Di, hindi ka di pwede sa sininga program, kay mapili ka man. Kay sa kadamu-damu, dapat mati, bla. Sa kadamu-damu, nga nagtawag sa imo, nga siya gid-abi imo na pilian. Munang pamangkot.
2: Kapatapos, ikaw magani mismo nagambal, dahil ang gidbala, na ikaw magani mismo nagambal nga okay lang ang single mom, karong kay nagbusong.
0: Dumduman mo, ang iyagi pangambal sa ere, no?
2: Gani. Sigarong kayo nagabusong, hindi mo iya pagkwa nun?
0: At least kay kung iya nga dayunan, iya dayunan, pag matubuan na panimuot ang bata, siya nagigidayan tatay.
2: Oo, correct.
0: Diba?
2: Kay gimbayaan man sa...
0: Sugot ka ganyan single mom, hambal mo itong ligat, hindi ka pangita ka.
3: Managanak naman ko, Troy.
2: O ti, kay single mom gani.
3: Troy.
0: Hindi ka, o sige ha. Salamat. Sa sunod ka na lang intra, next century ka na lang intra, liwat ha. Ay, tamara, kung sa'yo mag-istorya nga. Dugay-dugay lang, poros na lang ito ng reklamo, sang wala pa gani. Ah, kapangita
2: ko gali isang...
0: Pangita ko gali isang single mom. Ah, nai nga, manog single mom pa malang na, kay mabata pa man lang. Diba, Dol?
2: Manog gani, manog.
0: Tapos iya edad, pilan to gani iya edad? Lipat ko daw nga 50 plus naman siya pro, no?
2: Mga 40 something.
0: Oh, diba? Hindi na ako na mag-entertain siya sunod, ah. Tamaraan ko, ah. Sagad, istorya nga.
2: Magali, pangita sa single mom. Karun kay Ara na,
0: kaluoy man sang babae. Galing kay ti. Wala tama na siya ginpilit nga
2: magbusong.
0: Magpabusong. Among galing kay ti. Amo na gani hambal ko sa mga kababaihan. Nga dapat, inyo ginsiktuhon mayo ang lalaki kung magpaana-ana ka mo kag magresulta, maunong bala.
2: Subo nga chimpo, mag-ana-ana ka mo gani, siguraduhon yung ano, kamo nga mga babae, hambal dayon nga, money down. Mga kumbayaan niya kamuya, may kwarta kamo.
0: Ba, amo na.
2: Oo eh.
0: Kung okay lang guro na tani, kung ano na gani, tawag siya na gani, dob, surugasi? Ngarang...
2: surrogate ka.
0: Oo, ngarang nag isurihanay ang mag-asawa nga hindi sila magaan sing bata tapos may gin gindil silang isa ka babae
1: nga dito ibutang sa ano.
0: Oo, nga dito ya ibutang sa career sang bata. Pero
1: no, baby maker abi.
0: Oh, daw mo na. Oh, amo na iya eh, pero kayti hindi pa man iya uso gid sa aton nga amo na nga sitwasyon. Wala lang takabalo. Off the record guro may gaamo man na, pero hindi diri sa aton kundi dito guro sa laing
1: sa iba pungso.
0: Sige, tagiya gani sa aficionado gani si Joel Cruz. Sakto, no?
1: Si oo, si Joel Cruz ang muna ginahimo niya.
0: Na, di ba? Lain-lain ang nanay nga gina-injikan sa iya nga, ano, sa iya nga similya. Muna ko nga ang lain-lain manrasa sa iya kabataan.
1: Kabataan.
0: Pila kay kabilog sa buong bata, yaman? Daw pulo?
1: Da sobra, gani. Ama siya nga, ano?
0: Di, hindi pa to si, ano, si taga-sikatuna nga may bata na sa dayon.
1: Amo ba eh?
0: Amo naklaruhon nyo sa sunod mag-intra ka mo. Kay kami na nabudlayan, di ka pinangita cooler anay nga may ma-entertain na gani sa inyo daso naman ka reklamo nyo di
1: tapos hindi man to gurmang palapit ang babae si mo kung
0: wala sa salig sa iya
1: o correct karon kay ara na nang hindi ka pa
0: ari problema naman ni Lai number 2 good evening
4: oh Troy
0: aw problema man ni imo o kung kapangita ka
4: kapangita Troy
0: ang ngalan anay ngalan
4: Jan Lloyd Eres, Choy.
0: Jan Lloyd. Taga din si Jan Lloyd.
4: Taga Iloilo.
0: Din si Iloilo.
4: Taga Mindoriao, Choy.
0: Taga Mindoriao. Muna yung muya man. Mindoriao, Iloilo. Pila na edad ni Jan Lloyd?
4: 21, Choy.
0: Anong obra? 19. Ay, ang buta. Natamaran ko na ba sa may gautik-hutik sa tupad, ha?
4: Choy. Store.
0: Ano?
4: Sa store.
0: Oh, ano obra mo da sa store? Ikaw ang ano? Ang tawa ni gani ah, shoplifter. Ano obra mo da sa store?
4: Gatan ako kumikan live mo, Troy.
0: Oh, ambot ah, pamamatiib lang. Ako namangkot mo lang, baida ng live la.
1: Oo.
0: Ano trabaho mo sa tindahan?
4: Ako ang taga-Baligya, Troy.
0: Baligya. Taga-Mandoriao giman ikaw o kung may province ka pa dahil sa Iloilo ang ginaulian mo, Ged?
4: Province of Dao, Troy.
0: At taga-Kapis.
1: Oo, Dao-Kapis.
0: Pila ka na daka-tuig sa Mandoriao nga dira-ga-work?
4: 3 months, Troy.
0: Oh. Di ano, gusto mo pa maka-3 months and a half?
4: Oo naman, Troy.
0: Ah, gusto mo pa mag-lawig until 1 year?
1: Mm-mm.
4: Oh, Troy.
0: Okay, very good. Oh, ano problema mo? Wala ka nobya?
4: Wala ka nobya, Troy. Pangita ko, Troy.
0: Hmm? Ikaw pa madulaan?
1: Gani man.
0: Huwag gida sa may Mandoriao nga kadamo da guwapa.
4: Huwag gida time, Troy.
0: Ate.
1: Kaya nagabakal na ba si mo nga mga guwapa? Wala mo na ginapangilala?
0: Amo man?
4: Why, Troy? Nalawayan ko rin sa kontrol.
0: Ah, be palang tawa kami bisi yung Facebook kung lauay ka giman, be.
4: Eres dyan, Troy.
0: Kami na makahambal kung lauay ka o kung hindi.
1: Mm-hmm.
0: Anong nga alam mo sa Facebook?
4: Eres dyan, Troy.
0: Eres? Erek?
4: Eres dyan.
0: Anong spelling sa Eres mo? E-R-I-S?
4: I-R-E-S.
0: Ah, dahil lang yun. Liwat, be, liwat. A?
4: A.
0: I?
4: A-R?
0: Dahil lang gid, ang first letter be letter A nga apple o kung letter E nga elephant?
4: Eagle, elephant.
0: Elephant, okay. E, dayon?
1: E-R-E-S.
0: Next letter, ano?
4: A.
0: A nga apple, E nga eagle.
4: Eagle.
0: Dali lang gid bala, nambal mo na ang E nga letter nga una-una, ang next letter na.
4: R-A-Troy.
0: R.
4: R.
0: E nga eagle, Japon?
4: Oo, Troy.
0: Dayon S?
4: Oo, Troy.
0: Amo ni Eres, ano?
4: Jan.
0: Ha?
4: Jan.
0: Ang spelling sang Jan mo, J-O-J-H?
4: J-H-A-N.
0: Na, ano mo nga pangalan? Imo man, apelido na lang dayon. Eres, Jan?
4: Oo.
1: Ano apelido?
0: Apelido!
4: Eres dyan, Troy. Eres dyan, apelido. Una, Troy. Tapos dyan pangalan.
0: Eres kag dyan lang, gid. Amo lang niingamon i-type?
4: Oh, Troy.
0: Oh, i-describe ba na yung mga kagalingan kung tuod yung mga ginahambal mo?
1: Oo.
0: Do sino ka look-alight? Ka look-alight? Dali, ilang git bala sa... Pamati, blanay. Hindi ni Iris dyan, ah, dyan Iris, guro.
4: Oo, oh, dyan Iris, Troy.
0: Buti mo, pagkalangka, yan lang gito. Tuod yung mga Martes, yung mga subong, ah. Ang diende, ang ano yung colors ng bayo yan ni man?
4: Naka-black, Troy.
0: Dahil ang idalan taon ko, anay. Nga, ara si Sinugan, ini, ang may kinartons ang bayo?
4: Naka-black, Troy, bayo, Troy.
0: Bayo ni o kung ano, coat? Daw jacket bala?
4: Ay, hindi ako na, Troy.
0: Ah, okay, guwapo ni siya mo. Balaan ko man nga, hindi ni ikaw. Ang imo cover photo, dahil lang yun, cover photo mo, ano man?
4: Ha?
0: Naka-black, nagatindog.
4: Oo, Troy, naka-black, nagatindog, Troy.
1: May butilya sa likod?
0: Oo, muna, Dolph. Ang may bintana.
1: Mm-hmm.
4: Oo, Troy, may bintana, Troy.
0: Hindi man ni makita ang imo nga picture. Naka-lock man eh.
4: Unlock, Troy.
0: Ha? Sige, dasiga kay para ma-block ka na dayon. Gigo no be. Be.
1: Oh,
0: muna sa. Kuha, nakuha mo, Dol? Pindi nga picture.
1: Oo.
0: Hindi na mo makita, Dio. E, paano mo nakuha, Dol? Ginano mo?
1: Isama niyo, wala man na ano?
0: Ah, kay nag-request ka na dayon friend sa
1: iya.
0: Ay, oo daw si Coco Martin, gidman. Dolph, no?
1: May pagka...
0: Amo ni siya, oh. Ari, oh. Siya niyo, di ba? Mm-hmm. Oo. May itsura. Galing kayo daw, hindi ka istorya, dire-diretsyo.
1: Oo, man.
0: Nano ka? Lipot dila mo, Migo Jan Lloyd.
4: may natoy, ha? Signal diretsoy.
0: Hindi, ah. Imogi dyan yung nambalan ding signal, ha? Balibad mo pa.
1: Ni, pati walbe.
0: Eh, pagwa ko nung tila, be. Pagwa ko nung tila, be. Amo na, be. Wala pa nagunting ang ano? Ang panit sa may imodila, sa dalom sa dila. Wala magunting? Nagunting na, wala.
4: Nagunting na, Troy.
1: Kapati ka ba niya kung ano, kung nakalaba sa dila mo?
0: Oo.
1: Amo mo nakalaba ang imo?
4: Oo, Troy.
0: Paano na namo no balaan kung laba? Ano niya ganit, Dol?
1: Send na yung picture.
0: Pero nakano... Ay, ambot ah.
4: Wala din. Okay.
0: Pamati, di bala sa amon, bala?
1: Oo.
0: Kabalo ka naging on-air, ka-chismis ka di mo ya.
1: Ang bugit eh.
0: Wala ka to may ginubya sa dao?
4: May nubya ko tayo si Troy. Dati Troy. Na, kwan na Troy.
0: May nubya ka lalaki?
4: May nubya lalaki, Troy.
0: Ano man, may nubya ko tani, Troy, o galing?
4: Nag-break kayo na kami, Troy.
0: Nga aman. Hindi ka makambal, I love you. Ay, ambal ko na I love you, be. I love you.
1: Ay, hindi kinche, kambal.
0: Ay, ambal, be, yan. Ay, ang I love you. I love you, ambal, be.
4: I love you.
0: Ah, kabalo.
1: Kabalo man siya, gali.
0: Oo. Ano pag hindi mo pambal, Dol?
1: Liwata, bes, ang I love you, be.
4: I love you.
1: I love you, too.
4: I hate you.
0: Naisahan. Naisahan ka naman, pre. Why ka na? Hindi ka na virgin. Dalawa ka na sa agi.
4: Pwede, Troy, magkapangitap.
0: Karoon lang bala kay Suryano. Kay
1: Suryano, eh, pataganip, bro.
0: Gandalik, eh. Muyo man. Asa ba talas 12, eh? May interview pa kami gani.
1: Tinga nga nag-break ka mo, ha?
0: Na, mo na.
4: Nang... Nagpaminila sa Troy.
0: Tapos?
4: Nangangita na yung bandos?
0: Ay, kaluoy man.
1: Bro, nakalambada, nagin man ka mga duwa, wala pa.
4: Ha?
1: Nakalambada, nagin man ka mga duwa, wala pa.
4: Nakalambaga na, Troy. Siya ka-business na, Troy.
0: Liwat be, lambada, ha? Nakalambada. Liwat be, imit lang lambada, be.
4: Nakalambada na, Troy.
0: Ah, kapila ka beses? Kapila ka beses?
4: Kaisa na, Troy.
0: Ay.
1: Punti nga aging bayaan niya pagid ka.
0: Bago siya magpamanila, naglambada ka mo?
4: Oo, Troy.
0: Bon. Te ano na batsagan mo?
4: Ha?
0: Ano na batsagan mo?
4: Masubot mo eh.
0: Na, nga nasubaan ka haw.
4: Hindi na maliwat.
0: Ay, hindi ah.
2: Kung sa bagay, kasi naglakat naman Troy mo.
0: Hindi ah, maliwat man na iya. Nag-i-love you to ka na gano'y kay Dolphy, hindi yung papagliwaton.
2: Pero sa naglambada ka mo, wala ka manging kulbaan nga. Basi, wala nga palayuan niya man ka o kung ano.
4: Na kulbaan man to eh. Ay, wala mong kabalo malakata to.
0: Ha? Ngao, wala ka kabalo, tapos kabalo ka nagpamanila sa...
2: Gani?
4: Kulihin na to. Kulihin na ako ng balaan to.
0: Hindi, wala man na problema. Bisang pamanila sa as long intact ang inyong pagpalanggaan ay diri-diritsyo malanaguro.
2: Oo, kung may komunikasyon, malang kamoy nga duwa.
0: Oo man.
4: Namuringan ko rin sa to. Yung mo to nang ita iban to.
0: Sa bagay, bisang kami ganyan mag-istorya sa iyo, buring ka ganyan. Tisa Sobong, ano plano mo?
4: Mangita, Troy. Para may libangan, Troy.
0: Ah. Kay... Para may libangan. Nga, wala ka mo dahil si Aram.
2: Kalibangon ka na, Ged?
0: Yuck. para may kalingawan.
4: Oo, Troy.
0: Taka, dao lang kita. Malibangan, libangan ka pa, imuya man. Ano na pangita mo sa isa kababayi?
4: Yung simple na, Troy, seryoso, Troy.
0: Ay, wala na natin sa amo na yan.
2: Wala na yan.
0: Liwata, laina.
4: Nang simple, kagwapa, Troy.
0: Wala na natin gani sa amon.
4: Yan, babae nga, pwede lambadahan naman, Troy.
0: Yan, amo na. Tapos, ano pa, Gid?
4: Nang hindi ka pagpabayan, Troy.
0: Wala na di gani sa amon. Okay na tong magpangita sa babaeng lambadahon. Ano pa, Gid?
4: Nang balal-balon.
0: Correct! Amo na. Ano pa, Gid?
4: Yang manamit mo, Troy.
0: Nan! Oh, basi may ara pa. Ano pa, Gid?
4: Yang palaban, Choy.
0: Ah, pwede na.
2: Pwede na.
0: Ah. O isa pa gid, mga kadlaw kami. Ano pa gid?
4: Wala na, Choy.
0: Wala. May ara pa nalipatan. Makotahong ano?
4: Ano, Choy?
0: Arang ubahan niya man ka. Amo na nasubong nga ito na pangita.
2: Oo.
0: Pilang edad?
4: Yang mga nasa 23 pataas, Choy.
0: Ah, pag 3 pataas. 23 pataas. Dalaga, single mom, pwede.
4: Dalaga, Choy.
0: Mga gwapa, gani din. Mugi na pang-add nga friendy ho. Gani? Pang lantaw ko, magwapa, gali. Oh, grabe. Mga gwapa, ang imugi na pang-add, Rimigo. Ah, ang nakabutang di ho. With Troy Tisoy 2.0, I just got recognized as one of their top fans.
2: Wow! So congratulations, eh!
0: Sang June 6 panigali. For me, nasa galigalan tao sa aton niya nga live door po.
4: Oh, Troy, kami ko tanaw ko

0: 732.
1: Correct. The what? Isa pa.
0: 0970.
1: Correct.
0: 675.
1: Correct.
0: 2732.
1: I-message mo ko sa akong page kung makita kada. Or may nag-text sa'yo magtawag, ha?
0: Okay. Pakiliwat, sir. Pakiliwat.
1: Ano, Joy? Oh, sige, aliwata.
0: Ikaw na lang lawag, Joy.
1: Ah, hindi na kuya pagsugua. Ikaw ka pangita. Liwat. Liwat, 0970.
0: May nagatawag na, Joy.
1: Ara na.
0: O, Joy.
1: Na, ano, ambala daw upod mo nga ginsailo niyang iyang ginapamatian ni na XFM, ha? Sige, salamat, Gid. Migo Jan Lloyd. Bye-bye. Regards sa mga taga-Mandurriao, Iloilo. Bye-bye.
0: Bye-bye, Joy.
1: Yo, hindi ka damo. Ang magaling babae. Ang mga huro-huro ang matawag.
2: Correct.
1: Kaya ka boring nga. Arang caring. Maintindihon. Guwapa. Way na data. Mama mo na yan. 8 minutes before 11 o'clock, mabalik pang phone, follow po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Gag si Katropang Dolphy Langka.
1: Sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo. Nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy. Sa akon nga na dagang nga 3,000 pesos cash dag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libo-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea,
7: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Marlene Lau nga taga Kalibo, nagapasayamak sa XFM ag kay Dr. Benito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
1: Mag Santon Plus
12: Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Gormigin ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: and libong-libong papinyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakapagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet Hair Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sang tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
2: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marlene Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, sa XN, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: XFM.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Selson Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipito.
14: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist.
14: Sister Pain.
15: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Marlin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libo-libong papinyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkarindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Marlene Lau nga taga Calibo nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-intra man sa Santon sa XN libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: System Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na System Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, ya XN, libon-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matake sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Marlene Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Benito Oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Canton, KXN, libon-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: If symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamak sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash bag kamong mag-entra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sang tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sigur po ako, inaalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga pinti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sentong plus cup mix, may kapikahon, may buong kapa. Rosanto Blas Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marlene Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon. XN, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Marlene Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Benito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyong
11: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May lingakas, ah. Inubuan ba na parang nulal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash dag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libong-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon ya XN, libon-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-pay po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
3: Natropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Marlin Lau nga taga Kalibo. Nagapasayamat sa ipim agay Dr. Rebelito oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash bag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit!
7: Pag-system pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-system pain.
7: Pangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Yahoo!
8: System pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: System pain.
7: Mabibili sa mga butika.

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash bag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
6: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libon-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM. XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
13: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
13: Sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Shantong and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Shantong ka XN, libon-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Shantong and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Shantong Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Shantong Gold Coffee Mix. Shantong and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Shantong Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
8: Shantong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Shantong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantong Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Shantong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Natropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Marlin Lau nga taga Calibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-entra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansom Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Sansom Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus Herbal Oil.

0: Mars by Catropolis 493 sa Gaona.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: bayad ka raga gaon banwa. Ikalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapagpangaragan pagwaragwang Exciting Pilipinas. Aba karon kita ang adlaw na itaraya karang Miyerkules sa Pizza Jess sa bugan karat Hunyo dagong 2021. And of course sa gihapon kita naga ililiba tropang RR Kulas ng hindi ba naton partner technical sound tropang Cipril Kit Palmon sa kaibalit aton karaga patrol para sa police report with katropang Christian Villanueva. Oy, antis rong tanan narato na nay karaga pag good morning daw sa mga katropa naton makara daw nga naga amat-amat magaprepara na itanda karon niya pamahaw sa mga estudyante na to niya naga amat-amat ita pahao magasugod na sa eskwelahan bahaw tatlong adlaw magkararong bukas itdaya karang klase mga katropa. Oh, excited gyud ra to no nagkaroon yung mga estudyante. No, bagong notebook, bagong bag, bagong ballpen, bagong classmate, bagong pangilaga. No, sa tagsa-tagsa ka mga estudyante. Ah, makataliwan do daywang Domingo, wala nang nagsuot si Toto. Alright, nakabusta rin yung nagkaroon niya plastada, mga katropa. Oh, nag-jaging-jaging, rupila na ito nung mga ibang honda. Kapin sa mga plaza, sa mga banwa, sa aton karang probinsya, karat aklan. Ay, kalamito niya tana sa gawas. No? Pangpaunat, it aton karang kaugat-ugatan. Sa karamiton, butter plastada, yung katropang Christian. Ba, no? Nag-chat-chag, itanin mo, makarang energetic. Grabe talaga karaga prestada. Ay kay Dang Villanueva, good morning gid. Una karon sa Agbarawan banga ba nagatutok man magkara exciting Pilipinas gid no. Ako pa na manok katropang da. Karamit to na kumaimo na karon niya kuan kapaya. Ako bala sa tanggad ha. Ay kus bala sa gid bagaro sa ton sinabawan niya kuan manok. Ayaw manok at imong kagapit. Bagay ha, basi, madisgrasya kita karon. Okay, no, pwedeng-pwedeng it, come on, no, mga katropa, nga magpadagagit inyo, no, nga mensahe, samtang kita nag-waragwag, aton karon niya pagabasa. Of course, hindi kalipat nung i-share aton ka ng programa or i-follow, no, aton ka ng official page sa XFM Kalibo 96.5. Sa ato na nagkaroon yung mga negosyante, Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, gamat-amat man makarat plastar. Ay, tanda karoon yung mga baligya. Good morning, Ged. Sa mga katropa na ton OFW, simpan ka mga partit aton karangang kalibutan, kutob sa mabutan ito aton karangang pag-ililiba. Good morning. Sa aton karangang mga police station, daw sa Bilog, nga probinsya karat aklan, good morning, ma'am, sir.
1: Good morning.
0: Alright, oras na alas 4:28. Mga katropa, wa na nga ni sir ubos na ng kapitbahay. Abaw! Ay, din, dumabudlay ka ra, imot ang kagapitbagay. Ikaw, gusinabot, imot ang kagapitbagay. Ro, naga, kuan, naga, panginabang. Okay, man, ay, sige lang, ah. Dapat kulungon ni mo gud sa pag-abot naton may aton nya sabsabon. Inaturan pa eh no. Okay, mga katropa, ano ra aton nanay karanga mabalita pag-istoryahan nanay karanga agahon. Update anay kita sa natabo karanga linog no sa particular area ita daya karanga Mindanao. No. So may una na nga 38 rong na kumpirma nga nagkagamatay sa runaya kara nga linog. Ah, agaban nga ban dayahay natupukan it mga parte ita infrastruktura nga nagkagahugog. That's why kara nga naigpit man daya karon nga nagkagamata. Sa pinakaulay karang report itaton karang Office of Civil Defense, apat ka mga tao rong nagapabilin nga naga naduga. At may una nakita karang 478 nga na-report karang naninahan. Sa dugang itaton karang Office of Civil Defense, kaibahan sa pinaka-grabing naapektuhan it linog rong General Santos City.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sarangani Agraya Karanga South Cotabato. No, mga katropa. So, abo, noong nadagahig sa Daya Karanga na Tabo Karanga Linog. Now, mga katropa, istoryahan taman ra, no? Makaroon ka nga gaon. Sa piha ka nga bahin, ginpaatag man itaton ka nga Traffic and Transport Management Division. Gaantis pa nga nag-viral ro natungdan ka nga post itsang ka estudyante gintikitan ag na-impound ro motorsiklo bangod sa ginaligar modified muffler violation. No, so nakasettle yun sanda na no? Sanda karang opisina. Now, ginpunto ita 30MD kalibo nga hindi man raya pag-issuehan it ticket it mga nakadeploy karang cap member kun uwa it nakita nga pagabag sa batas trapiko. No, kay man dugang pakara nga may kaibahan man sanda nga katapo ita kalibo municipal police station or PNP kat matabo uro pagsita no kung nagtaliwan kara nga Domingo. So nasayuran niya kapin sa 1,500 pesos rong penalidad no sanding sa municipal ordinance para sa modifying ba muffler mga katropa. Okay, hindi na masiwasan da may mga makaraya nga sitwasyon sa aton karang banwa karat kalibo mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alright, kay TJ Noy Noy Tanlok Solidad, good morning. Una karon sa San Francisco, California. Hey, thank you so much ha, nag pamati man no, sa aton karang pag ililiba makara. Kay Rilo Rowilin, good morning. Idol, CEO, paking great man, good happy 18th birthday. Okay, oy, sana ka rin nga gumankon kay Grazel Rilo, no, Sarakanlaw, o nagkaroon sa Libertad Antique, ba? Di mo na hindi na mga katropa. O, kita-kitsa na, ha? Mayad ka rin niya pag parapramati, no, katropang Rowelen Rilo, no, anak ka rin mga sinakpan, o nagkaroon sa Libertad Antique. Sabi ko, matlitsan doon, na rin katropang Rowelen. Alright, no, mga katropa. Sige, balikan ta mga katropa. Naro, makasugubo. Maka kigibot. Nga natabo nga ra sa parte it Mindanao.
1: Exciting Pilipinas. No?
0: Well, makaron ro aton karanga Office of Civil Defense. May una na nga nakumpirma nga 38 rong mga nagkagamatay nga ra. Bangod matapos daya kara nga magnitude 7.8 nga linog nga umigo no sa area ita Mindanao.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ag kaibaan sa pinakagrabe nga rapiktuhan it linog raya karanga General Santos City no nag-istorya nga niraton karanga kibahan no samtang nagatraining una karon sa General Santos City mga katropa sambilog sa anak karang ginbakgan it chinelas o kinangano na na rumol o na karon sa General Santos nga makaraman natupok man mga katropa. Sambilo pagidrong Sarangani ag South Cotabato. Sumabo, no? Nga pamilya rong napilitan nga mag-evacuate. Bangod sa grabe nga resulta itsa kuna, no? Sa anda karang mga panimaga. Kay man nag-abot makaron sa 562.8 million pesos grabe mga katropa. Rohay gang ra it damage sa mga infrastruktura una karon sa Davao Region ag saks sergeant, no? So temporaryo nga padayon rong na experience sa mga aftershocks sa lugar. Ay dere gani raton kaya nga Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PVOLCS may na karang 1,209 nga aftershocks halin nga tumama raya karon nga linog. Agrong kabaskog it mga raya hayalin sa magnitude 1.3 hasta 6.4 mga katropa. Oh, ro ginahimbo nanda makaron. Randa karang atensyon it aton karang awtoridad. Ha? Ro ginahimbo nanda search rescue ag retrieval operation agod mabuligan ro mga naapektuhan. Ha? Aga mausoy mga katropa raya karang mga individual nga hasta makara wa pa nakita. Sa Armed Forces of the Philippines, hagos nag-abot man sanda sa 2,700 no, ka mga personnel. Philippine National Police, sigakit ka na, raton ka rin Bureau of Fire Protection, roong mga ginpadaga sa kapin sa mga apektadong lugar, agon magbuligan ni mga katropa sa rong raya karanga operasyon niya. No, makita na. Makasugubo, may klase pa mga katropa, oh. No? May klase pa. First day of school year itaton karang mga igmanghod makaron. I mean ko nagtaliwan karang Lunes. Ag uminsakto gitara yaman karang lino. Huh? Ano ro swerte? Ro swerte may flag ceremony. That's why nga mahawan rong tanan. Uwa hagos it mga estudyante sa sugod it daya karang classroom nga matabo dahil karang linog.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi kung may una mga katropa, abaw, may dugang ata. Dibaga? Sa area nga at Mindanao, ro unang balik adlaw, it balik eskwela, makaroon ka nga bugat Hunyo ito kanda, uwa pag salubunga, it tunog, itdaya karon niya kampana mga katropa. Kundi rong mabaskog nga linog nga magnitude 7.8 nga. Agraya karang linog makaron pumatay i-38 ka mga tawo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ag baabo kara mga katropa rong naninahan. Ag may sa gihapon nga wa pa nakitaan. So nagresulta raya it pagkawasak sa mga infrastruktura, pagkasamad it mga eskwelahan. Ag sa tanan trauma no sa mga inunga nga imbis kunta masadya no sa pagbalik sa sugod itdaya karon niya classroom.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay man, rumang unga nga ramay mga bagong bag lapis. Kumbaga, masadya kung kunta na sanda eh. Sa unang adlaw itdaya karang klase. Nga imbis sa i-istorya nanda, rumang nangin bakasyon nanda, ag pangilaga sa mga kaklase, Roanda karanga manudumduman, ro raya karanga puno it kahadlok. Pag paninggiton, ag pagdagagan pagwa itdaya karang eskwela. Rong, kumbaga, rong excitement nanda na bayluhan itdaya karandya kakub. No, agro unang pahina itanda karang school year nangin istorya ita trauma. Sumabaho rumang nagiging epekto kara. Nagkapin sa misyante ah. Rugulpihan karang linog. Nagaresulta it grabbing stress sa mga estudyante. Buko niya sa estudyante, kundi sa mga tawong maapektuhan daya karanga linoga. Ha? Sa tunga itdaya karanga trahedya, di karanaga sugodrong kaimportansya. It ginatawag nga sa social support. Aro mga manugturo rong nagaserbeng gagabay ang mga tao it kabaskog ita kusog. No? Rong mga eskwelahan. So kinangan niya mga safe learning spaces. Bukod niya mang ita makabing physical kundi emotional. Agrong komunidad man kara ay kinahangan niya magbuligan agad uman nga mabalik ro pagsalig it mga unga sa tunga it daya karang natabo karang linog.
1: Exciting Pilipinas!
0: Arong eskwela naga pabilin nga pagaom it aton karang mga igmangon. No? Kumaga sa kada hugos it eskwelahan may una kita nga pagkakataon nga mag itindog ito man bukod niya mang kara infrastruktura kundi ito pagsalig itaton kara nga mga estudyante makaron
1: wait may makambay
0: na itaraya kara nga suno trahedya nga nagakagatabo nga sa Pilipinas bukod niya at unang bisis dahil kara nga natabo kara nga linog nga ra, no? Baga katropa. Bunyat unang bisis. No? So, ro Pilipinas sa id naton. Sambilog kita sa lugar nga may ginatawag kara nga Pacific Ring of Fire.
1: Exciting Pilipinas.
0: Rong Pilipinas sa bilog sa pinaka na experiencehan ginaigot linog sa bilog karang kalibutan. No, Raya Rosanca magawak nga sona kun sa siin naga sugunggaban ro naga kasarisari karang tectonic plates nga ginatawag. Agbangod sa paghugag, bugungguan, itdaya nga mga plate nga ra. Di karama nagasugod ro pag uyog sa idagom itdaya karanga gugta. Agraya ro nagiging rason itlinog man. Adlaw-adlaw nagalinog mga katropa. Masing iya sa idagom ita day karanga kalupaan ita Pilipinas. Hindi yung naton ma batyagan. No? Kasi bukon ita masyadong mabaskog. No? Pero kung mabaskog, eh, batyag ita naton. So, maabo ng mga aktibong fault line no, sa nasyon. Parehas ita Philippine fault system. Garaga resulta it mga paglinog sa pila ka mga region. Now, sa aton karaga pagtanaw-tanaw, ro bawat linog nga na-experiencehan sa nasyon sangka paggaom. No? Nga rong palibot may sariling gahom nga hindi kayang kontrolon itawo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hindi naton mapunggan rong pag-abot itlinog. Pero pwede kita nga magpahaom agod mabawasan ro damage mga katropa. Once ka may mabaskog karangalinog, bukod nga bang infrastruktura or gusali mga building naapiktuhan, kundi ro mga pagpangabuhian itaton ka nga mga igmanghon. Edukasyon ang emosyonal nga sitwasyon itaton ka nga mga igmanghon.
1: Exciting!
0: Ang sambilog sa pinakamabahoy karag epekto itlinog, hayrong grabe nga pag-antos, no? Aga perte kadalikado sa pangabuhi itdaya karag nga tawo. Ang mga resulta raya, ita, for example, no? Basta may linog sa inaton, rupag hugos itmang infrastruktura, rupag landslide, pagkasamad it mga tulay, agraya karang karsada. So mabupa no nga aksidente nga mga resulta sa kagawasan ni aton karang maigmanghod. Ikamatay man ita aton karang maigmanghod. Ag kung matabura ya sa tiempo at lasi o trabaho, aba mas mabuo nga matawo. Ro nabutang sa peligro kara.
1: Exciting Pilipinas.
0: Diba? Well, daya karang natabo nga 7.8 nga ra. Ano pa, kwandra mga katropa eh. Natabo uman ra kato sa area mat Bagyo. Pero 7.8 nga ra, mabaskog ra or mabaskog utara nga mayad. No? Ay kung makita naton, madagkuan karon yung mga infrastruktura, wagid kagwas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Gilahan. No? Ag maabog ita kararong naapektuhan. Makarawa it power it daya ka nga kuryente sa pila ka mga parte it Mindanao. Bangod niya ni nga hindi anay mapabalik rong power supply kara sa lugar. Oh. Problemado ro area makarat Mindanao. At problemado man to si Babaw at dahil karang sinado kung ano randang man karang mangin aksyon kasi iba pat araw anda karang ginapunto sa Giyapon sa iba sa Giyapon randa karang ginatutukan to si Babaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: So sinado mga katropa. Padagahan ka tingabi matuod nga rot daya karang sang adlaw karang pangbugas-bugas di mo. Dahil bilog ka mga dahil bilog ka mga noodles. Aga daya karon niya dilata nga di yung bato. Kondot. Kay Joms Atiro, good morning. Katropang Arar, ba? Naka-live man makaraan no? Sa aton ka rin Facebook. Una ka rin sa Mabilo, New Washington, ba? Nagpinamati man makarakato, no?
2: Good morning!
0: Oldo Martinez Jr., good morning, Gid. Nagpinamati man makara.
2: Good morning!
0: Kay Barangay Captain Hill, Apolinario Morandante, yes, Cap. No, good morning, Gid. No, aton ka rin nga Barangay Kapitan, iya ka rin sa Tigayan. Good morning!
2: Good morning!
0: Kapahil Morandante. Okay? Mga katropa, hara, Noro is M. Jinsan. Grabe. No, kumakita na ito. O, raya karanganangin na resulta ita linog. Kung may mga social media, kung siguro man ka to, mga year 90s, rupina ka mabaskog karangalinog, mga katropa, iya ka nga natabo man sa Pilipinas. Grabe siguro. No? Mas masubra pa siya gapot doyon, no? So maka kibot isipon. Raya karangangin resulta at magnitude 7.8 nga rangalinog. Nga umigo una karon sa Mindanao. Mga katropa. Ginatanaw-tanaw man abi itaton man nga mga eksperto. Halin sa UP National Institute of Geological Science. Raya karang pag-uyog aghagos 23 bisis nga mas mabaskog kaysa sa initial karang report ng magnitude 7.0. Oh, kadapat-dapat. Raya karanga gagi nga buligit aton karang gobyerno ag aton karang Department of Education isuspinde ro mga klase kara ag iwas ro mga nasa baybayon agod unahon rong kagawasan ita tanan agrong raya karang sakuna nga mga katropa nagaaywan itsang ka mabugat karang kutana. Gaano ba ayhan katibay raya karang mga building or gusali nga ginasudla naton adlaw-adlaw, di ba?
1: Exciting Pilipinas.
0: Di kara nagasugodrong mapait nga kamaturan. Every year nagahimo ro nasyon ita mga earthquake drill sa mga eskwelahan agraya karang opisina. Ginaturo katon ro mga tikang nga duck cover and hold. Pero wait pugos rong mga pagpinanago kung rong mismong kisame ag semento magahugog sa gawas ag sa ugo itsang katawo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Makaron, na ginaisip na to, kung paano gondrong bilog na nasyon kung sakali nga umigo raya kara nga ginakadlukan itanan nga ginatawag nga the big one.
1: Exciting Pilipinas!
0: Rong trahedya aga pagkasamad no sa SOX sergeant bukod yamang itsang kalukal nga crisis. Agraya rong pinakamabugat nga stress test ag pahanumdum sa bilog karanga Pilipinas. Ngarong tunay nga kahauman uwa gamang nasusukat sa dasig itdaya karon nga rescue operations or pag-anunsyo it class suspension kundi sa masinsinang mitigation ag pagpabakod it mga istruktura bago pa raya karon nya paglindol kay man bukon it sapat nya rong mga pampublikong drill gang. Well roll tempo agud seryosohon ita national ag lokal karang nga gobyerno rong magawak nga structural audit agagi nga pag-ayos it mga nagkagatibhag nga eskwalahan, ospital, simbahan ag mga gusali no ag may matabo dapat karang nga mga pag-inspeksyon kung pwede pa nga gamiton dahil karang mga gusali at hotels, ospital, schools, ag mga tulay, ag apila ka mga istruktur. Kayro magasunod nga linog, uwa magahuat. At least kita, haom kita, mga katropa. Pero pinakadelikado nga sakuna sa tanan. Rolinog. Kasi rolinog, may dagara nga tsunami. Gani ko sa mga baybayon kakara, agigo kamatuod, itdaya kara nga tamaan sa linog. Ag minjo nagtaway-taway rong katubian. Bao, haroy na mga katropa. Sure bolt noong may tsunami.
1: Exciting Pilipinas!
0: Tawang tarit dagan liguan no raton yung maigmangon niya nagatutok man makara. Oy, kay katropa ang Jima Kiswani, nagapinamati man from Bacoor, Cavite. Oh. Rinaldo Regalado, good morning. Shout out sanda. O na karon sa may barangay Lumaynay nga Permigid, bao, nagapinamati, no? Sana karang maunga, no? Kay Remark ko, no? Kay Marvelin, kay Rebel, kay Raymond, kay Simon. Ay sana karang asawa kay Maribel. Nagsataraan niya taga Lumaynay. Good morning, katropang Reynaldo Regalado. Kay Arnel Roberto Redondo. Oh, good morning man. Paki-great man ko na roon. Amon, no, nga pinalangga nga nanay. Nga si Nanay Tarsela Roberto Redondo. Bo, nagpinamati kita. Permigid, no, mga katropa sa aton karaga programa. Thank you so much sa katropang Arnel, no, sa inyo karaga

0: gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Lean on your support. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
11: Yeah! XFM.
12: Patrol!

0: exciting.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: X-F-M.
5: FM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Ora, mga tropa, alas 5:08 sa gahon. Ay, nagapanambali kita, ano, sa aton kaya kapag ililiba, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, good morning man kay Sarah. No, may dahil kung nga pagpamati, no, sa nagkarang pay range. No, nakaroon sa may barangay Mabilo Kalibo, no, Sunday we Wilfredo Aglelita Nosotros, no, good morning gid. Ag shout out man ko no, no sa mga taga Fatima, no, New Washington Aklam from Melody Nosotros. Good morning gid.
2: Good morning.
0: Tutok sa aton kay kapag ililiba kay Lalaina Florencio Nadura Islawa, good morning man.
2: Good morning.
0: Kay Michael Villanueva Solina, yes, nagapamati. Tugog pa kuno ro mga usnga ka. Oy, bugtawagon, basi nagabalikot pat a. Mainit yon itobe. Oh, tugon agaha it pamahaw do tigasin. No, good morning, good. No, katropang Michael Villanueva Solina.
2: Good morning!
0: Nagahikot tanan dato niya mga igmanghod makaroon ka rin agaw na ay may maklase. Okay, good morning man ko no. From akin ka na lang, pamaaw, bisigid ko no, pahaumgaha, pagkaon para sa kantin. Ba, kanamito no, nasag barawa no. Para sa kantin agahon pa no, nagbugtaw. Shout out ko no boss, ro mga student nga bagong bugtaw no kay TJ kay Yanish especially no kay manang or kay Kwan Ma'am Titalina mga katropa. Good morning gid.
2: Good morning.
0: Sa banawan banga no batog patana ko no gihapon bangon yun ko no ag magputos in pansit oh, happy listening lang no kay Mama Bilen nga gwapa gid ko no gakatug pa ba gusto no kuno kita no ma-meet personal kung makauras-oras gid no makawarang-warang kita ora sa inyo. sige ah matamati yun anak at akin ka na lang rin mo na karoon niya pansit. Baligyas kantin. Kay Jobin Mijal Dia. Wow, pre! Good morning! Ora si Katropang Cristiano. Pamati, ibaga.
2: Good morning!
0: Ora ka standby, no? Sa piya karangalinya, si Katropang Cristiano Villanueva. No, saan na karangalan tipo niya police report. Katropang Cristiano sa report. Standby.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Yes, Katropang Cristiano. Good morning!
2: Good morning!
0: Bantay-bantay ya si... Ba, may pinagangan. Natakot ko. Ano?
3: Ah,
0: oh, may nagatawag imo.
3: Sino?
0: Oh, tutot ko na eh. Oh, si Jobin Mijal Dia. Oh, kinakamusta ka na niya?
3: Hindi ko muna sa tapos. Ang mabuhok ni amigo katropa.
0: Oh.
3: Ay, sabi ko pa sa mga pinasun nato ka na. Hindi lang mabugod, mabuhok,
0: oh.
3: Pinuligon, tanan eh.
0: Okay, kung ano ko tagit tanan, ro ka gwapo ka naman.
3: Una pa higa. Kaya gita ni pagkatipatan, no? Pari ko
0: ba? Dali lang kay katropang Christian, medyo reimo karanga kuan, linyada o na, reimo karanga konitsyo ba, nagkakaduga-duga, katimo?
3: Sabi, taugi abit, kapag tayo. Patawagi ako
0: kay Kerpong Zipper. Sige, pahing nga lang yan ay i-test natin basi sa kwan. May problem ang git siguro. Patawag lang ko rin mo partner ito man. Basi nagtawag rin ng nubya that's why nga medyo nag-labora ng linyada ya kato. Bao kay Larry Boy Roldan. Bao, good morning gid.
2: Good morning.
0: Karon sa Bacauso, Robert. Katropang Christian sa report, go ahead.
4: Yes, katro pangaral.
0: Karon kalinawon galing nga mayad ag.
4: Away, siyempre sa malinaw kita halin.
0: Daw na. Gani man matuod no from Malinaw si katro pang Kristiano.
4: Ayo na pa si
0: Yapa.
4: Jobin Mijal Dia.
0: Oh, Yapa, gira kamusta ka ni Nana Pre ko no? Good morning.
4: Ay, may bat ano nag siyempre si paring Jobin nga ray. Dai kita sa bilog sa atong karang inspirasyon katro pangaral, mabuot, mahugod. Tanan-tanan kasi nga ugalit kay aking inusin babae una ka natanan.
0: Oo. Oh, so alin do kugang? Baye lang do kugang?
4: May baye, matay mo nun.
0: Awa, gaon ko. Gusto pag idro dayway.
4: Ay, kung may imo matangin na rito, problema ka na rin.
0: Hindi ako pating mabuta.
4: Butikiyang.
0: Alin da, chick boy da ay?
4: Oo.
0: Sa bagay, kibahan ka mo ka to, karay. Hasta pa makarag, kibahan ka mo.
4: Isa na ni panit kay Bahan dati.
0: Pali ni mo na kilaga si Kuan niya ra? Si Jobin niya ra?
4: Ay, dati kay... May isa pataki kami karon dati ka trupangaral. Paring Jobin niya ron. Nag-eskwila patakay kami sa eskwilahan niya ra. Ay, ginampang, tara, ginampang. Iba dati ra nga, isa ka sa Kuan, sa...
0: Chinese garter.
4: Yeah, tumbling-tumbling ba mo to sa mauhot?
0: Chinese garter.
4: Ay, okay, bako na yung medyo, uy, magkay, bako na yung rangaunga. Kahay, eto, iba lang maso na tatampak. Paghampang, eh, agod, bako na, hindi man makong kima. Ingan, bako ni Maura. Bagka, bako na, hindi mag-imaw mag-isagahan nun. Iba na to. Nagkatoto, nag-umpisa, rumong pag-ahimiguan. Asta, kaya nga ni, sa pag-abuton ng eleksyon, barangay agyais kay eleksyon, di gina ito
0: pagpatak. Madya iba, taray mo nga pamanaw, madya gusto mo, taray mo nga padagaganon din eleksyon, ha, madya... Alin na nang dayagnan?
4: Pari, Jobin, Medyal Diaz, sa pagka-barangay tanod.
0: Ikaw ko, may pisto, di mo sa politiko?
4: Ay, mapisto ta, kung tawaan na to dyan sa katropang harar. May tabing kasing tao raw. Magkakilig mahambag ka na kara.
0: Ay ho, masing kita ba niya ni Carol? Kumbaga, ginakuan kita natin na pirmi ho. Di na dago-dago baga, no? Taugon.
4: Ito, ang partner ka ito, kung sinto.
0: Ay, nagpanaw.
4: Ha?
0: Nagpanaw pa.
4: Awa, naku kita aya.
0: Ay, sa'yo mo doon kung sino mo ron. Nangawa ka pa.
4: Partner kito.
0: Nangawa ka pa kana karon sinsin man gyalibot daw. Anyway, katropang Christian, kamusta ra ibo karang ano raton karang natipon yung mga report una?
4: Eh, yeah, biko gamaritis tag tang daywa
0: report. Dunaga kita. Dunala kita chismis na ano man.
4: Ay di ako punta makon nga dugaon da ko mga report kay eh, basta tang daywa kara eh.
0: Chismis lata eh. Sige.
4: Anyway, ato karang natipon karang mga police report. No ninahan rin karang sang ka motorista matapos na ni bumangga no sa dekara kasubang na nakarang tricycle sa bahay ni Troas Avenue Barrio Poblacion no kabi kara no itadlaw kara Martes ang sa impormasyon nga ni no pa agto sa bahay ni Tumansa rin karang rider samtang alin man sa banwa kara Tumansa rin karang tricycle ag magaliko no sigon sa dekara nga bahay ni Yotrong Street para gani nga magpila no sa pagbiyahe. So may una kara nung kada sigon roga kara kapag padagagan ni kara rider ag wat ak insige no. Nang nakapay no dahilan imo kara bumangga no sa daya kara nga tricycle ag nakaangkot ang tindahan sa ibat imong parit kagawasan ag ging dagas sa kara hospital no sa taga kundi nato kara nga rescuer so ging daga man do para yung bikulo kara sa tanga libo PNP para nga sa nagahigkon na disposisyon samtang padayon diri investigation kara ngayon aton nga otoridad katropa nga
0: alright.
4: Anyway, sa bilog pagit sa itong karamahan natin mga karamahan report ha, may mga hearsay abi or may mga impormasyon nga bukot at pagbuno, may unang mga impormasyon nga pagbuno, pero ano ba ayhan no, insakto kara. No, dahil ganit kahapon, ginatry man natin nga si Keron na itong nakanabas PNP, kinabalibaran na nanda, nga bukunta no ita stabbing incident rong nga tabo no ita sa bahin it daya kara nga banwa kara it nabas
0: kay tawon may mga report abi nga stabbing pero so part it nabas PNP bukod it stabbing nga tabo
4: yes oo oh. Ay basit abi sa na CCTV kara nga nabuitan pero anyway tawon na to it background na nero tong karang mga tagpagmati so ginasugid abiran nga ging buno ta no roya kara sang kayaki matapos ikon ka nang naging kabuligan na imaw, no, ito ka nang grupo ng mga tambay, Ulunes ka nang adlaw, no? Ay, ra ka na biktima, naging kilala na itong kay Christian Villanueva,
0: na ano ka mati mo man.
4: Si Christian David Di Pedro, Villanueva, eh, payayo lang. Ay, nasa legal ka nang edad, nag-residente, ito ka nang Banwat Nabas, no? Ay, sa itong ka nang information na nga nga nabuong, poli sigundo rin ka ng biktima, taging tambangan tayo mara, aging pang tripan tayo, siyam ka makakinan. Ang ani?
0: Wow.
4: No, aging nasubo, medyo na duyog ka, tingkon.
0: Ha? Wa. Ano ko na?
4: Na ulit, sa pagbunok, kuno. Kuno lang, Agisikita kita sa ospital para matawag nga medical ang atensyon. Ay, sunod sa diya ka na pamilya, di po na yung makanakonfine sa ICU, no? Sa diya ka na si Di Pedro, diya ka na biktima, dahil sa nakarangangkon ka na nga nina sa kagawasan. Samtang, naresto man doon lima sa siyam nga mga suspect sa natabo ka nga insidente. So, maliban ka to, ging klaro ta. No, itaton ka rang OIC chief, itaton ka rang nabas PNP, si Police Major Ronel Bayaban, nga watat na tabo nga pagpangbuno sa daya ka rang biktima. No, italiwas aras o nakarang gimpahayag kanda nga ging buno si Gonre, kara biktima. Isuno sa tingin na buitan ng karang CCTV, ging bakult ah. No, it an-om ka mga kakinhan, bukot at siyam tangani, an-om at tangani. Formasyon. Kung tatlong biktima. So, tatlo taro biktima katro pangraar. Oh. Kung sin, natumbat na si Christian, ay kay Koy Man Kay, Toto Christian, ay sa parte nga basurahan kara. Nga may una kara nga basag nga bote. So, dahilan, nakangkon mo ra it ni na. Katro pangraar. So, dugang pa, no, it aton karang OIC ay maghalin sa Aquino Ibahay ra karang magbiktima ag pagabot na sa Barangay Solido ging ging singgitan sigon sa darata ya karang mga biktima ro daywang grupo nga nakatambay sa lugar nga ko siya ni karon ni una mas kapin sa puong ka mga kakinan ay katutangan ni natabo ro mainit nga argumento, no? Agasa sa mabugbog, it anong at ano, nagbugbog, asa sa pugo ka na, sa grupo, ginakonsisit pugo ka makikinan. Pero, wrong nagbako, katro pangarar, hay, anong, no? Sa tatlong biktima. So, maswerte, na may nrejoy amang nunangkot ni Taywa, sige na nag-responde, lahat ng katapod ka pulisan, agdag, sigtagagan, mga grupo ka at mga suspect, agwamat na recover nga siyaw o sa dahil ka nga insidente. So, ginkumpirma nga bukunta it magkilaga agwat dating alitan ni ka nga mga imbulbado. So, ging aristo ro tatlo ng mga suspect nga temporary makakulong sa lakap sa Retnabas BNP samtang no, dahil sa mga suspect nagpabilin nga at large ag sa Bilog High pa nung involved ka na isang kami nortidad na mga trupangar-ar.
0: Eh, istoryahon malaro na makagawa man.
4: Yes. Makagilataron, istoryahan na magidman ng dakara katropang ar-ar. No, ay, alas 3 itapon, ay may una ka nga pag, pag-istorya ba, no? Mm. Pamilya, itaya ka ng biktima, kaya kasuspek ang nag-abot nga ni, sa magabulig, no? Sa pagpabugong, no? Kay Christian, kay Koy Man, Tuto Christian, ay makaroon ay naunan mo ka sa mas manami nga kondisyon no, matapos nga magpailagom sa operasyon kara katropa nga RR. Right. Mm. Ato pag-indugang pag-indugang ma-report, sa pag-inato, nato nga maluwa ka na batan na o disidido, nga magpasakat kaso. Ay ka na katagiyat, ay ka na sa grocery store, matapos nga ni nga ging sugod, ging kakawan, sigo ni tatlo kamakinan, sa bilog ka na sa kaminordidad pag-id, ang daya ka lang natabong insidente, no, hay gabi ikara, ita pizza 8, Lunes. Sa sitio Himbis, Barangay Lalab, sa Banukarat Batan. Tinisang informasyon, sa likod ka ng aporsyo tindahan, nag-agi ng mga suspect, ay na dagasagin sigon ka ng mga naskap niya sa 30,000 nga cash, ang pila ka makahanga sa gerilyo. So, sige, nag-responde natin ka ng otoridad, nag-resulta sa pag-aresto. Pero tatlo ka mga suspect nga pari yung mga residente nga ni. Daya ka lang nasabihan ka ng barangay. Ang nasayuran nga, daya ka lang tatlo makina na dati man nga may mga kaso, no, nga ginaturo man nga mga suspect sa pagkakawan na kara sa lugar. So, pada yung investigasyon, itatlong ka lang nga pulisya, samtang ginapahao man, doon ka lang pagpasakat kaso, kontra sa daya ka lang mga naresto, nga mga suspect ra katropa nga ar-ara. At syempre, ratong ka nga panimpo makaroon na medyo manami. Ro panimpo na itong mga adlaw ka ng Miyerkules. At syempre, ro atong mga estudyante, ro pagpahaom ng dato. Yes. Ay tanda ka mga bagon. agsa pagsugod sa nakarangatag sa tagsa mga eskwelahan, magdahan gid kita, no, katropa nga ar at ag maging alerto, no, hay dahil nga ni nga sa natabo sa ato nga bahit Mindanao, mamana to gid pangayo ato, pero siyempre, dapat ay always kita, no, nga ready kita katropa nga ar, just in case, mag-apot gid man, di ka ng mga kalamidad, hay haom kita, o katropa nga ar. Anyway, ito yung natong nga natipo ka ng mga report, sa pag-seeker nato ni pila nato ng mga police station di karas nato ka probinsya Taklang report. Magaling sa Kalibo PNP ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much no sa report ni Katropang Christian Villanueva. Magaling man no sa nagkaranga area of responsibility. 5:24 may katropa no raton kada oras makaron niya agahon kay Mike De La Torre no good morning kuno gamit kuno kada pag pamati no sa taga CVM pawn shop money changer all branches sa sanglaan ita mga gadgets sa uyutong street Kalibo branch ag sa Alpha Omega Beta Omvet sa fraternity and sorority 1976
2: good morning
0: no, no katropang Mike De La Torre. Anyway, kay Tristan White Golay, no, good morning man, nagpinabati man ng karikaton, ha? Kay katropang Hermeline Macaldo, no, good morning ko, no? O, see you man in doon, ha? Katropang Hermeline.
2: Good morning!
0: Happy birthday, no? Sana karang guman ko, no? Kay Crazel Sarcanlao, Ita Libertad Antiki, see you, no, ma-attack kami ba siguro doon magkita relation to ay puro ba sila pag abot pa siguro katropang Hermelin wow tadaya karang panit. sige ay maging kibahan kita hindi na no, sa daya karang celebration. Okay, Leonello Victoriano Buliag, no, good morning man, katropang RR, hello, no, kay Mama Lorena, kay Hailey Sorita Buliag, kay Zaire Justina Bulihag, ita Agnonok Island. Oh, good morning man. No, sa taga Agnonok Island no, sa mga katropa na to una no, nga nagatutok man makaron. Anyway, mga katropa, sa gihapon na nagabaton kita ita papromo, no? Or mga sachet aton karang Yes Salt Incorporated, no? Ray karang halimbawa kung may mo karang sang kabanig it Santon Gold Capsule. Maimo man karang entry. Sang kabanig man it premium D3 soft gel capsule, maimo man karang entry. Ag sang kabanig it turbo food supplement for men, maimo man karang entry. Ag lima ka man sa Shea, it Santon Gold Coffee. So, sa halimbawa, ray karang sang kabanig it turbo food supplement for men, pwede na nimo ibutang sa envelope mga katropa with your complete name, address, contact number, and signature. Dahil every week, you can win 3,000 pesos, mga katropa. Ag, ihugok no, sa aton karanga official drop boxes. Ya mismo no, sa aton karanga istasyon sa Experto Road, Tigayon Kalibo. Or kung magayo ka mo iyakara, may aton una karon sa Ruel Junior Barbershop, una karon sa Poblacion Bang Aklan. Ag, mayaman sa shopping center, una karon sa Pharmacia Gomez Kalibo, mga katropa. So, una ninyo ihugog, or inyo karoon yung mga envelope, no? Santon and XFM, libu-libong papremyo para sa aton karang Grand Road Prizes, 50,000 cash. Second prize, 30,000. Third prize, 20,000. Agrotein Consolation Prizes, nga 5,000. Cash each. O, paldong-paldor aton ka na nga mga igmangon. Ag sa gihapon, no? Ginapakilaga na itong kinyo sa gihapon ng mga katropa. Do produkto ita Yes Salt Incorporated. Di baga kalipat, no? Kapin sa mga bagong bugtaw or kakabugtaw pagang. Ag timprano pa nagahikot o galing medyo nagamig-gamigan, no? Ag rukaping permi natin ginagamit ag ginabakagang natin nila sa mga baraka-baraka. Oh, Do, manami karon mga katropa. Rupagimo na ton. Magbakay lang kita at Santon Gold Coffee Mix. Kay man, kasi raya karanga kape, may ikabulig sa mismo nga aton karanga kagawasan. Kay man, raimaw, nagapabaskog no, sa aton karanga resistensya, wakara it side effects. May Santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural mismo karanga sangkap nga makabulig kontra sa nagkakingain karanga bagatian. May glota tayo ng collagen ha, para sa mangin makinis ag marami man karanga panit. Bawa nagkapikagon, nagmayad-ayad para imong karanga gawas. Kapi, noong nga nagpamlig sa imong karanga kagawasan, panit ag itsura. Rosanton plus gold na nga ra, no, haisara mabakay sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, at Generica Nationwide.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay, ginakugabos na gid kita, mga katropa, no, sa aton karang pag-ililiba Exciting Pilipinas. Gani sa mga katropa na aton karang nagtutok, pinagi sa aton karang niya Facebook Live, YouTube Channel, Mobile Application, inyo karon nya tagsa-tagsa ka mga radyo abo-abo nga salamat ka. Oh, balik eskwela na. Amat-amat na riba na to. Doon na karon yung mga estudyante. Magasugod na sa andang karagay eskwelahan. Balik trabaho, balik opisina na ito man karaga mga igmangod makaroon. O, oh, agong sa may mga ginapanawan, medyo mas ako sa ako na raton karang pangarasarahon, medyo traffic na mga katropa. Abo-abo nga sagama sa inyo karaga pag pamati. Nangin kiba na itong partner technical side, katropang si Pril Kit Palmon. Saka itaton ka nga patrol para sa aton ka nga police report, katropang Christian Villanueva. Sa aton man ka nga station manager, katropang Geraldine Ascanio. Sa aton man nga president CEO, Dr. Rimilito Oy. Aga kumandi inyo ka rin nangin kibahan. Nangin anchor man, katropang RR Kulas. Nga nagaywan, itmayarayad ka nga gagawin ito XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ay pulingkod Sir Michelle Hinas. Dito sa ating pong programa, syempre, hatin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Syempre sa programa po natin, mga kasama natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa daily program natin na tatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Natutuo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating pong mga kababayan. Sana po yung nasa maayos po kayong kalagayan ngayon, ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
1: Ano, sa mga kababayan natin, pwede kayong makihilo-bilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng papadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon naman po yan sa ating numero, atin pong tax line 0969-609-6545. Bisitahan niyo rin po ang atin pong Facebook page. Pwede niyo pong i-follow and like niyo, mga kaibigan. Ang atin pong mga Facebook page, i-search lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi, mga kaibigan, sa atin pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa atin pong mga produkto, mga kaibigan. At makikita nyo po dyan, ano, sa atin pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng atin pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit, mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po, mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C, mambibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago!
4: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ng pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rito maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga, dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin, sa halip na malagyan ng oxygen o hangin, ay napupuno ng tubig, kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya o pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap mo sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pangkalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka. At ito po, kagaya ng mga ospital, pwede rin nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo, gaya ng bacteria at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka na matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms sa pwede nating makita? Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw o minsan may halong dugo pa na plema. No? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidiliryo na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na. No? na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain o pagkawala din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay mayroong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating pinag-usapan, ang tungkol sa pneumonia.
0: The secret of health.
1: Ayan mga kaibigan, ano? At kahit sino doc, pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili ano, na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganon din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
2: Kaya nga nung panahon ng pandemic, di ba kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ay kinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
1: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
2: Kasi nga, highly vulnerable sila.
1: Oh. Ayun. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Mm-hmm. Yung mga gawa natin, nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, wala kang iniinom, maaaring
2: saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin na mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayong magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila, hindi masyadong nag-workout, na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kinakailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-co-confine. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
1: Ayun. Oh, kabilang pa po mga kaibigan sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, eh itong mga tao, Dok, na chain smokers kung tawagin.
2: Ayun. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
1: Mm-hmm. Ang tanong, Dok, okay lang daw ba mag e-cigarette kesa yung sa gumamit ng sigarilyo?
2: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
1: Parehas lang.
2: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, hindi sinusunog.
1: Mm-hmm.
2: Walang apoy. Pas mabango yung usok.
1: Oo.
2: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe.
1: Mm-hmm.
2: Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, 'di ba? At saka, lalo na kung di nyo naman kailangan yun. Iba naman kasi ginagamit yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una, mawala na yung hazard sa health nila. Tapos, walang additional expenses kasi mahal din yun eh. Eh, kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
1: Ayun, okay. Much better mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaari mo idulot nito, ano? So, yan sa mga kabayan natin na prone ha sa pagkakaroon ng itong karamdaman, eh, mas mainam po mga kaibigan na maiwasan nyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman dok is preventable din naman ito mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit dok. Ano? So sa mga kabayan natin ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya natin gawin. Abot ng atin po mga kamay na gawin, eh mas maganda po ano kesa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin mga kaibigan at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin ano ng mga pampalakas ng resistensya ng atin pong pangangatawan, eh mahirap na ano na sabi nga magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda as soon as possible palakasin ang atin pong pangangatawan, palakasin ang atin pong immune system lalo na ngayong panahon na taglamig. Eh, mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin mga kaibigan ha. Sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas ang atin pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health mga kaibigan. Atin pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3. Yan pong lahat mga kaibigan ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang bago.
5: Ako si Carla. Hirap akong humigad. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan, mula Linggo hanggang Biyernes. Bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, dok, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pasyente na ano na dapat i-check up lalo na yung mga galing sa medyo malayo lang yung lugar ano. So ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-o-offer po yan ng free check up, free consultation at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga dok ano pag pupunta sila sa clinic natin. Yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip dok wala akong pampa-check up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun mga kaibigan kasi yung pagpunta niyo lang sa clinic natin, pag-check lang ng inyong pamakaramdaman, eh wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat niyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo dok ano, doon sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yung nakakapagdulot ng inyong pong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun mga kaibigan para sa pag-control ng inyong pong mga sakit.
2: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting unahin Especially pag ang concern yung nutritional.
1: Mm-hmm.
2: Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng konsekwense sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandaan nito, daily ang consultation.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, ako at si Dr. June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. Mm-hmm. So, mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
1: Okay, yan ha. So, puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
7: Pangalan ko si Expedito Dagalindi sa Upper Nawasa, Purok 5, Commonwealth Quezon City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol dyan, sa coffee mix. Pero yung dinig ko sa radio, alas 9, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol, kung maganda ba. Sinunod-sunod ko yun sa isang araw, tatlong bisis, isang apat, medyo nabawasan din ang hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, mininom akong Santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko kung nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, kasakit ang katawan ko. Tapos hindi yung maintindihan, parang hirap ako minga. Pero malamang sa isip ko, parang paghinga mo, parang may sumasabi, ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakahinga ako ng medyo maayos naman. Ay, nag-upisa ako ng try yan ako, nakarantang pa. Kaya sa coffee mix, nakakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino naman sa kanila sa umaga. Bago mag-isang sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Minsan pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumit siya ng konti. Dati medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, mga ito, baka mahirap magkasis ito. Kasi nalilinig ko sa radio, sa gesto. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tungkol. Ngayon, malit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda na nag-ipon ng beneficyo niya sa isang tungkol kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa Santol Coffee Mix. Huwag kayong mag-atubili. Mag-try kayo ng Santol Gold para masubukan nyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman nyo. Expedito Dagalindi, Upper Nawasa, Turok 5, Commonwealth Quezon City.
0: Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol, Doc, sa Tagiliran, ano?
2: Oo, talagang kung mapanood mo yung video niya kasi kinuna natin ang video, ano? Yung bukol niya ay talagang lumiit.
1: Mm-hmm.
2: At kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Doc, alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, baka wala akong pagkunan.
1: Yan nga.
2: So, okay na to na pakunti-kunti

0: atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So mga kabayan po atin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako eh, pagpapa-operahan po natin, mga kaibigan, lalo na yung ibodok na wala namang sapat na budget. Okay lang yung medyo ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh how about yung iba na hindi kaya, ano, yung gastusan sa ganun pong problema, mga kaibigan, no? So ito pong ating mga produkto kahit papayang nakakatulong sa kanila pong mga problema, at isa na nga po yan si tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa tagiliran dok, ano? Mm-hmm. Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh masasaksihan nyo, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako eh, uminom na kagad, mga kaibigan, ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan, mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan na inyong pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis, mga kaibigan. At dyan, mabibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3, mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Kung yan man ay dulot ng bacteria o virus, mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangangatuman. Dahil ito po ay nagtataglay ng monolaurin. Isang klase po yan siya, mga kaibigan, ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong Premium D3, mga kaibigan, ano? At ayon nga sa pag-aaral, no? At ito ay based din sa experience, Doc, ano? Ng mga nakaraan na mga experiences natin, ano? Especially nung pananalasa ng COVID, mga kaibigan. Karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-take, mga kaibigan, ng mga produkto na meron pong VCO. Sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID, mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang, ano. Pero yung mga tao, mga kababayan natin na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila, mga kaibigan, ano. Yun po ay dahil sa ang VCO, mga kaibigan, ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin, mga kaibigan. Na yan din po, ano, ay pwede natin makuha sa atin pong Premium D3, mga kaibigan. Lalo na, sabayan nyo pa ng Santone Plus Gold, na meron po yan siyang garlic. Ano natin, garlic, isa sa napakabisa yan to, ano, na antiviral and antibacterial din, ano?
4: Wow.
0: pwede nga gamitin na ano,

0: sanitizer, yung nabanggit nyo nakaraan doon, ano?
1: Oo. Oh, noong unang panahon, talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin. Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial. So ito, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
0: Ayan ha. Sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infections sa ating pong pangangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ay ugaliin po natin araw-araw uminom ng ating pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Nako, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa ating po mga kababayan.
1: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless everybody.
0: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin, lalo na yung mga avid listeners ng ating pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang ipapaalam mga aking pundalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM. XFM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Xanthol at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: katropa Philippines at our time, alas 6:14 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayaday niya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Medyang Adlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marian Tulin. Yan ang mga hotlines, mga Adlaw at Miyerkules, June 10, 2026.
1: Headlines.
0: At para man sa kanyang hotlines, sa kapan ng balita lokal, may minor de edad niya ginaligar man ang kaon, nadakpan sa ilang mitkama, kisa mait kwarto, sa mad matapos sa nagkaranga pagpagagiwa. Samtang isang kami nagturo sa likod at Purple Classroom, nagapating importante rin umayos ng learning environment para sa mga estudyante. Sa tumahan hotlines, balita, national session ni Senator Alan Peter Cayetano, interim arrangement, ginbasura at palasyo. Samtang pondo matayit gobyerno para sa kalamidad, bastante pasuno sa Malacanang. Sa tumahan hotlines, balita, international Japan, nagpabot pagkikisimpatiya sa mga biktima at magnitude 7.8 quake. U.S. judge gustong punggaro UFC event sa White House. Sa tumahan niya balita, entertainment, Sandara Park, gintala na bilang bagong ambassador at overseas Koreans agency. At sa tumahan niya balita, sports, Spurs, daog sa Game 3 versus Knicks sa score ng 115-111. At sa tumahan niya health news, kulebra, posible magtugay at pagkabulag at pagkabungol.
1: Express Balita sa Agahon, Balitang Dukan, Balita sa Lugan.
0: Ag sa malitalyo man, balita lokal, rito magkaton it Santon Vitamin C. Gubos sa ginkakibot itsang kaginang katmadakpan kararos ang kaminor di edad si damit anang kama kolonis at nagaaga sa barangay Tabaaw, Banga. So kay Jean Roldan, taganit bagay nga wa it nakapanos sa pagsod itsang ka-14 anyos gabi na tilyo. Nagabot si Ganimao sa nabay bandalas 9 at gabi at bandalas 12 ni taga-aga kat mapanuhan kararo paghugag itan ang kama. Kat ana si Gonya linglingon ro'y damit kugban, grabing kakibot ro'y ana nabatsyagan kat makita ro'sang kabinatilyo nga may takgo bro uho. Isigil naman yung nagguway kwarto ro'y biktimag nagpangit bulig apang saan ang pagbalik sa bagay ay nakalakuan ro'y kwarto at gilayon yung nagsaka sa biktam sa kisame ro'y binatilyo. Nakita para bilang kasamaran sa kisa may ginapatihan niya posibleng di karakunta, rayahan na ang mag-agi para makapagpagagiwa. Sa magkaroon, din turnover gon, state banga PNP, binatilya sa DSWD para masagkakaigo nga disposisyon.
2: Panuhan ko, tarato nga nga, may tawo tayo sa idap kama, tapos ay, pagkakita na ako nga, may tawo, dumagagan ako, kinatukura ako binata, may tawo, pati ang tatay, tapos gumawaut ang napangalitak bulig. Naisip na ako basi may kaibahan. So, nagpakayo ko tabang ito sa karsada na ginagagan ako, naisip ko naman kung ano ang matabo ba nga. Pagbalik na ako, hay, nakalak ko taro kwarto, tapos ang binata ito sa liwan, ginagpagawa imaw. Aking hindi ako nyan eh. Paano nyan eh kung hapahano imaw?
3: Masakit.
2: Oo. Kung nga ano imaw. Kasi bisiyaw rin ako minata na buwitan eh. Sige, self-defense naman. Tapos, doon nga, hindi ito mo magawa. Hindi ito ko ni mukanti ko mag-open it doorknob. Ano pa nga ni hambal? O nga, imaw ni kapitan. Doon nga, kabuhay dito yung bago na pagawa. O mabuti yung mga tanod nga ni, tatuo tanod ka na nagpaano na pagawa. Tapos ay, ano hamba, iyo man ako pagtawag at police. Ayaw mo ako, sige ma, kundi na ako magtawag at police. Taga itong gina, ano ko po, imaw?
3: Oo,
2: minister, yeah.
3: Kasi nagsaka tayo mo eh. Pagawa mo, sumaka tayo mo't kisami.
2: Naglock tayo imaw.
3: Nag-uso yung bimanag pagagyuhan.
2: Oo, siguro para maka-exit imaw. Galing, hirana tayo inubla, sinamad at ang kisami. Ag, sino mo mano yun, naka-firewall man di ka to, ay mag-agyan.
0: Si General Dan Rotaganit bagay sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa tapusan man di balita lokal, kakaibang excitement ag energy ro dagayt Purple Classroom ni Maria Nina Ambito Teacher Trita Santa Cruz Elementary School sa Banwa it Ibahay. Kumakot mga positibong reaction online malitrato nga buog halin sa Purple Classroom. So kay Teacher Nina sa sugod ito sa 7 anyos ng pagturo, raya pagamar unang beses nga nagbago imawit kulay sa classroom. Raminado raya nga bayas imaw sa kulay puga bangod raya roan ang paboritong kulay. Napili si Gunanar purple bangod nagapati imaw nga raya nagasimbol ay creativity, wisdom, ag imagination. Naging worth it, rewarding, ag fulfilling si Gun. Ruta na niya gaoy sa Brigade Eskwela matapos magkita ro final outcome. Nagapati man si Teacher Nina, importante ro maaliwalas, malimpyo, ag maayos nga learning environment para makatuit dugang excitement ag focus sa maunga pag-abot sa klase. Ginpabugag man karang nga nakaangdan ro ni tanang eskwelahan ni magtot extra effort kadungan ni pagbukas it panibong school year. Dan si Gun ni mga classroom ay ginatinguhaan ni kada man nagturo nga mapanami para maging presentable. Si Teacher Nina ay kapin sa tatlong dagon pagama nga nagaturo sa grade 3 sa Santa Cruz Elementary School. Apang nahimo una nang magturo sa nagkainya niya eskwelahan kaki pro private school.
4: Na-appreciate ko gid mamro mga manami nga komento nga hapon nga nabasahan. Na choose ko abi mamro purple nga sa harang nga dagon dahil para ka konro purple na nagasimbolize sa imaw it creativity. Simbolize man imaw it wisdom ag imagination. Baga man siya nag-create, baga imaw nga ma'am it kalmado. Welcoming environment sa aton nga mga estudyante para ma-feel nga sanda inspired ag motivated nga magatuon ag mag-aagto sanda sa school every day. 10 years na ko nga pagturo mamay red kita kon termi nga classroom so matya abuito ko mabasa nga comment nga nag-ibawat tagali dahil yung favorite color. Pagkatapos it brigada yung hambag ko gitangani nga gaoy pinport it man kasi matya nakita ko bagan proana nga outcome malipayon kita ko ma'am tapos matya rewarding man doon, nag-fulfilling as well dahil nakita ko na happy at excited man doon mga unga ay nagataw man kanday talipay at motivasyon nga continue na itaw ko ro ako nga masarangan at best as a teacher.
0: Si Maria Nina Ambitoro, Teacher 3 at Santa Cruz Elementary School sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dartama, alas 6:21 sa agahon. At sa mga detalye man balita national nga tumangkatong Santom Plus Gold Herbal Capsule. Umani si Starit Malacanang, rolliderato ni Senate President Win Gatchalian, rugi na kilaga it ihikotibo. Traction Drive Palacio matapos iproponer it kampo ni Senator Alan Peter Cayetano, rusang ka interim ang arrangement o kontemporaryo ang sistema sa pagdumaga it Senado para sigun maprotektahan ng mga empleyado sa itong atensyon sa liderato. So kay Castro White manaming may tuga sa magkaroon ng klaseng arrangement. Dugang pakarang abasi mauman nga magratabol kato sa House of Representatives kung sa siin o wagagigintuman ni Cayetano o term sharing agreement nanda ni Congressman Lord Alan Velasco. Sa idamit ginaproponer nga interim arrangement ni kampo ni Cayetano magpatuman it dual signatory o kung joint certification mechanism kung dewang perma para sa mga disbursement checks, vouchers, kontrata, iba pang importanteng dokumento nga may kaangtanan sa operasyon ni Senado ag impeachment court.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sa kapusan man yung balita, national, ginpasigurit Malacanang bastante para pondit gobyerno particular o quick response fund para sa pagpadayon rescue operations ag pagsabat sa mga naging epekto at nagtaliwan niya kalamidad sa nasyon. So kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nagpagawa direktiba sa President Bongbong Marcos Jr. sa tanan ni mga concerned agencies ngayon sigidang magsabat sa kinangganon it mga apektadong pumuyo. Imadoan maro di SWD magpaabot it bulig sa mga residente na apektuhan. It mabaskog nga pag-uyog maging RDPWH para magpatikan clearing operations. Ipasigur man ni Department of Budget and Management akong DBM ngayon sigidang magamit o quick response fund. Ita ni Ahenshit Gobyerno agad suportahan o ganahimong disaster response ag relief operation kaangot mabaskog nga linog sa sarangganay kagapit ng mga lugar. Ag para man sa mga foreign exchange rate update at ang US dollar nagabalar 61 pesos 0.69 centavos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa malitali man balita international nga magkatot Santom Plus Coffee Mix. Nagpaabot it pagkikising patiya si Japanese Prime Minister Sanae Takaechi sa mga biktima at magnitude 7.8 nga linog nga tumpama sa parte ita Mindanao ko Lunes itagahon Hunyo 8. Sa po sa X o kung dating Twitter ginpag ni Takaechi nga ubos ka rin ginakasubo ang mga report at mapnagon ni kahalitan kakipro pagkarumpag at mga edipisyo sa rehiyon. Nagpabot manimaw at pagkisimpatiya sa pamilya at mga namataya pagkasubo sa tanin na pektohan itrahetya. mani ta kay chi nga umro Japan nga magtait dugang bulig sa Pilipinas.
1: Express balita sa gahod.
0: Agsasan mani balita international, gustong punggan it US federal judge sa Washington ruplanong ultimate fighting championship kon UFC event sa White House nga ginorganisa ni US President Donald Trump nga nakatala na sa masunod Domingo. Bahan sa ginahinyo nga papundukon hayro pagtukod isang kamabaho nga metal arena structure ang gintawag nga The Claw sa South Lawn at White House. So sa reklamo ginpasaka ko Sabado ginahinyo it dewang residente sa Washington nga magpagwa it temporary restraining order o korte agad niya pong gun event nga UFC Freedom 250. Nakatala na rin ipatigayan sa June 14 kadungan it ika 80th birthday ni Trump. Yuran yung paghiwaton rohampang sa sugod itsang ka 92-foot tall octagon-shaped cage samtang roweiin hay sa Lincoln Memorial. In question, it mga nagpasaka it kasor paggamit in mga pampublikong lugar kaparat White House South Lawn ag Lincoln Memorial para sa sangka pribadong sporting event. Kanda gabagray sa mga polisiya kinahangan sigon pag-aprovide kongreso o pagpatindog it mabahong istruktura sa lugar. Sige naman niya, bumwelta ro White House ang gintawag ro kaso nga obstructionist, baseless ag dilatory lawsuit ag insister nga re-event ika pareho lamang it mga ibang opisyal nga aktibidad nga ginahiwat sa White House grounds ag National Mall.
1: Express, balita sa gahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ag sa madetalyo mga balita, entertainment nga tumang kato ni Premium dito. Malipayon yung ginpakibahin ni Sandara Park ang gintala ni Mao bilang bagong ambassador at Overseas Koreans Agency. Sa social media account, yung ginpakibahin kararong manaming balita bilang public relations ambassador sa Overseas Koreans Agency. Lugos man ni Mao ang nagpasalamat bangod sa gintao ka ng kumpiyansa. Gindumduman kararo pag-star sa Pilipinas kung sa sin nagtauraya it mas madagom nga rekoneksyon sa mga Overseas Korean community. Ipasiguro man kara nga anang pagagampanan it maayos ro anang trabaho.
1: Express, balita sa gahod, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa malitali man at balita sports nga tumagkato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Nahimo nga makabawi it San Antonio Spurs sa Game 3 NBA Finals matapos na ng Pierre Dejon o New York Knicks sa score ng 115-111. Nagpakita itang katumagsahan niya performance si Victor Wembanyama humakwat sa Spurs paagto sa kadalgaan. Tinapos man ni Spurs do 13 game playoffs winning streak it Knicks. Makabigray isang ka maisog ng kadalgaan halin sa batang kupunan it Spurs.
1: Express, balita sa gahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa ating health news portion, kolebra kon shingles sa isang ka-viral infection yung nagtugay at masakit ng pantal ag nerve damage. Posible rin ang magawa sa limang parte at gawas apang masami rin ang kumpul at mga paltos na makita sa wala o kuntoong parte at torso. Nakakangkon at kolebra sa katao pagkatapos kara magmahidhalin sa bulutong tubig. Nagpabilin ro virus sa gawas ag nakatago gamang sa nerve cells. Bukod ang pakatagapon o kolebra apang posibleng mahawaan at bulutong tubig rin ibang tao kung ikaw ay may kolebra. Pareho it bulutong tubig, rumapantal, hay rumasami ang sintomas kara. Inakipantay it mapaltos, kamay sugod niya tubig, yagnat, pagpanakit ugo, tiyan, kawadanit ka sa pagkaon, ag pagkagaoy. Ro kolebra, hay may nakinya niya klase, depende sa kung alin niya nerve root, ro anang naapektuhan. Kapisar nga masakit, bukod maraya, it masyadong peligroso. Apang may pilang klase, it kolebra, nga nakinahangan insigid ang bungon para makalikawan ro mga komplikasyon.
1: Express, balita sa gahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dartama la 6:27 sa gahon. Agroy mga balita na tipon pilog na puwersa at Axafam Natro Philippines 96.5 kalibong makanya adlaw kita at Miyerkules, June 10, 2026. Agrayan balita ang kato Santo Plus Gold sa Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dieter Food Supplement for Men, nag-premium DT. Kaman ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, kapsula nga para gid sa aton yung mga mata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, Santo Plus Herbal Soap. Agroma produkto Tiesto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sas the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojic Soap. para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.
5: XFM.
1: Mga katropa,

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Yes, to help.
2: The secret of
3: hell. Na dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
4: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kunami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa gali, late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadakos ang aton sining risk sa acid reflux, so kun heartburn, kaga especially kun na aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabulig li pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better ng aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May manggustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo katon pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagkinangaton sa nga digestion. Iupod pagkinaton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sa nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
2: The secret of
4: ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay, ganang ila sininga tulog.
1: Yes!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation diri sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namit sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
2: The secret of hell.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
2: The secret of health.
3: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leom, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: The secret of
3: and then amo ning Santon Gold Coffee Mix Dok Leo nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help.
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
2: The secret of health.
5: Santon Plus Gold.
1: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Meron po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Nung ng Santon Plus Gold, nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
5: Santon Plus Gold.
6: Iba ka sa lahat.
5: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
9: XFM
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-antik. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: System pain. Sigari, saka service crew, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni Kud.
15: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Marlin Lau nga taga Kalibo. Nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon KXN, libon-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
8: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: XFM.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: napaka-exciting na sa Pilipinas. Sa Philippine Standard Time, alas 6:41 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: Hoy, good morning!
1: Good morning!
0: Mga ayad-ayad nga gahon, Banwa. Ayad-ayad nga pag propamati na.
1: Good morning!
0: Aton nga mga katropa, iya sa Banwa, Itkalibo, Kabilugan, nga probinsya, Itaklan.
1: Good morning!
0: Yaki praton karang nga Islay, Boracay.
1: Good morning!
0: Aton karang nga mga tricycle drivers nga kaina pa nag-arangkada sa mga karsadahon, mga nagabiyahe-biyahe. Kama naman aton karang nga mga public transportation bilog nga probinsya, Itaklan. Dahan sa biyahe, ha? Mga takbong pugi lang para makalikaw kita sa mga disgrasya ng mga nagatuhaw. Good morning man sa aton karang nga mga suki, iya sa aton nga mga secondary area of coverage. Sa probinsya Karaitkapi, sa Antique, Northern Park, Iloilo, sa porsyon ni Trumblon, Masbate, ag Southern Part, ita Mindoro. Ayad nga gahon, good morning. Magandang umaga po. Welcome na sa pagpangalagad ta pang Miyerkules nga edisyon. It aton nga programa nga Pwede kita ha, June 10 na mga katropa, 2026. Ayan, may klase, may opisina, may trabaho pa. Friday paro holiday ha. Inugat-ugat itiba na ito ni Maigmangoday. Ay, pangatlong adlaw sa pagbukas ng klase, nagadutdutan yung mga estudyante sa eskwelahan, no? Abo nga mga problema sa eskwelahan, no? Sa mga classrooms pa gang, nagpagangguto ko, no? Panag-alin-alin na, riba, wapag nag-sugugot. Ay, klase na ha, raton ka ng mga estudyante. Isa nagadutdutan ka muna sa classroom, sige lang. Laban lang, mga katropa. Fortunate Mindanao, pila ka mga probinsya. Ag daya ka nga mga napiktuhan it matinding linog nga magnitude 7.8. Wapat lase, likado pa, may mga matinding aftershock. May mga nabatsyagan na kung nagtaliwan ka nga gabi, nagtaliwan nga ta. Dahil sa raya ka ng impact para ita matinding linog nga nag-igo sa Mindanao, sa Sarangani Province at sa General Santos City, mga katropa. May mga update ka na, nag-kwan na, kinabubanta nga una na sa almost 40 ha. O konpirmado nga nagkagamatay, may mga wounded, abo para mga ninahan. Taray ka nga matinding linog nga nagtuhaw sa may parte ka ra it Mindanao. So nagtaliwan nga adlaw ita Lunes, mga katropa. Ayan. Kamusta man raton ka nga panyempo? Iya sa aton sa Western Visayas. Mga katropa, wakita it low pressure. White bagyo nga ginabantayan o kon ginamonitor aton nga pag-asa sa suod agwa it nasyon makaron karang adlaw it Miyerkules apektado ro Luzon it southwest monsoon turon sa area it Luzon ro ami aramihan ro habagat pero ro habagat makaron medyo naghina-hina kung maghina ro habagat utang bagon, medyo mainit-init ro aton karang panyem. Gani iya sa Western Visayas, mangin na makanay, matawhay, kung nagaganit aton karang panyem po, butang bagon, may mainit-init nga, kwan, adlaw. Kita makaroon, kapin pa sa utro adlaw. Pero may mga paggugay o mga katropa, pag abot kara sa hapon, kaya ro mga ginatawag naton nga mga localized sa thunderstorm. May mga pagpangilat at pagpanaguob nga na. Patsaga na turun kon hapon ag gabi mga katropa pero yes banwat kalibo wa gidago iya mga asaw-asaw nga pero sa ibang mga banwa batsag na ro mga localized thunderstorm so mainit-init ro adlaw tangara mga katropa nami chimputa galing nga abo ro gusto nga magugan-ugan man bisan pa paano dahil sa matinding init nga right aton karang panyam po. Hoy, good morning anay sa mga naka-online. Aton karanga mga suki at mga katropa makaroon nga nakatutok sa aton karanga Facebook Live. Live nga live kita mga katropa sa XFM Kalibo 96.5. Paki-share at paki-highlights na aton karanga program. Morning ha! O naman sa aton nga YouTube channel, pwede man kamo makabusikad karon at maka-check mga katropa. Morning! Ang team din sa usa, kayong Kul Charlie nga nagkakapi-kapi nag nagkapaugas-ugas mo. Paugas-ugas pa, oh. Samtang nga nagkakapi-kapi mga katropa na sa Lipton. Hello, Lanilda Marcelino. Good morning. Nag-exercise man ni mo makaroon nga agad.
1: Morning.
0: No, Andy Norada, good morning, ha. Nakatutok makaroon sa Sitio Dumlog, o na sa Tambak, New Washington. Morning. Kay Mori, maglinte ka Himaranggan, good morning. Watching kita makaroon sa aton karangan. Kay Joy Di Juan, Joy, good morning, ha. Nakatutok na. Kay TJ Noynoy, Igtanlog, Solidad, una sa San Francisco, California. Noy, good morning. Naka-highlight. Yan, si Noynoy. TJ, Igtanlog, Solidad. Nasa Ibahayag, sa naman siya. Good morning sa Igtanlog, Solidad family. Mga katropa. Good morning, ha. Yung mga nakatutok, nag-monitor, makaroon, nag-apropamati sa aton karanga pag pangalagad.

Ay, sa aton makaroon nga pagpadayon. Para na itawang tayo na dagan. May mga report abi makaroon nga araya ka nga pagkakas sa grade 11 at sa grade 12. Kasi naka-encounter ka mo karun kapin pa sa social media. Nga may ginasugid nga nga pagtanggal sa grade 11 at grade 12. Agdaya, nagpaguwa na ito official statement kararo DepEd. Nga raya mga katrupa is fake news. No? So ginklaro ito DepEd. Nga wait ka matuuran ruraya ka nga reporta ro pagkakas sa grade 11 at grade 12 no aga ginakonsidera nga fake news. May nagagapta sa social media no aga ano pa nga mga on ro pagtanggal itay ka nga grade 11 at grade 12 sa school year 2026-2027. So padayon taron no nagpaguwa ita statement trong Department of Education hindi gid kamo magpropahte sa mga maura nga mga nakikita ninyo online. Sundod yung naton una ro mga report matana ita DepEd halin ta sa mga masaligan naton nga mga sources sa mga katropay medyo nagkawit ka kugmata sa ibang mga estudyante kung ano gid man manaro hinampang makaron sa eskwelahan na sa pagtanggal nga rin ita grade 11 aga grade 12. Pero kung ako nga niya, tanggalan ka rin para tapos pang Bullseye! Makaroon rin aton nga mga eskwilahan na gadut-dutan yun man. Kasi bukon man itanan nga mga eskwilahan o tanan nga mga kabanwahanan na kabinipisyo it mga proyekto sa pagpaubra it daya karang nga mga classrooms. No? Ya sa Pilipinas, kabuabo patana mga katrupa nga mga estudyante nga nagadut-dutan makaroon sa klase. Problema ra every time nga magbukas rong klase eh. Daya rong nagabulaga sa mga estudyante, mga teachers sa pagbukas it klase. No? Dahil sa kakuwangan it daya karang nga eskwilahan. Now, rupundo itaton ka nga gobyerno ro budget it Department of Education mabaho-baho eh. Kita mga katropa sa Pilipinas may record high nga 1.35 trillion budget ro Department of Education. Kasi ro gintigana it gobyerno nga pundo is 85.3 billion. So 1.3 or 1.35 trillion is for Department of Education. Para sa pagpatindog it mga eskwelahan, classrooms, dugang una. No, dugang gastos sa mga teachers naton. Kasi mga teachers naton may mga double shift schedule makaron, may mga nag-aabono pa sanda. Kwarta, personal tanan. Para may magamit ng mga materyales sa pagturo. Pero aton ka nga mga teachers sa iya sa Pilipinas. So, daya, ma-consider naton nga. Medyo, madismaya kat imo sa kamatuuran na nagkakaganabo mga katrupa. No? Bukon it kakuwangan it kakwarta, kundi rong nagaparalisat at dikara sa inang pangara, it's because sa mahinay nga dagagan ita burokrasya nato niya sa diba? Bisan sa mga sangkiri nga mga problema sa mga binaranggay ang ani nga pag-release it pundo ay patanang nga mga requirements sa diba? Kung aton ka nga tanap muna, istoryahan tara mga katropa ya sa aton ka nga pag pangalagad. Now, iya kita sa mainit makaroon nga isyo. Good morning, anay kay Jelmy Placido, ha? Una sa Mindoro, good morning. Good morning! Kay Sir Noel Tamagos, senior, good morning, ida. Nakamonitor makaroon. Good morning! Kristen Gulay, good morning, man. Nakatutok man makaroon nga. Good morning! Mga katropa. Now, sambilog sa mainit nga isyo makaroon. Paiway-iway ta anay Rosinado. Kasi wa matsisyon makaroon sa Senado mga hindi matago sa publiko
doday ang natabo sa daywa ka mga student athletes ita Ateneo nga nagumos samtang nga nagapatigyon it anda karang team building ito sa Aurora province kung nagtaliwan nga adlaw it I think Marikina. Now gapta makaroon sa social media doon yung masubo nga natabo more on simpatiya kasi dayang arangad daywa ka mga basketball player at Ateneo mga student athletes mga katrupa may mga handumra sa kabuhi eh. Pero sa isang iglap lang dahil yang sa team building patay daywa sanda no? Ay paalint ako ng tanan sanda to nagkagamatay mga katrupa. Saraya ka rin ginpatigyon nga activity ita Ateneo school. Agrumasaklap, di managsugod parang nga si Rene Clert Butterbone niya. Ha? May anak ka rin kaibahan nga Nigerian player, student athlete man ita Ateneo nga si Divine Adili, taga Nigeria. Ag member it means basketball team it Ateneo di Manila University mga now ano ro natabo sa daywa mga katrupa ko Monday June 8 nagpatigayon it ginasugid nga team building activity sa Dipakulaw, idoron sa Aurora province mga sa unang investigasyon itaton ka nga Philippine National Police nagapaligos no nagagangoy namatay tabi arantang ginamatay is nagumusta eh rodaywang ka nga mga biktima ginasugi

id nga investigasyon. Ang ginainganyo republiko nga hindi ani man kamo magpaguwa ita kun ano nga mga chismis or marites nga mga istorya. Kasi bukon pa it kumpleto rong mga ebidensya. Ha? Kasi rong ginatan-aw gang sa part it aton nga mga otoridad sa andang investigasyon dahil sa mabaskog nga plastada it kadagatan una sa lupa. Ha? Although ginaimbestigahan it mga otoridad kung bastante baga rong safety measures, no? Kung may una baga nga kapabayaan sa raya karang aktibidades nga ginpatigayon it Ateneo de Manila sa basketball men's mga di no ginatanaw naton ngaron kung may una nga kapabayaan. Di ba? Kasi sa mga maura nga mga hinampang, gina-priority naton rong safety it daya kara nga mga tao. Especially may mabaho kabing sa gabton kara kung pagpinabayaan mo o kung nano magkaganabo sa raya kara nga mga atleta mga nga unagon sa inyo karon nga kustodiya under na sa pagbuyot it daya kara kung sino maron nagabuyot sa basketball mensa it Ateneo de Manila University mga katrupa. Now, may iba pa baga nga investigasyon nga ginatutukan makaron. Ro Philippine Sports Commission or PSC nagbilog man sa dait panel nga para suportahan rurayang investigasyon kay bahan ro PNP una man ro Department of Justice mga katrupa sa natabo nga ra. Ro pamilya nga ra ni Rene Clerta Baterbunya nag-ayo makaroon it autopsy para matumod ro rason. Kasi pag nag-request kay ita autopsy, bukon ka it kumbinsido sa pagkamatay it biktima mga katrup. Kung may una nga ibang mga senaryo nga mga nagkaganapo. That's why ginayo it pamilya nga magpatigyan ita autopsy para matumod ta kung anugid arong ginkamatay it biktima. Dayang mga biktima, mga katrupa. So, nagapadalom sa investigasyon, magkaroon dayang sa pamilya tangaran ni Baterbunya. Dayang Nigerian, daghon tara, ibalik tara sa Nigeria, mga katrupa. Kasi may hando man ro Nigerian nga rin. Maobserbahan ninyo, sa kabuabo ng mga Nigerian, iya sa Pilipinas, para iya magtuon. No? Para magtuon, agaron nagasugod bilang mga varsity player especially sa basketball. Kabaabo ang mga basket. Kita niyo raton nga mga import niya niya sa Governors Cup puro mga taga Nigeria. Kasi grabe ra andang mga handuman pag-abot sa basketball. Nga iya sanda gusto ma-develop ito sto mga katrupa. Pero ano natabo? Dun kasakit-sakit ta. Kasugubo nga mga senaryo nga natabo. Ha? That's why gusto ta masayuran kun nano Ruhinampang it Ateneo de Manila University nga hamat na matay baga may kapabayaan ha? Nag-ininom baga sandar ito o kung ano mga senaryo nga ang kita tamang kung ano sitwasyon it kadagatan oh. Ay sa report gin hunos it mabasko nga humbak nga mga katrupa rurayang dayo tigot ang magagangoy ra. Pero may isang bilog pa nga ginaimbestigahan makaroon kung hamaan nga ginbutangan it pamato nga nagabugat it 20 kilos rung mga siki it daya karang nga mga biktima. Sobra pas training sa military ho. Sobra o ganyan siguro ka training maura ro Navy eh. Ro Philippine Navy nga magmauron. Ha? No, daya rung kuan makaroon. Sa bilog nga ginausoy nga kamatuoran nga nagagapta sa social media. Kasi kaabo nga mga ligasyon una sa social media kasi training daw eh.

0: Ah? May matinding training. Pero question it nanay mga katrupa, tama mata. Matraining ka, ga-basketball ka, mat-swimming talim. No? Sa social media nagagaptara. Matinding training. Bugat or hazing like activities nga ginatawag sa mga team building mga katrupa. Makaroon wa pa ito official nga mga ebidensya o kumpirmasyon halin sa PNP. Sa mga maura nga mga sistema kasi tikom paro bibig it Ateneo agroanda kara nga coach it basketball nga ra. Agraya nga ra nga mga isyo naging kaparte pagamang ra it mga pangutana. Nga dapat mapadayman samtang nagapadayon rong investigasyon. Mga katrupa. No? So kasugubo nga maurun do matabo. Ha? Ro nanay itdaya kara nga biktima. Hustisya ro ginatiyab. Diba? Nagausit ta hustisya grabe kasakit ra sa pamilya. Especially grabe ro support na. No? Butter Bonya is MVP sa palarong pambansa last year. Nakita it Ateneo, kasi ito mo sa Ateneo di Davao nag-eskwela, as a varsity player, kasi pag varsity player ka, libre na tanan dun. No? So si Butter Bonya, ginbuo it Ateneo di Manila, libre man, tanan na, kasi varsity player ka. Agdaya ruhandom it pamilya mga katrupa. No? Agtudo support ro anak karanga pamilya pag abot sa raya karanga sports nga basketball. In fact, bago imo naghalin ito sa Agusan, ha? Raya karanga si Butter Bonya, grabe kasubo ro nabatsagan it pamilya, especially ro anang nan. No, bago imo nag bago natabo ro rayang insidente, kanungang 1 week ago, nagpaalam nga magupad na paadto sa Metro Manila kasi maga-training na sa Ateneo de Manila University sa basketball. Ruray kara nga unga mga katrupa. No? So iagos hindi magsugot ro nanay nga mabugag sanda ro unga nga ra sa anak kara nga pamilya una sa Agusan. Ah? Dahil ka nga si Butter Bonya nga mga katrupa. So no choice. Kasi para sa futuro, malay naton, base ma-develop ang maging NBA player, ang kauna-unahan. Or bisan iyagang sa PBA, makilaga, dudaya ka nga bata, nga basketball player, ang kilaga, kaabot abing talent eh. Pag-abot sa basketball, saan ang height, pilara height ka na doon, 6'5", 6'2", 6'3", o 6'4", di karon no? Pero sa kwan, mataas na ni 16 ka nun, kung center ka, kung nakasama mga kwan nga professional basketball lang nga naga... Pero abong talent, tro nga nga no? Abong nga talent. Now, prior sa insidente nga nga natabo ko June 8, last week yang, ag-imura, makita man sa mga social media pag-abot sa mga sports sa basketball. Una, rupangagan ni Rene Clark Butter Bonya. No? Nga gina-feature, gina-highlights sa anak ka nga mga hampang kat naghampang pa mo sa Davao regional kwan eh. Player tayo mo raita Davao. Davao City. No? Nag-intra sa last year, sandaro nag-champion. Agimoro naging MVP. No? So, bago natabo residente, pero may short video gang nga ipakita ang naton mga katropa. Buhay pa tayo mo kara bago natabo residente. Nagpanaw sa Manila. No? May nakabot video kasi kilaga eh. Kung taga Davao ka, mahilig ka sa basketball, sambilog sa mga ginistoryahan si Rene Clark. Abo nagahambang nga mga eksperto sa basketball nga magayo, ro anak kara nga maabot pag-abot sa basketball mga katrupa iya sa Pilipinas. Hindi na na maabot ra dahil sa natabong Arakana. Araon ro clip pa. No, ita sang ka vlogger sa pagtauman ita tribute sa Ray Caracaya, Rini Clerta, Butter Bunya mga katropa. Pamatian yang anay naton.
1: So eto na pala mga bossing, aalis na pala si Mr. MBP patungong sa Maynila upang simulan ang panibagong yugto ng kanyang buhay at ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Kaya lang ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang atleta ay ang iwan iyong pamilya upang habulin ang iyong mga pangarap. Lalo na yung mga simpleng saya na makasama mo sila araw-araw. Ngunit patuloy ka lang lumalaban, idol. Alam ko na hindi lang ito para sa sarili mo, para din sa pamilya mo. Nais mo mabigyan ng magandang kinabukasan. Maraming salamat, Mr. MBP. Padayon at ingat sa bagong kabanatan ng iyong buhay.

0: Bye bye.
1: Bawal ba kong mga tour na ito?
2: Mabay na.
3: Ay, pagtalong.
2: Bet.
0: Iya. Si Tata.
2: Ping.
0: Tata lang.
1: Bye, Bob. Bosti.
2: Bye-bye. Hey, guys, ingat.
1: Bye-bye, Mom.
2: Bye-bye. Bet.
4: Bullseye.
2: Bago rin nataboro, Juan, aksidente. Ito sa may partita Aurora, no? So, kita mo rin nanay, niya hagos di tangan mo nagatangis pero ro datong tangis isa sa posibleng kahidlaw no sa anak karang nga unga dahil sa grabe ng kapag palangga mga katrupa now makaron na nabayluhan ra it matinding sakit ta para sa pamilya ag para sa mga kilaga daya ni Bater Bonia kabaabong pangutana eh no. After itaya ka ng incident, mga katropa. Ha? May matinding pagpahayag at pagkasubo. Ag mga pangutana. Kung paano natabo rodaya ka ng atrahin.
4: Bullseye!
2: Ha? Hamat nga mauron na tabo sa anak ka ng aunga. Dahil mga pangutana, nag-ausoy ra itsabat. Ah, may kang tanan sa natabo ka nga gimpatiginan da nga team building activity ito sa Aurora.
4: Bullseye.
2: Nagausoy it klaro nga explanation ro pamilya kung ano ro insakto nga natabo bago nagumos daya ka nga sirini. Ah, may mga report, may mga naghamba nga gusto nanda ka nga masayran kung baga may una nga mga safety measures kung ano ro next katungan na natabo. No? So, sambilog sa mga pinaka-importanting tika nga ginaayo makaon it pamilya, daya karang autopsy.
4: Bullseye!
2: No? Kasi pag ipa-autopsy ra, masayran kung ano gidaro reason man, itana karang pagkamatay, no? So, una man ro PNP na si IDG gin orderan yon nga mag conduct it madagom karang investigation pati ro NBI. Ha? Ah, para maiprocess it insakto ruray karang pagkamatay. Kasi nakita naton may kapapalpakan tay. Bukod nya sa bilog kundi daywa ro namatay mga katrupa. Ang ginakonsider naton ra nga trahedya. Raya karang nga team building nga gimpatigyon it Ateneo di Manila.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Ha? Ro Ateneo makaron tikom paro bibig. Ra nagpagwat statement although nagakasubo. Saray karang nga natabo. Now, hararo pahayag it nanay. Sa interview ko mga katapo it media sa Manila. Nangabot ito sa Manila no pero grabe ta. Ba tugo ta rin yung uha kung mabatian niyo ro pagpahayag ra it nanay. Mga katropa.
4: Bullseye!
2: Ara,
4: bullseye!
2: Sa parte sa pagpahayag itnanay nga si Robilin Bater Bonia mga katropa nga taga-Agusta nga nag adtugon sa Manila para bugon rubangkay ang asikasong rubangkay itana karang unga mga katropa. Pati anan.
3: Nung pumunta kami dito sa Manila labi nila lang kausapin kami nila. Ang nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi pag kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko ko alam. Ba't ganun ang nangyari? Mm. Ang bigla na lang nag-text yung anak ko. Sabi niya, mga 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung mahi-training kami dun sa baller. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Mm-hmm. Sabi ko, sige na, please. Mag-amping. Mm-hmm. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Mm-hmm. Kasi akala ko training lang na nga. Hindi military training. Ano ba yun? Tapos, yun na. Wala na siyang cellphone nung Sunday. Sa Thursday, wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, pwede pa po tumawag ako sa'yo. Tapos, hindi naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Sa pagtawag, tumawag na ako, sabi niya, ma'am, naksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko. Ba't napunta doon sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari, bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa and din sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? And then, yung anak ko, wala talaga akong tulog kasi naghintay ako kung saan na ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala man lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Kaya yung tita niya, pinapunta na ni Sir Mark Cayetano. Kagabi pa lang, doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos, dami ng mga post. Pero yung hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na patay na. Tapos biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa ano yung nagsundo sa kanila na ano, kulinarya yun, yung official na ano, trabahante sa kulinarya lang tinanong ng tita niya nga, sino bang kasama niyo? Siya, kami lang. Walang stop ba sa Ateneo? Wala talaga. Tapos wala silang ano sa akin. Yung sabi na, ma'am, ganyan talaga, ganyan. Wala. Post lang nila na ganyan na yung anak ko na wala na. Pero wala talaga sila binigay kahapon hanggang kagabi na picture na para ma-prove ko na anak ko ba talaga yun. Hanggang kanina pa lang umaga, nalaman ko na wala na talaga yung anak ko. Kaya iyak ako ng iyak. At narinig niya yung salita ko, parang umiiyak sa dami ng luha lumalabas sa mata niya. Isang taglit lang ang pangarap ng aking anak, minasak nila. Malaking tanong ko talaga, bakit? Bakit ba ganyan? Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue? Ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat?
5: May nag-reach out na po sa inyo mula sa Ateneo?
3: Wala pa po, sir. Hindi ko pa alam.
6: So, tingin niyo po ba may foul play po, ma'am, dito?
3: Talaga. Kasi yung anak ko, daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa? video ako, ang dami daw pasa. May pasa dito, may pasa dito, may pasa sa likod. Pero hindi ko pa yun nakikita. Kaya sabi ko, huwag niyong galawin, pumunta ako dyan.
6: Napakalaking potential po ng anak ninyo, MVP ng Palarong Pambansa. Siya po yung inaabangan talaga ng lahat na.
3: Siyempre, ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Ay, hirap kami, pero sinusuportan ko talaga ang mga anak ko para makapag-aaral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga, ano nila, talent nila, yung paghihirap namin. Tapos nauwi lang sa ganun.
6: Meron po ba kayong panawagan? Sino po ang gusto niyong managot dito?
3: Sa ngayon, hindi ko pa po alam, ah. Basta isa lang, ano po, talagang nagpa-imbestiga ako kung sino yung gustong tumulong, magpatulong ako kasi wala talaga. Gusto ko lang malaman bakit ganun. Bakit ang tagal nilang nakuha? Ang dami nila tapos hindi nila na-rescue. Bakit naman pumunta sila doon na walang rescue, walang medic? Dami akong tanong, hindi pa nasagot.
6: Ngayon po ay pupuntahan niyo na po siya sa...
3: Doon na pa ako pupunta. Naghihintay na yun.
6: Sige po. Kami po ay nakikiramay, ma'am. At sasama na rin po kami sa inyo para matutukan po talaga itong kaso po ng anak po ninyo, ha?
5: Para matutukan lang.
6: Sige po, ma'am.
2: Okay, doon ro pahayag ita nanay. Si Robilyn Baterbonia, no? Nanay ra ni Rene Baterbonia nga sambilog sa mga namatay sa daya karang insidente nga natabo sa may probinsya karait Aurora tang ginapatigyon rong team building activities si basketball team ita Ateneo de Manila University. No, may mga kaibahan, may mga player. May iba pa nga mga grupo ito sa nasambit ka ng team building mga katrupat. Now, good morning anay kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. ha.
7: Good morning!
2: Kay Master Christian Durigo. Pari, good morning ha. Sa mga katrupang bliss naton, good morning.
7: Good morning!
2: Lloyd Beltran, may man nga pagpropamati. Nel Leo, good morning. May lang nga pagpropamati sa akon nga pamilya dira sa Tigayon. Ag happy birthday sa akon nga wife kay Joyce Giban. Sa Tigayon, agsaan ako nung nanay, Norita, agprisi, the boy. Good morning! Nag-monitor mga
7: kanya. Good morning!
2: Nel Leo, good morning ha. Kay Mama Marie Chris Tantinco Polmonis, good morning. Nakatutok man.
7: Good morning!
2: Ito na sa Mercedes Village ha. Kay Mama Medina Beltran Tiad, good morning. Naka-highlight.
7: Good morning!
2: Kay Kennedy De La Cruz Sablaon, good morning. Kay Mati Tornia ni, good morning ha. O nasa Tornia Pamilya sa Ibahay. Naga-monitor mga
7: rin. Good morning!
2: Joms Atiro, may FB Live na, may speaker pa, baga sinigabong. Una sa Mabilo, New Washington.
7: Good morning! Morning.
2: Nabaira Mapa Arvin, good morning. Thank you man sa pag-highlight. Sa good morning man. Shout out do Obsiman Tracking, Agsailog Tracking Services, iya sa Sambuanga Peninsula. Good morning.
7: Good morning!
2: Terence Sugilon, pare, good morning ha. Ba, nakapabatsyag sparing Terence.
7: Good morning!
2: Agkay Bibi Maki, agkay Maring Duna, Don Flores Maylas Sugilon. Una sa Bliss Ibahay, good morning. Nagamonitor makaroon. Ah, iagalis ang dagaw. Nagapropamate.
7: Good morning!
2: Good morning. Mark Francisco, good morning man. Kapasyaroon makuno sa Balintawak, UC. Good morning ha.
7: Good morning!
2: Yarini Rosgal, good morning. Kay Leilani Montaño, ma'am, good morning. Ida, nakatutok man makaroon nga gahon. Kay Nanay Rebecca Rodiano, nga nagamonitor na sa Banga. Kay Cap Hill, Morandante Cap, good morning. Mga ka-farmers.
7: Good morning!
2: Good morning, Ida, nagamonitor makaroon nga gahon. Sa atong garang pangalan.
7: Good morning!
2: Now, balikan naton. Tawantagat sang kiri nga blastada ro, rayo ka nga natabo mga katrupa. Batian na ito nanay. In fact, may mga investigasyon makaroon. Philippine Sports Commission, may andaman nga investigation. Mapatawag ganit meeting. Now, sa statement nga rait ina, grabe kasakit. Para sa mga ginikanan nga madugaan ka ito nga. No? Sambilog raya sa makonsider naton nga bangungot. bangungot itsang kaina or pamilya nga mabatian mo. Nga wagon rin mo karang umas. Now, nabatian na ton rong pahayag itaya karang nanay. Sa interview kay Nanay Robilin Butterbonya ag kagabanan saraya karang nga statement na pahayag na abo ro nagtuo rong guha karang mga katrupa. Sa aton pabatsyag nanday rong kabugat nga ginaagyan itaya karang nga nanay. Diba? Ro kasakit nagalitik ro ugo kara. No? Ro pag-usoy it sabat sa mga pangutana. No kabuabo nga mga pangutana eh. Diba? Nga gusto nga masayuran bukod yang itong pamilya kundi ro publiko. Oh. Mga pangutana kasabay it pagguha it daya karang ina. Ha? Hagos hindi gani na namamensyon eh. Hindi mo makahambag dahil sa grabe kabugata rong nabatsyag. Oo. Oh. Ang baganit nanay nga to kay ina. Wamat namensyon. Roo nga. Nga may mga orientation o maurang klaseng aktibidades mga katrupa ro anda karang ginapatigiyon. Ha? Agwa it maurang nga mga hinampang nga pag-aagyan ro mga atleta. Wa rong gin mention. Pero pagkasayod yut at nanay may training sa Camp Baler ito sa Aurora. May training sa basket. Ha? Agrulas nga mensahe it ana karang nga unga nga si Rene nga hindi ko tama na kami mapagpagamiton it cellphone. Within sa doon nga ron nga training camp nanda sa sugod itsang Domingo. Oh. Now after ka to, datungon, may tumawag. Nga datong tawag, dato, ron nagpabago sa kabuhi mga katulad. Nga hindi na malipatan ag hindi na maibalik ka ro natabo sa anak karang. Di ba? So masakit pamatian. Ro raya nga nga mga pagutana. Itsang kananay nga nadugaan ito. Di ba? Hamat natabo raya. Hamat matsa kugang ro impormasyon nga ginatao sa pamilya. Hamat uwa it klaro nga komunikasyon sa mga oras nga to nga nagakinahangan sanda it daya karang nga mga sabat. O kamuhabo mga pangutana nga hasta makaron uwa it sabat mga katrupa ro nabatian dopamine. Now siguro bisan sino nga mga ginikanan maisip naton masiguro ag bisan sino nga mga tawo gausoy itdaya karang nga mga pangutana. Ha? So kung ikaw rong sa sitwasyon itdaya karang nga nanay hindi mabaton-baton ra mga katrupa. Basta-basta gang. Rung natabo nga ra hasta nga wa pa ag hindi mo masayran rong bilog nga kamatuuran sa natabo sa anak karang. No? So bukong raya it isyo, it manggaranon ka or pobre ka. Bukong raya it isyo, it iskwilahan or organisasyon. O raya ka nga grupo, it basketball team. Isyo ra it kabuhi, it sang ka unga, nga may handom. Ah? May gausoy it puturo para sa ulihi. Diba? Pero ro isyo't adi ka na makaroon. May pamilya nga nagahugat, may pamilya nga nagapalang. May nanay nga nagabatsyag it grabing kasakit ta. Sa natabo sa anak karang nga unga. Ha? That's why nga kita nakaintindi kita kun hamat padayon nga nagapangayo it sabat o rostisya ro anak karang nga nanay. O ro anak karang bilog nga pamilya. Kasi nung hostisya, bukon niya mat hamat may masabat ni kara kun may unang kakuwangan. Ha? Kun may mapamatud-an mga katrupa. Rustisya may kaangtanan sa pagtao it kamatuuran ag katawhayan sa nai na kun nga na aywan ita pamilya nga nagapalangga sa raya karanga unga mga katrupa. So samtang nagapadayon ro raya karanga imbestigasyon dapat may maipaguwa man ro bilog nga kamatuoran. Kasi wat at ginikanan, wat at nanay, rung dapat maduwaan ito nga eh. Ha? Nga hindi man lang maintindihan kung paano, at natabura. Rumaurang klase nga senaryo mga although kita tanan, wa man kita, wa mat sigurot naghandom karabi nga pagumsan ito or patsyon rung mga kwan nga ray. Pero rung ginauso ita, rung kamatuuran sa likod it pagka sa natabungarang incident. Ha? So, para kay Rene Clert Baterbunya ag satanan, no? Pati raya ka ng Nigerian National. Nga inaiwan na randa ka ng pamilya, raton man kararo, pangamuyo, nga matawaan it klaro, nga mga sabat, mga katrupa. Pasabto nung dapat nga magapanabat, kung kinahangan nun. No? Ag, dun, katawhayan na sa matinding dagok nga sa pamilya mga katrupa. Kasi kabahog, bukod niyang it's a basketball community, kundi sa mga tao, sa likod, sa mga tao nga nagapalangga kay Baterbunya mga katrupa. Diba? So, grabing kasakit. Ha? Batsyag na ito, no? Rubog at kuray ka nga pagkamatay, daywa ka mga player ita Ateneo di Manila University. No, si Rene Clert Baterbunya, agray ka nga Nigerian National. Mga no. So bilang mga atleta, sandara sa night, sandara sa mga kwan eh. Sa mga challenges, gaoy, sakripisyo. Kasi kaparte ron sa anda karon nga training sa basketball. Tanan nga mga nagsikat nga mga basketball player sa bilog nga kalibutan, naagyan rong matinding challenge. Gaoy ag grabing sakripisyo. Kasi nagausoy sandara it kwan handom nang daray nga magmadinagon sa ulihi mga katrupa. So hindi ka man magmadinagon kun hindi ka makaangkon it challenges nga ra ag grabe nga sakripisyo. Bukon yamang it sanda ka nga sarili kundi sa bilog nga pamilya. No? Pero sa isang iglap lang, dahit aro natabo, naputo tanan ro, anda ka nga mga handom. Mas masakla pa, ay daywat ang kapamilya, makaroon rugin, kuhan nga na. Oh, rugin aywan. Nga may mabahong nga mga pangutanang hasta makaroon, hindi pa masabat. It pamilya mga katrupa. Diba? So, kasugubo, nga maura natabo, kabay pa nga mapadagman. Matawaan ita nagakaigo ka nga investigasyon. Na para sa pamilya, itdaya ka nga mga atleta, oh, kita nagasimpatiya man sa grabe nga nga trahedya nga natabo sa daywang ka mga player it Ateneo di Manila. Nag-umpisa pa lang eh. Sa basketball, dahil ka nga sila. Although, nakilaga kita imaw, it's because sa anang pagiging MVP sa palarong pambansa mga katrupa. Kung taga Mindanao ka, kilagang kilaga kita imaw ra. So, nakilaga pagid bilog na Pilipinas sa anang pagiging MVP pag-abot sa basketball. Mga katrupa. Now, sa ato makaroon nga pagprobarayan, do ato ning oras, alas 7.33 na ha. Oy, kay Divina Yepes, good morning. Nag-monitor makaroon. Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning kita ha, nakatutok man. Sa atong karang nga pagpangalagad. Now, datong porsyon, atong tukaton, it's Santon Gold Coffee Mix. Ro, kapi nga bukon niyang itmanami, ro, anang karang lasa, kundi makabulig pa. Nga pagpasanyog, itaton karang nga gawa. Nagapabasko git aton nga resistensya, wagit ay side effects kasi may santon, may malunggay, spirulina, ag garlic. Dayro mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkainyain karang nga bagay. Ato Pangatlo, ha, Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa. Mabakal rin sa mga butika. Available rin, mga katrupa. Iya sa aton sa Banwa Ita, Calibo. Halos bilog rin nga probinsya Daklan. May Santon Gold Coffee Mix, ha. Anara it yes to health incorporated. So kung muna ilang magawa, mag-ato sa mga parmasya, pwede ka mo ka-order online. Naroon sa TikTok, sa Lazada, sa Shopee, available. So Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa. Kung gusto natin nga maging epektibo, everyday, aton karang adlaw, mag-Santon Gold Coffee Mix na, ha? Sa aton karang magmang hoda. Okay, kay Bialin Abayon, good morning, anay.
7: Good morning!
2: Una sa Abayon family, ha? Sa tatlong ka mga unga, nga pirmig na nag-apropamati ka aton, ba, kay John Raymond de Los Santos, ha? Ailimi Abayon, at kay Janica Linsley Abayon na sa Kamansibatan. Good morning!
7: Good morning!
2: Naka-monitor kita ron kada agahon sa atong karang pag-pangalagad. Yes, sa atong karang pag-ilili.
7: Bullseye!
2: So, alas 7:35. Ro aton karang oras. Hara na itawang tao itdagan, nagligwara mga katrupa. Ho. May nabato niyo man kita nga impormasyon ag subject to verify ro nasambit ka nga report. May isang ka barangay una sa may Banwa Karaitbanga. Medyo kuwan yung matara. Dati man nga barangay nga mainit pirmi na sa bangan. May report. Nga ginasugid nga rong sagakyan it barangay may binaligya anana. Dahil yang sa mga utang nga ginapangatubang itsang ka punong barangay. Ha? Hay pwede ro nay. Ay, hindi ta pwede. Oh. Kasi doyon nga sagakyan, ana taron it barangay. Ag kwarta ron it publiko o ginpakaw. Bukod at personal nga kwarta ni Now, kung matuod nga ginbaligya it punong barangay ro sagakyan, nga ginapanag-iyahan it barangay, agrong kwarta ay naadto man ito personal kay kapitan. Aba, ay may seryoso ka nga kaso. May paghapas ka sa aton karon nga layo. Ha? Nga posible nga magresulta paadto sa administratibo, civil case ag criminal nga kaso mga Diba? So, sa pangkabilugan, rosagakyan, nga ginbakay, gamit rupundo it barangay, hay barangay takaroon ro nagapanay. Bukon it punong barangay, bukon it kapitan, ikaw ang ranagadumaga. Now, kung gibaligya mo ro government property, nga may una nga mga legal nga proseso, kagabanan karon may mga documents, authorization nga ginatawag, documentation, ag pagsunod sa mga patakaran, it gobyerno. Hindi rin pwede nga basta-basta mo ang baligya ito. Tapos rukwarta, maadto kay mo personal. Kasi may utang ka sa tao nga to, ibaligya mo sigakyan ka na, itao mo lang para manos na rin yung karang utang. Ha? Now, rukwarta nga mabuog halin sa lehitimo nga pagbaligya it mga sagakyan or government property. Dapat sugod man imaw sa pundo it barangay. Diba? Ag maiplastar it maayos una sa barangay. Bukon it sa personal nga busa it bisansin uman nga mga opisyal. Oh. Kung may pagbuog or paggamit itdaya ka nga mga pampubliko nga mga pundo. Binuog abimanan kapitan, gamito na ta sa personal nana, nga kinanganon. Pwede ka makasuhan. Like malversation, technical malversation, o iba pa nga mga paggapa sa aton karangalay. Kontra sa korupsyon, depende sa detalye it kaso mga That's why nga importante na ito ni Masairan kung baga kapanag-iyagin ng barangay at nasambit ka rin nga sagakyan. Number two, may resolusyon baga or barangay or otorisasyon nga para ibaligya. Kasi bago mo ibaligya rog property at barangay, may resolusyon tanan nagakasugot rog barangay council nga para ibaligya rog karang mga property at barangay. May resibo, may record sa rog karang pagbaligya. Di ba? May mga ebidensya baga sa personal nga mga account or personal nga mga paggamit kung si inaadto dayon required. Oh. So that's why nga kung may kapalpakan, abay may mabaho nga sa gabton. Pwede ka reklamo ka sa Department of Interior and Local Government, DILG. Pwede ka man reklamo to sa Commission on Audit, o COA. Pwede kita nga mayad sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Diba? Surin mo lang. Now, i-check tabi rong patrol. Kung ano plastada. Kasi dayang barangay, una uman sa barangay Tabaaw. Sa Banwa Karaitbanga. Remember, dayang barangay naging kontrobersyal dahil sa pag-connect it kuryente, it CCTV it barangay sa sangka pribadong nga kalipangay. Ato, nagbagayad sa dato, naglitik roo, pati mga kagawad, dalasa. Oo. Nga rung datong binayaran, ruutok-utok atos kunong si Kapit. Makaroon, may una uman. Ha? That's why nga ginabirify naton, ginacheck kung matuod baga. Nga rung property at barangay ibaligya mo para sa imo nga personal nga kinahangano. Kasi kung nagabaligya ka it mga gamit it barangay, ha? May ginapakita ka. No? Nga resibo. Ag kun gabaligya ka karon dapat approve it sanggunian it nang kuan nga ra, barangay council. Transition with resolution. Kasi matibay ro resolution nga ron. Oh. Autorisasyon dun nga ginabaligya rung property at barangay. Mga katrupa. Resibo ag record sa pagbaligya. Dender masaklap. Nanu, taga kayo na boss barangay nga ra. Wala barangay po yan, matindi taro korupsyon. Ha? So, sige, sinda. Matan na ito sa kwan sa City Hardware sa now daya tanan is gusto ta maklaruhan kay kapitan, gusto ta matawaan it kaklaruhan ro mga pumuyo it barangay Tabaaw nga ham-an nga nag-abot sa punto nga nabaligya. Daya man lang mga pangutana man lang rakap kun ham-an nga mauron. Kasi ginapaintindi tagang sa tanan, bukod niyang itsa barangay Tabaaw, kundi sa Pangabilugan, nga hindi mo ta pwede ibaligya ro property at barangay, ha? Hindi ta pwede ron bawag, gid aron mga katropa. Kasi property at gobyerno ra. No? Nga ibaligya mo to, ro sa gakyan nga nakastak unas binita. Ha? Ay paalinta kun i-audit ka mo karon, ita commission and audit, ha? Diba? Kasi importante ron nga pag audit ito aton karang nga gobyerno makita nga ahara sa Madyon wa okay ta ron. Pero kung ibaligya mo agrokwarta personal nimo ibaruhin ang pangkaroon. Grabing kaso nimo karo administrative civil case criminal. Pwede ka karong kasuhan it criminal. Oh. Sa kwan nga ra sa plastada. Sa administrative haraw. Administrative case, grave misconduct, dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of the service, a gross neglect of duty, mga katrupa. Sa administrative case, agraya, magaresulta sa mga penalty kara is suspension. Dismissal, ag madugaan ka it mga benepisyo. Agropina ka masaklap, disqualification from service. Hindi ka pwede makabuyot it posisyon sa gobyerno ng mga tropa. Now, may criminal case ka pang atubangon. Depende sa senaryo nga nagkinabo. Pwede ka makaangkon it kaso like malversation of public funds or property mga tropa. Kasi ginsaligan ka eh. It publiko. Saraya ka lang ng mga gamit. Di ba? Ikaw karon rong authorized tanan mga gamit o nas barangay. Now, kung raya ay maduga or ibaligya, di ba? Or nagamit nga may paggapas sa aton karangalay para sa personal ni mong interes, may sagabton ka di ka. Ikaywa paggapas sa aton nga Republic Act 3019. Kung mapamatod anda mga katrupa nga ginggamit, roana ka nga posisyon para makapanipuhos yang it personal. Oh, falsification. Kung may una nga mga ginpiki nga mga documents or saga nga liquidation. Ginapaintindi ta nga. Sa aton ka nga mga barangay official. May civil case, may civil ka nga sagabton di ka mga katrupa. Pwede ka nga obligahon nga iuli mo rong bilog nga kantidad ito ka sa barangay. No? Ag bayaran mo taron ro gin dagang nga perwisyo mo sa barangay. Diba? Now, although importante makaron is daya ka nga mga resibo. No? Kung ano, kung mapamatudan gid man mga katropa ro sa likod. Oh, kung ginapag-iya ro barangay, it nasabit ka na nga si akin. Di ba? Ginbaligya nga wa nag-agi sa insakto nga prosito. Doon. Okay, sige. No? May... Kasi dapat suhod rin mo sa mga official nga, kwan, nga pundo dit barangay. Ginkita nga sa pagbaligya, no? So, ginverify ta ito sa kwan, sige Ara. Ginverify naton ito sa barangay. No? Kung ano ka matod, kasi wa man kita personal wa ta kita personal man nga kwan kay kapitan, no? Aton man lang maklaruhan kung ano rong sa likod. Saraya kara nga ginasugid nga pagbaligya, it property, it barangay. Which is ginapaintindi tagang nga raya is bukon itama para sa mga barangay opisyal. Oh, ito ro patrol kay na. Yes, katropang Arier, ano ro istorya ito kay na kara?
8: Yes, katropang dyan. No? So, gin-check na ito, particular ro area na itbanga.
2: Uh-oh.
8: No, katropang dyan din ito ni Juan, minsan no ro barangay.
2: Ano, minsan ko ni Tabao?
8: Oo.
2: Hi.
8: Anyway, katropang dyan. So,
2: di ato nga ra, pa-confirm ang nato kung ano ka matuod.
8: Hmm.
2: Nga mauron abiro sa gakyan in barangay gimbaligya for personal ni kapitan.
8: Ging agtunan na to no si Kapitan Mata, katruban diyan particular sa ano mata karang panimagay mata kay nang agahon pa. Aga din don pag abot naton igto, wa mata sikap igto no katruban diyan no. Pero si Mrs. na igto mata. Katropan diyan. So duyan niya ning istorya matana. Aga suno matana kana nagwaray karang istorya bangod niya ni nga sikap no ginatiwaan ko no tawo kasi 16 years yun mo sa anak karang pwesto aga pagabuton dahil karang eleksyon no katropan dyan hay sigon no nga base kung
2: pagpansamad pagpang,
8: yung mana oo pagpanamad
2: okay.
8: Gimbinukad nga gimbinukad baga rung mga isyo baga no katropan dyan so
2: de, and then malang is, gusto taman maklaruhan kung bukunit matuod hindi ikuan nanda
8: pero ging hambay naton no kung nano may utang gid mata sikap ay sunod mat sa kay Mrs. na katropan diyan syempre kung may utang personal naman pamanat kinangan pamana i kuan baga imidya baga no pero raton niya maklaruhan katropan diyan ro ro ging bylaw ay handa tong ban baga
2: oh dato no? Kuan wa ta kita sa utang ni kapitan utang, personal matao na pero government property ra eh.
8: Yes, oo.
2: Pero mga taga-Tabao, siyempre ma-question gila ka.
8: Doon niya na eh, katropan dyan.
2: Agaton niya ra is nagapangutana malang kita kung nano ka matuod niya maurunduhin naman.
8: Oo. Well, so no, matang sana matang misis katropang dyan. Nga ro, dahil nga van, hay amat-amat nga ginabalik na or gina-refund danda. Igubot siya nga nung pag-inabal nga refund, binyo may utang sanda, agro ginbaylo is dato nga banta katropan dyan.
2: Ay, pero government property.
8: Hmm, doon, siyempre, anat at barangay, katropan dyan eh. Nagi, ang tuna na ton, si Dayang Kwan.
2: Nakabakay.
8: Oh, nakabakay nga ra.
2: Oh, hi.
8: No, aga suno, matahanig ka na katropan dyan, hindi inmao magsabat yun. No, kumbaga kay si Kaplan git,
2: oh,
8: si Kapitan Lat agid man na bahala or imaw karama sabat. Ay basi man naman kwali na magkasaga pa man ako. No rin din mato hambag ino ko ray karang nagbakag mat a katropang diyan, no. Anyway, din man tanga nero ko kwa na to na buong
2: kwan galera medyo ano ning tawag ng klaseng banda, medyo pang negosyo ra eh.
8: Ba pwede masugod baga tanan.
2: Pero
8: pang pasyente kasi hagambit yun kuno ron sa
2: pasyente.
8: Oh, kasi ginggamit sa pasyente katropan dyan.
2: Pero hamat bukon ita pugaro plate number ka na.
8: Dindo, dindo, question.
2: Kasi pag barangay property ka, or dayang sagakyan, is dapat naka-red plate ka eh.
8: Do yun, oo. Pero uwabi ito si Kapitan kayo na, no? Parang nga ikunta
2: man ma... Maklaro kita kay Kapitan
8: yan eh. Oo, si Mrs.
2: Paano binato na makuhan? Maayos ro problema, ro issue, kung hindi ka mo magsagabat.
8: Hmm, di nyan. Ay, adero man ro mismo ba nga kuhan? Ro nag dai kara nga sa tag-iyag ut dai kara nga ban ay hindi pa man kitao man it
2: ay hindi ron ni sempre ga galikaw matay mo pura ano na pero ro ato nabi kara nga punto, this is a government property which is hindi dapat nga bi pakaalaman mo na kundi baligyara dapat may resolusyon ro barangay council bilog nga nagakasugot may resibo tanan dokumentado no liquidation nga ginatawag kasi ginausoy tarong transparency kung naintindihan ng daro hinampang karon na katropang RR.
8: Siyempre, concerned it dahil ka rin ang tao mat, ah. Ag may nakasugid man na ba ikaton katropang dyan. No? In a way, kaina mat, ah, sa mga residente mat, ito man sa mga lugar. Kung may...
2: So, confirm mat, barangay gid matanong pa niya na?
8: Oo, di yung van niya. Ano man yung ginakutanan kay kwan niya ra? No, ay about man na sa, kwan, no? Sa van.
2: Sa van. Oh, ah, nagkakuan niya gisanda.
8: Oo, oh, about man na sa ban, no? Ay, ruin din katropan dyan. Pila ka mga residente, side bananda. No, ruin ka ron niya na tabo. Pero syempre, no, wap, hindi pa ka tao, no, or wap pa ni man kataot statement si Kap para at least maklaruhan kita, no, tanan katropan dyan do nagkagatabo. Ayan, ginman, anagin matay ka rin barangay ra, gurugin gamit, para nga ni kundi temporaryo anay, no, nga ipa, kwan anay, para mabayaran amat-amat, ro utang baga nga ra. Pero problema, anat abit ban ita barangay ng no, katropangan dyan.
2: Kasi hindi natin pwede rang abi mahambaro pamilya ni Kap nga may utang or ano nga gina dagag yapon natin sa kahanginan. Bukod at simpleng sagakyan ra eh.
8: Oo.
2: Rung inistoryahan tadi kara is government property. Doon do punto natin nga gusto tagang maklaro Roraya karang nga isyo. Kung sabton mata ni Kapitan na, hindi, bahala at imang mga tubang. Ba't gina-remind tayo nga, may DILG kita, may kuwa kita, nga, kung hindi mo magsabat mataya, well, ituro sa mga ahinsa at gobyerno nga dapat imang magsabat.
8: Katropan dyan, no? Siyempre man matood, no? Kwantabi, kumbaga kwarta man, itaton yung mga igmang hudra. Okay lang kung personal na van, eh.
2: Wata kita at pakialam. Binaklaro ta naton doon nga, kung nagbaligya ta si Kap una itbaboy or ano una, baligya na raan ng property, raan ng bagay, or hugta, wata kita at tiyabot taron. Kasi personal taron. No, rogi na inita niyang naton, kung government property, baligya mo, din maadtokin mo personal, ro kwarta, without any resolution or any documents nga abi dokumentado ro pagbaligya nga ra ay medyo kinangan naton magsugod yon kasi obligasyon tara nga si tahon ka muna
8: di niya naman nakatropan dyan. So rin doon Mrs. Pangmando aton niya na
2: pero
8: istoryam
2: kapitan. Pero kita gusto naton na kung basi may mga kontak ka mo ito nga aton na gusto maklaro para at least matawan taman it benefit of the doubt si punong barangay yung kapitan na lipat man ako karay.
8: Si Kwan.
2: Kaproven.
8: Riporin.
2: Riporin, yun. Aton malangara. Wata kita personal kung ano kay Kap, no? Kasi dayabi nagagawa nga mga istorya nga gusto ta maklaro. Ro, nagbakay sa akin, waman naghambal.
8: Waman, no? Kasi ginasagap naman to kay Kapitan, eh.
2: kun limpyo ro anang plastada di kara pambay ka demo ron o hara may amon tangi kasultan kara may dokumento sa kami doon malaro gusto naton maklaruhan kara kasi hindi kita pwede ron nga ro government property baligya mo tapos maantos personal kimo or bisan ibutan taganing ibutan mo pas barangay tom ro kwarta pero dapat may resolusyon ro barangay council eh. Nga ginbaligya tan nagkasugot kamo tanan una sa barangay ginbaligya ninyo kasi ro pra, ro sagakyan nga ro ginagamit por ano ra por emergency.
8: Yes, patropan dyan. Actually, na sunong matani kay Mrs. Nakaina, na kargaan nyo tangani man kunot pasyente ron. Din karon niya sakyan niya ron katropan dyan. No, aga rin doon, amat-amat ko nung i-refund, no, ru kwarta, no, para maging okay yun baga,
2: patropan dyan.
8: Refund, no? Medyo kani.
2: Oo, kani. Sabi, pero so, pero amat may refund.
8: Roy niya, nero, kwan man katropan dyan, amat may
2: refund. So, kabaligyan it sa gakyan, madritsot ito sa barangay. Maroon raan ng gusto nga bangon.
8: Kasi may, I mean, may utang abi, no? Ginasugid man yan, may utang, no? Si Kapitan. Para amat-amat ni Kapitan nga, kasi igturo sa gakyan eh, no? Amat-amat anay.
2: Pas barangay, or kayo tuwata sa nagbakag?
8: Ito ta sa nagbaka.
2: Ah, ito ta bukod nito ta government property to may nagbaka go ta eh.
8: Ay kumbaga ro kwarta lang, no? Ang inutang di ka to. Sa datong nabuit ban ay refund ko no. Amat-amat katropa diyan para mabuo.
2: Ay sino nagpaayos it saka kanya to?
8: Ay wa kita ka.
2: Kasi ta tag-iyo ta nagbaka go ta siguro. Dati abi ko noron, nakasta ka taw na wa ta ginagamit ko ni damage may samad no. Pero ginbaligya, brato gang. Basi ikaw, pwede ka rin makabaka ka to, kaya mo.
9: Ayaw rin ma!
8: Oh, what afford, no? Katropan dyan.
2: Ano, hindi ka afford mo nga ni magbuoy ng pangarap. Kung ka nga ni, gabaho man na impact.
8: Arin malaron dyan, katropan dyan, do, kwan doon, paimito ka ng Mrs. Kaina, pero mas okay kung si Kapitan git aktara.
2: Oh, gusto ta no? Malang maklaro na
8: pa. Matian, para patas
2: kita mo lang. Kita personal kay mo nga kung ano una nga matgindagan natin. Kasi nagka-interest ako, government property is not for sale. Hindi mo pwede mabaligya basta may official record or resolution
8: na nagkakasugot
2: ka muna sa council nga Haragon, no? Kasi igo katingkaros DILG kung sumagasaga katingkaron.
8: Kasi kung may kamatuoran man nakatropan diyan, pero kung may andam mata mo pinirmahan yon, okay ba tanda ginistor diyan? Masing ibaligyam at roban. Okay man eh, no? Kasi
2: may pero dapat magsayod ibang mga barangay council.
8: Ay
2: kasi kung may mga barangay kagawad na magwangal ta nauna ag mag litik taro uon it mga barangay kagawad nga rapat. Tigahid man na kami yakon. Dapat then, ay may pagi sa insakto nga proseso. Pilang years si kapitan nga nagkapitan na?
8: Ay halin pa sa kagawad, no? Nasa 16 years.
2: 16 years?
8: Oh.
2: Hindi man aton mambang inusintes kapitan pag-abot sa mga prosesos barangay. Oh, ikaw gani nga wa kagani nagbarangay official kababoy na sayran nas barangay.
9: Ayaw di ma.
2: Abot ta ring knowledge sa sayo. Sobra ka pagani ko naman sa kapitan Arto. Promise.
9: Ayaw di ma.
2: Di mo abilidad sobra pas kapitan. No? So di ka tingin nang gaganit ta kapitan sa barangay. Galing si RR nga na iya pati mo na sa SK.
9: Ayaw di ma.
2: Sa mga kamataan. Diba?
8: Ilang pa man kita eh, 23
2: pa man. 23, matsagaw ko ni, 21 ka pa. Pero gina,

0: sige.
1: Din yung katropan dyan, no? Gato-gaton taglagindro, paglaro matakaroon ni kapitan karon katropan dyan.
0: Sige. Thank you again, the katropan na Amiera. Bullseye! Bullseye! Now, sa itong makaroon nga pagpadayon, now, Aragang, tawang tatdaganda. Kasi bukon yung right simpleng sagakyan nga ginistoryahan ta. Bukon tarat utang or nanuuna nga mga gapakialam kita. Gapasilabot kita sa mga problema sa mga utang. Pero gina-question ta is, pag inamba mong government property, rotang iya man karon is mga pumuyo. Di ba? Anaron ita barangay. Now, kung matuod nga ginbaligya, itsang ka-opisyal, barangay ro sagakyan, nga ginapanag-iyahan it barangay, rukwarta na adtuman ito abisa personal, kung marunoy nampang. No? What an adto itos pundo it barangay, kundi personal tangagigyan ito. Bukon yang it issue ra it kwarta. Ro issue pagit is rong pagsalig it mga pumuyo sa aton nga mga barangay. Kada sintimo nga ginagamit it barangay halin ron sa buwis it publiko. Di matandaan ninyo sa aton nga mga barangay official. Ro kada kagamitan sa gakyan ag proyekto haywa tara ginapanag-iyahan it bisansin uman nga mga opisyal. Temporaryo gang kamo nga ginasaligan. Agod nga matatapan, ruraya kara nga mga kagagamit, kagamitan para sa kapakanan it publiko. Diba? So, kasugubo isipon nga may maura nga mga senaryo sa panahon magaron. Nga kabuabo nga mga kabaranggayan sa bilog nga Pilipinas, kugang ro serbisyo magkaroon. Kugang sa kagamitan. Kugang sa pundo. Diba? Tapos may mga aligasyon pa nga nga ginalustayang na tunong kwarta nga wasa ayos, sanga nga paggamit, it mga propriedad, it gobyerno. Diba? Now, kung matuod man raya, mabahong kawalan. Diba? Bukon yamang it sa kaban, it barangay, kundi sa pagsalig it mga pumuyo nga nagpili kanda nga ibutang sandauna nga mga leader mga katrupa. Ha? Pero bilang sangka ordinaryo nga mga residente or mga pumuyo sa inyong mga barangay, importante gihapon nga ipatuman nato no pagiging patas. Ha? Wa man kita nagahusga base gamang sa chismis or ay karang mga aligasyon. That's why nga paday man ta may madagom nga kompleto nga dokumentasyon sa pagplastar para mabuan naton ita side maiksplikar dahil rin gusto naton matabo baka eksplikar si kapitan pati rin mga rin nagbaka nga to na ano rin natabo kung ginaprasis mata sa paagi sa kaayusan it barangay well haman white resolution haman white formal nga documentation white resibo. No? Pero kung mapamatud-an na nga may saga mga katropa, dapat gidama may manabat. 'Di ba? Kasi what at nang kon corruption tiya sa aton nga ra. What at puwang ra sa susudad ta mga katropa. Eh. Especially kung una mismo sa pinaka maisot nga gobyerno naton sa barangay, may una gagi nag-opisa iba ko tarin nampang. Ha? Tandaan ta sa aton nga mga barangay official or even sa mga politiko sa mga posisyon o nasa gobyerno nga inyo nga ginabuitan bukon at pribilehiyo ra mga katropa para magmanggaranon ka kundi sang karesponsibilidad nga para magserbisyo ka sa publiko doon rong punto itdaya ka nga mga leader kung una ka sa gobyerno na gabi ha? Kasimple malaro ginapangayo ta eh kasimple malang ginapangayo it publiko. Diba? Transparency. Oh. Doon ma lang. Kasi pag ginapanag-iyahan ita barangay, gapanag-iyat na karon mga pumuyo nas barangay. Agrong kwarta, it publiko dapat magbalikman sa publiko. Pinagi sa serbisyo.